0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News.
10: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5.

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hilana, sipo,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo di pato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
0: nga isa kasahi nga brain food,
1: kag gantinlo man sang aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DGX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DGX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine,
1: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DGX 500 na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant.
0: Likawan ang komplikasyon
1: kag balatia.
0: Mag DGX 500,
1: ang pinakakampyong
0: antioxidant.
1: DGX 500,
0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C,
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan, saka sales rep.
6: So una,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang. Natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Maayong aga mga ka-K5, ang oras, 8:09. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang My Disease Syrup.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
5: Yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, subong man sang DTX 500 capsule. Apektado na sang habagat ang Negros Island region subong man ang Western Visayas sininga Domingo sa din maeksperyensahan ang magalumon nga kalangitan subong man ang mga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob. Base sa 24 oras nga forecast sang PAGASA, may mga lugar man sa Pilipinas nga maapektuhan sang trough o kon extension sang bagyo nga si Dome. Kalakip sini nga mga lugar among Central Luzon, Cagayan kag Isabela. Nagpaandam na ang PAGASA batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Alas 3 sang aga nakita ng sentro ni Domeng sa kalayon nga 670 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Basco Batanes nga may kabaskugon nga 120 tubtob 150 kilometros per hora. Nagagiho ini padulong sa north-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 20 kilometros per hora. Suno sa PAGASA, wala sang direkta nga epekto si Domeng sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas apang pabaskugon sang nasambit nga bagyo ang habagat. Sa iban pa nga mga balita, posible nga dako ang mabuhin sa presyo sang gasolina kag diesel sininga semana. Base sa resulta sang trading sa international market, mabuhinan sang 7.50 tubtob 8.50 kada litro ang presyo sang diesel sa Martes. Samtang 4 tubtob 5 ka pesos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang gasolina. Sininga Lunes, i-anonsyo na sa mga kumpanya sang langis kag Department of Energy ang opesyal nga price adjustments. Mag-aumpisa naman ang implementasyon sini sa Martes. Para sa dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, ginahulat na lamang ang warrant of arrest para kay Senator Jinggoy Estrada kasunod sa ginpasaka nga plunder ka-graft cases batok sa senador sa Sandigan Bayan. Mag-atener sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sa Estrada. Mismo si Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya ang nagkumpirmar nga handa na ang selda para sa senador. Base sa aligasyon, isa man ang senador sa mga nagbaton sang kickbacks o kung komisyon gikan sa 573 milyones ka pesos nga balor sang nagkalain-lain nga mga flood control projects. Ginklaro ni Remulla nga mahimo man nga magdesisyon ang Sandigan Bayan kun diin ang prisuhan kun diin nga prisuhan ibutang si Senator Jinggoy. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kusan tabuyan. Tagang wala pa kakainom sa gluterna. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluterna. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
11: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, born for happiness.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing natulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka! Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Muter na mat. Tato si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Muter na Max capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Muter na Max capsule and Muter na Max coffee blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
1: Oras sa Pilipinas, las 10:03 ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subuman sang DTX coffee mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Sa mga balita ang ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Clinica Spore Biotics, kag Clinica D3 Bio. Ginanonsyo na sang Pag-asa ang pag-umpisa sang habagat sa Pilipinas. Kasunod sini, nagpaandam ng Weather Bureau batok sa masami nga pagbubo sang ulan sa nakatundan nga bahin sang pungsod. Apang ginklaro man sang Pag-asa nga maeksperyensyahan sa gihapon ang monsoon breaks sa diin magauntat ang pagbubo sang ulan sa sulod sang pila ka adlaw ukon sa semana. Para sa dugang pa nga mga balita, ginahulat na lamang ang warrant of arrest. Para sa dugang pa nga mga balita, ginpaandaman sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon ang sinuman nga nagahatag sang sala nga impormasyon na hanungod sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kag iban pa nga mga individual nga ginapangita sang mga otoridad kag ginakabig bilang fugitive of justice. Ginpagwa ni NBI Director Melvin Matibag ang warning matapos nga naaresto ang isa kalalaki nga nagkontak sa mga opisyal sang gobyerno kag nagpakilala bilang isa kaamay nga nagaatipan sang iya anak nga nagamasakit. Nagpakilala man ang lalaki nga trabahador sang anay gobernador nga si Chavez Singson. Bangod sini, nagpadala sang 10,000 kapesos ang NBI agud magamit sang suspect sa iya nagamasakit nga anak. Apang matapos sini, nagpangayo sang mas dako pagid nga kantidad ang lalaki. Ginbulgar man ni Matibag nga ginset up niyang lalaki nga magpakita sa personal. Apang nagapati si Matibag nga napanagupnupan inisang lalaki, gani hinali lang nga nadula apang nakitaan sa isa ka condominium unit sang Mayo, Dress in Webe. Ginpalayag man sang NBI na nga nakuhaan pa sang shabu ang sospetsado. Suno kay Matibag, maka-alarma ang insidente bangod nahibaluan sang lalaki ang contact numbers sang pila ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno. Wala na gininingadlan sang NBI ang suspect. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolorine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Biski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako.
3: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.

sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 1.5 K5 News. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
3: Si Enrile?
2: Oo.
3: No.
2: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way gakadlaw. Dapuro na lang seryoso.
3: Seryoso?
4: Makalalaton, Dok.
2: Oo, ganda mo, malatakto na, malatan ka ba?
3: Dugay ang panahon, no?
2: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala ga mo.
4: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
2: Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got ditribayo ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang ditribayo, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang ditribayo, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka ditribayo, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Dok Sam?
6: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Oh, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
4: Tungod nga imo recovery.
6: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
4: Kampiyon Dok Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 Bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
6: Correct.
4: So hindi na siya mag-intra sa gyera.
3: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
2: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
6: Oh,
2: kung D3

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
9: Muternamax, Ternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luternapla kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend, supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Number 1.5 K5 News.
20: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500. Pina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DGX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
2: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
2: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
1: diri ang mga 16 hours
2: kasugod. Lain ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
2: Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
4: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 12:01. Mayong ugto banwa, mayong ugto siyudad sang Bacolod, kagsubong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita pabatian last 12, tubtob launa sa ngapon. Inyong alagad, ka K5 Ed Sayusa, upod siyempre. Ang ako na byan, mapisan kag permilang sako, si K5 Herson Galang Sir. Partner, good noon, partner.
5: Maayong hapon na partner, ari naman kita nagapalayag sa kahanginan sa Idokalidad sa K5 News FM. Kag may ari kita subong bisita, partner, no?
4: Yes, partner.
5: Mm-mm. Pero before dira, partner, before sang aton nga topiko sa aton nga palatuntunan na Idokalidad sa K5 News FM, tamyon taanay ang aton nga amigo, kagang aton nga brother sa fraternity.
4: Yes, oo, partner.
5: Na si kagang aton nga
4: Vice President for Administration and Human Resources.
5: Po, yes po.
4: K5 Joseph M. Philippines.
5: Yes po. Imo na na ihatag ko sa imo.
4: Oh, malipayon yung pagsaulog sa iya kadlawan. No, happy birthday sa amo na brother, no, sa Sergeant Jen Paul Generoso, the Vice President for Administration and Human Resource of K5 News FM Philippines. Wow. Partner,
5: ako nagapasalamat gid sa iya, partner, no, kay sa una nang api malang kita upod sa iya.
4: Correct, partner.
5: Kaga may ginatag sa aton nga may kwanon kuno kita nga programa sa K5 News FM.
4: Okay.
5: And hindi pa kita sadto kay nga wala kita sang ihibalo kung paano mag-hosting sa ginatawag naton nga broadcasting, no.
4: Correct,
5: pero subong nakatatlo na kita katuig, partner. Ini nga bulan sang Mayo, tatlo katuig na. And happy birthday Sergeant Paul Linero.
4: Happy birthday sa more birthday to come.
5: Mapagtilaw lang na sa imo ang nagbasa imo sa Facebook. Okay. And sige, happy birthday man sa akon nga first apo nga si Morcel Galang ika-6 yung birthday subong.
4: Mm-hmm.
5: And enjoy your day. Kaga congratulations gali sa Rescue Recon 1 Youth na Negros Island. Kaga partner pato karida gani partner sang Ila March no.
4: Oh. Oh, okay are.
5: Sige. Congratulations sa Rescue Recon Youth Negros kag sa response to emergency and disasters active leaders evacuation and rescue team red alert nga ginapamunuan ni Miss Jam Dicen. Sa successful nga tree planting dito sa Don Salvador Benedicto sang May 28 in coordination with the DENR Salvador Benedicto.
4: Okay. Congratulations partner sa inyo activity ni Ma'am Dicen, no? Baka nami nga every summer amo nang ginahimo ninyo. Well, ini ginatamyaw ko man ang aton Abyandra sa Sagay subong partner nga pamati sila. Congratulations to Team GCC Sagay with team owner Sir Raymond Casipong for winning the second runner up in the first two Boy na Floor Basketball Packet Tournament at Taitong High School and the 16 under category. Ini nga pagtamyaw ginadala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Partner,
5: kag shout out man sa akon nga classmate. Oo. Sa amon nga O1.
4: Okay.
5: Sa pag MS 43 ko sa Camp Hernandez Dingli.
4: Okay.
5: Kay classmate Allen is akon nga partner.
4: Sir Allen.
5: Buddy, classmate. Who in the world karon? Tupad ko ang estudyante mo. Nga estudyante ko.
4: Nagayom sa atun bisita partner. Oh. Okay.
5: Si classmate Allen akon nga amon na siya ang dean sang College of Criminal Justice Education sang Bago City.
4: Wow, Sir Allen. Sir Allen, good morning.
5: Okay. Good morning, classmate.
4: Sige, partner. May bisita kita kaga siya mag-discuss ang ini nga topic ko, protecting learners, preventing crimes, a police officer guide to school safety topic.
5: Yes, yes po. Partner. Maga open ng aton nga klase, no?
4: Mm-hmm.
5: Sa second week of June.
4: Para
5: kagmadamo sa mga modus operandi ang mga kriminal para maintuan ang mga kabataan nga mga fragile pa maintuan nila makwartahan nila masubmit ang mga
4: madala nila sa
5: mga bagay o maintuan nila no opo diri sa aton ipakilala ko kag ipakilala yaman dugay-dugay ang iyang PCR
4: okay,
5: una po siya ipakilala siya ang nakabaton sang madamo nga award bilang Chief of Police sang Morsia.
4: Wow.
5: Sang iban pa nga mga police stations.
4: Traduction pa lang.
5: Kasi ang author sang huli pero may bigas.
4: Wow.
5: Inisyatibo sang Morsia Police Station nga maghatag sang reward sa mga motor drivers naton nga nagasunod sang mga layi.
4: Wow.
5: No, may helmet, no, may amo na siya no. So ginaparahan ini nila makita ko ni sa iya nga vlog aga kag in fact ang akon helmet may logo sa iya nga vlog
4: idol ko siya makita sa logo ni partner ni Sarah
5: kag ini siya multi sports enthusiast kita ko ni Permi nagadalaga ini siya takbo hanggang may lupa perti ini siya ini siya partner ginapabugal nga graduate sang high school sa Lupisainan National High School. Shout out dira sa Lupisainan National High School kag former cadet officer ini siya sang CAT.
4: Ay, okay.
5: Although Alpha Company ini siya kumadumduman ko. Oh, yes, three. Wow, plans operation and training officer.
4: Training officer si
5: member
4: sir.
5: Ini siya sang Young Warriors Organization sang Lupisainan National High School.
4: Mm-hmm.
5: Kag isa ini siya sang mga stakeholders sang Corps of Officers. Kag classmate ako niya graduate ini siya sang Bago City College isa sa mga outstanding graduate sang Bago City College kagkaroon siya ang acting chief of police sang municipality Morsia. Of Morsia okay. Ladies and gentlemen mga ka-K5 akon pabugal ginapabugal nga ipakilala sa inyo ang chief of police sang Morsia nga si police captain Honey G. Labaro!
4: Wow! Good morning, sir!
6: Good morning.
4: Good morning, sir Labaro.
6: Good morning, sir.
4: Sir Labaro, basic ko na May gusto ka na itamyawon antes kita magakadto sa main topic naton, kag ipasunod na lang naton ang pag-introduce ang aton upod nga isa
6: partner. Yes. Mayong hapon ano, mayong hapon sa tanan no, viewers and listeners. Ayang Police Captain Hanila Baro, the Acting Chief of Police of Murcia. And I would like to greet our Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. And to my personnel in Murcia, sila na yung akon gid nga mga kuan dito, workers, para ma-achieve namon ang amon nga mga awards kag mga accomplishment. And of course sa akon nga mga asawa eh importante gini nga i-greet ko kay
4: siyempre siyempre eh.
6: So sa akon asawa no, supporter ko gid, number one supporter, and my two daughter, si Mrs. Joanna Shiana and my eldest si Hannah. So thank you for this opportunity para nga makahatag mako sa akon nga insights and tips para sa aton nga mga estudyante para this coming opening. And with me is my PCR PNCO, Police Staff Sergeant Leo Andrade. So siya ni siya ang in charge sa aton Police Community Relation. And mapisan man kag masaligan sa aton station. Amunay nga aton PCR PNCO.
4: Okay sir, welcome sir. Abi, ikaw sir, pang tamyaw kita na sa aton tagpalamati. Actually, damo subong saga pamati sa aton. Kag subong gani, may mga comments na din o. Pero ante sina magbasa kita sa mga komentar din nira, magtambyaw kita nay.
7: Good afternoon guys, sa tayo, I am Police Staff Sergeant Leo S. Andrade, Assistant Police Community Relations PNCO sang Borsha. Upod ko ngayon si Sir Hani Labaro, ang among subong at Chief of Police. Of course no, aside sa ginhambal gani sir, ginatambyaw man namo ng amon nga very supportive nga mga officers dito sa higher office, from regional director down to provincial director. At the same time, amo man ang amon nga mga LGU nga wala gid nagakalangkag sa pagsuporta sa mga activities ang Murcia PNP when it comes sa ginatawag nga peace and order. At the same time man, ginatamyaw man namo ng amon nga mga members sa Murcia Municipal Police Station

0: Oh, madamo sa mga private schools.
1: Okay.
0: O nga napalibot kag ini sila susceptible sila sa mga kumbaga bala kung sa mga sapat makita kung nga daw mga sa mga gutom nga leon nga mga gutom nga mga tigre ining mga kabataan nga mga innocente amo ini sila ang usually biktima.
1: Okay,
0: so,
1: sige.
0: Sa mga ginikanan kang mga K5 nga nagkapamati subong, ari diri subong gin-invite naton ang Chief of Police sa Morsia nga magapaathag sa aton kung ano ang mga modus operandi sining mga kriminal nga ini kag paano naton i-avoid.
1: Okay, sir. Sige.
0: Banat, sir.
2: Yes, mayong hapon liwat, no. So this coming June 1 start nang aton nga klase, so ginapangabay gid namon ang mga ginikanan sa mga kabataan nga kinanglan gabayan gid nato ng aton ng mga estudyante, and isa na nga ginapaandaman ko gid is ang mga kabataan nga minors nga gad dinalabla motor, so kung mahimo pa lang hindi nyo pagpasugti nga magagamit sang ilang nga motor or magdrive sang motor, it's because nga sa layi pa lang daan bawal ang minors magdala sang motor. So bilang Chief of Police, we are dedicated to secure the safety of all students nga mag-aabot sini nga abri klase. And the PNP as a whole, we have programs and mga paagi namon para nga ma-secure this coming opening of classes. So we have deployment of our personnel in all schools, hindi tagid man ma sakop ang tanan nga school, but we have our patrol cars nga 24/7 start sang class until the end of class nga ma-deploy naton sa eskwelahan para nga ma-secure naton ang aton nga mga estudyante. Then isa pa gid, no, kinanglan sa mga parents gid ang amon nga ginapangabay sa inyo. You should know kung sino ang ginaupdan sa inyo nga mga kabataan, dapat makilala gid ninyo. It's because ang aton mga kabataan subong is prone gid sa tentasyon like sang illegal nga droga. So ang gakabiktima subong is ang mga kabataan, most especially mga estudyante, kay hapo sila ma-into sang mga drugista. So sa Morsia PNP ara kami wala untat nga naga monitor kag naga-operate sa mga illegalista sa amon nga banwa. And I hope nga magabayan nyo man ang inyong mga kabataan. It's because nga kamo nga mga iloy ang amon man nga kinanglanon para nga makuha na to ng aton mga kabataan. Kaya ang silinggani nila, ang pagdisiplina sang bata, nagasugod sa aton panimalay. So much better nga sa balay pa lang sugdan na naton ang disiplina.
1: Okay.
2: So kami sa PNP, reassure nga himuon namon ang tanan, kung hindi man namon may himuon ang tanan, himuon namon ang amon part just to ensure the safety of the students this coming opening of classes.
1: Okay, okay, sir. Sige. About kay sir, masimiyara si sir.
3: Good afternoon sa tanan. In line sa aton subong opening sa aton nga klase, may programa man ang PNP na ginatawag nga Uplan Brigada Balik Eskwela, which is nga ang aton nga mga Philippine National Police, kurang aton nga membro sang police sa aton nga sa ka munisipalidad, gina-invite sang school para sa ginatawag nga Brigada Eskwela, which is ang tema subong sang Brigada Eskwela is bayanihan sa paralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So amo na sa subong ang programa, no, which is nga tsakto tong hambal ni sir nga part sang Yaka PNP. May deployment ang PNP para sa pag-serve sang security at sa police stations. At the same time, nag-offer man ang PNP sang ginatawag nga service para sa ginatawag nga Brigada Eskwela. Kaya at the same time, nagbulig ka na, may security pa ang eskwelahan. Which in fact,
1: panamin,
3: huh? May plano gani kami ni sir nga i-activate namon subong ang amon nga programa in connection sa Brigada Eskwela nga ang Lugaw on Wheels ni Mamang Pulis.
1: Wow, kanami sa mga programa niyo ba?
0: Damo ka mo gimmick, ah.
1: Lugaw for...
3: Actually, dugay na siya namon niya gina-practice, gina-activate na siya namon kung musgit sa opening sang klase kay ang mga kabataan nagakadto sa school para sa pagbrigada eskwela. So in order nga hindi unsa mo pagwa

0: ang kwarta sa ilang bulsa, amo man ang mga parents, makadto kami sa school, malibot, para mag-i-activate naman ang itatawag nga lugaw on wheels ni Mamang Pulis para mahatag na kami sa Aros Caldo, no? Tinapay para sa mga kabataan nga hindi na magbrudayan sa pag busog sa ilang kakagalingon sa ilang hawa.
1: Wow. Partner, kung ang tanan yung mga police stations, may mga kasubong sininga mga programa, innovations, no? Innovations, no? Para sa komunidad, para sa aton nga palibot, no? It is one way nga mangin maayo ang relasyon sa police sa komunidad.
2: Oh, correct.
1: Oo, no? I just do not know kung kanya-kanya naman abi ang mga police stations gimmick when it comes in bringing the police to the people.
2: Actually, partner, karami na sa kay it's one way to develop a rapport among at sa atong mga pumuluyo kag subong man sa atong mga kapulisan. But before sina partner, no, naga-chat diri sa aton si Kaloy Herongano. Good PM po K5, Doc Ed and K5 Sir Herson. Belma P. Boys, kagkatapo man sa duwa ta ka pulis, sir. Mayong hapon sa inyo, partner. Okay. Now, una, partner, ang nanamihan ko nga gin-mention ni Sir Labaro, it's all about reminder sa atun mga estudyante bala nga mga nagadala sa lakyan mayong hapon sa atong station manager. Wow, niya pulaw bugtaw mo niya. Wala niya overtime mga aton. Ang aton niya nga station manager, all the time niya nga aton niya station manager. Sir, mayong hapon. God bless, sir. Sige, sila niya, ga-remind siya sa aton nga mga student na nagadala sa lakyan. Kag sila niya, dapat kontrolado ang pagdala sa salakyan o kung sa mga motor, hinayon, kagkabalugi dapat, partner.
1: Kag-shout out dira sa mga parents na mon, sa mga estudyante na mon dira sa Murcia, no? Sa mga parents da. Parents, mga nanay, kag mga tatay, no? Kag hindi lang sa Murcia, kundi sa mga remote areas.
2: Correct,
1: partner. Kung sa diin, ang mode of transportation is motorcycle. Ay,
2: motorcycle.
1: No?
2: Kaya tikinalanon,
1: kinalanon, hindi dapat. Kaya pamangkuton kung isa na may lisensya ka, ang lisensya aras sa ginikanan. Oo, kag kinanay kay tatay. So, hindi dapat pwede nga ang bata maga sakay sa motor nga wala sang lisensya.
2: Ngayon,
1: siya ang makabunggo, kaso, o siya mabungguan, may kaso man.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
2: Si
1: good reminders.
2: Good reminders. Si Aljeff Vlog Partner, shout out lang kuda sa mga katrupa tanga pulis. Wow. Alfred Vlog, apamati subong sa ato. Now,
1: ara sila subong sa 605 Community Defense Center.
2: Mayong hapon na sa inyo sa atong tagpalamati, no? Ang nami paged is the deployment of personnel sang mga pulis Murcia sa mga eskwelahan. No, kanami na mention ni sir partner.
1: Yes po. Kag hindi man lang pulis Murcia, no, whole ni sa nga scenario nga kun sa diin standard operating procedure na sa mga police stations to have police visibility sa mga eskwelahan every time nga may ara kita sa brigada eskwela or may ara kita sa opening sang klase.
2: Oo, kanami kag upod man na na-mention man ni sir nga ang iyang ang patrol car sang police Murcia 24/7 ready.
1: Wow,
2: kanami no. Anytime nga may emerensya, just one call away, then the patrol car will will go to rescue and magabulig, partner.
1: Sa madasig nga pag kuano sa rescue. Pagdasig nga pag-respond.
2: Response,
1: no?
2: Correct,
1: may pila ka minuto ang respond time ta, sir. Within the vicinity of the municipality lang, siyempre sa kanlandog, hindi na natunto yung makantuan. Kung may Black Hawk na siguro, mga 3 minutes ato na tato.
2: We need to coordinate sa LGO sang kanlandog.
1: Oo. Oh, sige.
3: Yes, no, kung ma-remember ninyo, no, during the time of General Turi, 5 minutes response time. So until now, gina-adapt na naton hasta subong. And sa subong may ara kita sang Unified 911. This is the program of the NIR para sang aton nga SAFE, which stand for SAFE nga ini amo ni siya ang programa sang NIR, Pro NIR. Nga kinanglan ang police makita or seen, makita sa publiko,
1: may visibility,
3: police visibility makita sang publiko, tapos ma-activate. Yes, so then dason may F na ang F na to.
2: Okay. Sige.
3: Basta

0: hamtang ang aton mga buot sa aton panimalay samtang ang aton kabataan ara sa
1: eskulahan.
0: No? Ang pamangkot naman amo ini.
1: Go.
0: Ano naman niya ang mahimo sa mga ginikanan para nga masuporta ang safety sa school kag ang aton nga mga kapulisan. Comment kamo dira sa aton nga Facebook Live kag aton ina nga basahon. Ang inyo rola bilang mga ginikanan kung kung ikaw estudyante, ano naman yang imo mahimo para nga mabuligan ang aton nga mga kapulisan. Okay. I-type sa kwan.
2: Ang may nami guro nga comment tagaan ko bugas, may dala kami to bugas.
0: Wow.
2: Duwa.
3: Ito makomment.
2: Duwa ka nami comment.
1: Sige.
2: Tagaan ta premium. Ya tagto lang si imo karon.
0: Ikaw
2: na pili sir.
0: Sige.
2: Para at least may kwan na, may thrill.
3: Sige. Partner si Kim Arison Flora, wala nagapamati sa aton sa Barangay Sumag.
0: Shout out na kay Kim sa Sumag.
3: So, kanami ito, no, sang pabangkot ni Partner Herson, kag kanami man sang offer sang aton bisita diri, no. Ang may manami nga comment sa pagsabat sa pamangkot ni Partner Herson, magabaton sang bugas. Na, nandila na sa ido kalidad. Nag-comment ka lang, may bugas ka na. Partner, inable ang innovation sa kapulisan nato. No? Siguro, iniya sa banwalan ni Sang Morsha, with, yes, siyempre, headed by our Chief of Police, Sir Labarro, ining Logaw
2: on Wheels.
3: Logaw on Wheels by Mamang Police. Correct ko, sir?
4: Yes, sir.
3: Sige. Sige, ano ini ang objective sang ina nga innovations? No, kanami sini, no? Sa ngalan niya pala nga daan daw, nabalaan ko na nga daw, may pagkaon nga dala itong mga kapulisan, partner. Pero ante, pero mas maayo, gid partner, nga sila gid maka-explicar sini. Go ahead, partner. Go ahead, sir.
4: Ang Lugaw on Wheels, ang purpose niya siya is para nga ang, kay kung inyo manotice, madamo sa mga kabataan, nga wala blalayo ang buot sa PNP, kaya usually ang mga ginikanan man ginagamit pamahog ang pulis.
0: Mga kay mga ginikanan, hindi pagpahugang inyo kabataan na ara pulis ay hipos. Ara pulis tulog.
4: Ara pulis, padakop sa pulis.
0: Padakop lang karo sa pulis kung hindi ka maghipos. Ay abaw, yagi nga magpalapit ang mga balatyagon sa inyong mga kabataan sa aton mga kapulisan, ginapalayo niya. Sir, imo na sir. Hanot.
4: Kay galayo ang takto na balis ano, galayo ang buot sa mga kabataan sa pulis, kay sometimes hindi man naton may ma-avoid nga may mga damo sa mga kabataan nga mga biktima sa nakalain-lain nga krimino, bullying, drugs, maltreatment, ano pa ginani ng pag-abuso sang sino nga either nanay, tatay or whatsoever. No, ang mga kabataan na huya siya mag-approach sa pulis kay pulis na pero bilaga pangakig. So in order nga makuha naton ang sympathy sa aton nga mga estudyante, kita anay ang mag-una pagwa. In short, kita ang mag-una offer sa ila. So that's why gin activate namon ang Lugaw on Wheels ni Mamang Pulis para nga makuha naton ang sympathy sa mga kabataan. At the same time, amo man nga makita man nila nga ang pulis hindi lang gali permis sa dalano, nagalagas ang puli, nagalagas ang kriminal, ang pulis hindi lang gali puro lang ara sa opisina, naga obra sa office work, hindi lang ang pulis naga imbestiga, kundi ang pulis naga offer man sang something para sa ila nga makita man nila nga ang sila nga kabataan ginatagaan manggali sa ginatawag nga importansya through that sa ina nga pamaagi nga ati nga ang bata nga pagwa pa siya sang kwarta sa iyang bulsa kung may ara man gali something mahatag si Mamang Pulis. Pero hindi na siya adlaw-adlaw, ha? Kinaklaro ko lang. Hindi siya adlaw-adlaw kay wala mata budget. It's depends sa aton nga mga stakeholder nga mag-offer. Pag may ginhatag ang aton nga mga stakeholder, ginabalik mo na namon sa community.
0: Speaking of stakeholder, chimpo mo na subong sir nga magpanawagan sa aton mga stakeholders, mga donors na ton. If they want to donate sa Aris Lani, sir. Sige, sir.
2: Actually, wala kami ga kung ano, we are not
0: hindi kami pwede, no?
2: Solicitation.
3: So, bawal na.
0: Dalaan nyo lang, ha? Hindi kami mga ayo. Dalaan nyo lang ang idagdag sa...
3: partner, may ara kita nga, sa eskulan, may ara kita nga feeding program. Kanami sina siguro kung mag-tandem pagid pala sila, partner. Agod nga ang atong mga kapulisan kung magdala na sila sang ilang... this is Aros Caldo, sir, no?
2: Yes, sir.
3: Nang i-timing sa break, ay nang may mga kabataan kita nga, mga selwisay, mga malnores. So, do kanami sina, at least ang aton school, kag ang aton nga mga kapulisan, nag-aisa.

0: Okay, to help our learners. Sige Sir Labaro, may dugang ka?
1: Yes, ang sa amon nga programa, hindi ni siya mahimo kung wala sa suporta sa aton nga LGU.
0: Wow.
1: Especially sa LGU naton, headed by our Honorable Mayor,
0: shout out Jerry, to Mayor.
1: Jerry Rojas and Vice Mayor Johnny Riosura, kagsang iyang mga council. So sila ni ang nag-suporta sa aton, kay parang at least amo na nga damo kami mga accomplishment kay ti full support man sila sa amon.
0: Mm-hmm. Sige,
1: so in return, ginahimo man amon ng amon nga part kag as police officers of Murcia, amon ning purpose ang amon nga PCR mo to come closer to the community.
0: Okay.
1: So sa ini nga paagi, ginatinguan namon nga mapalapit kami sa nahambal kag ginasang PCR ko, ginahimo ginamon nga mapalapit kami sa komunidad. Kay ti wala kami kung wala ang komunidad.
0: Correct,
1: hindi masolve ang mga krimen, hindi takahatag sa mga actions kung wala sa komunidad nga nagasuporta.
0: Okay.
1: So may ara gid nga may pasalamat man ko sa Murcia, it's because nga ara man nga bulig man sila sa aton. Amer information may nagahatag sa aton bisan gamay lang nga information.
0: Wow.
1: So bisan gamay lang ang info, but dako na siya nga bulig para sa amon.
0: Sige. Salamat partner sa ano sa mga stakeholder bala sa nga nagabulig sa aton kapulisan Murcia kag ginabalik Manila sa ilang mga programa kag innovations para sa aton mga estudyante.
2: Shout out kay Aljuri Rakusa Saruna. Oo, nga nagapamati subong. And paano bisan no may mga philanthropist kita, mapresakon I want to donate no diin ko na ihatag abi kag sino amon nga kontakon.
3: Open ma kami sa amon nga office sa Murcia Municipal Police Station sa PCR sections. Anyway, ang tanan nga mga naga-donate sa amon or naga-offer sang
1: help nila.
3: Sang in-kind, no, in-kind ginapost na namon sa amon nga social media kag amon kami sa Murcia man as much as possible ginalikawan gid namon nga magbaton sang financial amon gi ginakampanya is in-kind kami.
0: Mm-hmm.
3: No? In short, no money involved.
0: Okay.
3: Para nga ginakita na no post na namon. Kung if you man notice na nani nga man nagahatag sa in-kind sa stations para sa PCR activity, ara na siya nakapusa sa social media.
1: Then si Kuan,
0: go ahead, sir.
1: Another no stakeholder naton si Congressman Javi Benitez,
0: PSG
1: support nila sa aton. Ang LGU Lupisayna, headed by Barangay Captain Villanueva,
0: nakagupod
1: sa niya mga council. And mga private sectors like Ma'am Rochi Berganyo na gabinulig na sila sa aton.
2: Bawo ang ihada ko. Oo, ihada ko na siya.
1: Sila ang mga ga-support sa aton nga mga program. But ila ya voluntaryo na nila nga ginatag sa aton din ginakuan na
2: naton. Shout out kay ihada Ma'am Rochi Berganyo. Padayon lang ma'am ah.
0: Mm-mm. Sige partner, hasta
2: partner, time check kita, it's 12:38 no, may kwapita, may 22 minutes pa kita no. Nakita ko nga daw may mga CCTV kita dira ang bilog ba lang Murcia, may CCTV sir?
1: Yes, may ara kita no and
2: bilog ng street gid.
1: Yes, poblasyon mismo, poblasyon pa lang ang aton nga CCTV and ongoing ang kwan subong ni Mayor gina-upgrade ang mga nagkalaguba sige Manila kay usubong.
0: Sige sir, may ibang ko nakita ang mga eskwelahan nga nakaposteng ang mga hotlines ninyo. So yes, tanan ba lang ang mga eskwelahan may ara na sa sir nga in case of emergency nga atong mga ginikanan immediately makakontak sa office of the municipality
1: police. Yes, actually isang primero amo na ang may number kami hotline namon, but for now bisan na wala na kami hotline kay pwede ta ka direct 911.
0: Okay.
1: Through 911 call i-dial nyo lang, pwede na kamo ka direct sa amon contact for emergency.
0: 911 amo tong
1: yes, dial 911.
2: Sir, wala plano ang kwan, wala plano si Murcia Police Station nga magbutang sang strategic substation somewhere dira sa Lupisayna or sa mga barangay.
1: Lately lang no gin pang kwanto gin pang kuha to ang tanan nga substation as order man sang higher office. But for now siguro depende sa recommendation sang Chief of Police kag sang LGU. But lately lang to ginkuan mo ginpang abolish.
2: Kanugo no kita ni response time mangin madali.
1: Yes. So. But we have mga standby points nga pwede ka anytime bala maka-listen ang time may mga standby points kami dira nga just in case may tawag ang pinakalapit nga patrol amo na siya ang insigida makaresponde.
2: Last na lang, last ka pa mangkot. Ari, iya ni Miss Ruth Sumagaysay.
0: Sige we.
2: Former teacher ni Sir. May pamangkot siya nga ano daw una dula ko. Liho ko lang dapat niya
0: sa guro sa imo. According to Ma'am Ro. Yeah, good afternoon. My question is for Chief Hani Labaro. What will be the penalties to those students who are minors driving a motorcycle? Okay, dala kita may sugpon pa sabla. Okay, amo na sir. Amo nang iyang pamangkot. Driving a motorcycle
2: without license.
1: Yes, without license. Kon lang tawon tano ma-fall na siya sa aton nga 4136 bala.
0: Children in conflict.
1: Kung latawon ta dira ang ginikanan ginada ang liable.
0: Okay, parents
1: parents na da ang liable. But why nga pa drive-on pa nato ng aton minors nga kadelikado kag kun sundon tang layi bawal gid. Hindi to napagulaton nga may matabo pa sa aton nga mga kabataan nga minors kag amo pag-react nyo, di ba? Hulaton nyo pa nga maksidente bata nyo kag maghambal kamo nga tani wala ko na lang gin pa-drive. So okay, kung nagakuan kamo concern gi kamo sa safety sang inyo kabataan, hindi nyo na lang pagpa-drive sang motor kay kon kung kaisa nga daan makita tadra mga minor galinupad lang.
0: Oo.
1: Ti hindi taman nga daan sila nga masabantayan tagi na sila kay kami man ang ila na bantayan.
0: Pagalin nyo amo nang pagawa nila no.
1: Paglabay nila.
0: So
1: sa penalty ma-refer tada sa layi sang aton nga kwan nga sa kwan sa 4136.
0: Sige. Pero ginikanan gaya po ni patawag.
1: Yes.
0: Okay, sige.
2: Si LG Vlog nag-shout out sa RSAP.
0: Sige,
2: Rider ba? Safety Advocates of the Philippines Murciac Chapter.
0: Murciac okay. Chapter. Kag si partner si Jumar Valiente bala, nagapamati sa aton sa hinubaan. Okay, so mayong hapon nanda sa taga hinubaan upod sa ila ni Jumar. Kag sige, mayagid kay nagapamati kamo sa K5 News FM. Partner.
2: Partner. Tagaantan na lang sila sang kwando.
0: Do ko labo sa kita sa chimpo no. Alas 12:42.
2: Basahan na partner ang ginatag ko sa imo while
0: nilugay. Actually, we will be giving a certificate of appreciations to Police Captain Hani G. Labaro, Philippine National Police, Chief of Police, Morsia Police Stations, for imparting his phenomenal insight and words of inspiration on the topic protecting learners, preventing crimes, and a police officer's guide to school safety for the listeners and Facebook viewers of 101.5 K5 News FM Bacolod, Ido Calidad sa radio every Sunday 12 to 1 p.m. in the afternoon. Given this first 31st day of May 2026 at K5 News FM Broadcast Complex, Barangay Takuling, Bacolod. Signed, Sir Rodolfo C. Palma Jr., Station Manager of K5 News FM Bacolod, Sir Harrison Galang, MED, Anchor of Ido Calidad, K5 News FM Bacolod. And certificate with the same content given also to police. How do we read this?
4: PSSG.
0: Police Staff Sergeant Leo S. Andrade, the Assistant PCR PNCO Morsia Police Stations.
2: Partner, next week ara na nang imuda nga pirma.
0: No problem,
2: sige partner.
0: Sige. Sige sir, this certificate is heartily given to you.
4: Thank you sir.
0: We have here a 12:44 na sang hapon. Kag partner ba si may tabiawan ka pa?
2: Dawala na gid man para buwas sa opening sang brigada eskwela. Let us be safe. Kag be ready ang red alert team sang Lupisayna National High School para sa isa ka safe environment naton buwas kag bilog nga semana.
0: Sir Honey.
1: Yes, sa tanan no, thank you gid sa opportunity nga makahatag man kami sang gamay nga ideya sa inyo. Then rest assured nga ang inyong PNP ara nagasuporta kag nagahatag sang security sa inyong mga estudyante kag sa bilog nga community. Mayong hapon.
0: Mayong hapon, Sarah.
3: Yes, good afternoon sa tanan no. Madam, uyo salamat sa pag-imbitar sa amo no. Kami di sa Morsia PNP man, wala man kami nagakataka sa pagbulig sa komunidad at the same time sa pag-ubra sa amon nga obligations. Kag gusto ko gid nga i-reiterate no, ang Philippine National Police may mga programa siya nga gina-implement para sa aton nga safety sa aton nga community. no, para ina siya sa tanan, para nga maging maintain natin ang peace and order. As in connections naman sa mga youth, ang PNP may program siya, amo na siya ang ginatawag natin nga hippie sa komunidad. From time to time, mga aton nga chief of police, makita nyo sa nagkain-lain nga barangay sa nasakpan sang Morsya, hindi lamang sa barangay, kundi sa eskwelahan man. Amo na siya nga naghahatag sa sang lectures, symposiums, safety tips, sa tanan-tanan nga nagkain-lain nga mga anti-criminality tips. Amo na siya ang obligasyon sa aton nga kapulisan. Ginapangunahan na siya sa aton nga chief of police. And also, I would like to grab this opportunity nga sa this coming July sa amon nga PCR month celebrations, ang Morsya PNP may gin-launch kaming fun run, which is ang tema nga in connection sa aton nga PCR month, ang takbo kontra droga. Mm-hmm. With the team ang kapulisan at mamayan ay may magtulungan para ang illegal na droga ay labanan. So wow, invite kita namon ang tanan naton nga mga constituents sa Morsya nga mag-joint na kamo, kay nag-enjoy na kamo, nakabulig pa kamo.
2: Wow. Nami, ginmagali ko ng chief of police. Taga-taga mismo, taga-taga mismo. No? Mga iyang mga tao, taga-taga mismo, no? Oo. Congratulations, Sir Honey. And as your former teacher, I am very, very proud of you. Wow. And I salute to your dedication sa imong profession. So, shout out kay Sir Gino Castillo Iglesias nga nagapamati sa bong.
0: Oo, si Gisa na.
2: Aton ko na hambal ni Sir Honey.
0: Saling ni Gisa, nagapamati siya sa bong sa aton. Good afternoon mga sir. Kagupod man kay Ma'am Evelyn Pason, mayong ogto mga kaki. Anyway, sa ato na mga taga Morsya o Morsyahan noon, ilabi na gid sa aton mga eskulahan, ang aton pulis, dira sa Banwa sa Morsya, pwede gid naton ma-invite speaker to discuss mga drug-related, crime-related topic anytime, basta kadtulang gid ka mo kay sa Morsya Police Station sa aton nga Chief of Police Sir Labaro. Okay?
2: Kag follow sa vlog ni Sir Labaro.
0: Tala nami.
2: Oh, shout out sir sa imong vlog. Anong vlog mo gani sir?
1: Honey Labaro ha. May naka-follow ka na, may bugas ka pa.
0: Na-follow gid ko ya. Okay lang part, okay lang sir nga madamo magtawag sa imo Honey.
2: Masalaan siya nga babae.
0: Oo, lalaki si Sir Labaro ha.
1: Kung may mga yung number bino, ginambalan ko sila nga ibutang mo da Sir Labaro ha. Kay base kung tumawag or mag-text ko. Si Honey ni, diin ka.
2: Baldagin kay Chay.
0: Sige. Partner, may something to share ka pa?
2: Wala na partner. That's it. Pansit.
0: Time check is 11:48. Can we out now?
2: Oh, pwede na partner.
0: Sige. Sige. Tapos na nat ang isa naton ka episode nga sining hapon. Kita na kita sa dasun semana, same time, same stations. Kag upod sa amon nga station manager Sir Raj Palma, ini si Doc Ed Sayusa nga nagasilay magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad.
2: Ini si Teacher Herson, the Sleeping Dragon. Magpamati sa edukalidad sa K5 News FM.
0: Mayong hapon.
4: Sleeping dragon ba?
5: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a ako tutong nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Luter na Max! Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbaginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
16: Luter na Max!
17: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
20: Ka! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: K5 News FM.
6: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
6: Mighty C. Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangiik. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka ang butik.
6: TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

sa tanan niya nagapangati sa K5 News FM. Kag sa tanan man nagatanaw sa Facebook Live sa K5 News FM kag sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amon nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Winceslao. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Zoe Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag siyempre no sa amon nga Snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judices Catalogo. Mayong hapon mga ka-K5 no, isa naman ka edisyon sang ato na programa Nokpo sa radyo. Subong adlaw no, Mayo 31, 2026. Isa naman ka maulan noon nga hapon no. Sa aton mga dira nga mga kauturan, maghalong gid kamo, gulpi naman nag bailo ang aton nga klema no. Uso naman ni ang trangkaso. Kaga syempre no, buwas nga adlaw, masulod naman ang bulan nga Hunyo sa aton dira nga mga Iloy. Nakapipara na bala kamo sa inyo nga mga estudyante no, magbukas naman ang klase naton. Sa mga mothers kag sa mga tita dira no, hindi man manigano sa aton mga tita nga handa gid magbakas ang school supplies sa aton nga mga estudyante, elementary, high school kag college no, ang aton mga tiya ya hindi kinaya mapalta sa pagbakas ang school supplies sang aton nga mga estudyante. Kag siyempre no sa mga ginikana no, kabalo kita no nga hindi tanan makasarang magbakas ang malahalo nga gamit sa aton nga estudyante no. Hindi man na silingon nga kung magpa-eskwela kita sa aton mga kabataan, dapat malahalon gid ang gamit nila. Ang importante lang ang aton kabataan may gamiton sa pagbukas ang klase kag siyempre matutom sa pag-eskwela nila. Kag siyempre no, magabukas ang klase, dapat siyempre ang aton ng mga kabataan no, may ara kita safety tips nga igahatag sa aton ng mga estudyante sa pagbukas ang aton nga klase no. Kag siyempre nga aton mga kapulisan niya, wala man niya nagakakapoy no. Kung ang aton yung mga estudyante, kag ang aton mga ginikana, nagapiparar para sa school supplies, para sa pagbukas ng klase, ang ato naman kapulisan nagapipara naman no sa ilang presensya sa aton nga nagkalain-lain nga eskulahan kag siyempre sa nagkalain-lain man nga syudad kag municipality sa bilog nga Negros Occidental. Siyempre no, ini nga mga safety tips hindi lang niya kay para sa aton nga estudyante kundi para sa tanan niya nga negrosano no, nga para sa pagbukas ng klase ang mga motorista, ang mga estudyante, maestra, maestro kag siyempre no sa tanan nga mga ginikana no nga naghahanda para sa pagbukas ng aton nga klase sa Hunyo 8. Siyempre no, sa aton nga mga kauturan no, number one gina nga safety tips, dapat no aga magbugtaw kay para nga malikawan naton ang pagdali sa dalan, especially ni nga mga kauturan naton nga nagamotor, nagasalakyan no, hindi kita magdali para iwas sa disgrasya.
Kag sa ato naman nga mga estudyante, elementary, high school, kag college, no? Siyempre, kung magtabo ka mo sa dalan, maghalong gid ka mo. Kung makakita ka mo sa pedestrian lane, dira gid ka mo agi, kaga pangayo gid ka mo assistance sa aton nga mga traffic enforcers. Kag siyempre, ara man ang aton kapulisan, dira magabantay para sa inyo, kag mag-assess sa inyo sa pagtabok sa dalan. Kag siyempre, ang aton mga estudyante, especially ni mga elementary naton, kisa hindi na sila kabalo magtabok sa dalan, no? Kung pwede pa lang no, sa aton mga ginikanan, opdi ninyo ang inyo kabataan pagkadto sa eskwelahan, especially ining kabataan nato nga elementary pa lang, no? Kaga syempre wala labot dira no sa delikado nga dalan, sa delikado nga pagtabok sa dalan. Ang aton mga kabataan kag mga estudyante ni bala nga naga eskwela kag nagapuli sa layo nga lugar, no? Nagaagi sa katubuhan, nagaagi sa gatabok sa suba, sa sapa. Kaga nagapanglakaton pila ka oras bag-o makaabot sa inyong eskwelahan, dapat maghalong gid ka mo, magpaupod ka mo sa inyong mga ginikanan, no? Or sa mga relative ninyo nga masaligan ninyo hindi ka mo maglakat sa dalan, nya kamo lang nagaisahanon. Dapat upod ka mo nga grupo ka mo kung wala man ang inyong ginikanan, ang mga kabataan man, no, nga upod ninyo nga tagadira man sa inyong nga lugar, kay para maiwasan naton ang mga krimen nga nagkatabo, especially ni sa opening sang klase, amugini ang mga chimpo man nga ang aton nga rape cases nagataas man ang datos, no? Kay tungod sa mga kabataan, mga estudyante nga nagalakat sa dalan nga nagaisahanon lang. Hindi nato malikawan nga ang aton mga kauturan nga may iban nga plano, may iban nga ginahimo sa iya isig katawo, ara lang nagabantay sa dalanon. Ang aton mga ginikanan nagasalig lang, no, nga ang aton mga kabataan nagakadto sa eskwelahan kag magapuli nga safe, wala sila kabalo sang kadelikado nga ara sa dalan nga ginagiyang sing ila kabataan. Amo na nga isa man ka responsibilidad sa nga ginikanan nga kung layo ang eskwelahan sang inyo kabataan, idulong nyo man, tagaay nyo chimpo ang inyo kabataan para ma-secure man, no, ang pagkadto kag pagpuli sang inyo kabataan pakadto pakari eskwelahan kag inyo panimalay. Kag sa aton naman nga isa pagid ka safety tips, no? Sa aton mga estudyante nga college naman niya, college kag high school. Kung nagalakat ka mo sa dalan, hindi ka mo magamit sang cellphone. Ang malikawan naton kung hindi ka mo magamit sang cellphone. Number one, malayo ka mo sa snatching, no? Kabalo naman kita mga estudyante, subong, no, waay na sa estudyante nga wala sang cellphone. High school kag college, iban ganing elementary gani may ano na eh, may cellphone na, no? Likawan nato, no, nga magagamit sang cellphone samtang kita naga lakat sa dalan. Iwas sa snatching. Ikaduwa, iwas sa disgrasya. Kiba si ibala nagasigil lang kamo cellphone dira, oh, nag-chat kamo or gaano kamo sa cellphone ninyo, why kamo kabalo nga matabok na kamo sa dalan, no? Ang iba nga tawo nagahalong, pero kung ikaw ay nagahalong, ang disgrasya hindi naton manigar, no? Why taman ginapangayo, pero mas maayo gid nga maghalong kita, safe kita per me, magkadto kang magpuli sa eskwelahan, no? Mga estudyante, pamati gid kamo kay para gid ini sa inyo ang cellphone, kung magalakat taguan ninyo pag-abot ninyo sa eskwelahan mo, pag-open ninyo, pero syempre kung gasugon ng klase, ginabawalan na nga mag-gamit sang cellphone. Aripagid, sa mga estudyante nga nagasakay permi, hindi kamo magsakay sa salakyan o sa tricycle o sakay sinuman nga hindi ninyo kilala. Kung pwede pa lang, no, nga ang sakyan ninyo permi nga tricycle or salakyan or sikad man, tricycle or ano dang ginasakyan ninyo, pakadto pakari halin sa eskwelahan, halin sa balay pakadto sa eskwelahan, dapat kilalahon nyo gid kung sino ang inyo ginasakyan.
Kung may mga cellphone ka mo, once nga nakasakay ka mo, picturean ninyo ang plate number, picturean ninyo ang driver, send sa inyo ginikanan. Para mas safe. Especially ni ang aton mga college student na no. Kaya siyempre ang aton mga college nga estudyante, nagasakay ni sila sa taxi, especially kung may gabi sila nga klase, kinanglano nato ang aton nga seguridad. Hindi ka mo permi mag-tutok lang sa cellphone nyo. Masakay ka mo, dawala lang ka mo, sakay lang ka mo sa salakyan, nga waan nyo anong tanong plate number, kagway ka mo kabalo kung diin ka mo dalon. Kabalo naman ka mo subong sa chimpo, no? Kilala mo gani, hindi mo na masaligan, ayhan pagid ang hindi mo kilala. Mas maayugid sa mga estudyante no unahon, tagid permi, pinsar ang security naton before sang kung ano-ano pa, no? Magsakay kita sa lakyan, picturean ang plate number, ang driver, isen sa ginikanan nga nakasakay na kamo, especially na ni kong gabi. Kaya why kita kabalo, no? Ang iba nagapakunukuno lang nga driver, gapakunukuno lang nga masugat sa inyo. Why kamo kabalo, may iba nagaling nga plano sa inyo, no? Kalabanan sina nga mga kaso naton is ang akag ang ginalikawan ginaton ang mangin rape victim, no, ang aton mga estudyante, no. Hindi lang niya kay para sa mga babae, kundi para man sa mga kalalakihan, mga estudyante naton. Kay syempre ang aton nga rape nga kaso, hindi lang niya estudyante nga babae ang nambiktima sini, no. Mayara man kita nga lalaki. Kag hindi lang niya sa para sa mga estudyante, no. Kaya kabalo naman kita, halos tanan man sa ato, no, sa mga tagpalamati naton. Nagatan-aw man kita sa news, hindi lang niya bata, hindi lang niya babayi, no. Konti may ara man kisa nga nangin biktima is ang may edad na, tigulang na, no. Amo na nga dapat nato na pinsaron gid permi kung ano bala, no, ang aton yung mga dapat buluhaton, paglakat naton, safety ginaton permi ang aton nga paminsaron.

0: Isa pa gid sa mga estudyante naton. Dapat nga bantayan naton ang aton mga gamit, personal nga gamit, bag, wallet, ano pa gid. Ang mga gamit naton bala nga hapos i-bugnuton, hapos kuwaon. Kay para nga maiwasan man nga maging biktima kita sa theft, no? Kabalo naman kita subong at simpo, no? Nga ang tao, ya, gabantay lang man sa oportunidad para makakuha man sa gamit or kwarta sa pariyos nila, no? Sa aton mga estudyante, bala nga nagasakay sa jeep, no? Sa mga public vehicles, jeep, bus, no? Halin sa balay pakadto sa eskulahan ang inyong mga wallet, i-secure nyo gid, no? Hindi nyo pagbutang sa inyong bulsa, especially ang salakyan gutok na. Why kamo kabalo nga ang inyong bulsa ginamaniho naman sang iban nga pasayro. Pag-abot sa eskulahan, mabayad. Pag-abot sa inyong eskulahan, mabayad ka, why ka na sa inyong bayad. Kaya ang imo nga wallet na dula na. Isa pa gid ang inyong cellphone. Nugay ka mo, pakita-kita sa inyong cellphone, especially ng mga malahalon yung cellphone, no? Ano na siya, inviting trouble na siya, invite na siya sa mga malain nga plano sang tao, no? Makita nila, ay, iPhone niya, cellphone, kwaon ko na karon. Kung nagasakay ka mo sa mga public vehicles, sa mga jeepney, mga bus, ang inyo wallet, inyo cellphone, taguan ninyo, isulod ninyo sa sulod sang inyo bag. Hindi sa sagwa nga bulsa sang inyo ba, kundi sa sulod gid mismo. Para mabudlayan, magkuha ang mga tao nga hindi maayo ang buluhaton. Kung pwede pala nga isulod ninyo, isulod. Hindi pagamita samtang nagabiyahe ka mo. Before ka mo magsakay sa lakyan, text na ka mo, tawag na ka mo sa inyo ginikanan, nga masakay ka na sa jeep nga muni, isend kung ano ang ginsakyan mo, then tagua ang cellphone, tagua ang wallet. Kung pwede pala makakuha ng daanin ng PT before magsakay, himuan nyo para sa sekuridad ninyo. Kay kabudlay, no, isa ka estudyante, pag abot sa inyong eskulahan dito, wala ka na yung PT. Wala ka na balon. Wala ka yung nagbayad sa imong eskulahan. Kay tungod nga nadula na ang imong kwarta. No? Pinaka-importante, gina naton nga kinahanglanon sa aton nga pag-eskwela, ang kwarta. Kay hindi kita kasakay sa jeep, sa salakyan, kung wala kita kwarta, wala kita balon, kita manzapon ang mabudlayan. Mas maayo nga before magsakay, i-secure tanan nga gamit. Amo na ang pinagid ka importante sa tanan. Isa pa, i-save ninyo kagibala ang mga emergency hotlines sang inyo lugar. Example, no, kung taga Morsha ka, kuha ang emergency hotline, no? Pwede ang aton nga 911 nga amo nang pinaka ano gid subong ang 911 aton ang emergency hotline 911 nga kung sa diin pwede kamo nya katawag anytime biskan wala kamo load, no? Kay once ka nagtawag kamo dira, ang inyong tawag, ang inyong complaint is ipasa na siya sa stations kung sa diin kamo under nga municipality. Amo nakahapos subong, no, mangayo sang PNP response or response sa isa ka emergency, no, ang aton mga kauturan nga hindi na mabudlayan, no, nga mag-contact kay para nga mabuligan sila kag mag-abot gilayon ng aton yung mga kapulisan kag siyempre bulig, no, kung makadayal ka mo sa 911. Kag siyempre hibalaan nyo man na i-save nyo sa inyo mga cellphone, no, ang contact numbers ng stations sang BFP na kag sang health ninyo or MDRRMO, no? I-save gina, hindi nyo gipagkalimti, i-save na sa inyo mga cellphones. Okay? Sa mga estudyante na to, no? Hindi man kamu mahadlok. Hindi man kamu mahadlok, mag-report, no? Kung may mga ginaabuso kamu sa eskulaan, sa load classroom, ginabuli kamu, hindi mahadlok, mag-report sa maestra ninyo para nga masolusyonan dayon ang isa ka problema. Okay, mag-break tani kadali, no? Balik kita sa pila lang gid kami noto.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pag-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: FM News FM.
1: Yes, nagabalik kita luwat mga ka-K5. Kaga padayon no ni classmate Jay no ang iyang mga safety tips no para sa palabuton nga bukas eskwela kay lapit na lang no buwas no Hunyo na no tunga-tunga na kita sang tuig 2026 sa grabe kada siglang sang binulan no ato no nanigad lang to nga nagsugod ang Enero no kung sining celebrate kita sang bagong tuig naton subong naman no nangara na kita sa tunga-tunga no sang oko na na kita sa manug tapos na ang second quarter no sang tuig 2026 no classmate yes, Jay no so, ato na pagadayon no nang imo nga topic regarding no sa mga safety tips no para sa aton nga mga ginikanan nga mga ka K5 nga gapamati sa subong nga hapon
2: yes no lastly no last naman na ni sa classmate no ang aton nga isa pa ka safety tips no para ni man ni sa mga motorista no kay syempre ang aton yung mga estudyante magabalik na sa eskwelahan dapat ang aton mga motorista nga nagabiyahe sa dalan especially sa tubang sa eskwelahan maghinay-hinay gikan mo sa inyo nga dalagan kay syempre no tagaan nato na ligwa ang aton mga estudyante nga makatabok anay sa dalan before kamo nga mag-agi man no kay syempre ang aton mga eskwelahan mga school zone sina pedestrian, may pedestrian lane na da.
1: Yes,
2: no? Hinahinay, gid sila. Para man nga iwas man disgrasya, no, kasaluan sa aton mga estudyante dira, nga mabungguan sa motor, nga damo, diba, nagdamo man ang datos naton sa aksidente sa tubang sa eskwelahan, no, sa tiyon, sa abriklase.
1: Yes. Kaga syempre no sa mga ginikanan dira no speaking of sa mga motorcycles, sa mga gasugat dulong sa ilang mga kabataan ni sikuro ang tagin no ang mga ini nga mga tawo masaligan gid nato especially sa may mga ginikanan nga may mga bata nga babayi no dira no sikuro ang tagid no nga madulong gid sa insakto monitoron nato nang pag-abot kag paghalin sa aton nga kabataan mga kabataan kay tutay may GC naman kita no pwede naman na kita maka message sa teacher nga teacher na dabla akong bata o ko na monitoron nato ng everyday nga ginaobra sa aton nga mga kabataan though kita ang mga parents ako kita pero ti ang ginadlaw ang mga sinima na nga hindi ta makumusta ang aton nga mga kabataan isa dako na ina nga impact sa aton nga mga kabataan mga ka-K5. Kaga syempre no sa mga gadulong bala no nang ina no nga dako ang salig sa mga ginikanan sa inyo hindi nyo pag-abusuhon no ang mga kabataan especially nga mga kababainhan nga ginadulong ninyo sa eskwelahan irikta nyo gyud sa eskwelahan kun idulong nyo sa eskwelahan irikta nyo sa ilang mga panimalay kabigon nyo nga ini sila inyo nga mga kabataan naman kahit syempre ang iban sa aton no gapangabudlay gapangabuhi imana para sa inyo man nga mga kabataan hindi nyo pagintrahan sa tinunto ilabi na gid sa mga bata nga mga babayi nato no mga kababaihan nato dira nga mga iloy no i-monitor no ilabi na gid sa mga amay no o kun nga misan ara ikaw isa ka OFW nga nanay i-monitoron magid ang gagasugat dulong sa imo nga mga kabataan no kaga syempre sa mga kabataan dira hindi gid kamo makahadlok no nga mi ara kita mga dos and don'ts no nga hindi pwede pagtandugon no sang aton nga mga hindi nang pwede nga mga tao no kag ina naman nga topiko no ato na discussion na naman sa madason naman nga Domingo ano bala ang mga hindi pwede no mga hikapon o ko na i-touch no sa mga tao nga hindi naton only mother and father o si mama kag si papa lang gid no aton sugidan kag kung medyo bugat na pwede nato na isugid kay teacher no sa mga tao dira nga ano kapila ko gid sa sulito no halungan nyo gid no ang mga kabataan nga ginasugat dulong nyo kay ginasa ligin na sa inyo sang mga ginikanan. Yes, classmate Jay, no, may ara subong nga ginaduso ang aton nga bagong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region ang SAFE. S-A-F-E-N-I-R. So, SAFE N-I-R for S...
2: Sin, no?
1: Oh, yes, sina, dapat kita.
2: Naton, mga kapulisan, naman na gani classmate, itong ginambal ko no, nga, sa opening sang klase, no, hindi gid magkabalaka ang aton maginikanan kag mga estudyante, kag siyempre ang mga maestra, kaya ang aton kapulisan, ara dira sa eskwelahan. No? Ang aton nga police presence, police visibility, ara gid na.
1: Yes.

0: areas na
1: open
0: ang
1: classes.
0: Sa mga far-flung areas naman, no, nga mga eskwela, no, may ara naman kita nga mga Philippine Army or iban nga mga kautura naton nga mga sa Philippine Army, ang mga ang aton nga mga tanod, no? Ang no, mga force multipliers. Nga ako sa diin, no, ga-support sila, no, siniya palabuton nga bukas eskwela. So, S is for sin, no? Ang aton mga kapulisan, mangkita, on ina siya, no? Sin, basi nyo, ma, hindi nga sin ba sa messenger, no?
1: Dapat so, makita nila
0: yes,
1: ating kapulisan sa community, no?
0: Yes, dapat makita sila. And A is for
1: appreciated, no?
0: Yes.
1: Dapat ma-appreciate gisa nga aton mga
0: pumuluyo.
1: Mm. Ang serbisyo sa nga aton kapulisan nga ginahimo yes. Para sa ila.
0: Yes, no. Kabalo bala ka mga isa lang kasala sa isa kapulis, no? Di pa woman kami, you know? Mm-hmm. Na hindi kami perfecto, may mga kasala gi kami, pero isa kasala sa isa kapulis. Sala na sang 200,000 nga mga kapulisan dayon tanan sang
1: bugos
0: nga Pilipinas. No, bugos ang Philippine National Police, isa lang kasala sa isa kapulis, sala na na dayon, no, grabe ang judgment sa social media, pero te, as long as ang family na to, no, wala gapati sa mga bagay nga hindi nang hindi man kita nag-obra, we're happy nga to serve and protect kami gyapon.
1: Yes.
0: And yes, F is for
1: siyempre felt, no?
0: Oh,
1: felt in action, no?
0: Yes.
1: Ang aton kapulisan, hindi dapat nga makita lang sila, no, sa aton community.
0: Mm.
1: Pero siyempre, dapat mabatsagan din sa aton nga pumuluyo ang aton kapulisan. Ano bala ini ang mabatsagan? Siyempre, dapat mapalabot sa ila, no, ang aton nga serbisyo bilang kapulisan, no? Amon nang again na create ni nga programa sa aton nga bagong regional director para nga ano madako pagid mas malapad pagid ang pagpanerbisyo sang aton kapulisan sa bugos nga Negros ang bilog diyan nga Negros Island region.
0: Yes, no, kaga syempre classmate J, no, kon ma felt kita dapat ano pagid kita sa letter E bo sa letra sa giduga
1: bingol.
0: Okay.
1: Extraordinary police service, no.
0: Yes. So but silingon nga hindi lang nga kitaon lang kami, hindi lang mabatsyagan nyo kami, kundi makita nyo, mabatsyagan nyo, kag ma-appreciate nyo ang serbisyo sa isa ka-extraordinary Police Regional Office Negros Island Region,
1: yes,
0: personnel.
1: So, kaya, syempre, kasmit, no, makita ta naman subong mo sa mga news, no?
0: Mm.
1: Ang aton kapulisan, nagapabata sa
0: yes.
1: sa manubata, no?
0: Mm.
1: Sa kisa accidental, ano, hindi man sa yung accidental, no? Kundi, within their presence, bala mabata na ang isa kananay, sila mismo gapabata sa
0: yes.
1: mga iloy, no?
0: Kanami lang gidyo. Ato pagi kasmit chain ang 2 months old, nga gin-save, no? Nga na-chook, no?
1: Oh, oh.
0: Gin-save sa isa ka PNP person. Wala gi siya ng duwa-duwa, no? Pangitan niya, gin-pagi, no? Nga para mag-ara sa calm area, no? O kung nasa calm position na ang bata. Antes siya nga gin-bully, gin-push siya gin nga makagwa to sa baba ang object nga ato.
1: So, isa muna siya kasmit, no? Kadako nga bulig sa ato ang mga training naton kay mga
0: yes.
1: seminars, no?
0: Yes, no, so amo na dapat sa aton mga kapulisan ibutangid sa aton pinsar, no, ang aton nga mga ginapang training, especially ini ang scout naton o kon bisok na subong, mm-hmm. 'di ba? So madamo pagid nga mga insidente, you know, nga naging ehemplo aton kapulisan, pero wala na na-post ina sa social media. It's because hindi kita ginagaan din malisya, no, pero at least makita sang pumuluyo naton nga kag miara gidya nga mga pumuluyo naton nga gasuporta kag gapalangga sa aton mga kapulisan. Miara kita video, di ba, no, Sir Ita, no? Pwede ba lang naton ma-play ang video nga kusidina para maintindihan pagid sang aton nga mga K5 ay ni ang safe NIR.
2: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
3: Ang SAFE NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
4: SAFE NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
1: Yes, samo to siya ang pag-programa sa aton nga regional director, no? Kaga ka namin ni siya classmate no kay Halo subong nga chimpo no ang aton tanan nga provincial office abilog sa abilog kay NIR kag syempre ang under nga mga police stations municipal kag city police stations gina-play na ninila no sa mga lead wall ang ining safe in NIR naton nga para mapalabot sa aton nga mga kauturan no ano ni siya bala ang safe in NIR dial 911
0: yes
1: kay
0: kag ini ano classmate Jay no ini ang para man sa mapos man no, sa aton nga mga K5 kontak ko naton mga kapulisan pero lain pagid no kung may 911 number ka mo sa aton mga kapulisan lain pagid nga kung may number pagid ka mo mismo sa inyo nga police station yes. And of course no siningaga inula naman no nang mas mayo pagid nga kun miara pagid sila contact number sa nila MRR DMO no kasi diin maga mahatag naman sa aton sang rescue diba so ina ang mga tatlo ka mga numbers tandaan tigi ng 911 no then 911 no magasabat kida ang mga operators naton from Negros Island region nga kun si diin no ang pero ano lang niho may 911 na kita tapos nintawagan, hindi ka, mga prank calls ni Bala, hindi kami ni mag-entertain mga prank calls, no? Siyempre, ginampanganan nila. Hindi ka mo mag-try. Hindi ka mo mag-try. Kaya mapapahamak gid ka mo, no? Yes. So, para lang niya sa mga emergency cases, no? Kaya ba si Miara, balaga panawag, tapos ga prank call ka mo, hindi gid ini pwede, kag sa mga vloggers naton dira, nga tisingan ini nga prank call, ining 911, hindi ini pwede, no? Kaya, te, syempre, no, ini lang emergency cases lang niya naton. Kagaya ng classmate Jay, no, Miara, kita gina-posting sa buong tarpaulin, sa gwa naton sa Negros Occidental Police Provincial Office, mga narisari nga police station. Nga kung sa diin, no, ini ang pag makita naton, no, sa gwa sa ato mga police station. Ano ang nakita naton, dira, classmate Jay, sa aton nga mga, ang safe NIR dial 911, no? So,
1: yes.
0: Mga i-entertain, Miara, kami nga mga pag baton nga tawag nga life-threatening emergencies, no? Ini mga ginalaga sa dalan, o kung na miara ka mo nabatsyagan nga gasunod-sunod sa inyo, o kung na ini naman nga nakita nyo naman nga miara naman sa kamo, may nakita, no? Nga siya ginasundan, ginalagas, o kung na ginamolestya, no? Nga kung sa diin, no? Ikaw lang nakakita, or miara ka man nga nabatsyagan sa imo palibot, i-dial mo naman ang 911, no? Crime in progress. Yes, no, ining mga shooting incident, may nakita ka mga shooting incident, o kung na may aksidente sa dalan, no, may ara nga mga violence, no, amo tong hamba ko kagina, no, may ginamolest siya, serious accidents, no, aksidente sa dalan, kaga syempre may nabungguan, o kung ano pa man, fire, sunog, pwede mandri medical emergencies, no, to rescue ang aton ng mga ambulance, and when someone life or safety is at risk, no, pwede gid ka mo sa 911. So, amuna sa mga prank callers na ton, hindi kami mag-entertain prank calls, life-threatening emergencies ang gina-accept namon nga tawag. So, yes, kung na, pwede magtawag mga prank calls, patso na din namon ang tawag. Kaya okay. Mas ginaingaan namon priority ang mga emergency. Yes, classmate Jane.
1: Yes, ang number two is suspicious activities. So, number one sina is anything that seems unusual or out of place, no? Nang mga kauturan natin yung nakakita na lang daw unusual na yung ginahimo sa isang katawo, pwede ka mo katawag sa 911. Then, trust your instincts. Pamatsyagan mo daw lain na ginahimoon, pwede ka mo katawag sa 911 kay para nga ma-assist ka mo dayon sang aton mga kapulisan.
0: Yes, no, you can use your cellphone by dialing 911 and of course, no, you can use your cellphone i-videohan ninyo.
1: Yes,
0: no,
1: so, kung
0: ara man lang ka mismo sa amo tong insidente, may ara lang kita nga evidence no nga amo gina ang nag-start, di ba?
1: Kag hindi magkabalaka kasi mitang aton mga kauturan kay ang 911 wala nagakinyang landlord.
0: Yes.
1: Hindi sila katawag.
0: Oo, katawag bisan wala ka mo load. No, and of course, road accidents na mga major traffic accident with injury or damage and block roads or hazard road conditions, no? Pwede na itong diri mapabalo, no? Sa aton nga mga, ano nga, ini nga dalan gali or ini nga bridge na guba. So, hindi ini maagyan. Ipabalo na itong sa 911 naton. O kung no, may rescue home dira sa bridge yung ina nga na aksidente, pwede na itong matawag sa 911 naton. So, and last, no?
1: Lastly, no? Need a police assistance, no? Number one, kina is situation that requires urgent police response, and then you need an officer right away. Inabalang mga cases, inabalang kinanglan dayon sa police officers nato. Hindi ka mo magkapalaka, kaya once na nagtawag ka mo sa 911, national asang 911, pero once na nagtawag ka mo dila, ipaibaloon na kung diin ka mo nga lugar, then ipasa ka mo sina, sa police station kung sa diin nagkamu nagtawag. Amo na siya kahapo subong sang aton nga 911.
0: Yes, no, kaga syempre ang iningaw 911, no, ang ginaduso gid sang aton nga regional director aguda. Yes. Madamo pag ini sang mabatsyagan, no. Yes. Ang aton nga serbisyo ang mga from Sikihor to Bacolod City, Norpo, Nokpo, and of course, no, sa mga mga nearby naton nga mga, kung for example, kung nato ka sa Iloilo, mamadayag ka 911. For example, lara ka sa Iloilo, pero ang inyong incident, no, minatabo sa inyo balay, nga diri lang bala sa Negros Dampe, yes, no, pwede ka mangyapon katawag sa 911, nga kung si diin, no, maghahatag ikaw sa nga detalye kung ano nagkakalatapo.
1: Yes, so, amo na, no, kinapahapos na langit para masakot mga kauturan. Kasi syempre, no, mga emergency, kasmit siya, need gina isang urgent, ano da yun niya, response, no? Hindi na sa aton kapulisan, siyempre sa aton man nga MDRMO, no? In case of emergency.
0: Yes, kaga aton na tagaan man nga pagtamod, no? Gina-congratulate man gali, no? Ang akon boss before, no? Sang aton na DRDA, isang una sang 4NIR, si Police Brigadier General Dennis Isguera, no? Isa na sabong sang regional director man. Wow. Sang Police General Office 9. Wow, congratulations, congratulations, sir. Good, sir, no, well deserved, good, sir, ang the long wait is over mo. Yeah.
1: Oh, no, ginabanila lang wala na ginadalian.
0: Oh,
1: Ang time para si mo is mag-aabot kid sa insakto.
0: Bata pa man si Sir Ryan.
1: Bata pa si Sir. Sa pinaka namin nga officers nga nagagidiri sa atin.
0: Yes, si Sir Isguera. Sir, congratulations gid sa imo, sir, no. Kaga sa tanan naton nga mga gapamati sa subong hapon, no. Lapit na lang nga magabukas diwat ang eskwela. Sa aton nga mga parents, sa aton nga mga guardians, no. Pamakana kamo mga notebooks, no. Kaga syempre ang iba niya classmate Jane, no, miara na donation na sa church, yes, no, sa mga politiko nato, no.
1: Damo classmate nga ano naga conduct activity sa school pag bukas ng klase, mga nagkalain-lain, associations, organizations, ibang stakeholders mismo sa police stations naton para maghatag, kasi syempre ang aton kisa ang mga ginikanan gawori man, no, nga hindi sila kapakal sa dami sang ila mga kabataan, syempre napatsagan man na sa aton mga kauturan nga may maayo nga tagipusuon, makakadto kag magapaabot kina sila sang bulig para sa aton mga kabataan.
0: Yes, no, from isa na da, no, ang ga-support gid sa aton sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, ang USAI Foundation naton kaga syempre si Ma'am Sharon Hornadal, ma'am, no, kaga te wala gi kami da, ma'am. Okay, no, kaga sa tanan naton nga mga ka K5 nga pamati, no, don't lose hope gid jaya sa inyo tanan kay kabalo gid ko nga ang Ginoo gid jaya galantaw gid ya sa aton, no, kaga when the time, no, aton naman turn nga makabulig sa aton nga mga tigsa tagsa nga mga ka K5, no, buligan gid naton. Hindi kita magdinalo kay nga once magdinalo kita, no, may gatulok sa aton sa one point na siya, nagdinalok na siya, matamatan tanin ko ang blessing siya, pero tika hindi tayong mahal nga Ginoo yan, no. And of course, no, I know God is good, kaga siya lang gid ya ang kabalosan tanan-tanan nga plano sa aton. Kaga mo na gani, kunin mo naman turn, no, kag ikaw naman ang pagamaayo, maging mabinuligon, yes, kita sa K5 na.
1: Amo na gani classmate, may isa ko ka classmate pala sa high school. nakita ko sa post niya ba na ang balya ang tuod-tuod niya success hindi nga nalabot mo ng tanan. Kunti kung sa tiyon nga maka-share ka na sa imo blessing sa mga kanami isang nabasahan ko kagina sa iyang posting.
0: Yeah, so muna garigaro classmate wala taging pamanggarano ni Lord kay kabalugi sila nga pwede ta hapaan ang tanan. Mapara mabuligan talang gidang atan kadam-ano kagagapas especially no sa kaayo gidyan ni Doc Ramil Oy no nga ari gi kita permisa nokpo sa Radyo Dri sa K5 News FM gitagan kita chance nga mabatian kami sa kahanginan kag syempre Doc sa imo man mapisan nga technical staff kay like kag follow ang Facebook page ang K5 News FM Bacolod kag syempre man no ang Facebook page ang Negros Occidental PNP mga ka K5 kita ay kita luwat sa Marason nga Domingo alauna tubtub alas 2 sang hapon na kaginiyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaservisyo sa isang tampada kagamatuod-tuod maing hapon kagmadamugid nga salamat mga ka K5 Happy Sunday! K5 News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka.
3: Si Enrile?
2: Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ga kadlaw. Dapuro nalang seryoso.
3: Seryoso?
4: Makalalaton, oh. Dok.
2: Oo, ganda mo, malatakto na, malatnan ka ba?
3: Dugay-dugay ang panahon, no?
2: Biskan-biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala gamo.
4: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom
2: ka. Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para maporma ini serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
2: Dok Sam?
6: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Mo na tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, why na?
4: Tungod nga imo recovery.
6: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
4: Kampiyon Dok Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglycerides sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yang immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natugas ang infection, ang imo immune system ma-repair na lang. Correct. So hindi na siya mag-intra sa giyera.
3: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain na yang unod sa nga mga D3 Bio.
2: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
0: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. D3 Bio Health News.
9: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon Bacolod non, siyudad sa mga yuhom. Kagamuman sa 61 ka barangay sakop siya siyudad sa Bacolod. Please don't like, share, kag comment sa aton nga programa sa sining hapon. Live kita nga makita no sa aton nga FB page K5 News FM Bacolod, gakabatian kita sa radio stations Luzon, Visayas kag Mindanao. Maayong hapon kay Kem Arizon Flora. Monitor kami diri sa Sumag. Kay amuman kay Sir Leonardo Rilos, maayong hapon ma'am, ari lang gamonitor sa barangay Tangub. Madamo gid nga salamat. Kaga happy Sunday ka K5 no, last day of the month no, May. Kaga dasun nga bulan o kun buwas no, June na kita mga ka K5. Kag happy birthday no sa tanan nga mag-celebrar sang ilang birthday sa bulan sang June. No, mga ka K5, may God continue to bless us. No, tagaan kita sang happiness kag full of answered prayers sa bulan sang June. Kag kung ang iba nagaplano na para sa brigada eskwela, ang iba naman naton ng mga state universities, no, bag-o lang ka graduate sang aton nga mga class of 2026, no, sa bisan diin nga bahin sang state college o kun universities diri sa Negros. Kaga sa liwat, no? Congratulations sa tanan naton nga class of 2026, no? Mga graduates naton nga class of 2026, no? Padayo na sa pagpangandoy. Ang buhay ko sa bayan ay kaga padayon lang kita, no, sa pagpaminsar sang aton nga mga ginapangarap, no? Kaga padayon kita kung pwede ka kuha dayon board exam, kuha dayon board exam kung pwede nga hindi na kita magpuhuway, no? Kung pwede nga mangita dayon trabaho, pangita dayon trabaho kay kadamo sang pwede nga matabo sa isa ka tuig nga pagpuhuway, no? Wala ta kamo gina pressure, no, sa aton nga mga bag-o graduates, pero paminsarin niyo lang ah. Kag continue lang kita sa pagpangamuyo, no, kag always guide always seek guidance gid kita sa Ginoo sa aton nga mga desisyon, no, para sa aton nga mga newly graduates. Kag maayong hapon kay Jennifer Panier. Good afternoon, ma'am. Ari lang ga-monitor sa barangay Balikaukaw, Bulalakaw, si Balom Antique. Kagamuman kay Andrew Ganhi, maayong hapon, ma'am. Monitor sa Kabankalan. Kamusta ka, Dro? May miga ka na, Dro? Kung ang kapwa. Kag-amo man kay Rigala Rigala, good PM, ma'am. Taat sa gawa, magulang ko ay susundin. Kag-umaayong hapon, no, sa tanan naton nga tropa nga yara sa Peacemaker Battalion nga nagabase sa Liganes, Iloilo. Sa tanan naton nga tropa nga yara sa Kabankalan, direya sa Bacolod, kaga sa diin pa nga lugar, diri sa Negros Occidental, kaga sa Panay. Ikaw ay kaga weather update kita subong mga ka K5, no, mayara kita sa nga bagyong Doming, no, kung sa diin na padayon nga ginalauman nga posible nga hindi maglandfall diri sa Pilipinas, kaga ginalauman man nga magaguha sa Philippine Area of Responsibility buwas sang adlaw, no, Hunyo 1 tuig 2026. Para sa bayan. Apang mga ka K5, no, nagabatsyag kita gyapon na sang pag-inulan tungod sa ginapalig-on sini nga hanging habagat. Maghahangat ng parsa, sarili lang. Kaga stay updated kita mga ka K5, no, sa weather updates. Kaga mag-monitor kita, no, kaga maghalong kita sa pagbiyahe kag magdalagit kita sa raincoat o kona payong kung diin man kita magkadto. Pilipino ako. Kagamuman mga K5, no, sa aton nga Bulkang Kanlaon updates, iyara gihapon sa Alert Level 2 ang aton nga Bulkang Kanlaon.
kaga nanugyan no ang isa ka resident volcanologist diri sa Negros no sa Pivox. Nga dapat mabinantayon ang mga nigrense labi na ang mga yara sa permanent danger zone na sang Bulkan Canlaon. So sa liwat, stay updated kita sa mga news no regarding sa aton Bulkan Canlaon o kon regarding sa aton nga weather update para sa tagsa-tagsa naton nga panglawason. Maayong hapon kay Merlita Malvas. Good afternoon, ma'am. Watching live from Handumanan. Happy Sunday. Wala pa ko namiga si Andro Ganhi. So sa mga friends ko da, no, nga mga single, mayara ko digali friend ko ni siya sang high school, no, si Andro Ganhi. Imiguhan nyo na ni siya kay kakapoy. Wala ni siya gyapon uyab halin pa sang high school kami. Kaga subong mga K5, no, antes kita magsugod sa aton nga mga topiko, magatamyaw ako danay sa mga dungganon nga tao sang aton nga Philippine Army. Sa commanders ang 303rd Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusmog, sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga brigade si IMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco, sir, maayong hapon. Sa puso tiwa. Kagamuman sa aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban. Pilipinas na aking... Kagamuman sa aton nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kaga sa aton nga 62nd Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5, no, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, maayong hapon. Kagamuman ang aton nga executive officer nga si Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Kagamuman, no, ang karon nga commanding officer sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Kagamuman, no, kaya Technical Sergeant Michael Ayan Fuentes kay Sergeant Gibura kaya Sergeant Labrador nga sa ara nga yara sa 2nd Company. Kagamaayong hapon, no, sa tanan naton nga suki nga tigpalamati, tigtanaw, tigcomments, no, mga sharers naton sa Facebook Live naton, maayong hapon kag Happy Sunday sa tanan. Maayong hapon kay Dad Boy Mendoza. Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Barangay Banago. Kag amuman kay Mera Usiliva de Locanog, maayong hapon, ma'am, kapamati kami diri sa IMO sa Barangay Tugis Hinigaran. God bless. Para sa bayan, tungkulin ko'y gag- kag oras naton mga ka K5 alas 2:10 na kita. At walang pag-iimbot kailan pa man. Kagakaroon mga ka K5 magakadto na kita sa aton nga topiko, no? Kung sa diin, no, ang aton nga mga kung ano ang mga latest nga aktibidades ang aton nga mga kasundaluhan ilabi na ang aton nga 2nd Civil Military Operations o kung ang aton nga Civil Military Operations, no, kagang kung ano ang mga aktibidades, no, sang aton nga mga recent news. Kagamuman pag-estrihan ta subong mga ka K5 ang pagbisita, no, sang aton nga Secretary of the National Defense diri sa Negros Occidental. Ano ang mga rason kung nga nagkadto siya diri sa Negros Occidental kag nga hindi siya gusto sang peace talk sa mga Philippine sang mga katapo sang New People's Army. Shout out sa buddy ko Sergeant Raymond De La China Senior nga gwapuhon. From Dad Boy Mendoza. Kagamayong hapon, gali, no, sa tanan nga nagapamati naton nga mga
mga tatay, no, nga mga tricycle drivers naton halong sa pagbiyahe sa aton nga mga parents nga yara sa merkado sang Bacolod nga nagabaligya, no, nga miskan nagainulan, nagabaligya gihapon. Kag sa aton nga mga kabataan nga nagapamati, no, nga nagapatawhay lang, ausos, maayong hapon. So karon mga ka K5, no, May 23, no, nagakadto diri ako nagbisita ang aton nga Defense Secretary nga si Gilberto Teodoro Jr. nga nagkadto diri sa Negros Occidental kag ang ginuna niya nga ginkadtoan amo ang sa Provincial Capital diri sa Bacolod City. Kagayara ang mga presensya sa mga dungganon nga taho diri sa Negros, ilabi na ang aton nga pinalangga nga gobernador, no, nga si Honorable Eugenio Jose V. Lacson. Ang buhay ko sa kaupod ang mga senior officers nga ginlakipan na, no, sang aton nga commander sa nga Visayas Command nga si Lieutenant General Fernando M. Rieg Jr. Hindi magagawa. Kagamuman ang commander sa nga 3rd Infantry Division Philippine Army, no, nga ginapangunahan ni Michael General Michael G. Samson. No, sang aton nga Major General Michael G. Samson. Commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Kagamuman nagbisita man siya, no, sa headquarters sa Army, no, sa 79th Infantry Battalion nga nagabase sa Sagay City kaga sa 15th Infantry Battalion nga yara sa Banwa sa Kawayana. Personal sini nga gindayaw ang mga tropa bangod sa ila wala untat nga commitment, sakripisyo kag importante nga papela sa pagsustenera sang kalinungan kag seguridad sa Negros Island Region. Kapwa, sa iya pagbisita, gindayaw ni Secretary Teodoro ang mga soldado sa kaisog at disiplina kag dedikasyon sa pagpatigayon sa nga nakatutok ng mga operasyon ng militar. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Mga kampanya nga gintuy-tuyana sa nga paniktik akag mga programa sa pagsuporta sa komunidad nga dako nga nagapaluya nga sa mga kabahin na sang communist terrorist groups. So amo ina mga K5, no, ang isa sa mga rason na kung aan nagkadto diri ang aton nga Secretary of the National Defense para makita ang sitwasyon, no, diri sang mga pumuluyo o kung mga katawhanan diri sa Negros Occidental, ilabi na gid ang tagaan sa nga pagdayaw o kung pagpasalamat ang aton nga mga soldado, no, nga na intra sa inkwentro, labi na gid ang aton nga 15th Infantry Battalion kag ang aton nga 79th Infantry Battalion. Nang parsa kagamuman, no, isa sa mga rason ko nga nagkadto diri si Secretary Teodoro, no, para usisaon ang sitwasyon kaga makita ang kalinong kaga siguridad sa nga bugos nga Negros Occidental. Kung sa diin, ha, personal siya nga nagbisita sa mga kampo sang military, no, sa 79th Infantry Battalion kag sa 15th Infantry Battalion, no, sa Tiling Kawayan para makita mismo ang kahimtangan, magdayaw sa mga soldado kag ipakita nga ginabugal ang ila pagpaningkamot kontra sa mga New People's Army. Kagamuman mga ka-K5, no, nagkadto siya diri para ipaathag sa aton nga mga pumuluyo, ipaathag sa mga tawhano nato, no, Luzon, Visayas o kun Mindanao man, no, ang inkwentro nga natabo sa Toboso. Sabton kagalimpyuhan ang issue sang mga namatay nga inkwentro sa Toboso. Ginpahayag niya nga wala singa sibilyan nga napatay. Tanan sila mismo armado nga rebelde suno sa ebidensya kag pag-usisa.
Kag amo man no, ginapamulag niya ang mga sayop nga mga balita nga nagalapta sa social media no nga hindi ato legit nga encounter. So sa liwat, isa ato kalihitimo nga pag-inkwentro no sa tunga sa nga 79 Infantry Battalion kag sang katapo sang New People's Army no pagkatapos nga nag-report ang isa ka pumuluyo nato na sa Barangay Toboso no nga mayara sang mga katapo sang New People's Army sa amo na dang lugar kag sa amo na nga oras.

lahi. Kagamo man no, nagkadto diri si Secretary of the National Defense para magkita-kita no sa mga lokal nga opisyales diri sa Negros Occidental no, kung sa diin nagkita ay sila ni asang aton nga pinalangga nga gobernador no. Kaga sa iban pa nga mga dungganon nga taho diri sa Negros Occidental nga kung sa diin personal siya nga nagpasalamat no sa pagsuporta sa Armed Forces of the Philippines, sa pagsuporta sa nga Philippine Army. Sa pagbinuligay para sa kalinong kagsang siguridad sa mga pumuluyo diri sa Negros Occidental. Para sa bayan, susundin ko ang batas na. Kag amuman, isa sa mga rason nga nagkadto siya diri mga ka-K5 no, para ipadayon ang kampanya kontra sa armado nga pagpanghikot sang amo nga mga katapo sang New People's Army. Igagalang kung ang kapwa. Kaga para ipakita kung ano kaimportante no ang Negros sa aton nga gobyerno. Ang pagkadto niya mismo nagapakita nga una niya nga prioridad ang kalinong, ang kaayuhan kag pag-uswag sang isla sang Negros para hindi magbalik no ang gubot o kona kinagamo nga tuga sang mga taho no nga naintuan sang sala nga ideolohiya. Kaga sa malipot nga rason mga ka-K5 no nagkadto diri ang aton nga Secretary of the National Defense para makita ang sitwasyon kag para masiguro no ang kalinong kaga kapayapaan sang bilog nga Negros Occidental kag para klaruhon ang mga false accusations no o kana false information kabahin sa inkwentro sa Toboso Negros Occidental.

Sa bahin naman ni Major General Michael G. Samson, naghatag siya sang iya nga dako nga pagpasalamat kay Secretary Teodoro nga personal nga nagbisita sa 3rd Infantry Division units sa Negros Island Region. Ginsiling niya no nga ang pagbisita sang aton nga Secretary of the National Defense nagserbi nga mabaskog nga inspirasyon kag motibasyon para sa mga tropa nga padayunon ang pagdeklarar sang ila kabuhi nga pagpatinguha sang tayuyon nga kalinong kag katawhayan sa pag-uswag sang Negros Occidental. Kag ang pagbisita diri no sang aton nga Secretary of the National Defense nagapakita no nga ang suporta sang gobyerno diri sa Negros Occidental buhi pa kag yara gihapon mga ka-K5. Ang iya komendasyon nagahatag inspirasyon sa Spearhead Troopers nga labi nga pabakuron ang ila pangako nga pagpadayunon ang kadalag-ana sang paghidait kagapag siguro nga ang insurhensya hindi nagidliwada magpamahog sa pag-uswag kag siguridad sang aton nga komunidad sa NIR. Kag amuman no nagatindog ang aton nga Secretary of the National Defense nga wala sa nga pag-istorya sa nga kalinungan sa mga katapo sang New People's Army. So mga ka-K5 no, nagatindog ang aton nga Secretary of the National Defense nga wala sang matabo nga peace talk sa mga katapo sang New People's Army kay man nagapati siya. Mga ka-K5 no, peace talk pa kung pwede man lang nga masurrender sila sang malinong, no? Kaga nagapati siya, mga ka-K5 no, nga wala sing matuod nga katutom kag pagtuman sa among nga mga katapo sa mga katawhanan kay ma-peace talk sila. Pero wala sila gihapon nagasunod sa kung ano ang ginistoryahan sa peace talk. Padayon sila gihapon nga nagapamatay sa mga sibilyan, no? Padayon sila gihapon nga nagapamatay sa mga inosente nga tao. Padayon sila gihapon nga nagapangikil kag nagapang-abuser. Amo na nagapati ang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi na lang paghimuon ang among nga peace talk. Kag nagapanawagan siya, no? Sa aton nga mga katapo sang New People's Army nga kung pwede lang man nga hindi na magpistok, magsurrender na lang sang malinong para sa maayo nga palaabuton kag buwas damlaga sang aton nga mga kauturan nga naintuan na sang lain nga ideolohiya. Kagamuman, no, nagapati ang aton nga Secretary of the National Defense nga ginakilala na sila bilang terorista nga gindeklarar sang gobyerno, korte kaga National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict nga ang muna nga grupo sang terorista hindi lang mga manugbato sang revolusyon, hindi mahimo makigistorya o kun maghatag sang lehitimo nga dungog sa mga nagahimo sang kadalag-an. Ay susundin katang utos kag ang ilang nga tulumuron baguhon ang gobyerno pinaagi sa armas, which is a wronged mga ka-K5. Kaga mas maayo no nga paagi magpasakop na lamang kaga sa mga programa sang gobyerno. Suno kay Secretary Gibo, hindi na kinahanglan ang peace talk. May mga programa naman ang gobyerno. Balay, duta, pangabuhi, kwarta kaga para sa mga magpasakop, magatalikod sa armas kaga magbalik sa husto nga dalan. Ang solusyon hindi makigistorya sa pangulo kundi magtabang sa mga miyembro nga magbalik loob sa gobyerno kag magbalik loob sa ilang pamilya. Kag isa man sa mga rason sang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi niya gusto sang peace talk no sa mga katapos sang New People's Army kay para sa iya mga ka-K5 nagadaog naman ang kapayapaan diri sa Negros Occidental kung sa diin no nagagamay na sila. Kagadamo na ang nagapasakop sa persa sang kauturan naton nga Philippine Army kag sa Armed Forces of the Philippines kung sa diin na nagadamo na ang mga kauturan naton nga mga sibilyan no ang naga-report sa aton nga Philippine Army kung may makita sila nga mga katapo sang New People's Army sa ilang nga lugar, which is ang aton nga Philippine Army ginatagaan man sila sang seguridad no nga wala man sila ginapabayaan.
Kagama ayong hapon kay Remely Jaime Montalegre. Good afternoon. Tamyaw ko lang family Montalegre Rodolfo sa Bahi Tanawan, Cabangalan City. Kagpadayon nga nagapanawagan ng aton nga mga dungganan nga tao sa Philippine Army, mga ka-K5, no? Kaga Secretary of the National Defense, nga sa mga kauturan naton nga yara sa kabukiran, nga magbalik loob na kita sa gobyerno, magbalik loob kita sa aton nga pamilya, kaga sa aton nga kauturan kay man mayara sa mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo. Mayara kita sa ginatawag nga amnesty program, kung sa diin nga legal ka mo nga ginatagaan sang kapatawaran, kaga legal ka mo nga pagabatunon sang aton nga gobyerno, legal ka mo nga tagaan sang laygay sang aton nga public attorney's office, kaga madamo pa nga iban nga mga programa para sa inyo. Ilabi na gidira ang ginatawag naton nga reintegration program, kung sa diin tagaan ka mo sang bag-o nga pangabuhian. Pilipino ako. Kung gusto nyo nga may bag-o ka mga manukan, bag-o nga babuyan, no? Ara ang aton nga reintegration program, kaga reintegration assistance nga ginahatag sa inyo, no? Pod ang aton nga mga lain-lain nga ahensya sang gobyerno. May ara makita nga pabalay, no? Kaga sa mga kauturan naton nga gusto magsungka sang malinong, no? Nga mayara pa sa edad o kung gusto mag-eskwela, yara ang aton nga alternative learning system para sa inyong bag-o nga edukasyon. Kaga madamo pa nga iban nga programa ginahatag ang aton nga gobyerno para sa inyo.

0: Oras natong mga ka-K5, alas 2:27 na kita sang hapon. No? Sa tanan natong nga mga suki nga tigpalamati kagating tanaw, standby lang kita danay kay mag-commercial break kita danay. Madamogid nga, salamat.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene.

0: pila na lang subong?
1: 52.5 ang init kong laboratory.
0: Sa una, pila?
1: So, 35 pila. Ilawin mo ang blocker na capsule, ipitibog
2: nito. Butrinamax capsule and Butrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong aris.

0: Sang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga! Kita!

sa Bimic Premium. Kitang-kita ang galing. 101.5 K5 News FM.

oras natin mga ka-K5, alas 2:37 na kita sang hapon. Kaga magabali kita. Kung nga sa diin ka-K5 na ginaistriyahan natin kagina ang pagbisita, no, sang atin nga Secretary of Secretary of National Defense diri sa Negros Occidental. Ano ang mga rason kung nga nagkadto siya diri? O kung ano ang mga rason kung nga nagbisita siya diri sa Negros Occidental kag nga hindi siya gusto sa nga peace talk sa mga katapos ang New People's Army. Kagamo man no nga nagapadayon kita sa pagpanawagan sa mga kauturan naton nga naintuan na sang sala nga ideolohiya, mga kauturan naton nga yara sa kabukiran nga magpanaog na kaga magbalik-loob na sa gobyerno kaga sa ilang nga pamilya kay bukas palad ang aton nga Philippine Army, ang aton nga gobyerno, no, upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya, no, sang aton nga gobyerno para nga magbaton sa ila kaga patawaron sila sang maya tagipusoon. Maayong hapon, Jomar Valente, Jomar Ugates. Good afternoon, ma'am. Kaga maayong hapon sa tanan nga nagapamati gihapon, no, kaga nagasubaybay sa aton nga Magica 29, no, sa aton nga 29 million viewers. Maayong hapon sa inyo tanan. Kagasubong mga ka-K5, no, pag-aistriyahan naman nato ng aton nga ikaduha nga topiko. Kung nga sa diin ini nga balita halina sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? Recibo, Negros is the epicenter of NPA spy tagging killings of civilian. Kung nga sa diin mga ka-K5, no, recibo meaning ebidensya. May ebidensya, may proof, o kung may mga documented facts kita. May mga pamatuod at kag mga talaan nga ang isla sa nga Negros Occidental na gina sentro o kung na main location, no? Kung nga sa diin na isa ini kalugar kung sa diin na may mga ginapamatay ang mga civilian after being falsely labeled or accused as spy taggings or as spy informants, no? Or members o kung supporters asang mga katapo sang New People's Army. Kaga bisan pagamiton ang mga matamis nga mga hambalanon, bisan pagamiton ang mga matahom nga mga tinaga, no, o kon mga palamando nga para sa katarungan o kon para sa pagbag-o, mga ka-K5, no, hindi na nato na maitago ang kamatuoran kay laban sa aton nga mga pumuluyo sa karon, aware na kaga laban sa aton nga mga kabataan kahibalo na, no, sa mga katapo sang New People's Army. Kaga sa padayon nga pagdamo asang kaso sa nga pagpatay diri sa isla sang Negros Occidental mga ka-K5, no, isa ini ka eye opener sa aton nga mag-isa kita, no, paggamit sa padayon sa paggamit sang dialogo o kun na sa pag-report sa aton nga mga kasundaluhan kung may mga taho dira nga yara sa inyong barangay, no, nga hindi nyo kilala o kung na daw may ginaubra sila nga illegal sa inyong lugar para sa para ma-maintain naton ang kalinong kaga siguridad sang aton nga mga pumuluyo. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko. Kaga padayon kita nga kalmado sa tunga asang mga makapaalarma nga mga ihitabo, no, o kon sang mga inkwentro nga mga ihitabo mga ka-K5 kay para ina sa aton nga kalinong para matapos na ang ilang mga ginapang-ubra nga hindi amo sa aton nga mga pumuluyo sa aton barangay kag of course, no, yara ang aton nga kasundaluhan, ang aton nga kapolisan, no, para sa patas kag para sa masangkad nga mga investigasyon kag atani amo man na ang buhaton, no, sang aton nga iban nga mga government nga ara sa aton nga gobyerno. Kaga maayong hapon kaya Vergara Hieronimo. Apelyado pa lang senior gid ni guro mga K5. Shout out kaya Carmela Lagbanes, kay Erlinda Perez, kay Bona Gargarita, kaya Christine Bigota Tinero of Porok Taytay Barangay Mabini Valladolid. From Vergara Hieronimo. Kaga mga ka-K5, no, gina-kondinar naton ang tanan nga mga sibilyan, no, mga mamumugon, mga inosente, mga tigulang, no, nga ginanalaan nila nga mga informants,
gina-istorya-istorya nila nga mga bulig ko no, sa Philippine Army, which is wala man sang ebidensya. Nagatindog kita, no, mga kakifay, upod sa mga biktima. Kag of course, yara kita para sa ilang pamilya para matagaan sang hustisya. Kag subong, no, nagapadayon na ang paghatag sang hustisya. Kag kami sa Philippine Army, no, nagapasalamat sa aton nga mga pumuluyo nga nagabulig sa pag-report kag nagabulig sa paghatag sang mga insakto nga mga impormasyon sa aton nga mga kasundaluhan para matapos na kag masugpuan na ang mga pagpangikil sang among nga mga katapo sang New People's Army.

Maayong hapon kay Philip Luzande. Maayong hapon, ma'am. Gapamati kami diri sa Sagay City, Barangay Malubon, Volcanisig. Salamat, ma'am. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong Kagamuan, mga kaki-five, no? Kasunod sa Abril 19, sinila mga tuig nga inkwentro sa Toboso hindi magnubo sa apat pa ka mga sibilyan ang maluibon nga ginpatay sa Negros sa mga salin sang among mga katapo ng mga persona. Lakip na diri si Lindio Alvino, 42 anyos nga sibilyan nga ginpatay sang Abril 22 sa Sipalay City. Amumana si Jemar Mahusay, 53 anyos, isa ka mangunguma nga ginpatay sa nga May 5 sinila mga tuig. Amuman si Jerry Baitan, isa ka 53 anyos nga mangungumaman ang nga ginpatay sa Calatrava. Kagamuman si Joseph Agustin, kaga madamo pa ng mga persona, ng mga inosente, ng mga taho. So sa karon mga ka-K5, no, kung pabayaan tani sila kaga pasugtan naton nga magpistok, no, sa gobyerno, sa aton nga Secretary of the National Defense, daw pareho lang man nga ginapasugtan ta sila nga maging legal diri sa aton nga bugos nga Negros Occidental. Amo na nga ang rason sang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi siya magpasugot asang pistok sa ila kay tungod na kadamo na sa mga inosente, mga mamumugon, mga tigulang, mga inosente nga mga taho nga ginpatay nila nga wala sila sang ebidensya nga ato nga mga taho, mga informant sa isang Philippine Army. Kagkaroon, no, padayon kita nga nagapanawagan sa ilang magbalik loob sa gobyerno. Kagamaayong hapon kay Veronica Delgado Recto. Still listening again, ma'am. Pa-shout out KSS Federation Officer Andulawan. Andulawan Chapter Ilog Area, ma'am Jocelyn Mandal. Sir Tutong Ma'am Villega from Veronica Delgado Recto, Sitio Cali, Ilog Area. Aking bansa. Kag happy birthday kay Sir JP Hinoroso. Yes, happy birthday kay Sir Hinoroso diri sa K5 News FM. Maaya, happy birthday sir, no? God bless kag madamo pang ng mga tagipusoon ang mapasadya naton sa radyo. Halin kay Veronica Delgado Recto.

Shout out kaya Bobby Uyog, LDRRM Ilog Area, and Jake Buenavides, Sangsityo Garot, Ilog Area. From Veronica Delgado Recto. Kag oras natin mga ka-K5, alas 2:49 na kita sang hapon, no? Kadasig sang oras. Pag-estoryahan ta naman sa buong mga ka-K5, no? Pagkatapos ang aton nga mga topiko, kaginaan mo ang recent activities sang aton nga civil military operations, no? Kung sa diin ang aton nga third company. Magulang ko. Sang third civil military operation peacemaker battalion, no, nga nagpatigayon, no, padayon nga nagapatigayon na sang aktibidades nga mga kapleds o kuna community awareness, peace, law enforcement and development support, no, sa bahin sang Iloilo. So nagapasalamat kita sa aton nga mga pumuluyo nga yara sa presensya sang aton nga kapleds, no, kaya isa lang ina siya ka kadaw symposium, no, pero dako ina ang bulig sa aton nga mga batan-on sa aton nga mga pumuluyo para matagaan sila sang mga awareness, no, ilabi na gid ang insurgency awareness para nga malikawan naton ang mga recruitment sang pihak nga grupo kay wala kita kabalo base isa na ang aton nga mga kabataan nga gina hipos-hipos lang nga ginatoy-toy o kung gina-recruit sa pihak nga grupo. So, importante gid nga mahibaluan naton ang mga community awareness o kung ang aton nga mga insurgency awareness para nga matagaan naton na sang knowledge o kung ideas ang aton nga mga kabataan para hindi sila ma-recruit sa pihak nga grupo.

0: So amo ana mga ka K5 no, community awareness kung sa diin ginatagaan nato na sang mga knowledge, ginatagaan naton sa mga ideas ang aton nga mga pumuluyo sa isa ka barangay. Pagkatapos naton sila matagaan sang mga community awareness no, kaupod ang aton nga mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kaupod ang aton nga mga respective speakers no. Of course ang aton nga mga pumuluyo free sila nga mag-unsub sang ilang mga kamot para masabat ang ilang mga pamangkutanon. Kaga may feeding program man ta dira no, para samtang nagapamati busog kita, kaga may gana kita nga mamati sa aton nga mga respective speakers. Kaga pagkatapos ang community awareness no, mayara na sang kahigayunan no, nga peace na dayon ang aton nga mabatsyagan. Kagamo man ang community awareness, peace, law enforcement, kung sa diin diraan man naton ipasulod ang mga rules and regulations nga nahibaluan naton bilang isa ka residente no, kung paano maging maging maayo nga residente sa aton nga barangay. Kagamo man ang development support, kung sa diin padayon kita nga nagahatag sang suporta, padayon kita nga nag-communicate sa mga pumuluyo naton sa bisan na diin nga lugar diri sa Panay, kagalabi na gidiri sa Negros Occidental. Pilipino ako. Maraming salamat ma'am sa pagbasa sang mga greetings ko. God bless you always ma'am. You're welcome ma'am. Madamo man nga salamat ma'am Veronica Delgado Recto. Abi mo bala ma'am may kabatchmate ko nga Recto ang apelyedo sang pagtraining ko. Pertigid na siya sa iya kabuot kaga nagapanghataga sang pagkaon. Amo na nga miska naga training ko no. Busog ko gihapon. Ausos. Kagasubong nahidlaw ko sa akon nga kabatchmate no. God bless kaya Recto nga kabatch ko sang pagtraining no. Sang ga-training pa ko sa Philippine Army. Kagabasi parente mo to man kay taga Negros lang to siya. Nalipat ko galing sang iya apelyedo. Pero oo Recto to iya apelyedo. Oras naton mga ka K5, alas 2:53 na kita sang hapon. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagapamati no sang aton nga live, sa tanan nga nag-share, sa tanan nga nag-comment, sa tanan nga nag-react, kaga sa tanan nga nagapamati sang aton nga radio stations. Padayon lang kita sa pagpamati no, para mahibaluan naton ang mga weather updates o kun ano ang mga updates nga kinahanglan naton mahibaluan. Igagalang. Kag mga ka K5 no, asta diri lang kita danay, magakita ay naman kita sa dasun naman nga Domingo. Kaga sa aton nga programa nga 32nd CMOC, Webes kaga Martes kag Webes no, alas 9 tubtob alas 10, kaga Domingo alas 2 tubtob alas 3 naman sang hapon. Sa liwat mga ka K5 no, pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsad. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbiniligaya ko ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamo gid nga salamat mga ka K5.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
3: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon ang tawo, like wala ka binanyaga matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
3: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase, no? Sa sininga tion ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang gakatabo, Dok Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kung damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadito X500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: DTX 500. Nagatamo mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura. Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun lang ka. Pag DTX 500, agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
2: diri ang mga 16 hours gusto
3: ko. Lain yang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Negros Power.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Yun sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
4: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
6: Consumidores, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. Subong, amunang at magpagkasturyahan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert? Kag naaga manual load dropping si Negros Power. Ano po't silingon sini? Kaupot na subong si Engineer Phil J. Maglaway. Hello, Engineer. Kamusta?
7: It's okay, San Mark. Good afternoon.
6: Good afternoon. Engineer, bato-batohon tanin, okay, importante kidney. Last time, nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
7: Okay. Yung yellow alert is, this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is, may thin reserve lang siya. The load is just, the reserve is just right enough comparing to our generation. Doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari nan or MLDs. But during the red alert, kapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na ma-deliver ng madideliveran ng power yung buong say for example the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
6: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer ang gapangake gakin smooth nga agol piga brown out. Ano ni sang manual load dropping? Now, can you explain what is manual load dropping?
7: Okay. Yung manual load drop naman or MLD is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya nating pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid. And all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
6: Okay, what will happen if there is a grid instability?
7: Yun, could be ang frequency will drop and major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yun is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
6: Okay. Yun yung, so, this manual load dropping requested as well by the NJCP.
7: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NGCP to us. So, we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NGCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
6: How will you identify if anong linya da ang EMLD natin?
7: Okay. First things first, no, is what is exempted? Uh-oh. We are really saving those with hospital na feeders. Mm-hmm. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
6: Okay.
7: But after that is we are choosing those feeders nga na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect mm-hmm. on the service that we have dito sa ating franchise.
6: Okay, so binabalance din pala natin.
7: Binabalance
6: tagi dyan kung ano ang manual load dropping time. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping okay. Off yung specific feeder or line?
7: Lines, yes. That's a good question. No? If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nirorotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangang i-drop, nagro-rotate tayo hourly naman.
6: Okay.
7: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ngang 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik okay. yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakos tayo ng problem to the grid.
6: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
7: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaano kalaki yung ida-drop on each DUs. So, may ninominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. Mm-hmm. So, most of the time, nabibigyan tayo ni NGCP ng abiso in the afternoon na, mm-hmm. wherein mga 2 o'clock, mm-hmm. and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m.
6: Mm-hmm.
7: So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
6: With that, engineer, madamugid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sang maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin ng manual load dropping because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na ni God pa. So at least klaro subong sa atong mga sumidores nga this is also requested or request by the NGCP.
7: Correct.
6: Wala tayong control dito, so gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ka topic ko ang atong hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka importante ini nga kilanglanan naton nga mag-comply no sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check lang aton nga Negros Power page for any updates. Iniliwat si Summer Tigala, this is Negros Power at your service.
8: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulum kun wala sang kuryente, dulum. Tapos ang ginagamit namun kingki.
9: Sa aton pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sang Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Sangoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos nga wala sa kuryente sa ila panimalay.
8: Ako gali si Judy Sangoy, 57 years old, pumulo sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Madulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namun kingki, iba na sulo. Siyempre budlay gidya, kay kadulom gidya yai.
9: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kinky.
8: Ang mga kabataan mabudlayan sa mga ila mga gadget kundi indiin pa nagapa-charge ti karon may ari na kami nga kaugalingon ti siyempre nalipay gid kami nga nasug-an kami kag natuman nga gin patindugan kami puste kag kada balay may ara na kami nga kuryente tagsa-tagsa.
9: Suno kay Jody, bilaman katuig ang ilahangyo nga masugaan sila halin pasang una nga distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon nga nag-aksyon nga mapatigayon ang pagtakod sa kuryente sa ilang barangay.
8: Nagapasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon. Ara na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
9: Makita sa iyo ni Jody ug sang iya pamilya ang kalipay angay nga mas nangin masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
8: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasanagan ng amon mga panimalay. Salamat nga madamo, Negros Power. Thank you very much.

0: Mga kasubidores, nadumduman nyo ba na ang aton Nexus Power Saya sa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang aton mapisan nga mga linemen, ang maswerte nga barangay nga atong gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsumidores.
1: Inspired sa brand outro, kailangan kayo enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa TASA. Salamat kay nakalabot ko sila. Nagatagsawang sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayon nga nagdaog ko sa programa Subong. Nagapasalamat ko sa Negros Power nga nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Yani, mga konsumidores, bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power Saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Sam Martigala, reporting.

0: inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at Duatlaw.
14: 1.5 K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: ang imong immune system. D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Gah, ma-joyride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat!

0: 4Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman.
7: Yan, ibalis.

0: Sana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
0: Pina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract. Ngabunga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
3: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
3: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, GDTX 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: DTX 500.
0: Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura?
1: Mag DTX 500 na.
0: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigo lang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubin sa itad ang itsura.
1: DTX 500.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gari, no?
3: So may benepisyo gid
2: diri ang mga hours gasugod.
3: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
3: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RX unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hinana, sipo, kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
1: ang D3 Bio,
2: yung may PCO.
1: Ang Vizio,
2: yung may D3,
1: mabakas mga butika.
2: DTX 500,
1: nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura.
2: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ni kapalatian,
2: i-DTX 500 mo na.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500,
2: agad maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakar mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakar mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
11: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Moncrief, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, your text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: your text. The sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon, Night 12 Chinese Herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Number 1,
6: 1.5
7: K5
6: News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Gani ka kapala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX

0: Core Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Core Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Kadaragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro kakulkatol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nagustar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pagustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
3: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: apo tutum na
1: salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pagising.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty
1: Sea. Mabaka sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Domingo, Mayo 31. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2026.
0: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabatian magita sa 101.5 MHz sa using nga mga radyo.
7: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, isa patay sa triple collision nga nagluntad sa barangay Sumag, Bacolod.
0: Samtang sa balitang nasyonal, lalaki nga nagpakunok-kunok nga may ihibalo sa ginhamtangan ni Senator Bato, ginaresto.
7: Sa balita international, US, Britain, kag Australia nag-develop sang unmanned undersea vehicles.
0: Kag sa balitang sports, sa PNBF nagpagwa sang pahayag matapos gisuspindi sang FIBA.
7: Kag sa ato naman balita entertainment, Mati Hunyosa, fourth placer sa Britain's Got Talent. Las 5 o kung las 5.
5: Tulad panahon.
7: Sa aton nga weather update, ginalauman sa gihapon ang pagbubo sang ulan sa Negros Island Region subong nga Domingo, Mayo 31, bangod sang habagat.
0: Kalakip sa mga lugar nga apektado man sang habagat amo ang Western Visayas.
7: Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensyahan ang kasarangan tubtob babaskog nga pagbubo sang ulan sa nasambit nga mga rehiyon nga mahimo magresulta sa mga pagbaha kag landslide.
0: Samtang wala na sang direktang epekto si Bagyong Domeng sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas.
7: Last 4 subong nga hapon, nakita ng sentro ni Doming sa kalayoon nga sa ukon na 650 kilometers east-northeast sang Itbayat Bata, ukon Itbayat Batanes, may kabaskugo din nga 130 tugtog 160 kilometers per hora.
0: Nagapatayin man ang pagiho sang bagyo padulong sa north-northwest nga direksyon sang kadasigon nga 15 kilometers per hora.
7: Base sa forecast, ang pag-asa magabiya na sa teritoryo sang Pilipinas si Doming Lunes sang hapon.
5: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.

0: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Gindeklarar nga dead on arrival ang isa ka motorista samtang pilaso naman ang duha pa ka individual sa nagluntad nga triple collision sa tunga sa motorsiklo, hatchback kag SUV sa Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumag, Bacolod City. Sinilama nga hapon maukon Domingo, Mayo 31.
1: Ginkilalang driver sa motorsiklo nga si Joshua Hill Suarez, yara sa legal nga pangidaron kag residente naman sa Barangay Tabunak, Banwa naman sang Tuboso.
0: Sunod sa investigasyon, tuyo nga mag-overtake ni Suarez sa unhan nga salakyan sang aksidente ini nga nabunggo sa kasugatan. Gata nga Hyundai Stargazer kag bangod sa impact nagtabog uko nagtabog ini sa nagasunod nga Toyota Yaris Cross sa iya likod.
1: Gidayon man nga gindala si Suarez sa Bacolod General Hospital bangod sa nangangkon nga kapilisan apang ginbawian ini sang kabuhi samtang pilason man ang driver kapasayero sang SUV. Rason nga gindala man ang mga ini sa ospital para sa nagakaigo nga pagtatap.
0: Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang tatlo ka kun sa lakyan lagit ng driver sang hatchback para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Samtang nagdaog ang Barangay Granada sa Bacolod Chicken na Inasal Festival Arena Dance Competition naging patigaw naman sang Sabado, Mayo 30, tuig 2026.
0: Tema sa nasambit nga barangay, amo ang Timor-Leste.
1: Second placer naman ang Barangay 12 sa tema nga Malaysia. Kag third placer naman ang Barangay Tangob sa tema naman nga Thailand.
0: Sa pihak nga bahin, nakuha naman sa Barangay 12 ang kampiyonato sa Bacolod Chicken Inasal Festival Street Dance Competition.
1: Samtang second placer naman ang Barangay Granada. Kag third placer naman ang Barangay Estefania.
0: Lasay 8 sa iban pang balita lokal. 41 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iya upod sa inom sa syudad sang Himamaylan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
2: Patay sa kalalaki matapos nga ginbuno sang iya upod sa inom sa sitio Palayan, Barangay Kabadyangan, Himamaylan kahapon nga adlaw, Mayo 30. Ginkilalang biktima nga mo si alias Arnold, 41 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Samtang suspect naman mo si alias Ricky, truck driver, kag-residente naman sang sitio Tongo, Barangay Kabadyangan, Himamaylan. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, last 3:45 sang hapon, nagainom sang makahulubog ng ilingnon ang biktima at suspect upod ang iban panila nga mga kaupdanan. Ang biktima nagapanit sang mangga kag sunod sa suspect ini siya ginapahag sang kutsilyo kag didto na nga nagilinaway ang duha kag ginbuno sang suspect ang biktima nga naigo sa walang bahin sang iya likod. Nagpalagyo ang biktima apang wala pa nakontento ang suspect ginlagas ini kag ginbuno nga naigo naman sa tuo nga bahin sang iya liog. Gindala pa ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang suspect naman nakapalagyo kag parayang pang ginapangta sang kapulisan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang suspect sa pagpang-hold up sa doktor sa Barangay Jesse Nueve, nadakpan na. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
3: Nadakpan sa Purok Fatima, Barangay Sumag, pasado launa sang kaagahon, ang lalaki nga ginaligar suspitsado sa pagpang-hold up kag pagtaya sang pusil sa isa ka doktor sa Barangay 19 siyudad sang Bacolod tinalikdan nga Mayo 28. Sa joint operation nga ginkasa sang Police Station 9, Police Station 1 kag City Intelligence Unit, tigayon nga nadakpan si alias Tongtong sa sulod mismo sang ila Puloy-an. Paagi man sa bulig sang pamilya sang suspect, positibo nga ginatudlo sang mga ini si Tongtong sa likod sang nasambit nga krimen. Wala sang pagpangduwa-duwa nga gindakop sang Police Station 9 kag ginkasang operasyon sa bulig sang Police Station 1 kag CIU kag didto tigayon nga nadakpan ang nasambit nga suspitsado. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, poste sang suga wala makaluwas sa mga kawatan sa syudad sang Bacolod. Kabilya sang taytay gintaban man. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
4: Are ka bitin sa bosa ako sa agaw. Ang mga poste sa taytay, di ginubos sa mga kawatan, no, are o? Ginimos na lang lamo, no?
5: Dako ang parte sa streetlight sa Daranon agod maghatag sang sanag kag malikawan ang aksidente. Pero paano na lang kung pati ini ang kawaton? Sa Barangay 28, Bacolod City, nagpuhag ang mga residente malapit sa Gonzaga Bridge matapos maaktuhan ang duha ka mga lalaki nga amat-amat na ginataban ang poste sang suga sa lugar.
6: Kung may nakita ko nga duha ka lalaki dito sa Higad, Tubalaw, nang gaano ga padulom sila tapos inang puli una liwat sa balay nagtan-aw ko to sa ilaw ang poste ni blasang suga pero ginakwan nila ginauyatan daw matumba na siya
7: may nagdambal nga sa tagadalom may nakita sa kuno nga mga wire gina pangulo sa poste o di mga tao sa dalom nagkarangkaran na naging tan-aw nila kung sino ang gapang pangwa.
5: Halin sa walo tanan ka mga poste sa suga, lima na lang ang bilin, kag tatlo na lang kontane, kung tigayon nga nataban ang duha pa ka poste kagabi.
7: Akong gabi, ginapangakasan nila bolt. Pagkakagahon, alas dos, alas tres, amo na naguro pagpangbitbit nila, pangkatingon nila, mga wire pangwao nila, amo na nga naglaubos ng ano diyo.
5: Apesar nga naaktuhan, nakapalagyo ang duha ka mga lalaki matapos malagyo sakay sa tricycle.
7: Pagkadugay-dugay na nagkarangkaran ng damo na tao, gano'n, nabot na guro nila, nagsakay nila sa tricycle nila, nagnaway na, lagyo na.
5: Suno naman sa kay Barangay 28, punong Barangay Francis Elon III, magapablatter na ini siya karon sa kapulisan, kag may suspect naman ini.
8: Yes, pasakaan ko na sa kaso. Ay hindi na hindi mayong inaimo niya. No, niya property na kasiti, protection sa nagalalabay sa Drisa Taytay. Oras ng gabi yon may poste nga may suga na para magsana.
5: Temporaryo nga aras sa balay ni Cap Ilo ng mga poste kag inyang iyaman nga igadalon sa barangay Buwas nga adlaw Lunes. Samtang wala man makaluwas sa mga kawatan ng ini nga taytay sa Barangay 39 Bacolod City matapos amat-amat man nga gintaban sa mga ini ang kabilya sang taytay. Namutikan nga pila sa mga kabilya sang taytay ang nadula na kag may inagyan pa sang tiniltigan. Sa karon pila ka porsyon sini ang delikado na bangod wala na sa may makabulig pugong sa tion sa aksidente sa lugar. Upon sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National.
10: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, naglabot sa 3 bilyones ka pesos ang balor sang pananom nga nahalita o kunahalitan bangod sang moisture stress.
1: Ang moisture stress, isa ka kondisyon sa liin halos wala nakabaton sang tubig ang pananom bangod wala nagabubo o kun delay ang pagbubo sang ulan nga nagaapekto naman sa tubo sang tanom.
0: Kalakip sa mga nahalitan amo ang mga talamnan sang mais.
1: Kalabanan naman sa mga naapektuhan amo ang yara sa Luzon, sunod naman sa Department of Agriculture.
0: Sa iban nga ukon sa iban nga bahin, ginpaandaman sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon ang sinuman nga nagahatag sang sala nga impormasyon na hanungod kay Senator Ronald Bato de la Rosa kag iban pa nga mga individual nga ginapagita sa mga otoridad kag ginakabig bilang fugitive of justice.
1: Ginpagwa naman ni NBI Director Melvin Matibag ang warning matapos nga naresto ang isa ka lalaki nga nagkontak sa mga opisyal sang gobyerno kag nagpakilala bilang isa ka amay nga nagaatipan sa iyang anak nga nagamasakit.
0: Nagpakilala man ang lalaki nga trabahador sang anay gobernador nga si Chavit Singson.
1: Bangod sini, nagpadala na sang 10,000 ang 10,000 pesos ang NBI agud magamit sang suspect sa iyang nagamasakit nga anak.
0: Matapos sini nagpangayo sang mas dako pagin nga kantidad ang lalaki.
1: Ginbulgar man ni Matibag nga ginset up niya ang lalaki nga nagpakita sa personal apang nagapati si Matibag nga napanagupnupan ini sang lalaki gani hinali lang nga nadula apang nakit-an sa isa ka kondominium yung unit sang Mayo 19.
0: Ginpaligman sang NBI nga nakuhaan pa sang shabu ang suspetsado.
1: Sunod naman kay Matibag ang magka-alarma ang insidente bangod na ibaluan sang lalaki ang contact number sang pila ka mga matagas ng opisyal sang gobyerno. Wala naman ginhingadlan sang NBI ang suspect.
0: Samtang ginahulat na lamang ang warrant of arrest para kay Senator Jingoy Estrada kasunod sang ginpasaka nga plunder ka graft cases bakukon batok sa senador sa Sandigan Bayan.
1: Magatiner sa New Quezon City Jail male dormitories sa payata si Estrada.
0: Mismo si Department of Interior and Local Government o kundi ALG Secretary John Vic Remulla ang nagkumpirmar nga handa na ang selda para sa senador.
1: Base naman sa allegasyon, isa man ang senador sa mga nagkagbaton sa kickbacks o kung komisyon gika naman sa 563 milyon eskapesos ng balor sa nagkalain-lain ng mga flood control projects.
0: Yung klaro ni Remulla nga mahimo man nga magdesisyon ang Zandigan Bayan kundiin nga prisuhon o kung prisuhan ibutang si Senator Jinggoy.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, posible nga dako ang mabuhin sa presyo sa gasolina kag diesel sini nga semana.
0: Base sa resulta sang trading sa international market, mabuhinan sang 7.50 tubtob 8.50 kada litro ang presyo sang diesel sa Martes, samtang 4 pesos tubtob 5 ka pesos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
1: Sini nga Lunes iga-anunsyo na sa mga kumpanya sang langis kag Department of Energy ang official nga price adjustment.
0: Magaumpisa naman ang ukon implementasyon sini nga Martes. Lasay sa Jesse Shete.
9: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, gin-anonsyo ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth nga updanay karon ang United States, Britain kag Australia sa pagdevelop sang unmanned undersea vehicles bilang kabahin sa gila Trilateral AUKUS Defense Pact.
1: Sunod sa joint statement sang AUKUS, ang delivery sa nasambit nga vehicle ang mag-aumpisa sa tuig 2027.
0: Ang nasambit nga programa ang magapasanyog sang reconnaissance kag strike capability sang tatlo ka mga nasyon.
1: Kabahin ini sa ginatawag na Pillar 2 sang AUKUS nga nagatuyo sa pagpalambo sang modernong teknolohiya sa depensa. Lakip na ang quantum computing, teknolohiya sa ilalim naman sang dagat, hypersonic technology, artificial intelligence o kung AI, kag cyber technology.
0: Gintukod sang tatlo kapungsod ang AUKUS sang 2021 bilang kabahin sang ila pang paninguha nga mapunggan ang padayon nga pagdako sang impluwensya kagahom sang China sa Indo-Pacific region.
1: Ginakabig naman sang China nga delikadong kasugtanan sang AUKUS kag nagapanumdom nga mahimo ini magtuga sang regional arms race.
0: Pahay naman ni Britain's Defense Secretary John Healey nga ang mga unmanned undersea vehicles ang magapaligon sang abilidad sang tatlo kapungsod sa pagatubang sa mga pamahog lakip na ang pag-target sa underwater cables kag pipelines. Lasay sa Jazz in 9.
9: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Nagpagwa na sa pahayag ang Philippine National Volleyball Federation o kung PNVF matapos ini nga gisuspendis ang Federation Internationale de Volleyball o kung FIVB. Suno sa PNVF, ginatun-an na nila ang implikasyon sang suspension kaupod sa mga advisors kag stakeholders. Dugang pa sang PNVF ang prioridad sini nga pagasuportahan ng mga atleta ng mga Pinoy kag madayon ang partisipasyon sang pungsod sa international competitions.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Mati Honyosa, fourth placer sa Britain's Got Talent. May chika si K5 May Hikilan.
10: Nagtapos ang Filipino singer nga si Mati Honyosa bilang fourth placer sa Britain's Got Talent Season 19. Antes nga nakasulod sa finals ang Pinoy, nakaangkon ini sang duhak Golden Buzzers. Ginkanta ni Mati ang Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor sa entablado sang kompetisyon sang Sabado, Mayo 30, 2026. Nagdaog naman sa kompetisyon ang mga Hawkstone Farmers Choir, taginsundan ini sang Celestial ng isa ka Drone Art Collective. Samtang third placer naman ang dance duo ng Sunday Anastasia kag Salsa. Si Mati ang tumandok sa Mandaluyong City kag naging contestant sang Idol Philippines sa tuntuig 2019. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Congratulations gyapon kay Mati Honyosa. Nakita ko naman
11: din siyang sikat
0: sa Britain's Got Talent.
11: Before
0: sa Idol Philippines, I think. Doon muna nabatian ko kay K5 May. Pero nakita ko niyang first yung audition sa Britain's Got Talent. Nag-golden buzzer ni siya bala.
11: Wow.
0: Bongga ini siya. Naming iyang, naming voice.
11: Actually, ang mga Pinoy beyond sa when it comes to singing career ka kay 5G, grabe mo. Nagpamayagpag man kitaya.
0: Yes. Kay actually before ni siya nag Britain's Got Talent, damo na ni siya ginintrahan man ng mga competition diri sa Pilipinas. Pero dito siya nag-boom. So, fourth placer. Not bad para sa isa ka Pilipino.
11: Pila kabilog na lang pag-audition ka pa lang, pila na ka magaling niya.
0: Yes. Uy, kapila siya pala, kapila siya mag-golden buzzer, kadua. Hindi lang ko sure ha. Kay ang una ko ni nakitaan nga nag-golden buzzer siya sa iyang audition. And then, golden buzzer siya liwat. Congratulations, Gapon, for representing the Philippines sa international stage, Mati Honyosa. Damo ni mga Pinoy, aside kay Mati, kadamo man sa mga nag-represent man sa Pilipinas, mga Pinoy nga nag-audition.
11: Anong ginang art something na, kung di mo dumanta sila ni Jed Madela, ni John Bira, tapos ang isa man to ka sa Pilipinas Got Talent man, mga bata pala, mga champion.
0: Dumduman ko si Alisa Bonaobra, doon nag-international man na siya, hindi na ko kadumdum kung di ini siya galing ano. Kadamo, so, sa mga
11: nami,
0: Pinoy.
11: No, that's why siguro nami, guro nga may support gid ka kay 5G sa mga talents ng sang Pinoy. Ang problema sa itong bisa support sang gobyerno.
0: Kung talent, ang talent sang Pinoy, ya, talentado gid man niya ang Pinoy. Ang kulang sa aton
11: support sang gobyerno gid. Kay kalabanan diri ma-notice mo iban nga pangayo solicitation just to participate and dalon ang pangalan sa Pilipinas.
0: True.
11: Which is sila nga mga talentado ay do salute kay 5G. Ang muning punto ko, sila ga paninguha, sila ko galingon nga kwarta pundo para iga pa ibabaw ang pangalan nga Pilipinas.
0: True.
11: Ang nahimo sa mga butigon nga mga politiko subong, sila yung nagapanaog ga ginadrag nila
0: padaog
11: ang pangalan sa Pilipinas. Which is ayo, yata ko lang problema kag K5 Rods naman.
0: Oy, before we end kag K5 Rods, we would like to greet happy birthday kay ka K5 Jean Paul Generoso. Sir JP, happy birthday sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources.
11: Yes, happy birthday Kuya JP.
0: Oy, happy birthday man sa Vice President gid sa Pilipinas.
11: Si Vice President Sara Duterte. Dungan sila gali, no?
0: Oo, dungan sila.
11: Happy birthday sa inyo nga duha, mga Vice President.
0: Oo, mga pariyugi sila nga Vice President, ka K5 Jules.
11: Ang atong diri is pagpanamihan ko kabay pang maglawig gamo sa kalibutan.
0: Kabalo ka na, nga agin na salaan siya before. Dungan sila birthday. Pero tiyan mo na no, gina-wish na to ng mga K5 na to nga nag-celebrate man sa ilang birthday subong adlaw. Kasi sa mga graduates nga nag-graduar na subong adlaw.
11: Like congratulate ha, sa manghod mo.
0: Ay, wow. Yes, duwa sila.
11: Duwa sila?
0: Duwa sila.
11: Ang isa man to nakita ko sa post?
0: Subong adlaw ang isa.
11: Ah, okay.
0: Diba? Wala na ako estudyante. So, nag-graduate na sila.
11: That's the reason why. Oh, that's the reason.
0: Same course, lain-lain lang ang school.
11: That's the reason why nga sa madasun nga tuig, nagligad na tahap ako ni Gambal, libre ako bikape. Kay pare balaan namon nga ti pareho kami nga duha nga nag-struggle, no. Subong kay di mga graduates na ti bus-bulos na kami ni.
0: Yes.
11: O mga pito sa DSBOD, go. Yes, of course.
0: Wala na ko.
11: Ang plano namon ano mo? Siyang ma-lead sang pack. Tapos sunod ko, tapos si Yadurustan.
0: Piyo.
11: Oo. So, kung gusto sino mag-upo, dapat puti ang salakyan.
0: Ikaw na nabala, Sir Jules, ah. Mga ka-K5, amuyatong dalagaw ng mga balita sa mga Domingo, Mayo 31, 2020.
11: Bante naman buwas nga adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largabi sa program, kaupon si ka-K5 Julius Marivelle sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod. Kami inyo ng itag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
11: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
13: D3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
13: ako, tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
22: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
21: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
23: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number 1.
27: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorca.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca Vista!
1: Ini ang inyo bagong atilimanan sa balita, ihibalo komentar Ontario kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: nga Biyernes nga adlaw dito sa Banwa Sanggiwan. Madumduman nga ini ang giwan amo ini una ang gindalasa sang bagyong Yolanda. Pila katuig na ang nakaligad apang nagligad nga Biyernes ini tostado bangod sang init sang El Nino phenomena. We'll be having more of that karon dugdugay kay ginpagwa man sang pag-asang panugyan nga mangin normal to near normal ang ulan diri sa Negros Island Region o kon NIR apisar nga mayara sang El Nino nga pagabatsagon ang bugos nga pungsod Pilipinas and in fact mayara sang possibility or probability nga mangin super El Nino ang aton pagabatsagon by 2027. Lorga, more of that karon dugay unahon tanang kaimtangan sang peace and order dire sa aton nga dakbanwa.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Hibaron takarang dugudugay ang development angot sa natabo nga pag-hold up sa isa ka doktor diri sa Dakbanwa. Samtang karong dugudugay, baroon taman kung nano ang natabo sa binulan ng kaso, at least 8 months ang natabo nga pagpatay kag allegedly ginhimuslan nga just 7 anyos nga bata nga si Freya May Go. More on that karon dugdugay. This time, ibalunta ang latest update. Another exclusive, sunod-sunod na ini. Gikan kay Chel Patino. This time, isa kababayeng nga doktor gin-hold up diri sa Dakbanwa na nung natabo. Let's have Chel Patino una sa iya report. Chel, good evening. Peskamin.
2: Niya nga nadakpano sa Purok Fatima, Barangay Sumag, kay nasang kagahon pasado launa sa K5 Jules. Ining lalaki nga ginatudlo suspetsado sa pagpang-hold up bala sa K5 Jules sa isa ka doktora sa itong tinalikdan nga may 28 sa may Barangay 19 diriya sa syudad sang Bacolod. Now, ining lalaki nga nadakpan kay nasang kagahon kay K5 Jules, siya ni ang nakita sa video bala nga nagalagas sa doktora kaga may bitbit nga armas kag tiamo ni siya ang kumbaga nagtaya bala ka K5 Jules kag nagbutong sang bag sang doktora. Ginkilala ang lalaki nga ini kay K5 Jules nga si Suhot o kon alias Tongtong kag K5 Jules kag base sa background checking sa mga kapulisan ining si Tongtong ang suspetsado sa pipila man kapag pang-hold up diriya sa syudad sang Bacolod. Isa na dira kag K5 Jules sa ginalantaw karon man kung may konektado ini sa pag-hold up sa asawa sang fiskal diri bala sa may barangay Tangob sa K5 Jules.
0: Asawa sang fiskal?
2: Yes, kay K5 Jules. Hindi lang ko sure kung ano ang apelyado sa fiscal, but gina-check pa nino sa police station 8. Apang daw negative, daw hindi ko no mag-ako ang suspetsado kay sila nga nalipat na sa kono kay K5.
0: Pero when was that? Ang reported hold-up?
2: Last year, I believe, kay K5 Jules.
0: Okay.
2: Ti agin katuan man to siya agin pamangkot ni angot sa among krimen but ang suspetsado ang wala mag-ako kay tingiya sa bad sa mga kapulisan nalipat na sa kuno sa kadamo na sang nabuhat niya bala napapang hold up do hindi niya na madumduman kay K5 Jules. Oo, ti una sini kay K5 Jules antes pa man gin patigayon ang joint operation sa police station 9.

0: Police Station 1, ang aton nga City Intelligence Unit, nagpadulong ang pamilya ni Tongtong dito ya sa Talatapan sa Police Station 9, mm-hmm. ang Iloy, kagang iautod kay K5 Jolt nagkadto dito, agudto nga isugid bala ang ginbuhat sang ila nga bata kaya sa utod niya nakulbaan sa bala ka K5 Jolt kay butangan na bala sang reward money. Mm-hmm. I believe ang last nga nakabutang amount was 200,000 pesos kay K5 Jolt. Nakulbaan ang utod niya nga basi bala kon ano matapo sa magulang niya inkaso nga lagson gid ining reward money nga gintanyag sang syudad with Mayor Greg Dasataya kay K5 Jolt. Ti isa ina sa mga rason nga ang nagdesisyon sila nga ipadakop na lang ang ilang himata kay K5 Jolt. Ti after nga confirmed no nga ara
1: Chell?
0: Tungtong. Yes sir.
1: Bali ang nagatag sang information sino specifically ang iya mga utod.
0: Ang iyang manghod kag Iloy mismo kay
1: K5 Jolt. Okay.
0: Makita man naton kagabi kay ti eksklusibo nga naopta nato no ang ila operasyon kag K5 Jolt sa pagdakop sining suspect nga naga hilibion ang Iloy apang ti sakit na sa ulo dugay bala kag K5 Jolt hindi na magwantas ang Iloy kay daw bisan sila kung nasa sulod balay nila nagakadula ang ila gamit kay
1: ginabigya.
0: Yes kay K5 Jolt.
1: Ano ni pati ang gamit nila sa balay ginabaligyan, nakita mo kung anong gamit sa sulod sang ila balay?
0: Sa aton pagpamangkot sa utod ni Tongtong, allegedly daw tubo ni kuno ka K5 Jolt na daw ginbakal nila sa hardware around 2,000 pesos. Ginpaulian sa tupad balay nila sa 600 pesos kay K5 Jolt.
1: Ano pagid ang iban nga mga gamit nga ginapangtuklo ya sa iya pamilya mismo?
0: Kisa cellphone ni mama niya. Ginabligyan niya dira sa mga tupad balay niya ginagawad na lang sang Iloy kay ti gamiton man pala kinahanglanon o galing kay ti hindi mapunggan ang bata sini kadamo naman kuno sang
1: may testimony nila. Ang iya nga ginikanan ang nanay kag utod nga may ari ni siya drug dependence wala
0: may ara ka kay Sir Jolt
1: ang
0: Iloy kag ang manghod kag ti kun
1: so bali typical ini nga behavior sang isa kaadoy nga pati pamilya mo kawatan mo.
0: Yes, kay K5 Jolt, kay Tikon siya, gani ko na pa makuton, mayo na lang ako na magsuyo siya, kaysa magbaligya sa shabo. Doon pa mo pa na yung ginarason niya. But anyway, moving
1: ati
0: forward.
1: Ati okay lang galing mang hold up, basta hindi mo lang pagpatsyon na muna.
0: Oo, ang buka na isa pa ng K5 Jolt.
1: Grabe ba?
0: Ang pusigin pa, mangkot man ito ng utod niya, kumiyari na siya blan sa mga armas, like mga pusil daw po na, no? Ang sapat sa utod niya, wala na siya armas, kagang gingamit sa pagpang-hold up sa doktor, allegedly, sa pellet gun. Kay K5 Jolt, pellet gun sa iyang hinablos. Amo na ang testimony sa iyang manghod, nga may bata.
1: Pellet gun?
0: Yes, sir.
1: Ano nga klase pellet gun? May ara mga pellet guns? Nga daw replika, nga daw tuod-tuod, gid nga pusil. Ini yan ano nga klase pellet gun ini?
0: Typical nga hampanganan, gid ya kabata. Bala ka K5 Jolt.
1: Anong kolor?
0: Itom.
1: Itom, gid ya?
0: Video ka K5 Jolt, yes. Kagati, suno sa iya daw, ginhaboy niya to kuno ang pellet gun. Wala na recover sa mga kapulisan na kainas ang kaagahon. Pero ang motor nga ginagamit kay K5 Jolt sa pang-hold up ang na-recover dito sa balay naman sang iya mga ginikanan kay ti nakaseparar ng ila balay kay K5 Jolt. Ang ila balay are diri sa may Fatima apang ang iyang amay kag Iloy dito niya nagapuyo sa Daka Homes. Ti ara na to ang motor kay K5 Jolt dito gina-service man ako na sang ila nga kamanghuran nga nag-eskwela kag ginagamit man sang iya amay kaso por kaso may baklon da be or may kalatuan para makadali-dali balagwa sa among sa division. The one night sa May 28 nagwa na siya kuno sa ila puluyan around alas 8 sang gabi kay K5 Jolt kag naghambal nga may katuan lang siya pero wala na kabalo ang manghod na dito gali siya nagdiretso sa balay sang iya ginikanan kasi ang balay ginapuyan niya upo niya dang manghod niya na kay K5 Jolt. May bata nga isa kag ang partner man sa manghod niya and the rest do kaginaparentahan nila do boarding house style abi do kamo na kay K5 Jolt ang sa likod pero ining si Tongtong ang may-ara man niya sang iya kwarto sa second floor sang balay kay K5 Jolt. So nagkadto dito siya around 8 p.m. kasi ang insidente sa pagpang-hold up sa doktora daw ara sa mga 9 p.m. pasaka na mo. Ginkuha niya to ang motor kaga bisan ano pa nga balibad sang Iloy balati syempre wala na may mahimo ang Iloy gingkuha yagid ang motor without knowing ang motor gali ang purpose kaya sa paghulam niya sang motor mang hold up sila so isa ka Yamaha Sniper 150 color yellow ini ka kay 5 jol
1: pero sinuning gadala
0: si ang gadala mo nang iyang upot sa pagkong hold up
1: hindi ni what I mean sa iya mga ginikanan, may nagagamit pa sang sining motor?
0: Yes, sir. Ang iya nga manghod, actually, gina-service in sa eskwalahan o college na ning iya nga utod.
1: Okay.
0: Ginagamit man sang iya amay. Yellow ang duag sang motor nga ini kay sa Jules, kag positibo, nga ginkilala man ini sang biktima o kuno ni doktora. Okay, 5 Jules. But before pa nadakpan gali si Tongtong earlier last night nadakpan ang upod niya which is kung makita natin sa video sa pagpang hold up amo ni ang nagadrive sang motor kay 5 Jules
1: Danay,
0: si Tongtong.
1: Achel ining ginapakita nga ginpusasan ka pulis si Tongtong ni ukon ang driver.
0: Si Tongtong.
1: Si Tongtong ni mismo. Wow. Ano ang iya ni Chura Gupi na ginukon na daw hitsas palawas?
0: Well, actually, pag saka to ka kay 5 Jules sa sulod sang balay, muok ang tulog ni Tongtong. Kung sa mga kinaliye pa balang lingwahe ka kay 5 Jules, daw downing na siya. Daw,
1: ay.
0: Muna, daw palunod.
1: Kay 5 Jules. Pero na wasak siya, naka-kwani siya, naka-one deck ni siya na nung aplastada.
0: Ang amo nang hindi ta ma-confirm kay Sir Jules pero sa tupad niya may mga makahulubong ilim noon dira eh sa sulod sang iyang kwarto. So possibly
1: di, pero nanoning ila nga puluy-an sa sumag do kapigado nga lugar o kondo may arang-arang nga pamilya ni.
0: Actually do ka okay man kay Sir Jules wala sa mga idol ah nga lugar nga ti may babaw dalom kag kumbaga do ka gina under construction pa kay ti ginadugangan ng mga kwarto kay ginaparentahan ini
1: pero si Tongtong niya wala niya obra
0: wala trabaho mga utod niya lunsay mga gaululubra niya sa Japan sa dumay kaya kag ang
1: dali ka
0: ang iya Iloy kay K5 Jules ang kumbaga daw gintawag ini siya sang Iloy niya nga spoiled abi kay tita na ang ginahatag pero tito hindi it bala enough kay K5 Jules not enough nga tikinanla niya pa yung magwa para manghold up para isustener siguro sa bisyo niya kay K5 Jules. So ang incident sa pagpang-hold up once again natabo May 28 nakuha sa doktora ang isa ka iPhone 17 Pro Max ka K5 Jules kag isa ka Samsung Galaxy do A55 I believe 5G do amo na K5 Jules ang nakuha tanan sa doktora kag wala na declare kung pilang kantidad ni tanan ka K5 Jules
1: Chel?
0: Kun, yes sir.
1: Katuan ko bala ang specific nga incident itself? Mm-hmm. Di inatabo gani ini once again?
0: Sa may barangay 19 ka K5 Jules.
1: Ano ningin katuan sang doktora na ano ni ATM?
0: No, it's an apartment. So, dira siya nagapuli. Halina siya sa trabaho niya ka K5 Jules.
1: Okay.
0: Mapuli na para magpahuway. Iti ang doktora sa pagkaibalo na to na nagatrabaho sa isa ka pampublikong hospital dari sa Bacolod.
1: Ay, government employee, galini.
0: Yes, sir. Ang barangay 19, ara na siya lapit sa Burgos. So, basically, may ara dira hospital nga lapit but not yet confirmed kung dira. Gidman, kay Kevin Jules, nagatrabaho ang doktora but amo na may isa na da ka hospital nga medyo lapit-lapit. So, possibly, dira nagatrabaho ang doktor kaya dira siya nagarenta malapit man sa iyang ginatrabuhan. Let's say, do ka mga one ride lang.
1: Mga pilang Jules. Edad ni isang doktora?
0: Ara sa mga 30.
1: 30 taon.
0: Yes,
1: did she actually fight back? Nagbato ni siya sa hold-upper?
0: Well, kung aton basihan ang naglaptang video or CCTV footage online kay K5 Jules, makita nga nag-resist ang doktora mo. Hindi yung paghatag ang iyang bag. O galing kay T, sa latter part, doon nadagdag ang ginauyatan niya ng bag sa kamot niya, ginpudyot niya. That's the time nga ginbugnot na ni Tongtong ang iyang pakpak. Dito ang iyang mga personal belongings kay K5 Jules, including ang iyang mga cell phones.
1: Okay.
0: Yes, so amo na kay K5 Jules. Kaya di, gilayon nga gin pa-blotter, ini sa kapulisan, nag-tracking ang ato ng mga operatives. Kaya di, wala pa pala siguro na off ang mga nakalag-ins dira sa iCloud, sa iPhones. Nakita sang kahapon, sang hapon, as per Sir Albert C., sang CIU, nga ang cellphone ara sa Dilarama ka K5 Jules.
1: Okay, the usual.
0: Yes, kundi dira ma pwede mo mapa reset ang iyong cellphone o mapa-bypass, let's say for iPhone being ang mga users, but nadula. Kung magkagadula-dula ang login, siguro ginapatay-patay, bala ka kay 5 ang cellphone, amoy na ang isa sa ilangan ng yun, kumbaga, na Sundan, Manila. But nevertheless, di ang mga pamilya, ganyan mismo, ang kumbaga nag-hatag sang ideya sa mga kapulisan, kundi in ni madakpan ining si Tongtong. Now, as to the reason nga agin padakop nilang ila mismo himata, mayroon kita dira sa interview with Danny, ini siya ang manghod ni Tongtong kay 5 Jones.
1: Let's have Danny. Danny, nga agin padakop niyo sa Tongtong?
2: Mga around 8 lang, 8 p.m.
3: Naglakad siya?
2: Naglakad siya.
3: Oo, tapos?
2: Tapos, suway ko kabalo kong din sa pato. Tigali kayo.
1: Si Danny, babae ni Chell.
0: Yes, sir.
1: Ah, okay, okay.
2: Tapos, pagka ano, amo na ito eh, huwai na kami kabalo kung alas ano sa nagpuli or ano. Mm-hmm. Pagka, ano da yun, nang nakita naman sa Facebook, kambal ko nga motor man ni Namon, kikilala, oo. Tapos, kambal din sa Facebook nga nangawat ko nun sa doktor. Na.
3: Pero ano man lang ang iya background ni before, may mga amo naman siyang
2: may hara naman.
3: Mm. So, anong nagtulod sa inyo, bimam, nga makadto ka mo sa police station?
2: Hindi naman, ano, amon nga utok eh, base, in kaso, di ba ginagdaga na sa 200K? Ito yung kaso, yari doon to yung balay, at di kami madalaig eh, nga kaara ko da balan, bata ko pa. Mm-hmm. Akong partner pati. Amo na yun na giambalan ko sila ni mama. Ang mga utod ko. O tanin, ma-prison. Ang saya kayo eh. Para babuinan man ugtas ni mama siya.
3: Mm-hmm. So sa imo bahay niya bilang utod, ano na ba tiyagan mo karoon kiti utod mo managyapon mo?
2: Kaluoy eh.
3: Kaluoy pero?
2: Luoy kay ano eh, nang makita mo sa nga priso sa luoy-luoy ganyan.
3: Mm-hmm. Galing kiti daw ano?
2: Galing kay hindi. Nagid mapunggan, bela, mga ano.
0: So, moto ka kay 5 Jules. So
1: hey, pero, ang utod niya ni si Tongtong, pila na niya ni once again?
0: Ara, sa mga lapit-lapit, 40 taon, guro ka kay 5 Jules.
1: Okay. Wala gini siya kaagi ubra sa iya kabuhi?
0: Ang hindi lang ko sure ko nakaagi na siya ubra. Hmm. But sa record niya ka kay 5 Jules, may ari man niya siya sang, I believe, warrant dito sa Iloilo, sa amuman nga kato ka kay 5 Jules.
1: Hold up.
0: Kag dinirin sa Bacolod, kagi na niya siya preso, daw mga anom katuig, amuman nga kaso, pero tipagwa daw wala pala katudlaan ka kay 5 Jules, daw sang ulihi, sakit na sa ulo, sang iya nga ginikanan, ti may mga edad ng ila ginikanan, isama na sa ginalanta po nga ti, hindi na tani, bala magugtas ang iloy nila, kaya ginahatag man sa iya
1: ka na, okay.
0: Agit bala ka kay 5 Jules.
1: Kunak mo, kwan galin siya katapos ang BTS?
0: BTS?
1: Oo, hindi yung boy band sa Korea, ha? Book class to close na chair galin ni siya.
0: Correct.
1: Hindi, amuaw. Ay, Diyos ko.
0: Wala ba lang ang BTS?
1: Ang kwan na bantang, anong ganun lang, Korea na iya.
0: Oo, lain pag hindi ka kay 5 Jules ako, ang definition.
1: So ano na iya?
0: Baboy tatlo shin.
1: Ano na? Ano na? Isturahe ko na buwas, ha? Isturahe ko na buwas. Pero Danay, ining si Tongtong, apparently, wala siya ya disability.
0: Wala.
1: Wala man siya balatian.
0: Wala.
1: Kompleto ang lawas.
0: Correct. Wala.
1: Oo, may linghod pa. Pwede ka pangita, ubra.
0: Correct.
1: Ti animal na himo siya hold upper.
0: Correct.
1: Oo.
0: Lang daw kay easy money. Kaya
1: gani. Jones, ang lain pa, pati pamilya, yakawatan niya.
0: Amo na da, ang isa
1: oo.
0: Pa. At ikundira lang sa ila, sunod sa ilo niya daw ka, mabaton lang sa nanay niya, pero yung makita siya bala.
1: Oo.
0: Nga amo nang ginabuhat niya sa iban nga tao daw ka, hindi naman ako no amo. Kabudlay, tolerate. Kaya from
1: correct.
0: Jones. And at the same time, kabudlay man para sa ila nga isungka kung tani, o galing kay tiba si amula ni kunong pamaagi nga, at least makita nilang bata nilang nga safe. Kasi kung araw sa galagaw-lagaw, galayaw, hinali, matisgras siya ka kay 5 Jules forever, nga hindi yan nagit makita ang iyaanak. Duka mo na ang panindugan.
1: At igaling kay ang gwa sine, may mga ginikanan kag mga pamilya subong, nga kundi kun ang bata gamay pa may ara daycare nga ginatawag.
0: Mm-hmm.
1: Inang dira mo ibutang samtang gaubra ang ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Ti may ara ya iban nga kun ang bata nila dako na ang imuon mo daw daycare ang prisuhan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kay ti pakanon siya sang gobyerno.
0: Mm.
1: Gwardyahan sa sang gobyerno.
0: Mm.
1: Ah, amo na.
0: Mm.
1: Ay, pwerte, no? Pero, I was quite surprised because you know what, Chel?
0: Yes, sir.
1: Of course, te, congratulations, naka-exclusive ka sa sininga balita. Ikaw yes, una. Mm. Pero ikaduwa, I think this would be the first time nga nakabati ko sang kaso nga tungod sa CCTV footage na solve ang kaso.
0: Mm-hmm. Yes.
1: At least dasig.
0: Correct. Okay,
1: less than 24 hours na dakpan.
0: Mm-hmm.
1: Nga anong natabo, pwede man lang gali.
0: Mm-hmm.
1: Nga ako no, paano?
0: Sige, ginakuha nila kay Five Jules. Kumbaga ang tracking kagang inagyan sang suspetsa dodo ka tama bala ka para sa ila visible kagdasig na sundan kay Five Jules.
1: Pero does it also follow nga kundi ang police may ara na sang ginatawag rogues gallery inang picture bala sang mga tuklo kriminal.
0: Yes,
1: ari na nibot silingon si Tongtong sa Rogues Gallery.
0: Yes, correct. Okay,
1: kung amo may ara na siya sa slambok sang pulis.
0: Yes, sir. Doon sa sulit na lang pala nga ginabuhat niya.
1: So, grabe, kung baga, no?
0: Hindi na siya bag-o para sa mga kapulisan naton. Kag wala siya nagapalayo. Kung baga, dira lang na, sa Gyapo, no? Dira lang siya sa Ilabalay, nagahunong yung kaso daw kainit sa Guabe, mapahuwayhuway na siya tulugan, yung dabi pila kadlaw.
1: Grabe.
0: Agwa naman ko daw medyo bugnaw na, daw ka manog type, kaya sa Jules na, daw ka mo na.
1: Ay, grabe, no? But at least ang importante na solve ang ininga kaso.
0: Correct, kay Five Jules. Well, congratulations, good, no, sa aton mga katapos ang kapulisan sa pagpanguna, no, sa aton City Intelligence Unit, Police Station 9, kagang aton nga Police Station 1, kay Five Jules.
1: May 28 na tabo ang pag-hold up. Kagapon, May 30, nag-presscon ang pulis, kag si Mayor Greg.
0: Yes, sir.
1: Oo. So bali I thought nga nagpa-press con and then natabo lang gulpi bla hindi gali.
0: Hindi.
1: Yes, bali nagligad pagaling ina tabo.
0: Yes, sir. Okay. Kasi after the incident sa pagpang-hold up, ang police station 1 ang may-ara na yang adaan trace sang mga suspect kagti ang upod niya gani no nga si Rem among nagadrive sang motor una niya nga nadakpan kahapon o kung kagabi-rather ka K5 Jules and then next si Tongtong sang kaagahon na.
1: And then ang importante man di Chel atong reported hold up sang isa ka foreigner na dakpan man to ang suspect.
0: Ang atong sa Mansilingan? Yes, K5 Jules no ang
1: although accidental to ya kay by bust operation nga na-report mo man exclusive.
0: Correct. Kita mo sa cover sang bypass operation very sa good. Station 7 kag ang ila subject sa nasambit nga bypass amo man ang nagbuno sang foreigner diri sa Mansilingan kay
1: K5 Jules. Ko na mo duwa na ka serye sang exclusive. Ikaw permi na kauna.
0: Yes,
1: ang natigayon mo nagligad nga semana. Wow. Tito ngod sina may kape kabuha sa akon.
0: Yes, perfect.
1: Oo. Galing hapon ka pa, no?
0: Last stress
1: pa. Ay, ate, sige. Hapon lang takit, anay.
0: Oo. Thank you in advance. And
1: wow. Sige, very good.
0: Sige. Kay-5 Jules, sinangaton na balita nga madulong para sa programang Larga Vista. Balita, gikan sa patrol. Kaupon si K-5 Martin, di maisip ang ininga balita ang ginadulong sa inyong mga K-5 sang mga produkto sang Clinica de Alternativo. Siyempre, ngaton DTX-500, ang D3 Bio, kagang Mighty C. Ako naman, si K-5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
4: Larga Vista!
1: Alright, kadtuan ta karon dugay guys si Dr. Ana Maria Laarni Purnan angot naman niya sa El Nino pero in the meantime ari ane ato importante ini. Kay man subong sa social media may ginapalapta naman nga Bacolod is not safe anymore. I think it would be not complete to say that. Kay apparently banwa tuod nga Bacolod is not safe anymore but for criminals nga. Tungod kahapon sunod-sunod nga mga development sang ginpabutyag sang Bacolod City Police Office. Number one, naka-file na kaso ang BCPO kontra sa mga alleged nga tagpatay kag manuglugos ni Freya Maygo. And then among pagidini, napat ang natikma man ang nag-hold up sa doktora. And so to be fair and balanced, parte sini apparently Bacolod is not safe anymore but for criminals.
4: Lorga Vista.
1: Are sa Iluanta ang update sa Middle East, ang balita banwa ang ginapaligban subong paano kontrahon ang drone nga ginagamit sang pungsod Iran. Are may bag-o nga video parte sa ginahimo karon sang Amerika kontra sa drone sang Iran. Yari ang video.
5: Vampire Anti-Drone System is a compact rocket launcher designed to rapidly counter UAV threats on the battlefield. Mounted on light vehicles, the system uses precision-guided rockets and electro-optical targeting to engage drones, ground targets, and low-flying threats, giving forces a mobile and relatively low-cost counter-drone capability in modern combat zones.
1: All right, amo to ang bag-o nga taktika o kung bag-o nga ginagamit sang pungsod Amerika, ang vampire drone killer. Di mo duban wa diri mo makita nga ang ginapaligban karon sang Amerika paano kontrahon ang drone sang Iran. Amo nang ginapaligban nila. But then again, ini is also an indication nga ang teknolohiya sang China and Russia possibly ginapagamit nila sa Iran. Pero pakarunan ta na. Sa ato niya nga pagpanumbalik, istoryahan ta ang paggamit o ang El Nino nga magatupa o in fact mabatsyagan ta na dire sa pungsod Pilipinas. El Nino kita, pagkaligad lamang sining.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imuramas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako tubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
8: And let's have Dr. Ana Maria Laarning Pornal ang aton CDRRMO nga pamuno. Doc, good evening. Hello, Doc. Dr. Pornan, balikan ta karon dugay guys, si Dr. Ana Maria Laarning Pornan sang aton nga CDRRMO. Pakadto na kita sa talakayan parte sa El Nino. Let's have Doc Pornan. Doc.
9: Good evening, Sir Jules.
8: Ara na Doc, batian ka. Tunoga. Yes. First of all, Doc, do may good news ta? Do maayoya ang ulan ta subong? Do halos normal?
9: Bali subong, this is the effect of ano, ng habagat naton.
8: Oo.
9: No? Kays may ara kita tropical storm. May ara kita ng si Doming, no?
8: Oo.
9: Siya sa babaw, ara siya sa Luzon, Dampi. So, gina-enhance siya ng habagat. That's why ga-ulan-ulan kita diri sa Negros Island region.
8: Pero based sa forecast nga ginpagwa sa pag-asa and ginpadala mo sa akon, can we still expect normal to near normal rainfall hasta sa bulan sang Hulyo?
9: Yes, actually Sir Jules, ang ginpadala ko sa imo that is the sang pag-asa nga sa amo na nga mang month June and July, we will have almost normal rainfall.
8: Uy.
9: So, ang atong ginabantayan, nga kung basi mag-change siya nga mag-yellow para mag-red, so amo natin bantayan. Pero sa subong, ga ulan-ulan kita because siya sang habagat.
8: Uy. Pero what can we expect nga pwede mag-change ni at any time?
9: Yes, that's why ginabantayan man namon ang mga advisories ng PAGASA because we know weather is not stable. Hindi kakambal nga amugi na siyang matabo because it is a forecast.
8: Oh, okay. Pero so far, ining mabatsyagan ta, nga pag-ulan-ulan, a local weather systems pa niya, Doc?
9: Yes, oo. This is because of the weather.
8: Oo. Bali, ining mabatsyagan ta, diriling niya sa Bacolod, diriling niya sa Talisay, o diinda nga syudad o Konbanwa?
9: So, bali, Sir Jules, yes, sir. Kita ano no ng advisory every 3 hours, no?
8: Uh-huh.
9: So dira natin nganhan makita nga gabaylo-baylo, no? Daw nagaidog syempre ang clouds nato, nagakat na siya.
8: Mm-hmm.
9: So kun diin siya matupa ang aton ulan, projection na nasa nila bali nga yes. Dira sa dampi, no? Pero hindi gina siya exact nga dira kay ginadala man siya sang hangin.
8: Uh-huh. And what's happening so far, Doc? Based sa inyo monitoring, kamusta ang mga barangay Tasbong?
9: So far, kagina, sang sigita ulan, na-notice natin halin sa aga, sige ulan, halin na pakagabi. So, yun pa-monitor natin ng rivers natin. Pag those area, palagi, bala na naga-flooding like sa Banago, sa Carvic, sa dito sa aton nga Mandalag, sa mga Pahanukoy, sa Purok Mars. So far, normal ang flows ang tubig, no? May aragamay nga, dugapul ang tubig, pero makita man nato, nga gapanaog man siya. So, ang tanan nga river, ginparlibot nato, alinsang hapon, after lunch, no? Kang nakita nato, clear ang tubig, namin wala sang may gabaha sa babaw, kaya kung usually kumaba sa babaw, ang tubig na brown. So, ang tubig nato sa mga aton nga mga bridge, clear siya, running man siya, pero hindi siya nga todo ang ano. Gason ang tubig, nagataas, normal.
8: Yes. Doc, I'll go to that bala. Ining, bisan may El Nino ta, but kung magbubo ang ulan, can we still expect sang bunok ng mga pag-ulan? Labi na gid kung may bagyo?
9: Yes, sir. Sir Jules, kung na-notice nato na based on history, di ba last 2023, habagat na ito siya nagpabaha sa aton nga, especially sa Pahanukoy, no? Sa may tubangan sa Singkang, tubangan Gaysano, it was habagat.
8: Oh, okay.
9: There was also a typhoon sa parts ng Luzon.
8: Mm-hmm.
9: So, amo man na siyang ating ginabantayan nga maski wala kita sang bagyo diri, pero tungod ang habagat kinainhan sa isa ka weather system dito sa Luzon, maaligmat kita. That's why every time mo mag-ulan, mas mahambal pa nga wala kita yung bagyo, nanggi na monitor tagid ang, especially those area nga permiga baha.
8: And is it also because, Doc, nga tungod sang init, mas taas ang percentage sang moisture sa ibabaw, sa mga, anong panawag ni, sa panganod?
9: Yes, that's what you call. Sa cycle, bala natin sa una sa aton science, no? Once gina-evaporate ang water, makatoy siya sa clouds.
8: Oo.
9: Then from the clouds, magbibigyan siya sa ulan. So, amo na siya kakatabo.
8: Uy, kawin!
9: That's why nga kung init tayo, kagpahapon, no, may possibility ng ulan. Pero
8: yes.
9: Subang gina-experience natin, that is habagat, isolated thunderstorms, So, hindi siya nga silang bilogid. For example, Bacolod. In that bilog ng Bacolod, portions ng Bacolod, pwede maulan, may ara mga area, wala. No? Amo man ang sa Negros Occidental, hindi man bilog nga Negros Occidental, ang may ulan, kag nanotis na itong kagina, no, sang aga, may ara siya, ang gina-advisory natin, we have affecting namin gaulan na subong dira sa mga area. Kung baga ba naman na expecting, after mga pila ka oras, dito naman na siya sa pihaka portion sa Negros Island region na ulan.
8: Pero hindi pa niya, wala pa nilabot sa cloud seeding operations ka DA?
9: Wala pa.
8: Wala pa? Why pa sila ka-seeding, Subong?
9: Wala gin ko, Sir Kabalo, kayo sa province na siya.
8: Ay, kung sabagay. But anyway, Doc, kamusta yung aton potable water situation? Wala gin man sang turn for the worse?
9: So far based sa iya ka prime water daw may ano naman sila, no, kung makita nato sa gin sa aton nga map nga ginahatag nila, may improvement pagkita as based sa kung April, no? Ang aton nga map nga ginahatag nila nga kung diin radamo tubig, diin na wala tubig. So do may improvement pagkita mas damo ng blue nga area, na isang blue, 24 hours may tubig, no? So less do tayo na lang ang red nga area nga namin, 0 to 4 hours lang ang tubig nga available, or kung kaisa wala, amo nang 0 to 4 hours, which means na gamay lang gid or wala kung kaisa tubig.
8: Wow. Ina, suno galing sa ila.
9: Ngayon ga-monitor na sila, sir. Tapos kami diri sa city, nang si Mayor may ginapamonitor man siya, kagabaton man kita sa mga reports, so ginabatutan na sa ila, especially kung ila ba lang mga kliyente, no? So may area, magigabi nga wala sang prime water, lain man ang source ng tubig, so amo na siyang ginagapan sang sudan.
8: Wow. Ati, sige, at least mabantayan ta. But whether we like it or not, Doc, ining ulan-ulan, at least nakabulig man ni recharge sang aton nga groundwater supply.
9: Yes, bisan pa siya, no? ang nature lain gid ang ano, no, makita naton kiban di gusto magulan, pero kung ma notice nimo kinanglanon tang ulan, especially correct, sa mga agricultural naton nga mga to, sa kamputa, sa mga humay, we need water. So kapasalamat kita, especially mga farmers naton nga gaulan subong.
8: Ang aton nga farming community sa Alangilan daw hindi pa gid man tanto apektado subong.
9: Wala gi ko, Sir Jones, ka ano sang kay wala kami kay istorya na sa aton agriculture. Sa city agriculture naton, so wala gi ko may i-comment pa si si Miss Maricar ng aton magkuton.
8: Sino nga aton nga agree subong?
9: Si Miss Maricar.
8: Maricar ano, Doc?
9: Hero.
8: Sorry.
9: Ada lagi, Sir Jones.
8: The feed out ang imo nga tingog eh.
9: Ano, dala lang.
8: Oo. Sige lang.
9: Si Maricar. Si Miss Maricar Kiro.
8: Kiro. Ate, ano, sige, Doc. Pangitaon lang na siya na muna. Anyway, yes. Doc, is there any important advisory para sa aton yung mga pumuluyo nga gusto mo ipalabot?
9: Yes, so because we have still in the new, no, we have to conserve water. Kung pwede naton nga hindi paguyangan aton tubig, kay it's very precious, especially we will be having incoming El Nino pa, although nga may mga ulan-ulan na ta. So please use the water wisely, and hindi naton pagsayangon hasta nga may tubig pa kita.
8: Yes, yes. Anyway, Dr. Ana Mariela Arnipornan, ma'am, salamat gid sa tiempo.
9: Yes, thank you, man, Sir Jules. Nang gabi.
8: Good night. Good luck, ma'am. All right.
10: Larga Vista.
8: Ang pamuno sa aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO. Amun ni sila ya ang gato banggid o isa sa mga opisyales sang City Hall nga nag-atubang rikta sa problema karon tuga sang El Nino phenomenon. Puwerte kasingkal ang init subong eh. But anyway, are, ang pamangkot amo sini, ano bala ining ginatawag nga Super El Nino? Tawag sang iban Godzilla El Nino, do dinosaur nga dako bala, Godzilla. May ara man nagatawag sini Mega El Nino, do sale bala, mega sale. Iniya mega problema, dako nga problema. Nga tungod magluwas sa tubig, apektado ang aton pagkaon, pati ang pangisda, bala, sa mga kadagatan. Amat-amaton ta ini pudpod, kagpatagari pamatian ta. Ang isa ka video, parte sa sine nga Mega El Nino.
11: Warm water the size of a continent is moving across the Pacific right now. Confirmed. It is rising from the deep ocean to the surface, and scientists say the heat volume matches the largest ever recorded. We are watching the early stages of what could become the most powerful El Nino in modern history. We will track this underwater heat pulse as it bends the jet stream, silences the Atlantic, burns the Amazon, and threatens food for billions of people. If you find this as alarming as we do, subscribe. You will want to follow this one. Brace yourselves. We begin. Off the coast of Peru, in the 1600s, fishermen noticed something wrong with the ocean. It happened every few years. Always around December, the water turned warm. The fish vanished. The birds disappeared from the sky. Nets came up empty for weeks. These were men whose families depended entirely on the sea. An empty net meant an empty table, so they paid attention to patterns the way a doctor watches a patient's pulse. And this pattern, this warm water arriving near Christmas, became something they talked about, warned each other about, and eventually named. They called it El Niño, Spanish for the little boy, a nod to the Christ child, since it arrived near the Christmas season. A warm, quiet visitor that seemed harmless at first. A few degrees of extra warmth in the water, some missing fish, nothing that looked like a global catastrophe. But those fishermen had no idea what they were actually naming. They could not see beneath the surface. They could not know that the warmth touching their boats was the top layer of something much larger. A system so enormous it could redirect rain away from entire continents. A force that could dry out rainforests the size of countries, flood deserts, and collapse food supplies for hundreds of millions of people. They just knew the fish were gone. For centuries, El Niño stayed a local mystery, a strange annual quirk along the South American coast. Fishermen passed the name down through generations. Scientists eventually heard it and started asking questions. Why did the water warm? Where was it coming from? Why did it disappear and then come back again years later? The answers took a long time, and the more scientists learned, the stranger it got. By the 20th century, researchers started connecting the dots. The warm water off Peru was linked to pressure changes across the Pacific. Those pressure changes were tied to wind patterns that stretched from South America all the way to Australia. One massive connected system spanning the entire width of the planet. What looked like a local fishing problem turned out to be one of Earth's most powerful climate engines. Scientists renamed the full system. The official term is the El Niño Southern Oscillation, a cycle of warming and cooling in the Pacific.
8: All right.
11: That shifts global now, weather on a scale.
8: Ang simpleng istorya amo ni Banwa. Ang El Niño sa gin-explicar sang sining video ang ginhimo sang isa ka news outfit kag research agency dito sa Amerika amo ni. Ginapaatag dire nga ang El Niño, tigundi nakapila ko na na-explicar, nga gin base ini sa Santo Niño, El Niño, the boy child, ang bata nga lalaki, tungod na piran una sang mga mangingisda dito sa Peru, sa South America, antes pa sang 20th century, meaning sang mga 1900s, nga gakadula kun kaisa ang ila mga isda. Gakadula pati ang pispis sa kahawaan. Nagainit ang kadagatan. And sang gintunan sang mga scientist o mga scientipiko, it was only in the 20th century, meaning 21st century, I mean, meaning sa mga 2000 pasaka, dito na ibaruan nga ang El Niño may kaangtanan ini sa ginatawag trade winds. Nano ining trade winds? Amo ini ang paha sang hangin nga nagadapya halin sa west pagkadto sa east nga anong labot sina amat amaton ta na explicar. Pero sa simple kaglaktod nga pulong, ang El Niño is very simple. Ang init sang kadagatan ginsaylo sang hangin sa kahawaan. That is why makita ninyo ang phenomena subong nga ang bugnaw kudino nagaliki tungod sang huyop sang hangin dog gintilwa-tilwa mo bala nga klase sang butang ka mo bala sang tubig sa labador, tilwaan nyo bala, tilwaan nyo paalin sa wala, pakadto sa tuo. Tiduan mo man ang gakatabo, ginatilwa-tilwa sang hangin ang tubig. Ang babaw sang tubig or ang surface nga ginasiling, init ina. Ang idalom sang kadagatan, tugnaw. Nga atugnaw. It is because ang init sang adlaw hindi makapenetrate sa idalom sang tubig. That is why nga may tugnaw nga ginahalinan o nagabulos sa init nga tubig nga nagakadto pakadto dito sa South America. Amo na kasimple. Do ginatilwa-tilwa ang tubig tungod sining ginatawag nga trade winds ukon pahas ang hangin nga nagahuyop halin sa west pakadto sa east. Ginatilwa yang tubig. Ang tubig nga init gakadto sa South America nga bahin. And of course, parte sang Asya, dala kita dira nga Pilipinas. Dito ya sa Amerika, may epekto man ini. So, if you come to think of it, Banwa, ang El Nino has become a natural occurrence. Hindi tani mabasol sa isa lang ka nasyon. Nangin kabahin na sang aton kalibutan ining ginatawag El Nino phenomenon.
10: Lorga Vista.
8: Amat-amaton tani explicar, damo pa ta gina-explicar. May inaway pa sa Iran, may ara pa tension o inaway sang Amerika kag China, and now here comes El Nino. Idugang naman ini sa akon lesson plan para sa inyo kada gabi kag ginaamat-amat ta paathag para at least maintindihan nyo man ang Larga Vista. Hindi lang niya bunanay, lugusay, kinawatay ang aton ginareport sa inyo. Bisan sakit sa ulo, ginatingwaan tara nga mapaathag sa inyo because we at K5, we believe you deserve nothing less. Hindi lang niya kutaw-kutaw ang ginatanyag namon sa inyo. Seryoso ini nga pagpaatag sang mga butang nga nagaapekto sa inyo. Sa aton nga pagpanabalik, sa iluhanta ang Iran kag iban nga mga balita. Pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtibulan? Kalma lang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
10: ako tutunan. Salamat
12: sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako tubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: TTX Coffee Mix.
16: O baka sa mga butik.
15: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
15: TTX Coffee Mix.
16: O baka sa mga butik.
15: TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
0: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyan nyo. Wala na gayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
10: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran

0: And let's have Colonel Eugene Ribadomia ang aton sini nga Bacolod City Police Office Director karon nga gabi. Colonel, good evening.
1: Sir, may gabi no, ngayong gabi sa tanang nga nagapabati sa Kika
0: Defense. Colonel, salamat kita tiyempo. First of all, sir, I'll go to the case of Freya May Go. Ano ang natabo, sir? Ano ang na establish finally sa inyo investigation before ginfile ang kaso?
1: Sir, una-una, no, napalaro nga siguro natin na yung incident na tabo ini sa last year, October 2022, no, sa 20. Then, ang ato nga victima is known as a certain area. Then, ang pa natin, sir, nakapala hindi natin sa, ano, sa May 29, 2026, just 2 days ago, ang kaso sa duwag natin sa suspensado.
0: And anong nabalaan ta about the suspects, sir? What who are they and what really happened based sa investigation?
1: Pabi sa atong investigation, sa atong investigation at the same time assisted by our city intelligence unit na isubdis na inyong mga suspisado ang kilala mo sa atong niya, biktima. No? Na-establish sa sini based sa mga backtracking natin sa CCTV at the same time sa telecommunication company sa mga communication nila.
0: So bali duha sila. When you say, sir, nga kilala sila ni Freya May Go, ano nga klase kilala? Are they office mates? Are they personal friends? Nano?
1: Personal friends.
0: May ara siya romantic involvement sa isa sa ila o kun wala?
1: Based sa ato niya, ginanap ako ng mga ano sir. Kasi ang ato niya is for circumstance lang ato niya ring akuan. Is wala sila sang romantic involvement.
0: Oo. Personal friends.
1: Oo.
0: Ining duwa, sir, puro lalaki ini.
1: Yes, sir. Tama, sir.
0: Oo. And sino ang upod last ni Freya on the night nga before siya nakitaan nga patay?
1: Abali, hindi sa ang isa sini sa mga lalaki. Duwagin na sa ganito yung quarter mo. Nakita natin. Na based man ari, sa communication, no, nakita natin sa pag-request natin sa telcos natin. So, communication din. Ang una, in-recognize sa instagasyon, makuha sa ano ang kamo ng person of interest. Then, na-lower na natin. Then na natin na-determine nga ang duwanag lang niya ang mga file sa kaso.
0: Oo.
1: Kaya, pag-file sa kaso, sa giyano, sa yung mother.
0: Okay. So, ang nag-file sa kaso, ang private complainant in this case is the mother of Freya May Go.
1: Yes, sir. Siya man ang sa
0: nominal complainant. Sir, ang ako nga pag-intindi sa pag-explain sang una ni Colonel Liada, ang operations chief ninyo sang una, until now, no?
1: Yes, sir.
0: Siya gapon. Oo. Sir, ang ako na dumduman nga may ara ginsugat si Freya based sa CCTV diri sa Ginsang-an, San Sebastian and Gatoslaw, kung hindi ko malipat, ha, may ara sa ginulat. Isa ni sa duwa ang ginulat niya.
1: Yes, sa mga lockdown, muna isa sa Labasiana.
0: That was around 7 p.m. sang gabi. Ang pamangkot, sir, ano ang na-establish based sa CCTV nga ginkuha? Halin dito sa San Sebastian, Gatoslaw, diin ni sila una nagkadto, sir?
1: Pali sir, initanan sir nga pa natin, mga corroborative evidence kag circumstantial natin is based ni sa nakuha sa CCTV kag ang gin-provide sa aton sa telecommunication company sa gin-request natin. Nga, sila ang last nga nakupod si victim natin nga si
0: Okay. Yes, sir. Suliton ko lang, Colonel, duwa subong ang ginagamit ninyo. Circumstantial evidence. Number one, CCTV

0: footage nga nakuha yes. ninyo from several commercial establishments. Number two, yes. text messages, sir, hindi messenger, ha? Text messages meaning SMS.
1: Yes, sir.
0: Oo. And ining mga numbers involved sa ila sininga SMS, proven, sir, nga registered, kay ti kundi may registration na kita subong, proven nga registered sa ngalan sa mga suspects.
1: Yes, sir. Muna ang
0: ginagawa. And nano ang ginapakita sa ila messaging, sir? Nano ang ilagin kasugtan, diin sila kuntani makadto?
1: Abalis na, hindi lang matrunitis kasi wala pa man nagkagawa ang waka to para is okay.
0: No problem.
1: Right after, anyway, sir, hindi natin mag-discuss.
0: Understandable. Oo. Pero, sir, yes, sir. Ang pamangkot ko lang, amuni, nagkadto sila purposely dito sa reclamation area para magsulod dito sa kakugnan or what happened? Stopover lang to, may kadtuan pagin sila kung tani o kung wala.
1: Yes, sir. Amo nang kalanta ang ginakuha na nung dito na siya ganda na amo to pagulog sa iya.
0: Uy, wait. Subali, halin sa San Sebastian, rikta na to sila sa reclamation area.
1: Yes, sir. Apo nang kina... Ibang yung discuss ito rin sa pali ang wara to.
0: Yes. Pero buhi pa siya, sir, sang gindala siya sa kakugnan o kung patay na?
1: Abisak pa na to, sir, sa pinatawa natin sa taong sitwasyon. Abisak pa rin natin ng pan is daw hindi na sir, wala na sa sangkot.
0: Patay na siya?
1: Amo nang ginalataw na.
0: Hala! Ang next nga pamangkot, Colonel Amuni, ano ang natabo? Wala sila naglakat from San Sebastian? May ginkargahan sa iya?
1: Ang balag na pa natin sa mga paano. Ah, ulit, sir, hindi ko na totally discuss.
0: Yes, sir.
1: Yes, tayo magkuha ng wala to para sa tao.
0: Yes. Ari na lang, sir. Wala siya ginpatay dito sa reclamation? Meaning ginpatay siya sa lain nga lugar? But positive nga ini siya ang ginimuslan. Ano ang basis naton, sir, nga there was actual sexual assault?
1: As ang gin-charge ni nato, no, sa business and mga center deliverance na nag-gathered nato is rape with homicide ang file nato. Sa
0: Rape with homicide. Meaning yes, it was not murder, incidental lang sa rape ang iya kamatayon.
1: Yes, sir.
0: Pero ano gid, sir, actually ang cause of death ni Fray Amigo?
1: No.
0: Hello, Colonel. Hello, sir. All right, balikan ta dugo guys si Colonel Eugene Revadomia.
2: Borgo Vista.
0: Now remember ang aton ginaistoryahan parte ini sa controversial nga kaso sang kamatayon ni Freya Maygo. This was October 2025. Nakit-an ang iya sinilawas dira sa reclamation area sa tunga sang isa ka kakugnan. And suno kay Colonel Revadomia, wala siya, it seems, based sa ila investigation, wala siya ginpatay dito sa tunga sang kakugnan. Ginpatay siya somewhere else. Kundiin, hindi pa ma-disclose o hindi pa ma-plaster ni Colonel Eugene Revadomia. Ang next nga pamangkot, amuni, ano gidbala actually ang ginalinan sang kamatayon ni Freya Maygo? Kasi remember, ang kaso is rape with homicide. Meaning, ang original crime was ginhimuslan siya. And in the process of rape, ini siya ang napatay, homicide. Pero not outrightly nga murder. Inang ginhungod o ginplanuhan siya nga patyon, it was actually rape. ang una nga natabo. Balikan ta dugay-dugay si Colonel Eugene Rebadomia, ang aton sini Bacolod City Police Office Director.
2: Lorga Vista.
0: Hindi siya marabot, partner. Base na lobat siya una, no? O sige. Commercial kita na, balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga Senador Masilisili nga? Gusto ko happy ka?
5: Si Enrile?
4: Oo. Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ka kadlaw. Da puro nalang seryoso.
5: Seryoso?
6: Makalalaton, Dok.
4: Oo, ganda mo, sakto na, malaktan ka man.
5: Dugay-dugay yung panahon, no?
4: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya, wala ga mo.
6: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom
4: ka. Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para maporma ini serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sa ano, sang D3Bio.
2: D3Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
4: Dok Sam?
8: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Mo na tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
6: Tungod nga imo recovery.
8: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
6: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglycerides sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang. So hindi na siya mag-intra sa gera.
5: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ayang unod sa nga mga D3 Bio.
4: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Oh, kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
2: D3 D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa aton yung pagpangalagad mayang gabi lang kay Dadbo Mendoza sa kay Norman Black Balinsoy, Rafi Armonio, kagtanan nga mga guards on duty karon nga gabi.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Antes naton katuon nang iya sini regular nga mga balita gikan sa patrol, yari anay ang just in breaking news gikan sa kay Wilson Villena. Wilson, please come in.
16: Kita Jones na nawag sa turpat ulang hidlong aton sa mga Operations Vice President Sir Eljan Castanio nagpahibalo sa aton nga may isa ka bata na na-rescue ang aton sa mga kapulisan o one of our police stations diri sa Nagsang Bacolod no, na allegedly ginkidnap ka K5 Jules. So na-rescue ini siya sa karon kag based sa official information na nakuha naton kay Sir Jules, ang bata na ini dahalin pa sa Cadiz kay Sir Jules. So posible dito ginkidnap ining bata kag diri na rescue sa may siyudad sa Bacolod kay Sir Jules. So malapit lang man sa atol sa station no. So for the further details sa manya going naman ang atol sa mga patrol on duty sa mong K5 Abisal Patinyo. So for the additional date sleeper discussion na lang kay Sir Jules no. But for the meantime atong breaking hanay amon ano isa ka bata na ginkidnap allegedly ang rescue sa atong sa mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod kay Sir Jules.
0: Alright, sige. Proceed sa ibang nga balita, Wilson.
16: Yes, thank you for Jules. No? Sa ato naman sa inyong na-patrol, kagi nasang tanda palibot, kita natin kagabi, may nabaton kita ma-report, no? Kasi din, may dua ka persona, dua ka pangalalaki, ang na-ato, ano ko nakita, nga ginamatama sila kay Kipa Jules, pangbukas ang vault sa street lights, no? Dari naman sa bahay, sa Gonzaga Bridge, sa Parangay 28 sa siyudad sa Bacolod, Kipa Jules. Isang gipamangkot sila kay Fred, ginamatamat nila ko ang bolt mo sa gipamangkot sila kung nag-ano sila sa area, Kipa Jules. Hambal sila nga may ginahulat na sila kuno. So ulit, pagbalik sila sa mga babae, si Alias Plata, hindi nga nakatita sila, natingalas sa Kipa Jules na nagahilay ng poste sa sugta ng Kipa Jules, no? kag amo na to nga kay wala na tuda na sila pemet ni abog na kay Fred Jones ang mga sedente sa niya ba 28 kag namutikan siguro ni sa duha pa mga lalaki kay Fred Jones nga nasunog na gila sa mga plano nagsakay ini sila tayo sa ila sa mga pasiko kay Fred Jones kay nga labyo. So adra sa may Gulzaga please na si Fred Jones o kung isa-isay na to dira hambang sa mga residente na sa same time sakay punong barangay dira sa punong barangay Ilon the third walo na nakabilo kasi 5 years ang street light nila. Mm-hmm. Ang street light sa akin, 5 years ko makita na sa video, hindi na siya ordinary yung street light, no street lamp siya ganito kasi 5 years. Ganun sa una, pabalang klase, sa suga kasi 5 years.
0: Look at wrought iron ni ini. Medyo mahal ni siya. Wrought iron design ni.
16: So sa walo na kasi 5 years, anong bilhin nila nila subong is 5. Kung nakuha pa ito kagabi, ang duwa ng si Fred Jones kasi gayon nga nabitbit sa mga kawat, ang tatlo na lang ikabilo kasi Fred Jones na ang nabili ng mga street lab. So, si Kapitan, kung ano ba lang posible, rason niya, kadamo saan niya pwede ni kautiyo niya sa mga kawatan niya, amo gini street lab kasi Fred Jones, ang iyas, kasi nito, do ka aluminum style lang si Fred Jones, ang iyas, hindi nga bilog na lawas,
0: hindi
16: lalagson niya sa mga kawatan, magpakilog lang si Fred Jones. Kaya ang ilas ni technique, ang technique, ilas niya sa mga kawatan, dahil si Fred Jones, hindi na area, magkatay nga pareho sa nating kagabi no last so tumalas na ibene ang natapo ini kagabi hinahalukan nila ang ball kay Kifa Diyos.
0: Okay.
16: Tapos pagkakaagahon paliko nila kay Kifa Diyos yan ang linong-linong na blantanan.
0: Oo.
16: Paliko na nila kay Kifa Diyos kag amo pagkitbit ang bilog na puste.
0: Oh.
16: So halin niya mismo na yung kay Kifa Diyos sa may puno sa may tuwerta niya so susunda niya sa baba o sa bilog yun ang puste kay Kifa Diyos sa mitbito nila. So, ang poste, siguro kung tapos na ito, siguro kay Kifa Diyos, mga ara, siguro sa mga butang na ito, mga ano ah, mga 4 to 5 meters, siguro ang kataas. So,
0: hindi, pero ang pamangkot, Yewel Samune, I think this is very important, tungod ininga taytay, Gonzaga Bridge, amo ini ang shortcut, halin sa Dalan Nopizaina, pagwa dito sa Doña Juliana or Sharina Heights. Meaning amuni ang gaangot dira sa may circumferential road kagdalan or dalan Ernais Libertad, di ba? So importante nga may suga inikuntani. Next question. Sinong nagpatakod ni Ianica City Engineer's Office?
16: Base sa pag-interview na ito, kay Kapitan, kay Kifa Diyos, it's a city property. So,
0: ang pamangkot, amuni, sinukuntani ang may, ano panawag ni, ang may responsibilidad to look after this property. Ang barangay ukon ang poso.
16: Ang Kifa Diyos, given nga ito, nag-amuna rin natakukan ni Kifa Diyos, ang balik kapitan, lumadugaw sa Santano. So,
0: hindi, Wells, napamangkot mo siya, Wilson, napamangkot mo siya kung poso o kung barangay ang dapat mahalong sa sininga property. Because we have to remember, this is government property. Kwarta kabanwang ginagamit sini. Ti, walo kabilog, tatlo na lang bilin ang 5 na dula na humalinsan o.
16: Ang mga kasi Fred Jones ang haba sa ato ni Kapitan miskin siya nalipat sa kung saan o
0: nagtulog. Ah, timining wala nila gina-report sa pulis?
16: Subong na po sa kanil mapaplatter kasi Fred Jones.
0: Ang pamangkot amuni, was there gross negligence sa ilang bahin? Diba? Because this is government property. Government property ni. And to think nga ining lugar is a major thoroughfare. Damo galabay di. Wala bot silingon may gabantay. Wala na ginalabyan ka pulis.
16: So hindi ka pa maano ka sa Diyos. Whatsoever. Nakasin sa Diyos kahit i-given. Kasi hindi rin sa may loop bridge ng kasi sa Diyos nga attachment sa ato nga report lapit na lang gani sa BCTO. Sige, walking distance na sa BCTO.
0: Sige, tamo.
16: Bridge nga ni, hindi ka straight line sa problema. Dari ang kabili, ang pagbibigyan gani, isang, isang kuwan, isang time mismo, binapiltig, kagada mo tamo, nasang kabilya ang nagkaladula mo sa Lupit Bridge as well as in ang mga street lights dira naman niya sa May Gonzaga Street na kay Fajos.
0: Ti, amo na gani, Wells, Wells, ang akon gani ginapamangkot, amo ni, is this the responsibility sang Public Order and Safety Office o Kunposo or iya ka barangay? Amo nang tukibunta. Oo. Kay hindi ka lang yung kambal. Of course, we are not saying nga wala sala ang kawatan. Sala giniya kakawatan. Kiti silang nangawat mo. But, looking after city property is a responsibility either sang barangay o kung sang poso, Public Order and Safety Office. And if so, sino ang in charge sine? Amo nang tukibunta.
16: Kaya sa Diyos, so i-check na lang ina ang detalye kaya sa Diyos na pero kagina nangabal naman si Kulong Barangay Ilot na third niya kaya sa Diyos.
0: Sinong first name niya gani?
16: Yes, kaya sa Diyos.
0: Sinong iyang alan?
16: Si Francis, alam, check lang kasi sa Diyos ang iyang alan. Kasi amot mula ka gina kasi sa Diyos nang ano yan naging kuno i-paplatter. Actually, kasi sa Diyos, ano na siya? May yatudlo naman sa na ano nga person no interest na kasi sa Diyos tuloy sinisa ang pagpangawat. So di tatakong ta naman kung may mga CCTV balad sa area kasi sa Diyos
0: hindi na solusyon ang Wells though hindi gina rason permi ang rason permi lang tawon ang CCTV at the end of the day amune ti kung may CCTV ano karon ikaduwa ti wala Manila gin pa record pila ganito originally ang ining mga lampposts
16: wala ko dilo kasi sa Dios
0: pila bilin
16: ano
0: pila bilin
16: ang bilin kasi sa Dios lima kasi sa Dios klaro ho ta lima ang bilin pero tani kung nagdapit bit pato ang duwa so pali tatlo na lang tani galing kay Pera makuha Manila ang duwa ka mga poste kay sa Dios so basically may lima pa sige ako nagbilin.
0: Okay, okay. So we stand corrected. Tatlo ang bilin. Tatlo ang nakawat, lima ang bilin. Next question is this. Sang nabdula pa lang ang tatlo, ano ang tika nga ginimo agud hindi pagkawaton ang nabilin? Di ba?
16: Lapit lang da mismo sa may ano, lapit mga sa Taytay. So, this start mga kalikati doon sa Urubos-Ubos na malang iyasin nga balay. Kaya mo na ang problema sa karoon kay isubong pamantuglang sa security na kay Fajus ng given nga di ginapulong bantay-bantayan, malang opportunity ni sa mga kawatan ay magdabit-bit mga yung mga puste.
0: Okay, okay. But I think isa ni ka public issue concern ha, because may ara aware ka nga may ara Public Order and Safety Office nga amune ang in charge of all city property, di ba? Oo, ting pamangkot ti kung city property ginakawat anong imuon sang poso ni amuna da. Oo. Sige. Itul ira lang bibuas Wilson.
16: Yes, kaya just i-check na naman in terms of security naman si Kaya Diyos. Kaya kung kapusta naman ang updates ko nakafile na sa complaint si Gina, si Kapitan ko na dayon Gilman to. And if ever, kasi makuha naman ang ginatudlo niya ang mga suspitsado, nakakasal yung mga kanina, hindi man dira sa ina na yun kay Kaya Diyos. So somewhere in barangay 40 or barangay 39 ang iya sining ginatudlo ng lugar ko din ng galing hindi kasi sa Diyos ang duwa ka mga suspitsado. But nevertheless, ang kanyang madugan na lang suspitsi na si Fajus, no? So, check na tomorrow ang lugang update.
0: Sige.
16: Or sining incident na si Fajus. So, muna kami ato sila si Fajus na hindi ka sa patrol. Nagradulo naman sa ito sa kalwang sa BIPC, D3, D3, sa Manu. Pag naton, si K5 Vincent Corante, hindi naman si K5 Wilson Williana, para sa kapitid na balita.
17: Larga! Hindi
16: ko kakalingawan sa Negros.
0: Alright, salamat K5 Wilson Villena. Ini seryoso nga butang ini, even if nga simple lang tawon. ang ini nga balita ginkawat nga poste sang suga. Actually hindi poste yang inang kahoy bla, kundi technically lamp post. Anong buot silingon? Ti may disenyo, may intricate designs, meaning sibod di mo. And ang simple nga buot silingon sine, mas mahal ini nga klase sang suga. Kiti kung ina balang gindisinyohan ang tawag sina wrought iron design, medyo komplikado ang paghimo sina. And so mas mahal ang ini nga klase sang poste. So ibaroon tabuasa, ano ang tikang nga dapat himuon sang barangay ukon sang poso?
17: Larga Vista.
0: At the end of the day, tandaan tagid, government property is people's property. Dapat halungan ina. Hindi ka lang mambal, ay, tingin pa, ginkawat. That is okay. But, of course, hindi na sala kakapitan, no? Sala na kakawatan. But, ang barangay or ang poso should have a plan how to secure sa mga properties katulad. Sinikiti, kung pabayaan talang ang kawatan nga magkawat sang ginapanagian sang syudad, di kundi sa simple kaglaktod nga pulong usik ina sang kwarta.
17: Larga Vista.
0: Magabalik kita sa dugang nga mga balita kadto kita sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
17: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulat, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
18: Ako galingyari, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
17: ako, tutunan.
18: Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
7: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang inyo nabatian nga mga balita kagibalo karon nga gabi gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo ni ang akon garantisado nga kape nga nangin paborito na tungod kada ko ditapos si syempre kapoy ko gagamit gid ko sang DTX Premium Coffee. Timpla ko na pag-abot ko sa balay kay ti para makarelax ang akon pangunauna ang nami pa hindi magmurarat imo mata. Hindi ka magdigbaliw tarsier, hindi ka magpulaw tungod sa DTX Premium Coffee, kay ang iya sangkap nga kape husto lang ang kadamuon. Medium roast, hindi pait. Wala ginbatok ang coffee beans, kag ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, pwede sa type 1 or type 2 diabetic. Nanupagid, may ara siya sang Ganoderma, milagrosong uhong nga ginagamit sa pag-away sang kagaw sa imulawas. Dimudo, DTX Premium Coffee, makapatawahay ka na, makabulig ka pa. Bato sa balatian sa imo sini kalawasan. Ari, saylo kita!
8: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
26: They don't know what the hell hit them, right?
7: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bagong huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history,
4: ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: It seems nga ang inaway sa Iran, extension o kung kasugpon lang sang inaway sang Amerika kag China kay man saluyag ta sa inwi sa indi banwa amuni. Subong sa kalibutan may ara tatlo ka mayor o kon leader mga labing una nga nasyon kon poder ang pagambalan China, I mean Amerika, China and then Russia. Of course, may Japan pa, may Canada, kag iban pa, and then you have France, and then Great Britain. Pero subong, amuning tatlo, Amerika, China, kag Russia. It seems banwa nga ang inaway sa Iran may tendency nga malaptagid nga kay may ara mga pagtuon kag analysis nga ang tuod nga inaway dire inaway sang Amerika kag China tungod sa ginatawag rare earth. Magambal ka rare, tumalagsahon o kung budlay pangitaon nano ini. Again, bato kag balas ang ginaawayan dire nga kay ang rare earth ginagamit ini kung sa simpleng istorya para makaangot kita tanan metals ang ginaistoryahan diri o kon elements sa aton pa balas kag bato ang ginaawayan diri sang Amerika kag China nga tungod sila nga duwa ang gaaway subong for artificial intelligence okay o kon AI and of course you have information technology ang pag-ubra sa mga computers aside sa pag-ubra sa mga fighter jets, mga makina panggera, tanan ini kinanglan rare earth. Nanong example, ang salakyan, ang simple nga earphone sang imo telepono nagakinanglan inang ginasangsang mubla sa imo dlunggan kinanglan na metal. Ang salakyan para magsira sang iya nga bintana kinanglan ina metal or magnet. So rare earth, damo nga elemento ni hindi na kumag pagamo pa, pero sa simple nga istorya balas bato ang ginaawayan sang Amerika kag China sa bilog nga kalibutan. And you know why nga bisan ang Taiwan may labot sa sining inaway, it is because ang Taiwan 90% sang mga microchips ang ginagamit sang Amerika sa pag-ubra sang computer, sa pag-ubra sang utok sang ila mga fighter jets. Would you believe halin sa Taiwan? Ti undi piangon sang China ang ginakwaan sang Amerika, because you know why, ang may pinakadako nga supply sang rare earth wala sang liwan kundi China. So diri kita masulod, diri kita mahibalo. Ari pamatian ta ang isa ka video sang Washington Post parte sa rare earth nga inaway sang China kag Amerika.
2: Now, you've probably heard people talking recently about rare earths, rare earth elements, but you might be wondering to yourself, well, what are they? How much of a big deal are they? And should we be worried about them? Well, over the course of the next few minutes, we're going to go through that. We'll start with that question of what are they and, you know, do we actually kind of encounter them? Do you encounter them in your everyday life? The short answer, spoiler, yes. This is the periodic table. You might well recognize it. Where are the rare earth elements? Well, look. It's this kind of area here, so look at that. There they all are, all lined up. Kind of obscure, you know? No one's talking all that much about scandium or yttrium or neodymium, or at least until they were not talking about it much until a few years ago. But this is all really important stuff. And the reason that rare earths matter is not so much because of what they do on their own, it's because of what they do when combined with other materials. So you add them to an alloy and it makes things stronger, it makes it more heat resistant, it makes magnets more powerful. Let me just kind of give you an example of that. I mean, so three tangible places where you're going to see quite a lot of rare earths. Fighter jets, this is particularly the kind of defense side of it. Fighter jets, you're talking about kind of 418 kilograms in an F-35 fighter jet. Type 51 destroyer, 2.6 tons of rare earths in them. Something like a
1: all right. Submarine. So good palang ini ang ginapakita mga makina panggera sang Amerika. F-35 fighter jet, ang ila submarino, ang ila barko, tanan ni kinanglan rare earth. Same man sa China, ang rare earth nagapabakod sang magnet, for example, nagapabakod sang salsalon, makabato sa init ang salsalon kun samuan mo sang rare earth. So meaning amuni ang bag-o nga inaway sang China kag Amerika, kun sang una ang ginaawayan amo ang petrolyo o langis subong rare earth na.
0: Lorga Vista.
1: Panugod palang ini nga talakayan, pero DTX 500 hindi tagid pagkalimtan. Tungod ang DTX 500 amo niya ang rare earth sa aton lawas. Kargado sang antioxidants nga amo ang magabuntol. Hindi pwede nga mas madamo ang free radical sa lawas mo sang sa antioxidants. Kaya ang antioxidants, amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sa imo selula. Kon magtuktok ang imo selula, gatigulang ka, gahuyang ka, gamasakit ka. So don't forget, antioxidants. Yara ina, sa DTX 500, kay dua ang ginkwaan sini. The sugar cane extract, kag ang dahon amargoso de mudo kargado sang elemento agod awayon ang free radicals sa lawas mo. Ginadungan ko ni sila sang D3 bio. Ang D3 bio amo ini ang kargado sang medium chain triglycerides gikan sa extra virgin coconut oil nga gidkuha sa gata. Wala kalayo, wala init, di mudo puno sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw virus kaman fungus o kon bacteria. Hindi pagalimtan D3 bio.
0: Lorga Vista.
1: Pero wain ako sang panahon, buas naman kita, damo ta istoryan, damo ko wigit pa, damo ko kulang sa inyo. Ang away sang Mongols kag Pilipino, waay ko pa natapos ang istorya. Buwas balik kita sa Iran. Kag ang ginausoy ko na nga istorya nga ang inaway sa Iran magalapta sa kalibutan. Buwas ta ini padalman.
0: Lorga Vista.
1: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy and arigli sa akon amigo upod sa trabaho and of course isa sa mga kilala kag respetado ko nga anchorman, K5 Jean Paul Generoso. Happy birthday sa imo. Sa ngalan ni Dr. Ramil Uy, and of course with K5 Adrian Gantalao on the technical side. Julius Maravellas, salamat sa inyong pagpakigupod. Good night.
0: Lorga Vista. K5 News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing siya rin. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabakang sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. News FM.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Mas
13: hapon. Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar. Inabalang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Emil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Emil.
17: Sa tanan natin yung masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas.
14: Ano balaihan ang matabo, Dr. Emil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
17: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP.
14: Mm.
17: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
14: La, kadamo, gali ba?
17: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
14: Mm.
17: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
14: Mm.
17: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
14: Mm.
17: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
14: Mm. Indi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramel, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
17: Mm.
14: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramel, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
17: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
14: Mm-hmm.
17: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce.
14: Mm.
17: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
14: Mas pagkadamo, galina.
17: No, ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
14: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
17: Mm.
14: Ang kalamay ang nag-corrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
17: namit
14: inom mo soft drinks. Mm.
17: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
14: Mm.
17: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
14: Mm.
17: So, perminamo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
14: Maganami, pagigali, Dok Ramel, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kaon tamis.
17: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
14: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramel, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
17: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, mag-abakon.

0: DTX 500.
1: Ilan dala subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kung may tisi kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so yun yung mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
5: Mga dysmenorrhea.
6: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahypo kag mahyper, sir boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.

0: DTX 500.
1: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
1: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na!
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500!
2: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test,
5: ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, pamalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
11: dapat adlaw-adlaw at tipanon.
10: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy?
12: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
11: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
13: Mahilig mga
11: pi. Mahilig sila mga pi.
10: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
12: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka
11: DTX. Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin yan. Kung gakapi ka, ang pugaan mo sa ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
13: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
12: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
11: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
13: gamit ang
11: Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
13: extend.
11: Extend.
10: Lagi pa na sultiro.
11: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
12: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbaso para sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga Kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar di Tribayo antis magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan di Tribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa di Tribayo. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
11: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitwag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio which is natural antibiotic wala ka problema.
12: Correct.
11: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, Sir Boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na sopje kay iba na dakuan mo ginapuga lang sa tubig.
12: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3Bio.
11: Pwede.
12: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3Bio maalinda has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
11: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
12: resistance
11: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imong probiotics, both sila duha mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid ya dipinsayay while ining D3Bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
12: Kita mo lang no amo ni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapagat, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
2: May DC. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal mo pupo.
12: Nami ang pupo mo.
11: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
12: 14 hours.
11: Untat ka man gali.
12: Nalumbos.
11: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay.
13: Rasig lang, no?
11: Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
13: Negative.
12: Kita mo lang.
11: That's how effective is D3 Bio.
13: Yes, kag ang kanami pagod sir boy sang D3 Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid. Pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag sa satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
12: Sakto
13: mag-
12: na, Dok.
13: Mag-reduce kasi na. No? Kag- kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
12: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sana ubos yun na ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain sa guys
11: right na magkaon sir boy.
12: Kasi kan magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
11: Correct.
12: Sir PD.
10: Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm, kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang, mm-hmm, grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, mm-hmm, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
15: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
11: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
16: D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio! D3Bio! With physio!
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
16: D3Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3Bio!
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas.
16: K5 News FM D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
16: akong tutunan.
19: Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Pamasaga butika.
21: DTX Beauty Show.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon na wong kagikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na syad nadula sa DTX Beauty Show hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Show.
22: Sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
22: Sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
27: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ka! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
32: Tinig
0: ng Reformasyon.
31: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
31: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, dala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatag inbogat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong agabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. May 31, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imundwa kadlaw nga day off, lo.
1: Well, as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good, ah. Mayo, mayo. Mayo, kagi. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa tuntanan nga ibutang tagid sa pataas nga prioridad ang aton igkayong lawas sa subong nga panahon. Kabudlay magmasakit kag magbalatian sa subong nga panyimpo. Gani, piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag mga ilim nun. Likawan ang mamataas ng kalamay kung matamis nga pagkaon kag ilim nun. Mga junk foods, anay, pahigad, anay. Unahon naton ang mga utan kag mga prutas. Likawan ang mga processed foods. Madamo sa mga chemicals nga preservatives. Subong man ang maasing kag mamantikaon nga klase siyang pagkaon. Akton hagan-haganon, kung posible, likawan naton mga ka-K5, ha? Importante nga matingwaan naton nga maglimpyo ang aton sistema. Kayang higko nga nagatinir sa aton sistema, amo ining dakugin nga kabangdanan. Kung ngaan nagamasakit kita. Tungod ginaguba iya, hininghig ko ang aton maayong sistema eh. Ginahalitan niya kang nagresulta sa masakit o kon balatian. Higko o kon sa English toxins sa aton pa hilo mga ka-K5. Hindi kinaglanon sa aton lawas kundi nagahatag sa amat-amad ng pag-deteriorate. Amat-amat sa pagkaguba sa aton lawas kag saliwat magaresulta ini sa masakit kag balatian. Kinanglan ta limpyuhan ang isa ka natural nga pamaagi amo gid ang pagpabalhas. Sa kada ilig sa aton balhas mga ka-K5, ginabuligan niya pagwa ang mga toxins o kung mga higko nga nagapondo sa aton sistema. So, ka-importante gid nga tagaanta siyang panahon ang pagpabalhas kay makabulig ini sa liwat nga maglimpyo kag mapaiway nga makaangkon kita siyang masakit o kon balatian. Subong man mga ka-K5, aton man lipyuhan ang aton palibot, ang aton ogsarad. Kay ang kagaw o kung mga bakterya, isa man ini aton nibaluan, nga nagahatag gid sang masakit o balatian sa aton, kag sa aton nga membro sang panimalay. So ugaliun aton nga maglimpyo sa aton palibot, sa liwat, kag sa aton sulod panimalay, ha? Kag likawan nga ma-stress. Tungod ang stress daw kagamay mo lang abi, pero kung imo gid husi sa on mga ka-K5, tungod sa stress, may mga delikado kag makamamatay nga mga masakit nga pwede magtuhaw. Katulad sang stroke, katulad sang heart attack, cancer kag iban pa. So gani bantayan tagid. Ilayo tagid ang aton kaugalingon, likaw gigita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 isa ka natural kag importante nga suplemento subong sa aton panahon. Himo ini sa amargoso kag ampalaya extract. O kung ampalaya extract nga mo ini naghatagid panglimpyo sa aton sistema nga mahigo. Ang aton nga mga toxin deposits nga madugay na nga nagatiner sa aton sistema nga nagapalanago mga ka-K5, ginatol-tol siyang DTX 500. Doon may ara siya pala kang piko dirile nga mga tig-an nga mga toxins nga nagtiner na sa malawig sa aton sistema. Ginapangkaliya dirile kang ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Amo ina importante nga kinanglan ta mag-inom sang DTX 500 tungod dako ini nga bulig para nga maglimpyo ang aton sistema. Magluwas sida mga kabyanan tungod sa ampalaya extract ginarepairya ang mga damage and guba nga mga selula naton kag mga tissues. Kay natagaan niya sang kabakod kag sustansya kon kabakod kag sustansya nga maka pangsyonar liwat ang aton maayong sistema. Kag subong man ginabantayan sang DTX 500 ang aton nga blood sugar, kung lapaw sa level ginapanubuya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Magluwas sa ampalaya extract, may super antioxidant pagid. Nga mo ining kinanglan naton sa aton sistema nga magbakod ang aton selula tungod sa mga free radicals nga nag-atake sa aton selula, ginaguba kag lipong niya dirili. Ginaguba yung selula naton, mapiktuhan ang aton sistema kag ini makadevelop man siyang sakit kag balatian. So duwa ka importante nga panakot sa DTX 500 nga mapuslanon gin mga ka-K5. Ang palay extra kag super antioxidant nga halin sa tubo. It's all natural, ha? Nagahatag gid pabulig, limpyo kag depensa nga para mapaiway kita sa kunano man nga masakit o balatian. Adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Hati good ah, very good ah. Kinanglanon talaga dog, hilapit ng bagong kuna bukas klase. Katapusan subong adlaw sang bulan sang Mayo mga kakipay, pizza 31. Di was sa June 1 na. June 1 na. Sa gusto taga sa hindi, maabri ng klase mga kakipay. So kinanglan gid sang tagsa-tagsa ka mga ginikanan nga makaangkon sang mabakod nga resistensya kag depensa para padayon ang aton nga paghatag sang aton obligasyon kag responsibilidad sa aton pamilya, ilabi na gid sa mga estudyante naton, no? Kay nagadepende sila sa ginikanan, eh. So kung masakiton, kang pirmila nagahilanan, gatrangkasyo, gashipon, gahapo ang mga ginikanan. So paano ang kamataan nga nagasalig sa aton, especially nga manugbukas ng klase? So sa mga ginikanan, kondisyonon na ng lawas ta nga magbakon, kag maghatag siyang depensa, batok sa mga masakit kag balatian. Inom gid mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga ginikanan, sa na-mention na naton, kaya hilapit na ang pagbukas sang klase, di what, ha? So mga kamataan naton, painumaman sila sang mighty C syrup for kids, ha? Nainom naman ang D3 bayo. Ati, very good mga ka-K5, ha? Si Bagyong Doming, why git siya katigayon landfall sa aton kadutaan mga ka-K5? Sa aton pagtanaw diri subong sa satellite, bagi sa pag-asa, si Doming nangalihid lang sa aton niya nga pungsod Pilipinas. Nag-swing git siya pasaka, pakanto sa bahin sang Batanes, kag manugpagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. But subong adlaw, na-experiensyahan naton, ilabi na gidiri sa Bacolod kag sa ibang bahin sang Visayas kag Negros Island Region ang pagbubo sang ulan. Yari na ang weather update naton mga ka-K5 with Jerry Lee, ha? Jerry Lee, anong aton lakad siyang panahon?
2: Yes, lo. Pagbubo sang ulan sa Negros Island Region bangod sang habagat. Nagapadayon ini o konsini nga hapon. Okay, sang hapon. Ginalauman sa gihapon ang pagbubo sang ulan sa Negros Island Region. Domingo sang hapon, Mayo 31, bangod sang habagat. Kalakip sa mga lugar ang apektado sang habagat amo ang Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast asang pag-asa, ma-experiensahan ang kasarangan tumtum mabasko nga pagbuo sang ulan sa nasambit nga mga rehiyon nga mahimo magresulta sa mga pagbaha kag landslides. Samtang, wala pa sang direktang epekto si Bagyong Doming sa bisan diin nga bahin sang Pilipinas. Alas 3 ang hapon, nakitaan ang sentro ni Doming sa kalayon nga 665 kilometers gikan sa east and northeast sang Itbayat, Batanes. Ginakabing na nga isa ka typhoon si Doming nga may international name nga Jiangmi. May mabaskong ini nga tuntob. Ako may mabaskong ini nga 130, tuntob 160 kilometers per hora. Nagkapadayon man ang pagiho sang Bagyo padulong sa north-northwest nga direksyon sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Base sa forecast sa pag-asa, magabiya na sa teritoryo sang Pilipinas si Doming sa maabot nga Lunes sang hapon.
1: Okay, bye-bye, Doming! Magwa na galis do. Bye, Ming! Mga ka-K5, ang inigali nga ulan, dato na experiensyahan din sa Bacolod, sa Negros Island Region, and some portion of Western Visayas. Hindi niya si Doming nagli, kundi habagat, dirili. Habagat. Nabughat ang habagat. So, arena, no? Officially, nag-declare ng pag-asa sang ting-ulunan ng mga ka-K5. So, ipagwa nyo na, prepara nyo na ang mga raincoats nyo na, no? Ang inyong mga payong, kakiban pag ang mga importante na ito nga gamit, batok sa ting-ulunan, ha? Kay ara na, ang ting-ulunan, ha? Kaga, well, manupagwa ni si Doming, makita na ito sa liwan, diri sa image, siyang satellite, pagi sa pag-asa. Nagapadulong na siya somewhere, Taiwan, ang direksyon niya, pagkanto Taiwan, kung mas matabok siya sa China, kaga mga mong status siya abi sa China, o kon padayon ang pagliko ya jirili nga mahugpa siya sa Japan, no? Okay. So wala pata siya pa minakitaan nga may nagasunod kay Doming, no? Pero ti chimpo naton sumong habagat na maulano nagid ang aton panahon, no? O ini nga bahin na dulong na sa aton mga ka-K5 sang D3 Bayo? Kinanglan naton proteksyonan ang aton ni kayong lawas nga mapaiway kita sa kalitan sang fungos, bakterya, eh labi na gid, virus, ha? Basta gani virus, mga ka-K5, mudlay sanggon ang virus, eh, no? Ang aton lawas may soldado. Amo ni tawag nga immune system. Pero kung, Jerile, ang aton immune system daw hindi kasarang sa ining mga klase sang virus sa subong. So kinanglan sang aton immune system bulig na ton. So tagaan tagid sang bulig pagi sa pag-inom sang D3 Bayo every day, mga kakifay. Kaya ang virus, once makauna sulod sa sistema natin, mudlay mabuwan eh, no? Kagkadasig sang iya infeksyon, kagposible mabutang sa katalagman ang kabuhi sa isa katawo. So, pero kung nakainom ka D3 Bayo, kag makasulod ang virus, hindi siya makapanghalit? Kaya siya putihon sa dayon sa D3 Bayo? Kung on siya sa D3 Bayo, hasta magdililiwal dila sa virus, dirile? Tungod siyang monolaurin nga makuha naton from extra virgin coconut oil, nga mo ini ang main ingredient sang D3 Bayo. Kaya may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga kabakol kagkakusog sa aton immune system nga para dugang ini makadepensa kag makaproteksyon sa aton sistema batok sa makamamatay nga virus sa aton palibot. So everyday, inom kita DTX 500, Mighty C and D3 Bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar paliog na tanda pamangkot, ha? Pag kung gusto nyo nga barato, nga presyo siya nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanda lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Mga ka-K5 subong adlaw, nagtakop na officially ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kagina-congratulate na to ng aton nga news team sa pagpangunan ni Dr. Ramil Oy kag sa aton nga network Vice President for Operation K5 Elgin Castanyo kag mga news team naton nga sa ilang maayong pag-cover sa sining tuigan nga Palarong Pambansa, no? So bantayan pagit ang dugang nga mga updates kag mga balita regarding sa Palarong Pambansa sa aton nga page, mga ka-K5. Pwede ka mong kakanto kaya ranatanan ang mga hitabo nga na cover sa aton news team sa aton nga Facebook page, ha? Kanto lang ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page, ha? Subas magapauli na sila, padulong na dinibalik sa Negros Occidental ang aton news team. Kag daw may maayot ang balita, Jirili, no? Ang mayor siyang bula, ano na si Joy Belmonte, blan, ha? Sa Manila, ano na Quezon na siya, hindi na ko sure, no? Nalipat ako, kundi na si Joy, Manila na siya, kundi na siya. Kalokan, ha? Hindi na siya nga bahin sa nga mayor sa ano ni, sa Luzon. Nga daw, nagbayag siya, nga daw, daw gina-imbitar niya kag nag-aspiral siya, nga sa Dasun 2, kung hiwaton dito sa ilang Palarong Pambansa, imbitaron niya kita gyapon nga K5 News FM as one of the media nga makover sang Palarong Pambansa 2027 sa lugar ni Joy Belmonte sa Mayor Joy Belmonte. No? Ati, good. Very good. Thank you, good Mayor. Okay, open ang linya na ito. No? Dawag na kamo sa itong telepono. May mga problema o kung may mga bagay-bagay kita nga pag-istoryahan. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa pangabuhi, problema sa panimalay, sa relasyon, problema sa ikayong lawas, sa negosyo, problema mo kwarta. Tawag de. Mga taga-kwarta, lo. Nanaw di rile? Mga taga-kwarta. Hambal ko, tawag lang. Tawag lang, ah. Okay. May caller kita. Okay, hello. Hello, good evening.
3: Hello, Lolo.
1: Mayong gabi na si Ro, sino ni? Ha?
3: Simulo nilo, simulo.
1: Simulo, simulo. Ah, molo, bahaw si... Siyang Mursya?
3: Oo,
1: oh, sa Mursya nilo. Mol! Mol! Molo, may gabi na. Nainom mo na tuto, molo.
3: Tapos na lo, nainom ko na.
1: Ah, nano na nainom mo?
3: DTX.
1: Ati, good, good. DTX Beauty Shop?
3: Oo, lo.
1: Ang habon gininom mo kung 500 lang.
3: 500
1: lang? Ah, 500 lang. Hindi lang habon pag inom. Mama, bukal ba mo na ang molo, ha? Janay ka, kamusta ang sitwasyon na sa Mursya? Kinag-inulan sumong, anong imo panilag na? Nagtupa man na ang ulan sinyo?
3: Aga tupagid, no? Ang ulan din sa amon. Sumong, bago lang nag-untat na lutak na itong garis sa amon.
1: Ati, malubong-lubong naman din mga tracking sa mga dalanon sa Sinda, mag-amusin eh?
3: Oh, eh, adi man, kaya di magiging makapispasil pa niya ulan, kaya ay kusuyo po na siya. Halimbawa, tapos ng bagyo, kusuyo po na siya. Amala naman eh.
1: Galing hindi niya bagyo, Mol? Hindi ni bagyong ulan ni Mol? Habagat niya ko noon, hindi niya, why ni ko na koneksyon sa bagyo?
3: Gani, habagat siguro.
1: Ah, ti okay lang. Importante okay. Ang nagalagtik, ang naga, malang ang mga duta sa mga aton mga katalamdan. Na masasang tubig ulan. Mayo ni Mayo. O, di ba?
3: Oo.
1: Sige, sige. Good, ah. Anong malagad datong si Moon Toto mo, lo?
3: Ari ko di sa Bakulod, Subong, lo, na gano'n ko niyo, na biyahe ko taxi.
1: Aga biyahe ka si Moon taxi? Oo, kamusta?
3: Tapos, sabi ko, tigado, gano'n. Ah. May pamanggut ko bala tani bala sa imo lo na pati siya na taxi bala lo no wala bala sa abot ang ilang subsidy
1: way ka abot ni bala nagligan ka na nakalagi ko sa isim mo pertin tao to do mo matugurong subsidy to ni bala
3: ang nakaabot ang mga iban mga jeepney wala kakuha daw pila lang kabilog tapos mga motor mo itong iban mga rider. Pero sa taxi, sa isa lang ang company, tagduha lang apat ang mga kuha. Pero di ko lang imit lang ang mga company. Oh. Nang hindi mo lang pronto lang nila. No? Pero wala bala nag-abot. Isan gani-gani, wala mami matagaan. Kada mo sa amon wala matagaan.
1: Why, Gigo? Oo.
3: Oo. May pusipos lang mga driver, pero kayo man yung latulat man. Pero amon na gani nga kung dapat mapatiyan man tayo. Misa matagayin ko sabi kung sino manda sa gobyerno, bala ro.
1: Uh-huh.
3: Ang ina bilang pangatan kung sino lang ina mapilihan, hindi bala langay bala tanan.
1: Nga to sa pagtagaay sa nagligan sa SM?
3: Oo, tingin wala may mga ngalan. Iba nakasubmit na mga ni sa mga kwan, napila mga mga sa SM, nakasubmit naman sa mga requirement, wala man nag-abot.
1: Ah, okay. Tiway man sila advice, sabi nga sa kutob siyang wala nakabaton sa nasun ka mong schedule, why man mo sinang announcement?
3: Why mas ang haom-haom? Daw, kung piksan ka lang, di, mula na eh. Kung di ka magpiksan sa tapos ng tuwi, di, wala eh.
1: Uy, nano man.
3: na siguro lalo, di nakamula na, guro.
1: Wow, hindi man tani, kikanugon.
3: Kuman, para sa driver.
1: Mga pila para... mula, mall, mga pila tani, mall ang, ano, mall ang magsak mall.
3: Mga, ang matag sa mga driver, ang 5,000.
1: Di dako nga bagay ng 5,000, dili?
3: O dako na na niya, no, mag-apri na lang klase, o, oh, ulat-ulat ng mga driver, makabulig-bulig man bala.
1: Okay, okay, good, okay. Subsidy na mo ni Blasio. Wala ko siyang isakto nga detalye kung anong mga requirements, anong proseso nila. Pero nagabasi lang ko siya imo yung ginahapahayag sumong, no? Nga ikaw...
3: Ang ginapangayo. Ang ginapangayo nila yung requirement, sirok siyang lisensya, kagtatlo ka pirma. Kami niya, kami mga driver, nagpasirok lang kami sa mga lisensya, kagbaktubak. Tatlo ka firma, kag naghatag mo kami sa abon company, di ko lang isugid ang mga company.
1: Yes, baka okay.
3: Ito, maninang sa mga company bala,
1: okay.
3: Sa Iparbe.
1: Okay.
3: Kalumanta sila.
1: Aha.
3: Ako nang ako nga sistema na sa isa ka company, mayara nga apat na driving sa gagro, ang mga driving di magdubo sa mga sigwin. Kana, sa amo naman company, hindi man kami magnubo sa 20.
1: Sa inyo ga kumpanya, pila na nakamaton?
3: Duha lang.
1: Out of 20, abi, duha lang. Sa piyak to nga kilala mong kumpanya, may mga pila
3: apat
1: sila...
3: Lang.
1: Apat out of pila ka empleyado, ha?
3: Apat ang nakakuha.
1: Pero pila tong driver sa piyak to, ha?
3: Oo, amo na, ang iba ng ibang kuhang kumpanya, wala hindi naman makakuha. Ang dugay na kaya nakapas, pero ang sistema bala, hindi kangay sa kay Duterte sa unang paghatag-hatag tanan, kumplito.
1: Okay, okay.
3: Simulay.
1: So, ikapila na din nga tinagaay niya, ikapila na din nga batch ni, kino siya nagligad pag ito may ara to tagaay. Lain man niya.
3: Oo. Oh, ni driver, ang una to daan, mga presigo driver, kaduha gito sila yaging kan, ubos na to sila tanan niya.
1: Okay, oo, oo, oo.
3: Tapos, may mga jeepney driver man, nga subong nagpawala man, may why man. Daw yung pinili na talaw.
1: So, basi may desun pag-uro, taga, ay, why man sila announcement, abe, kung saan o abe, why man?
3: Wala na siguro matabo kaya wala naman siyang announcement niya makatagay pa sila.
1: At yung magkoton mo lang gurong operator ninyo, kayo na ba siya may direct siyang himalo regarding sa amo sinang sitwasyon? So, ha?
3: Di pa mangkot naman namon, ang lambal, wala man sila makabalo.
1: Ay na, no. Di ko pa mangkoton mo ko, mas nagigkuhi ka ba, no?
3: Oo, ang ako na tayo, no.
1: Ah.
3: Makabat ni man siya ang mga sa halimbawa bisa sa ang mga kwanta sa gobyerno nga maamon yung sistema bala. Hindi naman ta ano para makabati pala sila. Ay, tabo pag yung mga taxi driver ay matagaan. Tapos pila ginaya yung process na nilalo.
1: Kag you know what nga ginaligon-ligon panangay ginanglano na na. Nga hindi na naipaghihatag na yun nga anong i-explicar nyo sa driver nga away pa na iya matalapod, na away pa na matapos ang trabaho na nila. Ano man, gingahangla yung mga driver ni. Kung wala, prangkaha sila. Kung wala, no?
3: Oo. Kalo prangkaho ng mga driver, kung wala na may bili ng kwarta, kung nara naman kung na kam-kam naman na, i-prangkaho ng driver, kung wala na tayong budget, hindi na mag-asa ang driver.
1: Oh, na kay daw ginahang nila mo ting agwa na sa mga driver nagahang nagahangag yang driver. kalabanan qualified man, kompleto man ang requirements nila da, no? Di ba? Puti klaroho nila kung hasta san o gining matalapod ni kay oh, kinanglanon man na, promisa sa gobyerno nga bulig nati. Ha? No, isti nga bulig ni do, ginapaugta si pa yung driver.
3: Magsiling lang sila yan. Apo wala na yan, so nasulod na sa bulsa. Hindi na sila pasahon pa ng driver, parang driver, mangital na si Zakto, kagina sila magtinamad.
1: Prangka, prangka ka mo. Prangka sila.
3: Oh, no, prangka na lang ng istorya kung anong sistema. Ipalabas nila sa mga Facebook kung anong ilang sistema.
1: Ate, sige. Relax lang, puso mo.
3: Oh, wala naman talaga mag-asa, no? Pero ang huring-huring bala sa mga diver, ang iba nakapilaw, ang iba wala.
1: The in other words, so matutal mo lo, daw palpak eh. No, kay wala matalapod mo. Ha?
3: Palpak.
1: Palpak, factory defect, wala ipik.
3: Ang ibang gani, no, kaduha na nagkuha. Mayari ko ni Tita, kaduha na nagkuha. Kaya nakadrive siya sa Grab, nakakuha siya. Pero sa taxi, nakakuha man siya.
1: Grabe ba? Ano niya style yaman?
3: Amo gani nga, di ko maintindihan kung paano lang sila niya kay nakadrive sa Grab, di nakakuha man siya sa Grab. Pero kay nagbayan din sa taxi, nakakuha man siya sa taxi.
1: Do palag pataw.
3: Oo, palpak din nino. Do palag pitay sa luwag, ano man.
1: Abebe, ang final mo nga panawagan, abe, sa imo na yung, sa mayo lang kang matawhay lang pagplasta sa sugilanon. Hindi lang mamuyayaw, ha?
3: Oo. Oh.
1: Sige.
3: Saan man dati sa gobyerno? Ito naka, bati man ka mo.
1: Oo.
3: Parang tao din nalang driver kung may ara kung wala kayo ay kami na daw may pandam ko kayo nakadam ko pata kung mga siling-siling sistema daw naghulat lang sa wala ay parang tahan nalang yung mga driver para baka kawahin na sila silang pamintaron.
1: Okay, good. Oh, correct check to now. Okay, okay. Mula na.
3: Sige, salamat din no.
1: Sige, sige, tawag lang din, tawag lang din. Sige. Okay, sa mga natungdan mga ka-K5, no, ang K5 News FM, willing gid mag abi-abi sa inyong explanation kung may ara, no? Kag kung may ara ka mo siyang dugang informasyon kag pagpathag, no? Sining hambal sang aton nga caller nga simulo, nga isa man ka taxi driver, gapangayo mala sila siyang explanation, no? Kay kamuman ang gobyerno man nga nagpahayag sa sining programa, gusto lang nila yung may baluan nga sila hasta si Bugyaw ay kabaton. Ang gusto nila may baluan, ano ni, mahulat pa sila ang wala na kabaton o makali na lang sila siyang kamuti. Okay, dali lang kay may cooler kita sa linya. Hello, good evening.
4: Hello, may gabi.
1: Mayong gabi, sino ni?
4: G-Person, hello.
1: G-Person, really, Rina si G-Person. Pag-apiot ka mo kay Rina si G-Person. ang inyo danay ng mga bangko na, pungkuan niyo mayo, pag-apiot ka mo kay si Toto G-Person, Rina, ang aton nga Nostradamus. Di person to, nainom mo na?
4: Wala, magkikilan na.
1: Ati, okay. Ano ang maalagad na si mo, Toto, di person?
4: Ang partikula sa kay Nuwa.
1: Ari na. Si Nuwa nga ano? Manuglibod lamayo?
4: Sila ang ginawas at lang. Si Nuwa.
1: Ano?
4: Ang tahan niya sapat, laging kargaya to sa IRK.
1: Oo.
4: Yung nanto, kumita nanto, halin sa bao.
1: Oo.
4: Kuniho.
1: Oo.
4: Basta talang niya sapat, yung nanto-nanto to.
1: Oo.
4: Ang question mo, ano nga sapat ang wala yung karga to?
1: Nga magutom mo nga, upo kibin nuyaw.
4: Ako na ganilaw kay... Pasalamat
1: gani gani sa nawag kulo kay... Oh, gani man. Magkot lang. Relax lang. Nga, hindi lang ko mamamagkota kay wala makami... Wala ko to pagkarga sa... siyang mga sapat sa Arcolinoe mo, no? Ano nga sapat ang wala magkarga?
4: Wala.
1: Ginapama...
4: May iara ko na.
1: Sige, may sapat ka? Sige, mati kami. Ano nga sapat na?
4: Sabton ko ginalok, million na nga wala sa nakabalo.
1: Okay, dali lang magkakakipay. Ang iya ba mangkot, iya man sabton, namati ta. Anong sabat ni person to?
4: Jay, ang question, ano nga sapat ang wala ging karga? Dito sa IAR ka? Ang akong pag-isindi, kasi ako researcher, na nagkagto ko sa libro sa mga sayan, nakitaan ko dito, ang nakasulat, saan nanggaling ang tao?
1: Dyan ay ka. Sapat sa tao? Ano man?
4: Ang question sa Arka ni Noah.
1: Anong question mo
4: siya? Ano nga sapat ang wala aking karga?
1: Ano nga sapat ang wala aking karga? Anong question mo sa pamangkot mo?
4: Kundi, yung search ko to, na makita ko sa libro sa science.
1: Sa science?
4: Na nakita ko to, nga ang tao saan nang galing, kundi sa hayop.
1: Ha? Hindi siya Diyos?
4: Hindi, nakita ko sa science mo. Na nakita ko niya na halin sa amo, pakato sa tao.
1: Dyan ay ka. Ang tao, halin sa sapat, hindi sa Diyos.
4: Okay, science na mo.
1: Si science, kaya rin nagkatanaw. Okay.
4: Tingnan siya ba?
1: Sige. Ang tao, halin siya?
4: Hayop.
1: Ano nga hayop?
4: Alin sa amo, pakato sa tao.
1: Diyan ay kaway ko kabalo si Naya, kaya na po yung tsura niya at daw amo po tao siya.
4: Hindi amo niya, alo. Hindi, ang nakasulat lang dito, yan ba ito lang daw, aro. Para hindi magdamot.
1: Daw guwat kasi na daw halo-halo ng saging kag katumbal.
4: Hindi, saan nanggaling ang tao? Kundi sa hayop. Kundi words of hayop, sa Tagalog, i-translate na sa Ilunggo.
1: Ano?
4: Kundi, sapat.
1: Oo.
4: Kundi, akagina, ang question, ano nga sapat ang wala aging karga to?
1: Oo.
4: Kundi, ako ang sapat kung wala aging karga kaya mag-ulaw aging tugas ang Diyos.
1: Dililinan naman, dilagay daw. Dito nga itong baseball bat. Punggi ko mula, dililinan. Iba? Diyan ang mo si Lingon, ang wala makarga dito sa Arco ni Noe, ang tao?
4: Ako no?
1: Ha?
4: Ay, pag-ula ko yung isuga mo.
1: Nga, sapat kao?
4: Amo na gani kasi na atob lang sa libro sa science, alin sa amo pa katas tao?
1: Diyan ay kano gikan ako nga para doon at natumba si Woman?
4: Ang aray na lang. Nang ikaduwa lo nga istorya
1: lo. Yan ay kaklarohon, tani kay Maluka nga, ano, masyagay ko daw malukmat ang akon nga, ang akon nga suka pang libang lang. why nag-connect ang imo nga, sapat na mala nga, ano nga sapat, animal mala ya? Animal ang wala nga sakay sa Arco ni Noe. Ikaw nga, di nga, ikaw yung kasakay kay sa, kato-kato ahaw?
4: Wailo, kaya kundi ginbasihan ko mula sa istorya sa sayan, sa libro sa sayan.
1: Hindi na yung magtugmag sayan, siya kag ang reliyon, hindi na mag-angot siya, kag inaingi mo yung evolusyon niya sa tao, nga teoriya na yan. Till now, ay pa na yung ma-prove na yung yan ni Charles Darwin na yung tao, nga nagaling siya sapat. Until now, ginapangila nila ang missing link na. That's why gani, missing link, no? Kay why siyang koneksyon, no? Why siyang koneksyon ang tao nga halin sa amo? Pero may tao nga daw amo, po hindi siya sapat. Tao siya, po tsuraya lang daw amo. Kay kung ang tao naghalin sa amo, tani siya bang wala na amo eh?
4: Hala.
1: Di ba?
4: Kaunin ka doon. Ang kadwa nga tapay ka mo rin,
1: no? No. Sige.
4: Nagpakita sa ako ng mga... Sipers na sa mga labi. May landong ta.
1: Yung
4: landong ta, hindi makita ka, itong.
1: Landong? May landong. Anong landong mo? Nagdalagan, ano?
4: ang landong na makita mo na sa mong magtindog ka, itong sa... Ang arisiya, nagpakita, puti siya.
1: Grabe nga landong, puti. Masi... Ang landong mo puti?
4: Hindi ah. ang napakita bila sa usapon, tutiin siya.
5: Oh?
4: Pero hindi siya tawag na sanag. Pero hindi naman tamang kasanag. Ano yung saksaktu? Ano sa makita sa mga?
1: Dali lang, dali lang. Ang baseball bat, pag-uamil niya yun. Da nagkakalaro ho, da na yung person. Ang sino na landong imo?
4: Hindi lang. Nang napakita lang sa akin, pero wala sa gambal. Hindi mo man sana makita ang itsura ya, pero ang istat ko, natulog na lang ko. Kag, eh kung tuyo, ang tulog na iyan sa, makulbaan mo kung may libre napakita sa mo.
1: Diyan ay kabula. Pag ulan, ginatodo, depression, ano nagsulay ka, way? Away man, o.
4: Dalam ulo.
1: Diyan ay ka may nagapakita si mo nga landong itom.
4: Puti.
1: Ap, ha?
4: Puti nga sanag.
1: Puti nga sanag?
4: Hindi kita makasanag lang. Doon saktuhan lang.
1: O, saktuhan lang. O, no dim light lang, be. Ano muna?
4: Oo.
1: So, di siya kapakita, be?
4: Pertahan ko, lo, eh.
1: Pertahan mo?
4: Kaya lang iwan ko sa mga istorya.
1: Oo?
4: Eh, siyempre makulbaan mo ko mo.
1: So, siya no lang siya nagpakita, si Muna. Mga pila na kabisis nagpakita, si Muna. Ang landong nga puti.
4: Mga pito nga ni kabisis, no?
1: Pito kabisis, oo.
4: Oo,
1: no?
4: Tapos ang star ko, matulog ko. Tulog ko na. Ito na kami na maestriana sa akong damgulo.
1: Ay, gali ka, Jeriling. Baseball bat, pagwaan ang adahan. Okay. Nagdamgo ka, nagdamisteriana. Ikaw mo sa damgo mo. Ano ginisteriahan nyo?
4: Ang nabaya kunulong, nabaya.
1: Oo.
4: Na hindi na kinukalanlan sa mag-US na cellphone.
1: Ano na na? Hindi na kilala siya, ano?
4: Ang sobrang nabag sa naligad niya, made US na cellphone na.
1: Hindi na kinala siyang made of US na cellphone? Ano na kinukalala siya mong kuno?
4: Kundi makanto na sila kuno sa mga glag ko nga kahoy, kagmambal na sila nga super typhoon, signal number 10.
1: Sa kahoy na naman sila makanto? Dagko nga kahoy diri Leo. Mga ano nga kahoy ni kamuti kahoy? Nano?
4: Wala makakos lang mga kahoy.
1: Ay hindi makakos yung mga kahoy oh. Nano nga hindi makakos yung kahoy man. Mga kasya mo na dagko, mga starapol.
4: Oo.
1: Mga oh, mga puno siyang tugabang bi mo na ni pwede. Okay, okay.
4: Wala mo kundi kwaon, no? Kundi usahin niya sa mga angin sa kalangitan.
1: Oh.
4: Naluwas yung tantanan niya tawo. Kaya karon, magsigi ang Super El Nino, magubos pa ng patay. Hindi ka kalagot sa 2030.
1: May ipagwaan na na malang baseball bat. Wala kang pungge. Ikaw mo lang dirili. Wala! Okay, okay, okay. Tapos, ano pag inag-mensahe ko, no?
4: Ang yaman na, no? Ang isa-tatlo nga tatlo, at huwag lang istorya, mga party sa India, blalo.
1: Sa India? Ano, no?
4: Ang nabal mo ba yung libulubong nakapatay, bla? Ano na, tukdan ko, bla?
1: Ah, siyang pag-COVID?
4: Oo, no?
1: Ah, ano, no?
4: Yung bal ko lang gusto mo ang ugat, bla?
1: Ang ano, ano? Ang ugat?
4: Ang ugat na din halinan.
1: Ang ugat din rin, okay. Captain yung mga ugat nyo na. Kaya rin ang puno sa tanan ng mga ugat. Okay, Jefferson, hanulta. Malmala, anong ugat sinabi?
4: Kundi yung sumo sila sa mga dinas sa Amerika na i-drag mo sa boundary sa China. Kundi magsigil sila maneuver to. Kundi sila ya, ang mga din na dito sila sa Wisconsin. Kundi sige, ano nila, kung doon lang China mo. Kundi pag abuto sa boundary na, ang China, may nga lang na nga amuntang boundary ang Ladakh na.
1: Oh, butang abe, boundary siyang purok paho, kag purok kalamunding abe, yung mula. May nga lang,
4: yung nabalan na sila sa official sa China na umuwi na kayo, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan.
1: Oh, ang Chinese nagka-Tinagalog sila?
4: Translate
1: na. Okay, okay. May AI pa nga dala dyan. May translation nung narikta ni AI ni. Sige, sige. Ano ko no? Anong sabi? Anong sabi? Incheck, abe?
4: Ang nabaya, maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga pamilya. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Hindi ito nagbakbakasi na dito sa Ladak na. Nag-tinirway sila sa Ladak na. Pero, sa mga inaglaw, nagwa sa Facebook na tatlo kami yon kaya namin ubusin ang China. Amo itong ugatbid na nga nagdamo ang patay sa India.
1: nami pa masyaw ginamosh mo lang. Ipalaman ko sa panisal ginamosh. May na tilawan mo na dinilig. Tilawan na nablamas. Ang ginamosh mo lang palaman sa panisal kang yatang sa buk.
4: Tingala ko hindi gap. Ang ginagong nila na sistema na tundam, nung nga nagdamo ang mga patay sa India. Amo ng kabangdanan.
1: Nga?
4: Ginampan nila bilang na kaya nila, 3 million kaya nila ubusin ng China.
1: Okay.
4: Amo na nga yung suguran din.
1: Sige.
4: Anong ka sistema na ang nakita mo? Ang una,
1: hindi lang ano,
4: flying insect.
1: Ano na?
4: Ang una, flying insect.
1: Flying insect?
4: Oo.
1: Alin sa China na kaya? Ano nang flying insect na siya ng insekto ko ng insect nga talin sa China?
4: Nang buyog lang?
1: Flying mga buyog, insect. May kung ano yung mga taong insect na lulupad mula dyan.
4: Pwede mo na mag-sell sa ano? Flying insect. Tapos, atong ang dalawang bilang nga libulibong patay, ang isang biological weapon. Ay katatlo, isang sin COVID-19. Tapos, ang ikaapat, kang ikalima, ang isang duwa ka tsunami, o jadlo sa naging nimo, ang tsunami na. Live pa ng kurente. Tapos, ang ika-anong, ang isang earthquake na kusog-pusog.
1: Ate, okay, sige. Tiyan mo, Okay na ta. Dahil ta na isa na da kayo.
4: Hello, damang isalamat mo.
1: Thank you.
4: Kasi pag-i-student ka kay...
1: Inuwa. Ay, dinilihid yung baseball bat na singganan nga mapalayo gisa parador kay nikin mamati. Okay, nagapahayag na siya Jirilino. Nami guro ang panisal mo tangata sandwich guro nga ginamos kag ihatag sa mo, no? Jirili?
5: Di lang, no.
1: Nga hindi paghihatag, oh.
5: Mga tol ng amulo.
1: Okay. Di sino yatag na depresyon? Andali lang. Makmak, ano ka niya lo? Pwede ko ka hangkat sa kay, ano ni? Kay, dini si Gerald, si Jefferson. Lo, pwede ko mangkat si Jefferson debate, no? Ari may madibati kay Jefferson, Jirilio. Nano ni sila man? Nasilulay ka mo siya ulan? Noon tabo si Newman? Makmahag, nabasa ka man kang ginasang ulan? May ka nagpabunlaw, mamubo, tubig? Madibati, masyesa. Ha? Hindi ka na ito magdibati, makay basi kung mapirdi ka lang ni Jefferson. Sino ni? Si, ano, Snickero Maki? May gabi na si mo, Mr. Pipito Lim, conmigo, insect. Kagiya bata, guapa apa, nga si Gigi Lim, no? Jay, pwede mo mag-greet ang akon bata. Happy 20th birthday. Si Ryan. Ryan, happy birthday. Haling kay mami mo, Jay, ah. Maki boy, makmak, tawag ni malamag. Anong sugpon mo kay di person, mak? Malalis ka ba ito siya? Nga mas dako pag inang palador nyo na yaw.

Mabay niya, wala niya, ano, wala niya, hasta subong, hindi pa na yung mag-untat na yung churiya, yung, ining, evolution, bla, yas, evolution churi, bla. Amo na ginapatihan sa mga atheist mo. Ang mga tao, nga, gapating, nga, wala, gag-sister, ang, Diyos sa kalimutan, o, kung, creator, amin. Kung ni nag-evolve kita,

0: alam, ihatag na lang na iabing sa ginuuna. Ang kutob lang yan nga maalam nga malamutan naton nga sakto para sa aton nga makasurvive kita sa pangabuhi. Amo na yung aton iskwiron para hindi magamong kalibutan ta. Hindi ta na yung pagtungkad doon ang kaalam sang Diyos ah. Kay ang kaalam naton ahay layo mango panagyapon. Arana, may gabi na sa tanan nato yung mga showking yung nagpamati sa K5 News FM Rojas Capizo. Sa atong tanan yung mga showking nakatunin sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo, kamusta ang inyong situation? Halong ka mo dira ha? Nagaulan-ulan naman kang sige ang bantay sa aton nga Feebox. Sa aton nga mga otoridad sa sitwasyon sa aton vulkan na, no? Budlay ni kay nagaulan na kag amo pa ning chimpo yang nga mag-abo sabi. Ati lahar naman ni inkaso pananglitan purya palayo lang. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Dirili ari bagit di shout from niyo.
1: Ay, no.
0: Adali lang. Why? Sino ni Shailen?
1: Yes, lo.
0: Ano si mong girilingad law man?
2: Domingo na Domingo.
0: Nga nagtinilingaw gina ni siya si mong gabi.
1: Hindi siya po amo santo.
0: Ari na Shailen. Yama yun ni Shailen. Okay, you know what? Bisa ni sa to kakita. Klaro. Pero klaro, girili, adlo-adlaw, ang bulsaya, puno, girili mo. Naga-massage therapist ni siya eh. Mayong gabi na ili, nainom mo na?
1: Yes, lo, nainom ko na. Ang D-Bio, DTX 500, lo, kag Mighty Filo.
0: Okay, good, okay. Anong topic ko?
1: Wala. Ay, wala naman ko subong i-ano, kay wala man ko problema na.
0: Pero TG really, no? You know what? Kita ko na nag-lagaw sa land, nga nagabit-bit siya ko. Ay, wala mga problema. Membro na ni Guru nila. Ay, hindi problema niya.
1: Misa may problema pa, Kuya Lo. Wala ako na lagi napasalod sa pinsar ko, Lo.
0: Na, amo na gusto ko yung batian si mo. Di mo na ginapasalod siya, Bong?
1: Sa bulsa
0: na lang. Okay. Wow, lang niya, Jirili. Oh, puno naman ang bulsa. Yeah. Solve naman ang problema. Yeah. May duty ka siya mga Domingo na ilen sa inyo clinic na massage, ha?
1: Wala. Ari ko din subong sa balay.
0: Eh, tingala. Kung man din mo siya problema, kaya ara sa Grisha, iya nga lover boy.
1: Yes.
0: Iya naman ang kalibutan, mga kakifive. Ano pa bing ano pa bing pangitao niya, ano pang hahanapin niya, kaya ara na siya subong sa luyo ni Tuto Fred.
1: No, bisan tigado lang ang pangabuhi, basta importante upod lang kamo sang imo nga ginahigugma, wala na problema.
0: Nan, kag hindi man makalipat, bisan pigado lang kita, importante may
1: ano anong daton sinalo?
0: May kutkuton. Oh, kay amo na importante si mong masinuptan ka kay kaging kama amo kinang chimpo nga kulangon ka may kuton ka di ba?
1: Yes lo ho lain dya nga may tinipunan ka bisan to paano may dudukotin ka lo
0: lago sa Ilonggong dudukotin ano gani
1: abot singulo.
0: Lipat ko mo yung dudukotin pa ano yan sa Ilonggo yan. Ha?
1: Ibo lang diyan natin pasulit-sulito nung Kuya Ambal.
0: Kaya nga nung diferensya, Dirac, hindi lang wala mag-Malaysia, hey,
1: wala. Ay, wala ko man gina-Malaysia. Ito ko lang ng tapo, Ambal.
0: Oo. Okay, importante.

0: Isibong, mahalaga.
1: Yes.
0: Okay. Di na nos, at nagpuli kagali sa inyo na lugar?
1: Hello, nagaw pa uli ako kay nagpahuay ko, anay, no?
0: Oh, huwag man mapasalamat ka kay ang imo na yung boss na yung sa inyo, yung ginaobrahan niya, chindida. Kamalong ka, ikaw, yes. Elaine, na-spoiled ka na kina.
1: Naaman, no? Ano naman ang sala?
0: Spoiled ka ganyan klase, mamaye.
1: Naaman ang wala mong kubalaya ng sala.
0: Eh, hey, sali ka lang. Kay palangga ka ganyan sa inyong kumpanya, da? Sa palangga ka ni Miss M.
1: Yes, oo.
0: Kang naichindihan niya nag-ed, no? Nga... Ah, kay kabalo ka, hindi ka gani yung makabakasyon, ka hindi ka makapahuway, kag dugay hindi mo makita si Fred, nag-abot gidirili ang buhawi sa ulo niya.
1: Nagabuang ko, no?
0: Nagabuang siya. Ano-ano, wala nga ng tumbahan, kalima kamisi sa aparador, man. Oh. Anyway, take mga pila ka na nakadlaw sa inyo malay, Len? Si Sanok ka lang nagpuli?
1: Siguro mga ano, buwan, mga isa na kasimana.
0: Perte, Jirilima. Te ano mama Ninoy na ko?
1: Sa DM.
2: K5 News.
0: Ha?
1: Sa DM, no.
0: Shame mo eh. Pakonsulta ka
1: lang. Mama Ninoy, sa...
0: Te ano nga ba sa doktor, no? May unod na ang latas ang pork and beans?
1: Wala po, nanalo.
0: Ay, gali ka, kalongya po.
1: Yes.
0: Ay. Oh, ahay. Di okay, ate. Aha, importante. Di yung arala si langga mo da, Freddy. Yakag, very yes. Understanding. One week ka nagali, yes, diri, in the island. Saan ka mabalik sa inyo trabaho?
1: But kayo dog, ano naman kung sa Maynila, lo?
0: Mano ka to sa Manila, do? Maka madula ka doon?
1: Ginabaisan pa na naman niya doon ni Fred King. Hindi siya magsagot. Tapos ako naman, nagasunggod-sunggod, hindi ako pagpasugtan.
0: Gama, balik ka na sa zoo? Manila zoo?
1: Pero... Mabalaan lang na lo ah. Pero kung hindi, gidman pag itugot nga makalakat ako, hanggang diri lang ako guro.
0: Di kung hindi ka magikalakat, di ka mangkay. Hindi ah. Importante ni Jirile mo, sakto si Nailin. Kaya ka malo ka kung ano gidman ang desisyon natin subong. May mga resulta, ini nga ipikto sa future mo. So, kinanglan... may ara kita nga ginatawag na learn to see. Tunaan natin nga makitaan ang mga bagay nga pwede maging resulta, mga posible matabo, no? Kag dira kita mabahin-bahin sang bintaha kag disbintaha para makahimo kita sang final nga desisyon. Di ba? Nga mano ka to sa Manila dito ka maubra, ano may offer dito, ano?
1: Amala?
0: Baano ko to siya manigla, ha?
1: Mabakal na ko sa kontrahe.
0: Mahahay. Dito ka pahimo kay Pitoy Moreno. Isa ina ka well-known nga designer, no? Si Pitoy Moreno. Isa ina ka popular nga Pitoy. Popular nga designer. Bakla na siya, pero respetado ina siya, diri sa aton kag sa iban nga pungsod. Tungod alam na siya kag kanami siya mga disenyo na. Ano gusto mo nga trahe di budaw, backless?
1: Balaan na adipindi sa mapilian ko. Pero daw hindi, gidyero pag itugot na maglakat ako, tani malakat na ko bala mga ini. Wala ko na dayon, tungod ang hinablos ko, hindi madayon nga mag-upod.
0: Di ko hindi ka conforme sa backless nga trahe ni Buda, frontless eh.
1: But, No, yung mga hondom ko lang, bisan simple lang ina, pero tani, labot ko man ina, no.
0: Labot mo na, day, ah. Hawak mo ang bit. Aiste, hindi nagalibit. Subong kay ara ka na sinyo balay, isa ka na kasimana dira, no? Hawak mo ang brief. Hindi na ya hawak ko ang brief ko ni, hawak mo ang brief. Ay, ilin ka, oh. Madayon na, basta with God's grace and God's blessing, madayon ginadayang mga handom naton. Kung kaisa, it doesn't mean hindi madayon, no? Tungkol ginapalayo ka siyang Ginoo sa mga bagay nga hindi maayo matabo para sa imo, no? So, God always have a better plan for us. Ang Ginoo naton, may arag ginyan maayo nga plano para sa aton. Kung may arag kung kaisa mga plano naton, hindi madayon because may mga bagay nga ginapalayo ka si Ginoo nga hindi namin matabo nga posible kung madayon ina. So that's why nga, padayon kita nga magasali gyapon. Hawak mo ang brief.
1: Yes, salamat no.
0: Oo, ate. Okay, aha.
1: Sige no.
0: Ate, tapos sa buwas, no? Ang imo kantahon, isok-sok mo ang brief. Bye-bye, Ilen. Bye-bye.
1: Bye, no.
0: Okay, tita mo gilang na. Ah, hi.

0: Abi Makmak, abi tawag ni kag-report ka ni Saturn program, ha? Ano gay ka na text ni kaga? Ha? Albert Mac Cartney, Alday siyang hinubaan. No gay di text-text sa konde, tawag ni kag mag-report siyang imo nga report ni. Ano ning meteor shower ni man? Meteor shower, ano ni tawag niya? Tawag ni Maka, ha? Para ikaw gin masaysay sa aton nga mga tagpalamati, o ah. Ari siya, sino ni si Makmak? Tanawon dami.
1: Hello, ito si Makmak.
0: Hello, mayong gabi, Makmak, ikaw ni?
1: Di, si Patino, siya ni Ban.
0: Oo, oh, si Makmak na kudoko.
1: Hindi, ito, sabay ko na gin naman.
0: Mamatino, na, dali lang, kalma lang.
1: Saksak mga dispasan,
0: ano na, ano na?
1: Di, kumusta ka lo?
0: Nainom mo na?
1: Oh, nainom ko lo. Dispasan, may tisye, o kaping mix, kumpleto ko lo ah.
0: Ate, okay, sige. Ano?
1: Ikaw lo, nainom lo?
0: Ate, tapos na. Tapos na.
1: Pero si... Kumusta ka lang na yung sumuta? Si ikaw si Jonel, kumusta si Jonel?
0: Ano ginawa ka liman?
1: Ganigot pa yung nabuhi dito sa nito ang malam niya.
0: Hindi ko kay Tindi, ano kay Inse, kay si Mano ka, ano may tsamakano ka, ano ginawa ka mo to pati naman?
1: Awaya.
0: Hindi, ano topic ko mo, Papatino? Ano topic ko?
1: Ang bali, kung dato ni Dishon, amito nga ba, ang nagsakay sa barko ni Noa, awas siya sa doon sa pat, di no topic siya kayo muna bukta ko, di basag siya. Di balik ka, Domingo. Ana, salamat nga ni ko kayo, wagyo ko lang, Domingo lang. Na? Hello, may gabi lo.
0: Gabi. Diyan ni pilang pliti pa ka doon sa Marsman. Mapamars ko ka. Dali lang kayo, hindi na ko gusto sa Earth anay, no? Pwede lang.
1: Ano lang?
0: Ah, okay. Manamyaw ka, Papatino. Tamyaw lang na anay, ha? Ah, tamyaw anay.
1: Sige, manamyaw ka.
0: Ah, tamyaw. Sige.
1: Ay, tamyaw si Bukmaoy.
0: Hindi.
1: Kumusta
0: ka lang? So... Ah, tama eh. Na anong sitwasyon ni Liliwan? Doon nag-ulan lang doon. Doon nag-amunan niyaw. Hindi na ko understand. Gusto na ko, anay mo paliwaliwa sa Mars, pwede? Why not? Coconut. Oras na to, alas 10:52, mga kaka-K5, ha? Enjoy talang ning aton yung agap-isubong, ha? Pasangkaroon talang ang aton pangunahuna, kaglipayon talang yung kugalingon na to. Kaya tanang katabo sa atong kalibutan, good or bad man, is just normal. Normal lang ang tanan. Abrihi lang kag pasangkarang pinsar mo kay way gina diferensya. Ang diferensya gilang na konsarado na ang paminsaron. One of the hardest thing to open in this world is a person with a closed mind. Ang isa sa mga budlay ginabrihan sa sining kalibutan, ang isa ka tawo nga may sirado nga paminsaron. Gani abrihi gamay kag laulaaw man. Mga kaka-K5, ini nga bahay na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? naming sabor, perti ka na nam. Kag siyempre, arangin ang palaye extract, nga nagahatag bulig, naglimpyo sa aton sistema. Kag may chia seeds, perfect gid sa nagadayet, sa gusto mag-slim, magdula ilang mga buyon, magkulupos, no? Ah, makabulig ining DTS coffee mix sa inyong pagjeta. Kag subong man, permi ka busog, dugay ka utumon because of chia seeds, saliwan, no? Kag hindi magkalipat may super antioxidant nga naghahatag sa aton protection batok sa mga free radicals, no? So the next time mga pigita, naghahatag sa aton energy, DTX coffee mix, naghahatag sa aton mayong pag-ariya, mayong pagpangihi, DTX coffee mix, nagadula man sa aton nga mga acid-acid, sulab sa sulok-sulok, kag siyempre, energy kag ang aton kape available sa halos tanan ng mga butika sa inyo lugar. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 105 News. Three, bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
10: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style, sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops and many more. Yummy gid. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan?
19: Nahintuan din ako sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Piling abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Sa wala pa nakagamit sa DTX Beauty Soap, try nyo na ha. Kay among ining habon nga ginahandom gid siyang tanan nga naghatag proteksyon sa aton panit batok sa mga kagaw. Ginakakasyang kagaw yabo kang mga dead skin nato, no? Kag siyempre naghatag man siyang maayong epekto sa aton guya, sa aton nga mga punggo dulaon niya. Ang mga alap-ap kang mga pikas-pikas dula na na, mga oily face mo na, nagamantika nga guya. Mga may gabuho-buho na garas ang guya mo, hipi doon sang DTX Beauty Soap. Kag papution niya ang bilog mo nga panit, especially kung sa guya, no? DTX Beauty Soap nagahatag man sang hamot sa atong lawas, priska. Kapriska sa matyaga naton, prisko. Dula tanan nga baho sa lawas, ha? Sa mga nanay gid nga gusto magaputi ang ilang underarm, ang ilang kilikili, ang ila tuhod, siko, kaiban pagin nga mga itom nga bahin sang ilang lawas. Amunan ni ang habon nga nagahatag sa aton sang kagihunan nga magatinaw ang nagagarhom. Sa may mga edad-edad naman naton nga mga ka-K5, hindi na hilmunon ang mga wrinkles, kaghubin, tulukon, mga ka-K5, no? Mga yaya nga panit, amat-amat, ka nagahugot, ah. Kagsubong man, sa may mga kabataan nga pirming nga nagadasma na, may mga pilas-pilas, ah, may mga bagras-bagras, amuning habon nato, no? Para dasing magpali ila pilas, layo sa infeksyon, kaga pagpali, wala iya siyang marka siyang pilas, kanabi nga habon. Kakinot gamiton, jirinay, dutay mo lang ang bagnos sa masa nga bahin sang lawas ni mo, panit mo, mabukal sa dayon eh, no? Kagkahapos bunlawan. Para gid sa bilog nga pamilya, DTX Beauty Soap, hapos lang ni Baklon. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy, kaysa mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkuta lang ang halad sang habon ta, DTX Beauty Soap, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Okay lo. Hindi ka bahin malodolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman mga ka-K-pop, importante man nga suplemento sa aton panahon. Natural siya, himo ini sa shark liver oil. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, no? Importante si mo ang aton yung pag-ilig siyang aton dugo sa mga ugat naton. Ligwab lang. Kay kung barado ang aton ng mga bahin sa kaugatan aton mga ka-K-5, dako gid ang posibilidad nga mag-angkon ikaw sa high blood pressure. Kay gamay na lang alagyan niya mo. Kundi nagasumpit siya. May pressure na siya. Kagkadelikado, no? Ang Dr. Pinoy's calling capsule, ginatunaw yung man ang mga bara. Siyempre, kung nag-inflame o kung nag-inflame, nagabanog ang mga ugat natin. Kay kung banog ugat ni Muda Yabi, nagagamay man ang alagyan, wala labos ang plake o kung siyang mga bara. Kay kung baragin man na, tungod siyang bad cholesterol sebo, amat amaton initunaw siyang Dr. Pinoy's calling capsule para makaagiligwa ang atong dugo. Kay kadelikado kung sige barana siya kay ma-heart attack na posible kag ma-stroke. Ang Dr. Pinoy may dala siyang oxygen na nag-supply rikta sa aton nga mga ugat kag sa aton utak. That's why nga abtik ang mind mo, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia kag iban pagin nga mga issue sa utak kung naga-Dr. Pinoy's calling capsule ikaw. Sa may mga depresyon, naming Dr. Pinoy kikina-promote siya ang aton nga happy hormones nga mag-agwa sa aton sistema. So inang mga kauturan nato na lang permila nga kaurungan, permila nga daw ginakubakubang dughan kag nagakakulbaan, may depression abi ibanda. Dr. Pinoy ang inumo naton ha. Ang Dr. Pinoy's calling capsule, dako gin nga bulig sa aton kidney. Ang kidney ta boining salaan sang lawas ta, salaan sang mga higo nga nagaupod sa dugo naton. Nagasala ang aton kidney sang dugo kada adlaw 50 mililitros, no? Kag bisan nga katulog ka, nagapangsyonar ang kidney ta. So sa paglakad sa mga panahon, mga binulan, dinoeg, mga ka-K5, especially kung may edad ka na, sigurado damo na ginalalud ang aton nga kidney. Kiti na-mention naton nga 50 mililitros ang dugo adlaw-adlaw ang ginasala niya sang aton niya nga dugo sigin as a cycle. So ara lang dira siya kay salaan siya mo. So sa dalayon nga damo higko aton kidney, pwede magka-depekto. Kag kung maguba ang kidney naton, dako na yung problema agin. So ang Dr. Pinoy, inumon mo siya adlaw-adlaw, ginalimpiyuhan niyang higko na nga nagatiner sa kidney ta. Kag ibulik niya ang normal, kag mabakod nga kidney naton, kondisyon in other words, no? Kondisyon ang kidney ta, adlaw-adlaw nag-inom kita Dr. Pinoy, no? Mayuma sa mga kamabaidhan, amo ining hatag naton sa inyo ng advice. Dr. Pinoy ang inumo naton, pakupuso niyang mayuma. Sumuma sa may mga dysmenorrhea, hormonal imbalance, menopause, kag irregular menstruation, ha? Dr. Pinoy's calling capsule, naghatag man sa alibyo sa aton ng mga ka-K5 nga may gout arthritis, ha? Ang inflame o kung ang banog, pakupuso niya, ang ngot-ngot, dulaon niya. Kagtunawon niya gid ang mayor nga kamagdalan, kung nga may gout arthritis kita, ining mga uric acid deposit sa aton nga mga joints. Ha? Kag ang mga tais na tulaan naton sa joints, amat-amat siya i-repair balik. No? So Dr. Pinoy's calling capsule para gid sa tanan. Ha? Approved by BFAN. Kag pwede mo ni ihatag man sa mga pasyente naton nga may mga dengue. Anasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy's calling capsule. Nagabulig man kontrola sang aton nga blood sugar. Kaganda mo sa mga minerals kag vitamina ang makuha naton from Dr. Pinoy nga kinanglanon gid sang aton lawas. Adlaw-adlaw, inom kita Dr. Pinoy's calling capsule. Ang Dr. Pinoy's calling capsule mabakal sa halos tanan nga mga butika sa bahin sang Kabankalan, Valladolid, Pontevedra, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, kag halos tanan nga mga kasyudaran kagabanuhanan, diri sa Negros Occidental, kag sa Milonga Panay, available ang Dr. Pinoy's calling capsule, ha? Okay, kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo o context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 kag sa ating Globe number 0927-7-448-940.
3: Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee and Jay Lolo. Si Pao Shonilo ah. Ato balalo ang hambal mong si Mayor Joy sang taga Quezon City. Siya na lo.
4: Ah, okay. Siya Quezon City. Si Joy Bilmonte. Okay. Dito ko no ang ang iyang payag, Jerry Lee, no? Kung madayon, ang next year nga palarong pambansa dito pagkahiwaton sa Quezon City, makumatigayon, subong pala ginaabi-abi na ang K5 News FM nga mag-cover dito sa iyang lugar, sa iyang syudad sa Quezon City, no? The good news na sa aton, nga may salig na ta, o kung may salig siya sa aton nga coverage team, nga magpatigayon sa nga palarong pambansa coverage sa nasun nga tuig kumadayon sa iya lugar ni Mayor Joy Wilmonte dito sa Metro Manila sa Quezon, ha? Sige. Pausyo, kamusta ka na, Pausyo? Sige, gyapon ang imong dialysis, day. Okay, sige, halong ka na, Pausyo, ha? Sige, person lo. Ah, okay. Dito lang pang i-mention, ha? 8018, okay. Gani man. Okay, ari-ari, sino ni? Okay, bao. Nagtahom lagi si Juji Limho. Babot ko na day ang imo niya nga sekreto sa beauty mo subong. DTX Beauty Shop. Daw ay lang niya ga idada daw bag ang tsura ni Juji Lim daw bag ulang nagdibo. Ah, okay. Sige, kung may ara, may ara ang balala si paring Pipi Tulim. Kung may ara, hamalon talang ka, ha? Okay, di sige. Hindi ko lang pag-imension. Karoon damo ni Masabit. Okay, ah. Sige. Mayong gabi man sa tanan nato ng mga suki from K5 News FM La Carlota. K5 News FM Hinigaran, tanan naka-tune in dira ha. K5 News FM Kabankalan, si Palay, kang K5 News FM Hinubaan, mayong gabi sa inyo ha. Kang dira siya may norte nga bahin sa aton ng mga listeners dira na sa norte nga bahin. Nga naka-tune in gid sa K5 News FM Victorias. Sa aton na nga mga serda sa police station, ha? Sa nga Victorias, no? Kay Ma'am Rose, kay Sir Boy Montinola, aton ginsuki every night, mayong gabida. Kag sa tanan, aton nga mga suki sa Cadiz City, ho? Cadiz, kag subong man, dira sa Sagay. Kag sa Escalante. Hinyo da, ha? Good evening. Salamat gid sa pagpamati. Okay lang ko lo, sige gyapon dialysis ko lo, buwas. Buwas naman, twice a week ang dialysis ko, si Pausyon eh. Aha, okay, sige. Twice a week, gali siya. May ara man niya kilala ko, thrice a week yung dialysis mo. Makakanto ka sa dialysis center, jiri na mo nagapila, gali. Maiban may mga hubin pa dili, may mga bata pa gani ginadialysis na no. Tungod mga kakifab sa pagkaon tanimo. May ara subong nagagawa sa social media nga ang original gigali giniling tawo. Mga gadirer kag hunter ta sa una mo, mga tawo sa una. Ang ining ang pamahaw panyaga panyapon ng kaon, nag-design gali ni Amerikano. Kaysa unang tao, kung wala yung oras siya kung gutumon ka makaon kay, no? Pero since sa pagsugod sang industrialization,

sa Amerika. Na-discovery nila, Jirili, ang ining tawag daton nga gasolina, bla? Ang oil, no? Dito nagsugod pagid ang mga industrialization pagtugot sa mga factories. Factories sa mga sansalon, factories sa sapatos, bayo, sa Amerika. Di ang mga empleyado para tuloy-tuloy ang ila trabaho sa aga anti sila magkanto sa factory as mag factory worker. Mamahaw na sila. Kay parang ubra nila tayo yun. Pag-abot sa ugto, makaon naman na sila liwat. Kay para sa hapon, sige niya po inubranay sa factory. Kag sa gabi, makaon magyapon na kitigutom na bilong hapon mo, ka ubra. So ang nag-invento ginilaghimo, Jirili, isang pamahaw, panyaga, panyapon, is ang Amerika. Kag you know what, ang design gali sa lawas ang tawo, kinanglan na hindi gitpermi busog. Kay ang higko sa lawas naton, hindi maproseso sa aton sistema sa natural, abi. Kaya ang lawas naton mismong nagapanglimpyo mo. So kung gutom kita, amon ang chimpoye nga may mga, I just forgot the medical term, nga ginalimpyuhan sa lawas ta kung gutom tagali. Ginakaon niya ang mga higko to sa sulod, ang mga sobrang nga fats, no? So that's why nga konsigi takaon gali mga kakifay, hindi kya kapang limpyo, hindi ka himo sa natural ya ganyan nga nature, abi nga pagproseso sa aton nga kaugalingon sa sistema ta. So dakogit ang rason nga sa pagkaon ang kamagdanan kung nga nahalos kita nagamasakit, no? No? Kag inipagit ang mga moderno nga pagtuon sa pagkaon, paano pagid magnamit, Jirili? Paano pagid magnamit ang pagkaon? Ti kinanglan may amusini nga timpla, may dugang amuni nga panakot, no? Hasta na inbinto na nga mga kunano, na nga mga kemikal, nga mga pasabor, na nga magnami pagid maganahan ang tao. Kaya ti siyempre, commercialize mo, mabakal ka siyang ininamit pag ini makita mo sa TV, sa mga advertisement, no? Nga gapanamit pag isa pagkaon, maganahan pag it ang imong pamilya, ikaw naman, makita mo yung nagkakaon pamilya mo, doon nalipay ka bala. Because we're thinking kung busog kita, healthy ta, hindi gali, Jirili. Kinanglan na amo ina sa naguluwa nga mga research subong, no, mga ka-K5. Tikis ang una nga chimpuya, ang ginabasiha lang nga sa tawo, newspaper, radyo, o kon sa telebisyon. Amulan na yung kalabanan da yung ginabasihan ng tatlo kag may iban-iban pagin abi. Pero that's why nga kung ikaw negosyante, pwede kaya ka pahimo na yung publish na sa imo yung write-ups da. Yung butang na bing pamahaw kinanglan amuniho. Sa panyagat amuniho. Kag tapos ang mga panakot amuniho. Yung butang na bla, di mabasahan sa tao. Huwag galit tayo sa kibalo galit ya in the long run may mga hindi mayong epekto sa ato ni kayong lawas. Kag sa dalayo nato niya galit mga ka-K5, naga-develop na ang masakit kag balatian. See? Nagasugod ang balatian sa sulod kasami sa sulod sa lawas ta. Di ano adlaw daw ginapasulod ta sa aton sistema? Unagid hangin. Ang hangin, no? Ikaduwa, ning tubig. Ikatatlo, ano, pagkaon. So, amo ining tatlo, ka mayor, magluwas abi sa iban, nga hindi naton mabatas, kag hindi naton niya pwede niya nga hindi himuon ina, nga, inalang-alang punggan mong ba mo kung ilan. Hindi ko maginawa.

Di hindi mo ako mag-inom tubig, wala na. Di hindi ko magkaon. So, sa dira, ining tatlo ni nag-upon man da ang mga, siyempre nga itong environment sa mong, hindi tayo makita ang hangin, may mga gagmay, ginaiyang mga pollutants nga nagasabay o kung nag-upo dira, no? Kasi sa dalayon, sa mga inadla, binulan, tinuwing nga nagalipas, nag-accumulate o kung nagadamo inapundo sa aton sistema. So, that's why kinanglan ta sa mga suplemento nga magadugang inibulig sa paglimpyo. Kaya nga ton pagkaon magaka-K5, no, kasami kagkalabanan, nagabasi sa imo nga nga financial, sa imo kapasidad sa pagbakal. So karon ang gusto mo abi, amuni, nami nga klase siyang pagkaon, pero pagkuot mo, niya mangko, niya tagpila ng siya kilo lagaw. Nya 450. Nami ka ang lagaw, basug ba ba? Tinula, sugba, at sa bawaan, kamatisan namin. Pag kuot, mas bulsa mo, 200. Nya ang gurayan niya, nya sin, pwede ah. Prong first choice, magayon ang una, magayon niya gusto, ya lagaw, jirilin mo. Karon, anong masunod? Ang gusto mo o kung ang gusto siyang bulsa mo. Lai lang buot mo, kundi sige na lang, gurayan na lang. Dahil gurayan, pili alang puro bayi. Mahakop na sa tani siyang gurayan niya. Oh, bayi man. Niya ho, o, kaya kagapon, gani ka makalma ko gani, yakin niya, siya ang 50 pesos nga lubo-lubo, puro bayi. Kabudlay man na yaman. Lubo-lubo, puro bayi. Tapos gurayan, puro bayi. Ah, hindi na ko. Thank you, good. Takto ka, good. Inday, Jilim, no? We are what we eat. Ano ba chilingon, Jenny? Kung ano ginakaon naton, amo ining nagresulta sa ton. That's why nga, bisa magkaon, kasi buong jiri sa mga utin, isti sa mga utan, may mga pesticides, di ba? May mga abuno, may mga chemicals, no? That's why nga hugasan, ginaton maayo before naton iproseso sa pagpipara sa pagkaon. Kag little, may gagmay ginaya nag-upod sa gihapon. Bisan initon mo pa na siya. Kag, well, tiyan mo yung nagkakinanglanta sa food supplements, no? Ah, okay. Kaysa food supplements, just like DTX 500, puro gid ng mga sustansya sa mga utan, nga makatag siyang mayong dulot sa aton sistema. DTX 500, no? Okay, sige. Kanto na kita sa aton nga balasahon.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kag sa tanan nga mga listeners ang K5 News FM. Lo, mag-ayo lang ko tani problema. Mag-ayo lang ko tani advice sa akong problema. May nakilala ko nga babae sa Facebook, Jay Lolo. Nangin boyfriend, girlfriend kami, Jay Lolo. Ay, abaw. Galing, Jay Lolo, wala di siya. Ato siya sa abroad. Abroad ba? Paano ko mabalaan nga palangga yaman ko lo, abi? May nakilala siya nga babae sa Facebook at sa abroad. Paano ko mabalaan nga palangga siya siyang babae? Kay naging nubyohanay sila sa Facebook. Ibaloon mo daanay, unaging pamangkot, imo kagalingon, anong motibo mo? Palangga mo man siya ihan? Ano ang imo yung direksyon, abi nga mo naging pili mo nga babae nga nubyahon mo kung makipagrelasyon ka sa iya? Nga ato sa layo yabi nga lugar. Antes mo na siya ginubya, nga wala mo naging pinsar. Nga paano ni nga mo relasyon kay layo ay kami? Dapat may ara kaya kung sa billiard pa. May ara kaya nga preparasyon. Hindi lang nga tira, kalang nga tira, kaga masi mahirada ang imuya bulamano, hindi kitaon ang sunod mga bunon. O kontirahon, galing. Kinanglan may preparasyon, kagid. Sometime nag-develop ang inyo yung komunikasyon, abi, balaan mo na deep inside sa imo yung paminsaron, kundi padulong ang inyo yung direksyon ni kumanubya ko ni siya, tinato silayo. Paano ni man? Ano nakitaan ko sa iya as a person nga nubyahon ko ni siya? Dapat may ara kaya set sa imo yung mind. Yung may ara ka na yung balasang kategorya o kon idea sa imo yung mind nga akinanglan ko magnubya. Kag kung magnubya ko, anong akon responsibilidad kag obligasyon nga akinanglanon ko gin magnubya, isit bala nagauyon ini sa akon prioridad. Ano giblang prioridad ko sa kumuhi ko man? Nubya o kon future security? Makahatag ni future security kung magnubya ko? Nag makahatag magkuayhan sa siguridad sa future niya kung nubyuhon niya ko? Basta may nubya ka lang, lab-lab ah! Basta lang bala. May uyab-uyab. Pero ang ato niyang saying sa English, make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid mistakes and failures in life. Siguraduhon naton ang aton nga paghambalon, ang aton pagabuhaton, tanawon dagid ang aton madangtan, kag paminsaron dagid siyang maayo para ma-minimize o kung mapaiway naton ang kapaslawan, kag ang kasakit, kag problema sa kabuhi. Because we have the mind. May ara kita sang paminsaron sa utak naton nga ma-visualize naton ang mga bagay before pa yamag matabo mga kakifive. So ang desisyon kag pagpili libre. Pro kalabanan why naton ginagamit ang aton nga visualization, imagination
sa paghimo sa aton nga right nga pagpili, kung sakto nga pagpili kapag desisyon. Kay ang aton nga future nagabase sa aton desisyon. Ang aton desisyon may resulta. It's either good or bad, success or failure, happy or sadness. So para makahimo kita always siyang desisyon, kung kulang kita sa ibalo, pwede kita ka-research, pwede kita ka-pamangkot, sana kabalo, kay para may ara kita sang masanag nga pananawan sa magiging resulta. Kay most of us, kalabanan sa aton, kag kalabanan gid sa aton mga ka-K5, na hindi kita gusto mapaslawan because hindi kita gusto masakitan. Pero nagalain ina, kung ikaw sige lang niya usoy nga wala sang panadsad abi, kag wala sang pulo pamangkot,

Nga nagnubya ka to sa abroad. Anong mahatag mo siya? O kung si anong mahatag niya si mo? Kay abroad siya di wala ba? Tinya, natilo, paano ko ni mabalaan mga labyagid ko? Ano mga ayok ko, $100? Kay kung labya ko na lo, siyempre, makonsern sa sakon mo. Nanti kamusta ka danya, ribaw sus ka na adlaw, blaga, ugtas kin ko sa traffic, permila ko gakalit sa sila akon kalubrahan, gakalit ako sa akon kalatuan, kay sa amon di bla lugar, mag-agi di mga salakyan, mga jeep abi, puno na permi, nasuway nga, permila ko nagakamimuhan, gakalit ako, bisan tiprano pa ko mabugtaw, layo gid bla katama di bla nga makanti mga jeep di kalabanan gid ya puno nara na premis plan na nyati anong maayo kung imuo nabi ang basa uyab sa abroad nyak silingya tani malon ko tani sa mono pusina bla kay ma kok ko tani motor na ang barato ba lang ang ano ni, ang madown ka lang 10,000? Madown ka lang 10,000, tapos paprubahan ni na, pwede ka na kaloon. Di mambal matong uyam natin, siyempre, para sa future. At 10,000 lang gali, padala anak ka na, 10,000. Hindi na, kay, sige lang, kay ginaulat-ulat ko lang mga ano, liguang abo ng opisina, basi ma-approve man tong loan ko. Hindi na mag-loan, ah, labta ka bala. Ari ay, 15,000. Padalaan ta ka, ha? Ipo niya, ano, hindi niya pa nga, yoya, ha, nang hulam niya, baperte. Hindi na mag-ano bala kay lab-lab taka, buligay tani bala, girlfriend mo ko. Boyfriend taka, hindi bala. Di siyempre, hindi ko gusto yung mag-uba-ubra mo, maudulaan ka na ubra. Di down mo lang na. Nga kung kasan mo pila nao, guro mag-ara, guro siya mga 60,000. Ay, kagamay malaga 60,000. Padalaan na ka na 100,000 na. Nga, hindi lang. Hindi lang, hindi lang, hindi lang. Hindi lang magmanugaya. Di bla. May mga amo sinaya nga mga sistema mo nga nubyahon o konubyahon ang abroad, paluyagon, kagtapos ipagwa na yun ang damang-damang. Imudos na yun. Uy, pa'y nag-usoy ang mga scam niya ya. May mga amo na ningadaan yung utok sa tao kalabanan. Hindi magintanan, ah. Kundi may ara lang bala, pulaban gida mo. Nasabo ng opisina, ako na lang ang wala yung motor bala. Nasuway ang iba kong mga upod sa opisina, huwag gakalit. Nang ano pag inabi mo nang hindi pa ko kalon kay may loan pa ko abi kay sinagligad ba na ospital lang amon nga tiya blaw ti naluoy ko tiya ko lang siya man na nagpadako sa akon di kinanglagi siya bulig blaw ti buligan ko kay ti inbuligan niya magkusang una siyang gamay ko grabe nga diskarte ba. Di kong medyo itong babae sa abroad na, okay, pero may babae ganyan, ay, style mo, bolok ha. Pagay ko mo, nanubya mo na siya, no? Nanubya mo na siya, may ara babae ang ano, gusto mo lang bala sincero nga pagbulig. Ting iba naman ga take advantage, mga opportunist bala, opportunista. Kapabalaw-balaw pa yan nga doon kung abi, hindi siya kinanglan, kaya nahuya-huya siya. Pero hambalan niya, ara na, muna ni. Di bala. Di ka pa mangko, sa kung subong sa aton magkaka-K5, paano ko mabalaan nga palangga yaman man kulo? Ati, pangayui! Pag-ayuhin na. Tis-tingi, tis-tingi ah. Di amon ni

0: would like it na magaga K5, no? Kay layo ay sila, but before ha, di na nga ginubyay, huwag siya na minsan, anay. Nga, huwag siya na minsan, anay, kung paano ini mag progress ang ilayang nga relasyon. Ano kayo lang tinutuyo sini kay layo ay sila? Teko na to siya abroad, no? Iba naman niya, no? Ginanubya, kay para may chance nga magdayunay, di siyempre makalibre na siya abroad dito. Oh, di ba? Kung dito na ginabi ang pernaminti kag citizen na dito, di chamba pa gini. Ha? Parias ang kilala ko, Jirili? Bahu. Ginpatigayuna na to, subong way nakadumdum. Ipakilala sa isa ka retired nurse dito sa abroad. Di kay balo, Jirili. Retired nurse, almost 40 years nga dal sa isa ka hospital dito sa abroad. Miserable. Lapit 40 years ng ubra. Balo. Kag tapos damo-damo propiedad ang ginbilin sang bana. Di kay nyalo, pakilala ko na malalo. Tingin pakilala, di okay. So, lihido nag-mayuhay sila kay Balo man sa taga-diri sa Makulot. Ang atong sa abroad nga narsto kay ti taga-diri man sa Negros. Di duwa ka Balo, ti nagchindihan ay we respect their feelings. Sabi ka ti okay. Hasta ito nga nagpirma magkutunjirili, nga gapamatuon, nga witness ako sa ila pagnubyahanay. Mayambot. Misubong may mga mustalo, okay na ko di, happy na ko di, ti okay, good. Huwag matayag aspira sa kunano, kundi gusto ba lang tayo mabatian. Ngalo, lipay na ko di, oh, ti okay ah. Why na? Wish kan maga pulo pa damyaw. Gani, ginagsang gina good morning. Good morning, pre. Why na? Sapak. Siguro mga ayo ko eh. Wah! Okay lang na. May mga amugin na, no? Di, pasangkaroon na lang paminsaroon na kagaton ng balatsyago. Ha? O importante, nakabulig ta. Kaglipay na to siya. Di siya diri-dirili, galiho-liho man. Mga kabataan niya, galibog ulo niya kung paano yung patapuson eskwela. Di subong niya ho. Plastado na yung iyayang pangabuhi. That's why nga, sa relasyon, may ara ka ganyang reason. Ano ganyang rason mo? Ano ganyang motibo mo, abi, no? Ano ganyang imo yung katuyuan, abi, nga gusto mo kong makipagrelasyon? Para ano? To experience ang romansa. Naka-experience ka sang ano da? Di ba? Nya wala makutuyo yung tagaan sa sangmayo nga bus tamlag. Ang ako malang yan, mayo nga pag bus da, ano ni? Bus damhag. Damhagan da yun. Well, paano mabalaan ko palangga yung mankulo, bauti, oo. Di sa panahon nga nagalipas, kung nag-upod sa inyo nga mga ginasugtan nga mga sistema, kag nag-ugyon sa inyo yung mga plano, abi, di, da mo na i-realize nga ang iya actions, nagatugma sa iya nga mga panambiton nga ambalanon nga palangga ikaw. Because hindi mo matakos gid ang isa katao, kag masure ang imo kagalingon, may duda kagid somehow, kung ang iyang aksyon wala nagasanto sa iyang ginahambal. May ara kita nga ginahamba, we're saying actions speak louder than words. Bisan hindi ka na gani maghambal, kung ang imo yung agiho, mabasa tanat nato, ma-pick up na kang may chindihan sang ato niyang utak. So, kinanglan may ara ka mong sistema, kung din padulong ang inyong ngayong relasyon nga duwa. Kag may ara ka mo yasang tagsa-tagsa ka panguna-huna nga magkumporme sa kung ano man nga plano. Kay dra sa plano, kinanglan nyo mga i-enforce o kung ihatag nyo inyo yung obligasyon kang inyong nga kooperasyon nga may sa Tagalog pa kusang loob. Why kaya ginpilit? Kinanglan niya gin imo yang nga kabubuton nga ginhimo na na because naitsindihan mo ang imo yang nga responsibilidad sa sina nga relation, no? So dra mo na matakos ang tawo kon may luyag sa si imo because nagakonforme siya, no? Kag nagahatag man sa sang iyang suggestion, no? Para to improve ang inyong pag-inupdanay. Kag ang iya aksyon, may common sense, no? Nga himuon niyang mga bagay nga makahatag, mamaayo sa inyong relasyon. Kag kung may mga importante, kag mayor, nga mga aksyon nga paghimuon niya, dapat niya i-konsulta sa imo. Hindi ilang magbatumatuhan. Amuning plano ko sa relasyon, taano si imo, okay man. Okay man. Oo. Masagod tayo lipante. Okay man. Din tayo butang. Silod ba niyo? Gutok ba? Doon nga lang, guru na. Sa ilod na guru siya, no? Babokis kami. Lipante siya, guru niyo. Ano ka muna, bro? Niya mo nibingakon ni tani plano, ho? Mapatindag ko restaurant, tunga ta kapital. Amunin mo to. Ti okay. Nandiyo alang-alang ko galing. Ti subtanta na iti planuhan. No? Kaya nakitaan ang maayong madangtad sa sinanga plano para sa inyo yung relasyon sa future. So nagka-cooperate ka mo sa mga inyong mga plano. Kaya dira mo na mabalaan, kaya ma-assure sa imo ko galingon nga may ara sa sanga respeto, kooperasyon, kaya may luyag siya. Because conforme siya sa ginabuhat niya, conforme siya sa direksyon sa relasyon nga gina-offer mo, ha? Okay? Okay, mga kaka-K5, di nga gawin tayo ng commercial break. Alas 11:49 na, mga kaka-K5. Good luck sa imo, letter sender, ha? Kabay pa nakuha mong punto na to. Okay, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. Three, payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit kidya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
13: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, shaba, Jimo. Mga kaka-K5, don't forget, basta gani seafoods. Ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant. Boutique, grabe. Ang gusto naton ng mga klase ng luto kag seafoods, arada. Tilawi ang ilang bestseller ng sinigang kag tinulang isda nga palapalas na nga pagluto, gijabla. Priskang panakot, priskang mga isda. Pili ka kung anong isda gusto mo da. Kaya damo ka man pilihan da eh. May arat na lapu-lapu. May arat majilan. May arat ya lapu-lapu. May gingaw. May salmon da ya. Kung anong gusto mo da, pili ka lang da. Tanan mag-una, tanan. Kay man ang rason, mga ka-K5, aton ginitandaan na, basta gani ang isa ka restaurant gadamo tao mo silingon mayo na. Kag ang ila pagkaon, kag ila supply, always bago. Kay nga kung damo tao, siyempre, nagakonsumo ang ila supply. So kinanglan sila mag-replenish o kung mag-restocking, di ba? So amuna na sa Ginas, no? Adlaw-adlaw, may gadulong gida kay halin sa agas na sa gabi nga kananay na siyang seafood sa Ginas. Sinamo-damo na si Mary Gina yung mga supplier all over the world in the Philippines. So damo si supplier mga kakifay. Pasayan nga si butter garlic shrimp lang. Mula malaway na makunigan. Gambas, pwede man isigang mong pasayan. Pwede mo man nga ikilawon gani, no? Kay kanami diya sa Gina sa Pasayan kay halin sa dagat. Lukos, kag ang paborito kay sa kalabanan, sa wala lang niya allergy, kasaga. Ang kasag daw gabukid, dadlaw. Kantoy ang ilang Facebook page para sa aton dugang impormasyon kag detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook, Gina Seafood Restaurant.
15: Yes.
0: Salamat gin mga ka-K5 sa pagupod sa amin ni J. Lolo Sbong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening till 12 midnight. 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
15: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.

0: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghambal.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Las 4:33.
14: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Guba nga adlaw daw sa mga oras sa Pilipinas, alas 4:35 na. Balitang K-5 sa umaga. Padayon kita mga ka-K-5. Apisa nga hindi maayong panahon. Sige, apo na po sa inyo mga alagad, ka-K-5 babes Gantalao.
2: Ako naman si ka-K-5 Robert Pacardo.
1: Pitsa uno na kita mga ka-K-5 sa sinimbulan sa Hunyo. Tuig 2026. Palayon kita mga ka-K-5 sa atong sining pagpangalagad. Diri na kita sa atong sining mga pangulong dilan. Sa atong sining mga top stories of the day. Tul-an sang tawo na sapuan sa may Banwasang Morsya.
2: Grabe, pero lang tul-an. Rifle collision nagluntad sa barangay Sumag.
1: Duha ka pulis nga wala nagasok-sok sang helmet. Ginapa-explicar sang LTO.
2: Ay nanuni nga mga pulis
1: man. Amo ng mayo. Wala sang pulis-pulis diya sa ato niya kung may sala ka kay manti ordinansa na ini. Kung nagapatuman ka sang lahi, dapat ikaw mangin modelo.
2: Salamat gid sa nagapatuman nga mga pulis. Pero hindi welcome ang wala nagapatuman.
1: Salamat sa nagapatuman. Pero wala sila nagatuman.
2: Samtang sa piyak nga bahin, grade 8 student nagabaligya sang taho kag nagalakat sang napulo ka kilometro para lang maka-eskwela mga kakibay.
1: Amo na yung ginasiling nga wala sang sablagya kung nagatingwa ka.
2: Pulo kilometro?
1: Pulo ka kilometro ang ginalakat. Malibod lang sa isang taho para lang maka-eskwela siya. May balonon sa eskwelahan, mga ka-K5. Adlaw-adlaw, ginalakat niya ka, pila ka kilometro, pulo. Grabe ka.
2: Basi pulo kilometro ginalakat
1: ay,
2: niya
1: terrible.
2: Para sa ano?
1: Grabe.
2: Oo.
1: Ang pag-penitensya, mga ka-K5, para lang makakuan. Ano mo na yung ginatawag na survival? Basta gani kung may arasang chance man lang mga ka-K5 nag-aalga sa nga panahon dapat mo na yung mga klasahi sa mga ano tao gaan mo sa nga commendation mga ka-K5. Lalaki ginlothang patay sa may banwa sang Toboso na naman.
2: Ay, grabe. Grabe rin nagkalatabo subong, no? Samtang sa pihak nga bahin ka-K-5 babes, mga sospek sa pagpanghimulos kag pagpatay kay Freya Migo na pasakaan na sang kaso.
1: Inipagid ng mga sospetsado, ining lalaki nga nang hold up doktor, aho. Doktor, mayo kay nagkaladak pa na ni mga animal ni. Ang isa dali sa may puro Fatima. Ang Fatima banta ko sa may barangay Sumag ni.
2: Actually, kakipa babes, nag-react niya ang taga Fatima. Kay hindi nila ila sakop kakipa babes.
1: Uh-huh.
2: Gusto lang nila klaruhon kay doon apiktuhan kita mga pumuluyo dira. Ang puro president nga si Maria Fe Esperon, nagpahayag nga sinya hindi na iya taga Fatima, hindi na iya natabo sa Fatima,
1: mm-hmm.
2: No? Ang ang nang hold up
1: hindi na tabo sa Fatima.

0: Pila lang na diyan. Mabuot man ang taga-Progreso. Galing may pila lang.
1: Bagay.
0: Basta hindi.
1: Ako yung mapati ko sina kay man isa ka dahog na na lubigan ni may aragi sa buang.
0: Oo na.
1: Hindi mo yung ma-perfect tanan.
0: Isan sa tudyo lang kaki, babes.
1: Why nag-aplariyo?
0: Oo.
1: Munang kalimbawa da.
0: Munang kalimbawa, kid.
1: Hindi tanan, imo.
0: Hindi man tanan, akon. Isa imo man.
1: Imo na gede. Dapat imo lang tanan.
0: Hindi tanan nga, adlaw imo.
1: Importante mo lang na.
0: Kag may imo kagid.
1: Mga suspek sa pagpanghimulos kag pagpatayho kay Free Amigo. Dugay naman to last year pa to mo. Ligad pa ning atuig mga kakivibe ka bandod gumkabo ito yang dira na tabo sa may kuana sa puan ng bangka yang gin backlead pa siya. Ginigtan sang mga ano na packaging tape ang kamote kagin backlade mga kakipag mga sapuan din sa may breed coupon mga kakipay may ara na kunosang may primero to may anom to yung mga person of interest to mga suspect tape pero subong duwan na lang ining duwan eh amo na gini ko nung nagapaning amot ni kag na amo ang may kahimuan sa sining pagpatay kag paghimulos ni kay Priago kag kilalagi niya sang suspect mga kakifay o kon sa biktima ining duha nga mga suspect mga kakifay ti napasakaan ako no sang kaso ni mayo kay napasakaan na sang kaso pagpungko pa lang ni police director police lieutenant colonel ako na police colonel Eugene Ribadomia. Amo gini nga kaso ang ginabukad yo. Diya tagaanta ni hustisyang pamilya sini. Kay daw dugay naman dito way pa ni mga solbar ng problema ni. Way pa ni masolbar ng kaso ni. Diya mayo kay isang nagligad to nga simana, sagligad nga Sabado, nagpatawag sa nga press conference ang aton nga city director. Kag ini, amo ini ang ila sini nga topiko, amo ning isyo nga ila sini nga gin-raise mga kakifay. Na may development ang kaso karon ni Friago ang nasapuan nga bangkay dira sa may reclamation area. This is si Tianios pa naman ini. Minor de edad. Nagaulo-obra ni sa isa ka construction supply ni mga kakifay. Di ang ginikanan sini. Bulag man. Bulagay ang yasin nga ginikanan meaning to say ini siya daw biktima sa ginatawag nga family kwani ay ini pagidya mga postis ang suga sa Gonzaga bridge niyo amat-amat nga ginataban sang kawatan ho. Duha ka kawatan abdan nga ginapa halugan ang bolts sang poste mga kakivibe siling ko nga mo ni dugay na ni mga kakivibe dira sa may Villa Monte kita ko diyo kag dira sa may circumferential road ho ina mga poste balang ina balang mga poste si Robert ning steel post
0: yes
1: tapos may bolt na mo. Ginapahalugan nila man kabaloka namin niyang poste mo ni. Kay pwede ni mapakwan, pwede ni scrap. Mayo pa ni. Tingin pahalugan nilang bolts. Ang man ginawiyawiyahan nila to para nga maghalog bagid. Di kumo kay daw kwan sa lugo do, hindi sa kadala, maghakwat. Amo to nga hindi nila makakastoy sa bolt pero tinadiyahan gid. Nagkatumba ng iban ng mga posti. Grabe, iban na no? Naghilay na. Uy na na bolt.
0: Kaya hindi pag-on.
1: Pag-on man, kay ti bolt mo.
0: Oo.
1: Ginapahalugan nila, ginadala ang kidilay, kwan? Range. Gamit. Gina,
0: para haluban.
1: May mga tie rings na dala. Para nga papahalugan mga kakibay ang poste. Grabe na.
0: Grabe kami na kakibay, babes. Kung doon mo, why kagidya

0: may mahimo kun hungdon gid siyang kawatan.
1: Ah.
0: Kay bisan ang wire gani kaya pa nila kawaton.
1: Idikyos
0: nila. Amo ginaya. Ang buot silang silingon subong gutom na. Na tumanang nasulat sa Biblia, kagutom inaway kagipe babe. Ara na kagagamo kinanglan mangin normal na ini sa aton ha. Mangin preparado lang kita sindra kay ginpaunahan na kita. So inaubras ang aton mga pulis pero tungod nga nakatagna na do hindi gid ni mapunggan sa Kipe Babes. Pero tani imuon pa eh pwede pa nga mahimo ka Kipe Babes nga mapunggan.
1: Nakatagna na.
0: Oo, nakatagna.
1: Ambot siling di nakasulat na ni.
0: Nakasulat na.
1: Ah.
0: Ang gutom ka Kipe Babes, kagamong, inaway. Pungsod batok sa pungsod, ginarian batok sa ginarian, ara na nakakipe babes. But hindi natin ipagpasugtan. Mangin always ready kita sa tanang tinion, mangin vigilant kita nga hindi kita maapektuhan. Sining mga kawatan, paldogan, iban kakipe babes.
1: Ang bot silingon, kay kumo, kay damo na sila, ikaw mismo mapreparar ka man, kaya basi kung ikaw yung ma... ikaw yung matimingan, mga kakipay. Ilan
0: niya, posti-posti lang na yung kakipay, babes.
1: Iba
0: niya, sa tungang adlaw, kakipay, babes, gina-deliver ang malita. Karoon, kakipay, babes, man talabalan tayo naman, kung mapatalsik na si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Estrada, sino nga yung alam ni Jinggoy?
1: Jinggoy.
0: Senator Jinggoy Estrada, kakipe babes. Oh,
1: daw matipyok naman to sa minority.
0: Kaya ginpasakaan sa isang kaso sa ombudsman, sang sa diin, kakipe babes, nagpiansan siya sa Sandigan Bayan. Kagsuno kay Senator Rodante Marculeta, kada 5 minutos, 30 minutos, kakipe babes, may gatawag pressure siling nga sa ilo ka lang sa minoriya kay madula ng kaso mo. Amo na ginambal ni Rodante Marculeta.
1: Grabe, no?
0: Samtang, ginapamatukan naman ni Senator Soto, kakipe babes, ang subcommittee nga gin-create ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magapanguna, kaya doon ginadali man ni sumong sang majority ang investigation sa flood control project. Kag si Marculeta na ang ginasainan sinibilang subcommittee, kakipe babes, sa pagkandak sang investigation angot sa flood control project controversy nga trillion ang gingasto diri, kakipe babes, pero iban wala nagtupa, wala ni pong et nga flood control project nga nakita. Siguro nga ang nag-create ng subcommittee, si pre-well verse diri si kakipe babes, si Senator Rodante Marculeta. Samtang si Senator Pia Cayetano nga among chairman gid sang committee on brown ribbon, kakipe babes, daw hindi pa gid notify kinahanglan gid dadalian. So gin create ang subcommittee kay si Senator Rodante Marculeta
1: amo ang mga investigar
0: may ihibalo gid sa kabugusan.
1: Sa
0: pihak nga bahin kakipe babes, ining kwan bla nagagawa ko sumong sa post sa social media nga isa ka judge kakipe babes sa kaso ni President Rodrigo Duterte nagpamangkot nagpamangkot sa mga prosecutor sa ICC. Tiling niya ang ICC bala areng sa batyaw the court decision of the Philippines nangayo sa isang kopya. I am asking a copy of the court decision of the Philippines regarding the case of sending PRRD to the Hague, Netherlands sa prosecution panel sa namangkot. So wala kuno may ginpresentar nga ni isa man kakipe babes ang court decision nga ginagi anay sa korte sang Pilipinas before dakpon ining si Duterte kag ibiyahe dito sa the Netherlands. So, tika ginapagwa malan nga kidnapping mo sa kampo ni Duterte. Tiyang pamangkot karon dapat iagi mo anay sa local court. Oh, kay karon kay gina shortcut na subong sa mga government agency pati si Bato subong gina shortcut na gani kay
1: Babes. Tiyan mo na. Ining isa ka judge. Amo ni ang British judge ni?
0: Judge sa Joanna Corner.
1: Si judge sa Joanna Corner.
0: Corneron gini sila.
1: Judge Ronald August Eltan. Mga kakipab. Grabe, no? Ang British nga ginahingadlan sa kaso nga may connection sa Ford related. Ah, di na mo.
0: Lagi sa pag-ini kakipab, babes. ining balantayan tani kung matukulin yung mga post sa social media nga naman kung kiman ni si Judge Corner sa prosecutor sa ICC kung bala may court order sila nga nagapamatuod nga lakpon si Presidenta Rodrigo Duterte. Dugangan ko pa nasyonal.
1: Dugabe.
0: Trabahong tamad. Amo nang hambal ni Senator Lacson. Trabahong tamad kay Direktor Milvin Matibag sa National Bureau of Investigation na daw halos tanan lang isumo niya ni Matibag. Isumo niya ko ng asawa naman ni Bato de la Rosa kay Mihibalo. Tiya akong suggestion ni kay Matibag kakipay babes parinte, pakaisa, utod, tiyo ay ipang sumo niya na lang para kay ginadudahan niya nakabalos ang whereabouts ni de la Rosa. Dugangan ko pag kakipay babes pati ido kag kuring kakipay babes isumo niya na lang kay basi Mihibalo man kundi si Bato de la Rosa. Grabe no, kaalyado ni Lacson ang balo niya bata-bata ni President Marcos nga si Matibag nga trabahong tamad.
1: Grabe no.
0: Pangitaon mo, hindi nga magsagad kaya kasi numon.
1: Amo na si Milvin Matibag ni?
0: Oo, Milvin Matibag. Blang kakadlaw, gadya bala.
1: Siling sa report ni ato blang naghatag sang information nga arada si Bato de la Rosa. Da pa sa kanya kuno kaso ni kag daw i-contempt ni sa korte contempt of court ni kay nga daw nagapalayag sa naghatag sa information na sala
0: daw gina.
1: Sala ko ng mga informasyon niya sini nga gina kwan agina hatag
0: na do nagapanguna na si Milvin Matibag ya sa Minarsyalo kag ipabibsi mo bisan tinuo na lang ya tumbok ya kuno abi ga ubra ang NBI kag ipabibsi no trabahong tamad pa ang ginhambal siya ni Lacson.
1: Tapos may arap pagid nga reaksyon? May reaksyon pagid? Sino nag-react? Si Kwan, nagsabat si Trillanes. Kay si Trillanes, inog patawag ini sa Senado, sa committee hearing sa Senado, regarding sa iasining inanang partisipasyon sa kagamo sang Senado. Tapos sabat ni Trillanes na hindi ako natinag, hindi ako natatakot kay Marcolita. Kay patawag si ni Marcolita mo.
0: Ang itin marin si patawag kakipay babes.
1: Ang itin marin si patawag man.
0: Pero gina-question ni Lacson ang ni Soto ang pag-create sining subcommittee. Daw bala baga ni Lacson ang investigation sa subcommittee nga gi-create ni Cayetano nga nagapanguna si Senator Rodante Marcolita.
1: Grabe no. Tiyan mo na mga kaki five. Pero ini nga mga balita tanan mga kaki five. Ini nga mga nagakalanabo subong sa Pilipinas. Nga daway na sa may nahimo kag nahimo nga trabaho ang aton sini nga mga mamalidha ang aton sininga mga kwan ang aton sininga mga senador ang aton sininga mga kongresista kay sige lang ilinaway kag sabtanay mga kakifay sa Senado kag sa Kongreso.
0: Si ano tinira man ni Rodante Marcolita si Buying Rimulya kakipay babe. Sili niya, pasakaan, himu-imuan niyo ako sa kaso. Pwede niyo ko mapapriso. Kaya nga, may isa gani katao naghambal sa inyo nga you have to bend the law. Ang sabat mo, sinya, yes sir!
1: Yes sir!
0: Nati kabalo ka gani mag-imo ng istorya na may kabalo ka gani mag-bend the law.
1: Nag-compromise siya?
0: Subot silingon, may posibilidad niya mahimu mo nga mapapriso mo ko pero hindi ka mo magmadinlagon. Muna sa mga at ni Rodante
1: Marcolita. Ni Rodante Marcolita.
0: Good vibes ta. Good vibes ta. Kakipay babes, tanan kita diri may katapusan sa kalibutan. Bisan ang mga tanom, kagang bisan ang mga sapat. Ang mangkot lang ko sa imo, ang saging may katapusan, di ba? Halimbawa sa ba. Pagbunga niya, ano matabo sa iya?
1: Ah, te mapuso, aba ano, mapabunga ya kundi.
0: Oh, tapos sa puso mabunga.
1: Tapos sa puso mabunga siya.
0: Maluto ang bunga niya, ano yung matapos
1: tapos
0: siya.
1: Tapos sa bunga kuwao ng puso. Kundi tapos na.
0: Oh, patay na sa dayon.
1: Patay na sa. Hindi na magurang pa na yung bunga.
0: Oh, titapos sa
1: tapos tubon mo.
0: Oh, kundi man matuba. Amat-amat na nga mapatay ang saging.
1: Saging.
0: Oo. Oh. Ang muna ilaya kapalaran mo. Kung si Kipay Vincent pa ang kanding, dumudamo ginihaw nilang kanding pagkatapos ang ilang celebration, ka Kipay Babes, tiwet na mimi mo, kaya mo nang ila destiny. Di ba? Mapaihaw gid sila.
1: Mapaihaw gid sila.
0: Oo.
1: Amo gina yung tradisyon nila mo.
0: Oo. Ti ang langka, mayo ng langka, kaya pagbunga niya, okay lang kay sige pa pangabuhi niya, sige pa hatag yung bunga, hindi pa siya mapatay. Tub-tub sa katigulango, naging lang siya mapatay. Ang anay ka Kipa Babes.
1: Anay?
0: Ang anay bala, termite. Pagtigulang galinas ang ila queen, tawahay lang o braya. Haral na, paminata lang na siya, itlog lang siyang itlog, pamuto lang siyang pamuto, da sang kwan, sang mga anay man, ginapakaon lang siya. Pero masakit gali ka Kipa Babes kung magtigulang na siya, ginakaon man siya sang mga anay. Oo.
1: Ang anay, kauno sa anay?
0: Oo, ang anay nga mga warrior bla.
1: Oo.
0: Kag kung magtigulang na yung queen, dako-dako ang anay, kauno ni siya sa mga warrior, kagipa, babes, kung magtigulang na siya. Oo. Amuna iya rule. Mahatag lang sa sang padamo warrior, pakanon lang na sa nga pakanon.
1: Okay.
0: Pero kung magtigulang na siya, kaunon man siya kakipe babe sang mga warrior kundo way na sa gitlog way na sa gabuto
1: hindi mo na mapuslan mga so, senior citizen ni
0: kaunon man na siya kakipe babes ari naman ang mais gali kakipe babes may katapusan man
1: ang
0: mais mais mga tanong bla
1: aho
0: oo
1: may katapusan
0: anong sila? Katapusan niya
1: ang katapusan niya kung ipanggas mo
0: bunga siya
1: panggas mo tubo siya pagatubo ay kundi mamunga siya sanggion mo siya.
0: Oh.
1: Patay na lawas niya.
0: Oh.
1: Tubon mo naman siya.
0: Oh.
1: Kahit mga
0: ining natabo iya kay Kipay Babes.
1: Marado ka
0: ining natabo. Lain ang natabo sa mga mais.
1: Mm-hmm.
0: Kay may harvester na discover sa mga talamnan, sa mga para, sa mga humay. May tubo na ganing harvester subong. Ining mais naman yan didiscoveryan. Arada Kipay Bitan. Arada. Ari ang nadiscoveryan, anong natabo sa mais? Si Tita Nan, may katapusan mo. Anong natabo sa mga mais sang nadiskubrihan ang harvester sa mga mais? Yari ka Kipa Babes, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung nagakapi ka naman lang, ang kaping healthy, DTX Coffee Mix, mga ka Kipa Babes. Kipa Babes, take it away. Well, audio?
1: Ara.
0: Butang yung audio, be?
1: Ara.
0: Nagdinalagan ng mga mais na Kipa Babes. Paliwat. May udyaw, may udyaw. Butang yung udyaw.
1: Ara, grabe no.
0: Nag-hipos-hipos lang ta pirmi. Kaya na, hipos-hipos man tao. Umpisa, hipos-hipos man. Sige, go.
2: Grabe, nakahetik karon ng pang-harvester. Tanawa sa mga mais. Hait kayo na. Grabe, kag tag-asungipon. Uy. Ang dagat ng mga mais, madlok mo rin.
0: Kalawig lawig ng kurir. Amo na hindi gusto niya ang mais mapatay ka Kipa Babes. Nagpalalagyo sila sa makita nila ang harvester.
1: Why pa to yung mamungang mais? Gusto na giguro nga ng ilisan bala niya na mas mayo pa yung nga ibang tanong mamunay nga to ni Bulos ni yung mais eh. Niya patyon talang na yung mais na eh. Galing kayo pagplastar sa iya nga kung nga talom-talom sa nga nagpalalagyo nga.
0: Daw tao man galing mais, no?
1: Grabe na.
0: Lagsa bala binangon ko na yung lagyo. Di mo man ang mais, mga kagibibe. Okay?
1: Hindi ko pagpakadlawa. Kaya yun na...
0: Hindi sa butahe ka aga pa. Kadlaw gani si Jean Montesino, si Lisel Tamonto sa Abrodo. Manugtulog na ni sa. Si sino pa ni? Leonardo Rilos.
1: Sa tanan-tanan naton nga mga OFW sa abroad nga lindiri. Sa siyudad sa Bacolod ba yung agalan na siya. Good morning tanda sa inyo kung din makamuya parte sa kalibutan. Kung din makamuya country. O ara ka mo sa Saudi, ara ka mo sa Qatar, ara ka mo sa... sa Dubai, Singapore, London, Thailand, salamat gyud sa inyo ha, dira sa UK, unhan kabangkalan. Salamat gyud sa inyo nga pagpamatay kapag upo diri sa atong palatuntunan ha. Sige, ma-commercial kita na yung mga kakivibe ha, ini nga bahin dulo sa Kaluan sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang power trio, amo na yung pinakimportante mga ka-K5. Karoon nga aga, sa atong sininga pagpangalagad, kaga kung din makamoya magkato karoon, dapat naka power trio ka na, mga ka-K5. Ha? Kaya manti, importante nga ma-maintain ato ng atong sininga condition sa atong sininga lawas. Ha? Ang pagbalik sa atong sininga alindog mga ka-K5, labi lagi sa mga kababayanan. Ati, nanoyne, ang may mga problema katulad sa diabetes, importante ni mga kaki-5 ang atong sininga DTX 500 na may probiotics kaga prebiotics man nga nagabulig sa pagabalik sang healthy balance sang bakterya sa atong siyan. Nagaayo man mga kaki-5 sa mga sintomas pareho sang bloating, kabuy kaga constipation. Amo na yung pinaka-importante kaya kung nga bloated ang siyan mo, laway kag hindi ka mga kaki-5 daw hindi ka maimos, kabuhion ka kag constipation ka, constipated ka mga kaki-5. Tiyan mo namin eh, kung constipated ka natural ang DTX Coffee Mix kampiyon para sa sining hindi ka kapupo mayo mga kaki-5, no? Immune system booster man nagasuporta man sa atong sining immune system mga kaki-5 ang DTX 500. Ang D3 Bio, ano naman ang trabaho sa D3 Bio? Ang D3 Bio, ang vitamin D3, nagabulig man sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus, nagaprevent sang osteoporosis, rickets kag pag kalupok sang tulaan mga kagabay, pagbalik sang baskog kag pagbakod sa atong sininga tulaan mga kagabay, no? Ginapabakod niya man ang atong sininga immune cells, T-cells, macrophages, makabato sa pathogens mga kakaib. Nag-regulate man sa inflammation kag nag-prevent sang autoimmune reactions. Amo ni mga kakaib ang D3 Bio. Pero ang may TC, of course, kasi sila nang nag-updanay perme, power trio, ng mga kampiyon ng mga produkto kang nagsanipar sa may TC, alkaline vitamin C, amo ni nag-pabakod sa atong sininga immune system parang hindi kita matapikan sang balatian.
0: Okay.
1: Hilway ka, adlaw-adlaw. Ayos!
0: Power trio, mga kakibay. DTX 500, mighty sikag ang D3 Bio, adlaw-adlaw para sa immune system. Mga kakibay, malayo kita sa balatian.
1: Si Gaspar Coronel, ako siya ko naman malibre sa konkapya. Ayos, no problem.
0: Okay.
1: Sige, mabalik kita mga kakibay matapos ang pinaka-importante ng mga pahibalo. Standby.
3: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Sato si Pimbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika. Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM. Magitang K5 sa umaga. Magitang K5 sa umaga.
1: Last 5-8 na mga kaki-5 sa itong sining pagpangalagan. Ini nga ba sa kalumuan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule? Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5 sa itong sining mga suki nga mga tagpalamating. Huwag pa makatry sini. Try nyo na. Kay kampiyon ni ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa itong sining cardiovascular. Mga kaki-5 nagasuporta sa healthy cholesterol level. Nagapromote man sang maayo nga blood circulation. Pinapabakod yung ato sining resistensya sa ato nining lawas, batok sa bakterya, virus, kag infection. Nagahatag man sang hydration, kag elasticity sa ato sining panit. Ginabuligan nga mag-heal ang minor wound mga kaki-5s, kag nagaprevent sang premature aging. Amo ni ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Anti-cancer properties man. May antioxidant, ang naganyo tralay sa free radicals, ginapakita nga nagasuporta sa pag-prevent sang abnormal sales growth mga kakifay. Amo ni ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Sira sa silay kag talisay mga kakifay. Available ang aton sininga Dr. Pinoy at sa mga butika dira sa silay kag talisay. Uy, may siling kesa kita sa silay. Dira bala sa may kundi may mall ang gaysa nobla. Aran na dana yon pakadto kato sa bukid, pumukid ka. Sa uloonan, aran na daya ang hideout Risto Grills mga kakifab nagsailo na da. Aran dara ang hideout Risto Grills. Pwede ka mo kakaon to kagapamanya, kapamahaw paniyaga. Kagapaniyapon pagkagabi may inom-inom ginagmaya. Ulolingaw-lingaw lang bala. Kadto kamo to mga kakifab sa hideout Risto Grills. Ni Kuya Jisrael Belonio and Ate Christine mga Kaki-5. Sige! Kaki-5, aran na si Kaki-5 Vincent Dominic Medina Corraldi sa Bantay Mercado Update!
3: K5 Bantay Mercado Update!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papang Vincent. Alhamdulillah.
15: Alhamdulillah, Papang Babes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki-5 Robert, may modera. Ngayon nga, gagawin sa itong matagpalamati.
0: Kung tayo'y magkakalayo, ha? Rebalira, takaroon na.
15: Mamigay Papang Babes na tingog. Wala pa siya nakulog sa bubon. Ang aton, Rick, kung gusto nyo magkaon na to, Butangan na Sibuyas, Bombay, Kamates, champion niya, si Witch, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert. 50 ang atado. Kung medyo may sobra ka, pwede mo may motion kada kilo, Kaki-5 Babes. Lato, kagusto. Amo ni champion, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert.
0: Ang lato, amo ng bilog.
15: May medyo daw may bunga-bunga.
0: Ang gusto, amo ng daw may gasanga-sanga, daw gulaman.
15: Hindi
0: na makita eh.
15: At ito sa punta eh, kiti ang signal na ton di Mayo dito. Dito din ang kastar ginaprote ang
0: aton na signal ni Mayo. Hindi
15: gani Dari ka kung magbulabulaw ka, Dari, 280 pang, no? Doon 30 lang ang bulabulaw ka, Kipe Babes. Pwede ka kung sulusugba, Dari. Kag-umubi mag-kulupreto. May aram magkita, Dari, isang mataan na. Mataan, 240 ang mataan. Kagang bilong-bilong, 280, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert, 240 ang Bangros. Nagko naman ah, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert, ang ating Bangros. Pero iba, ano pang buli-buli? 150 buli-buli, kung gusto mo magpamalan, buli-buli.
0: Ano na itsura sa buli-buli naman?
15: Ari ito, pamblado, buka-buka, huwag lang agamay.
1: Amo na.
0: Do latrasa naman itsura yan ah.
1: Amo na buli-buli.
15: Buli-buli na pang lang.
1: Ang paborito ni Gaspar Coronel?
15: Na, buli-buli.
1: Pero may lang nagabuli-buli si Gaspar Coronel eh.
0: Hindi buli.
1: Hindi na buli? Aya.
0: Lain man yung buli.
1: Lain ang buli? Buli-buli?
15: Lain na yan ah. Amat yung tawag buli-buli pa nga.
1: Buli-buli.
15: Buli-buli ako. Gagmay. Gagmay. Ito ginabuli sa isang panbuka-buka, Kipay Babes. Ginaibola sa buli-buli.
0: Wala na gingaw?
15: May gingaw. Ito po 450 man ang gingaw. Sila sa init.
0: Kahapon, may nagyan kami nga gingaw. Halin sa Gimaras, pagkanto sa Pulo Pandan. Gindulugan sa ferry boat, ginsibot.
1: Okay.
0: Nakuha mga 3 kilo. Galing wala na ikog. Duha ni kabutang ay dira na igo sang ilise or kinagat sang mas dako pa sa iya.
1: Grabe.
15: Laban na pagit.
1: Kadako sa iya ginakagat pa tapos ko dula gid ni igo ya.
0: 3 kilo ha, timutilingon mga dako pa sa iya ang nagkagat sa iya.
15: Sa dagat, balo ko naman kita babes, sa dita, mo diya dako ng mga sapat.
0: Supreme, ano kayo pagtawag na? Pinaka-supreme, supremacy na dayang away na.
1: Grabe.
0: Ano na nga hindi ko mag-star sa dagat? Bisan si Sirina gambal sa akon nga siling niya kung pwede dalonte kao di sa akon ginarian. Hindi kuya, grabe na yung supremacy sa inyo na yan. Ginaway na kung gamay ka daw.
1: Hindi man siguro tanana. Kaya may ara man kayo nito, ito lang nagsakay sa barko, nalunod ang barko niya, ginasakyan. Ang tanan ng mga pasahero, survive. Pero may isa ka pasahero nga naka-survive, siling sang gin-interview sa niya, nalunod ang barko mo, naglangoy ka lang. Di ba ka gin-kaon sang iho? Siling sang sambagis? Niya wala? Nagano ka lang? Niya wala akong kaon sa bagis, pero ging kuha yan ang akon nga, ano na, ang akon nga, nablang,
0: ring the bell?
1: Hindi, nang,
0: kulintas?
1: Yablang nang,
0: life jacket?
1: Life jacket.
0: Oo.
1: Niya wala akong ging kaon sa bagis, pero ging kuha yan ang akon life jacket.
0: Siyempre gusto man ito sa bagis, hindi man malumos. Kung ikaw, B, hindi kao nga, may life jacket kaya, unfair ha. Kuhaan ta ka life jacket.
15: Gusto mag-uro ma-experience ka bagay si mga mag-sok-sok life jacket eh.
0: Kaya di ikaw ma, ikaw masulod ka to sa Sirina, ganun ko sa ilagi na riyan, nga gapakita, kung magpabaybay ka, gapakita sa dayon sa imo.
15: Kakipay pro guard, handa ko maging siyokoy para lang mag-start sa tubig, hindi ka kamo na din sa kalibutan, kipay sa Robert. Una moment na, di ba?
1: Ako gusto mo ko maging siyokoy.
0: ako ya hindi kuya. Kay dugong nang dali tsura ko.
1: Kay nga
0: dugangan nyo pada.
1: Bala na, ang importante mangisukoy ko.
0: Kamo lang to.
1: Pisyo lang ko pang lingling ko may mga palaligob lang.
0: Resolusyon ni Jaron ng emoji gi abla.
15: Ang pagka
1: Tapos makita niya, bro, yung langit sokay daw kitabi.
0: Hindi, dua lang kamo, kayo na pang posisyon ko, lain din. Lain din yung akong tindo, galing kayo na. Kundua kamo, kundua. O, sige, kundua kamo, ano.
1: Sige, kundua ta. Ate, mapabili na ang Serena.
0: Iya nyo ah. Tinonto ito ang baligas para Cornel.
15: Tinonto ito may nangyari kay Evelyn to kay Idrisa ga monitor kay KPP sa may dito na sila. May mental market. Punta lang na hal mag-uusap kita mag gwa diri sa may show sa kwanti kay KPP sa dagat. Ang Angelina to na, mas ito na presyo anay diri sa may Libertad Public Market kay nitulong sa inyo. Ang kape nga pampahelte ba na kamo dira sa sulit-sulito na mo ni pampahelte alam nga mga taga Libertad Public Market nga ang ginainom diri
1: wala na sila na
15: kape mix
1: aray Serena
15: dinatin blab lang ka kipay nagabatsyag na do ka pamuinon ka na mo do ka pamutunon ka na dinatin blab lang kape mix wala mo pa na higop nabatsyagan mo na ang imo ka pamuinon
1: ano na itsura
0: Grabe. kon mag-start ka sa ganirian ka Kipay Babe sa kanagatan. Kakikaw to ang mangin prinsipe. Ma-resign ko ka Kipay Babe. Ma-resign ko.
15: Ang lights ka to na malapalik. Wala ko nung nag-inlet na po. Ano lang.
0: Sige.
15: Kipay ba, Robert? Kipay ba, sa ling naton, ang detail, kape mix, nag-ingop na rin nga mga labasiro, dari, mga labasiro.
1: Pag-ingop na sila kape.
15: Oo, di, mo naman ginangina, diliro din. Ang pag-inom sa detail, kape mix na rin, ang kape nga pampa-sexy, kape nga pampa-healthy, mga kakifive available dira kay Mama Delpa alias sa Kusilog Arnel alias Pantay-Pantay sa itong mga kuandra mga kaibong araman nag-monitor man sila sa itong nga diri kay Tatay Gideon Giovanni Cordero kag-friend naraman sa si Pebebs nag-monitor diri lapit sa ay sa nag-abaligyan ice blood diri sa may na ice street sa si Pebebs diri sa may parangyos itari Mami Kate itari nag-monitor man sa si Pebebs nag-available man ang produkto na kuandra sa may parinyos itari Mami Kate itari kag-kunara kamo sa may barangay Sumag Shiza Trading, mga kakipaib, available ang produkto na ito ng Klinika de Alternativo Product, Klinika de Alternativo, ini Klinika Detex 500, Klinika Detribayo, kagang may TCD, the alkaline based vitamin C, mga kakipaib, available na sa may Oliano Store, barangay Ilamonte, kagdari sa may barangay Takuling, kagdari sa may gym, marketing gym, Bernagets na ito na, kakipaib, kakipaib, robot, Rivers of Babylon, na si Tagi, si Kid, si Gaspar, nag-monitor kita ito mga kakipaib, sa atong mga kautoran nila, nagagapangapi kay Kipibabes sila sa may Jimber Marketing, mga kakipaiba. Available nila ang produkto na ito, na sila na ito. Sa may Kunsing Itari, nila ito, Bang Pamsi, may nga kadira sa inyo. Sa may Mr. Bros.
1: Araw, Mayo.
15: Mr. Bros, ang manamit, ang Bros, ang sarap mga kakipaiba. Dami namit ka fried chicken, nila sa may Tubang Pamsi. Sa may bagong city kay Kipibabes. Manamit ka lechon baboy. Nagarakumon, nagarakaka lechon baboy. May base lechon mga kakipay.
0: Base lechon, base lechon. Magpok ng paneta. Base lechon, base lechon. Randy Coronel.
15: Mga kakipay, dahil sa may dalan, Araneta, pwede kumadara ka drive-thru. Tagkakalipo lang yapon. Ang kilo sa nga ton nga lechon baboy mga kakipay. May nga ka, kay na maninay man. Ipila mo sa ating little bossing, pariente. Assalamu alaikum na rasi mo, nag-monitor kay Kipibabes sa ato mga Virgin Chavez, Virgin Ortex, kag si Ed Ganson, drag may Forest Park, mga Kipibabes, kag si Nunez Eloy din, nag-amuman, nag-monitor mga Kipibabes rolling, kag sa ato mga kotoran, hindi ko na natin matamyaw, may nag-adara sa inyo, Milbar, Milbar, Delphine, drag may barangay Singkang Airport, kag Kipibabes, sa ato mga kotoran, na boss George III sa Libertad Public Market, mga kakipaiba, oy hindi makalipat ha, ang atong mga produkto available man sa mga taga-purok kay si kakipaiba, sige tulod-tulod din ang mga kataga-purokan kundi mga barangay, ara na available sa mga tiyangging atong mga produkto mga
1: damo kakipaiba. Pa, wala masulod ha
15: damo pa, may mga halog pa pa ang service ni kakipaiba anda nga mag
1: halog pa,
15: mga constipate na lang
1: wala na chansa, wala na chansa
15: ang mga tao dira nga hindi na mga kautoran na ton nga hindi makapamuhin aran sa Kipibabes na kadalasan dapat iba ang aton nga detects kumimig handa nga magpainom sa inyo
1: why?
15: Para magsulay
1: para magtawang why makapamuhin dalakon lang ba sinaw?
15: So bravo siya ba si Kipibabes
0: hindi na kinanglan kay say good bye bye why na kinanglan ng basin basin diin na lang
15: ara si kay bye bye ano na magkaluloka nyo basin na on hindi kay di sa produkto namon ang amon nga si TX Coffee Mix mga kakipay so para mo na kay bye bye si kay Robert ang ato na rin sitwasyon sa Libertad Public Market at sa Burgos Public Market si ma'am Elena at si Rupin Caspi kasi bye bye nag-monitor kita sa may Burgos Public Market mga kakipay so para mo na kay bye bye
0: kung tayo'y magkakalayo
15: Arya
0: Ray Valera, original Filipino music.

0: Okay.
1: Okay, okay.
0: Lilimita, Lilimita. Kime Vincent, take it away.
1: Gina Borja.
0: Oh.
1: Gina Montesino Arroyo. Si Gaspar Ocoro Toyota. Oh. Mami Esperanza Insule, mga aga. Miss Will, Mami Sanariscobia. Dad Boy Mendoza, Christy Fausto, mayong aga.
0: Sige.
2: Kung tayo'y magkakalayo, laging dapat sa pataya. Ibigin mo pataya ako kahit ako'y malayo na.
0: Leo lang ko.
1: Daugi lang.
0: Ang daog mo sa mong kakipay, babe, kakipay Vincent, 1-8 nga buli-buli. 1-8 lang ha. Daw hindi ka kayang 1-up eh. Okay lang 1-8.
1: Sino nga lang may igota na ako? Sino nga lang may igota na?
2: Ha? Maganda ka dyan?
0: Mga debarkad muda sa Libertad. Paigadigad lang ha, may maging manugisda ha. May manug bakal ha.
1: Paigadigad lang na kayo. Hindi siya kaagi ka
0: rin. Mahampulan, mahampulan ka rin kamataan agtang mo. Kirit, kipay babes.
1: Kung tayo'y magkakalayo,
2: wow.
1: Mag-

0: pag-ibig.
1: May mapilar kayo si Naling.
2: Yeah, excellent. Makanta si Naling.
1: Ha? Kanta ba na ito? Hindi ko ito dang dodong siya. Hindi na dyan. Ikaw lang kay Kakipetis. Bugla ko nung tingog nyo. Bugla ko pa sa bahaw.
3: Bugnaw pa sa bahaw. Ang nagtatawag ang kapog.
0: Bugnaw pa sa bahaw.
3: Ang nadistorbo mo na balang tayo sa likod mo na kay na. Sa likod mo na kay na kay ginatabunan mo. Taga isa ka sa siya. May utang lang ko sa imo ha.
1: Wow,
3: isa ka sa DTX Coffee.
1: Naton
3: mama, isa ka ka DTX Coffee.
0: Templa.
3: Sige.
1: Situasyon dari sa ako na nga tumakautoran pamakansin ilang mga kinala noon kita yung iban na enrollment sa Kipay Vicks Kipay Robert kapit ng brigada
0: enrollment sa brigada subong
1: asa ka Kipay Vicks Kipay Robert sa ako ng mga kabataan lupo sa patrol sa Kipay Wilson Villena inilaman si Kipay Vincent ko ng Departa Kampiyon Ngabalita Servisyo Publiko Kagkalingawan Senegros Kipay Blues Open
4: Kipay Balantay Mercado Kipay sa Umaga
0: Madabugin nga salamat kay K5 Vincent Dominic Medina Coralde sa imo sininga kampiyon nga ambahanon.
3: Kipe babes, speaking of brigada, daw naanda na gid ni kag daw required na gid ang ginikanan. Sa Department of Education, okay man nga may inisyatibo kamo para makabulig sa institusyon, no? Sa DepEd.
0: Dali lang. Happy listening sa my team.
3: BGN.
0: BGN. BGN diri sa Barangay Takuling.
3: Oo. Kakipe babes, may komentaryo lang ako ni actually na sa brigada wala ni kada bukas ng klase. Para kuno nga maglimpyo ang eskwelahan, ready na sa klase. Amang limpyo kita para ang lamok, hindi kita magkadinggi ang aton mga bata. But kakipe daw na institutionalize na ini kakipe babes. Nga kun isipon naton ang pagpabalon sa ginikanan sa Kipe Babes, pagbakal sa school uniforms, sa ila pagkaon sa Kipe Babes, huol na nga daan sa ginikanan.
0: Okay.
3: Hindi na ginaya maidiyahan ni Secretary Angara nga mag-hire na lang sila yas ng tao, kag-sulduan, budgeta na lang yung Kipe Babes, nga kada bukas ang klase, amunang manglimpyo, hindi pa nga ginikanan.
0: Ang mga ginikanan.
3: Ipangita nila sa pagkaon nila, ipangabudlay pa nila para sa allowance ang ilang kabataan, ikadto pa nila to sa eskwelahan siya magbrigada.
0: Ang ibang nga maginikan, mapilitan na lang, awahaw na lang itong ilan sininga ginatulutago para sa pagbukas ng klase. Pagsugod sa eskwela, may baluno ng mga kabataan.
3: I mean, ang uras bala sa ginikanan nga ipangabudlay pa ka Kipay Babes. Kuwaon pag-idyas ang DepEd. Ako ya, doko namis ng ila tuyo, manglimpyo sa eskwelahan para magkalikaw sa dinggi bata nyo, ready na ang eskwelahan ko mag-eskwela. Nga hindi na lang ni pagbudgetan sa Department of Education nga kada bukas ng klase, ma-hire sila sang tao nga maglimpyo kag magpangano dahil hindi na pagkuwaon ang oras ng ginikanan nga do halos wala na gani ipabalo na sa kabataan pa
0: kung sa bagay,
3: palimpyohon nyo pa da.
0: Kung sa bagay, ang eskwelahan may MOE. Dako na na yung budget nila dahil.
3: Gani.
0: Tingnan nila dito pagkuwaan na kag mong ano da nga gamiton pa yung mga ginikanan.
3: Pati sa sulod sa eskwelahan, mapitiim, amot-amot pa da para lang sa kuwanta Kipe Babes.
0: Diba? Okay man. Para sa kabataan, para at least ang kabataan.
3: Pero di, may budget ang gobyerno sa pagkadako. Ang ginakawat mo lang ganit ka Kipe Babes.
0: Isama na. Galigit eh, subong. Amo na nga na yung na daw na
3: lang. Daw na institutionalized na. Daw amo na subong eh.
0: Ti, kung mo kaya mo na, natural ti obligado kang ginikanan nga maghahatag o ano man da, dala ka sa imo sininga silhig, dala ka sa imo daspan, dala ka sa imo sininga pinta o sa imo dala ka martilyo tanan Di ko wala kasi na dapat mabayad ka.
3: Oo. Doon naman yung tsakto.
0: Bayad ka. In kain malang na yan. Voluntaryo malang na kung huwag. Abi.
3: Pero puro mabayad. Kwaon oras mo. Kung di ka ganun gato, sino yung bakal ka pa mahaw sa mga nagluto to o nagubra to.
0: Oo.
3: Di ba?
0: Sa bagay, ti... mayo man para sa eskwelahan, mayo man para sa kabataan. At least maka
3: ginahimo lang ng kanan para sa ilang kabataan. Poperwisyo gidya ka kay Five kun isipon.
0: Sige. Ara si Kaki Five. Ha? Ara si Kaki Five Wilson Bilina. Ibaloon tani mga Kaki Five kay pinang panguaan to yasang pinang kakasanto sang bolt ang mga postiyo sa Sugaho. Ha, daragin sa may Gonzaga Bridge. Oh. Amat-amat nga ginataban sang kawatan mga kakifag. Managani. Pati ang mga railing sila sa taytay dira sa may kwan ho? Sa may ano na? Ng simbahan blada? Dira sa may Lacson Extension? Mga kakifag, taytay da? Why na mga railings? Kinawat? Ginlakari isang mga kawatan? Subong why na mga railings da? Maglabay ka da? Why na? Ay, terrible. Kaki 5, Wilson Villina.
4: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Mga
3: hibot man si Mirian Olvido ba?
0: Mga paborito mo nga kanta sa unabla.
3: Chona kang goga, kadlaw gitsi mo.
0: Mga Delilah. I should the light in the night, but
5: pasa. Ay, ah! Nagatambay diri sa may Gonzaga Bridge, sa may bahay naman niya sa Barangay 28 do, kag sampi na mangkot sila sa mga residente kung gaano sila. Gina ginahulat lang ko no kay Fevens. Karon, nakita sila nga ginamat-amat nila kay Fevens mahalugan ini ang tuwerka pala sa poste kasuga. Kay kali ang obras ni nila kay Fevens kung gap ipahalugan nila. Palugan nila mga perka kaya kung kaagahon amo pabitbit nila sa milog ng poste kay Five Wilson kay Five Robert.
0: Grabe.
5: Man sa walo kapilog ng mga poste sa suga dira sa may Gonzaga Bridge kung natigayon nga nakuha gito ang duha tani kay Five Wilson kay Five Robert, tatlo na lang kita ni kabilog ng mga poste sa suga ng bilid. So ang tatlo nga una yung nadula na way na ni mabalang kundi na nagkatuti lima na lang na bilid subong kay Five Wilson kay Five Robert sa Gonzaga kasi medyo madulom na kasi way na blas ang poste da nga nag siga mayo sa sugadra delikado especially nga taytay inang area kay Fevenson kay Feb Robert karon although na excuse me although naktuhan kay Fevenson kay Feb Robert siguro na mapikan na blasang duwa ni ka mga lalaki kuno kay Fevenson kay Feb Robert nga do so do ano na sunog ng ilas ni nga plano man sumakay sila sa ilas ni nga tricycle kung nagpalagyo na lang kay Fevenson kay Feb Robert karon na mayo makiti na recover man ining duwa ka poste kagaraan kay sa paginapot ni punong barangay Ilo the third no kag mapablatter man to sa kay Fevenson kay Feb Robert may ara naman sa suspect kag ambay pa sa kaan yung video sang kaso ini mao suspektado agot man tanda kuno kay Feb sa Kuya Robert kasi pila na kaposte dira ng kaladula eh. Nagkaposte na di kay Pedro sa Kuya Robert hindi man basta basa kay do ano minom siya o ano ganinang isa na do tingga style bala so tingin na lagas e may pagkaburubugat so lain na yung nakadaan sa style sa street lights na kumakita ninyo do ka
0: do bronze bla
5: do lain na klase sa street lights yan o para sa mga normal lang na makita na kung sa dalan kaya mo na nga ginalagas nila. Kaga dugang pa sila kay Fevenson kay Feb Robert, diri naman yung sa may Lupit Bridge, malapit sa simbahan, sa Barangay 39.
0: Sa Abad, Abad.
5: Abad, sa may Abad. Sa Abad kay Fevenson kay Feb Robert. Kuan na to ang iyan na railings.
0: Mga railings na?
5: Pinangkakas. Gin amat-amat man pangkawat sa mga kawatan kay Fevenson kay Feb Robert. Aside sa lagari nga ginaubra nila pang utod na, ginatiltig, ginyan nila. So halimbig to sa may base gin mismo sa ano, sa taytay. Baka to sa piyak naman si nagahuyak ng siminto kay Fevenson kay Feb Robert ito yung tilting na daan nila yan ginasulod sa tubig ang concrete barrier sa taytay karon pe amo ni ginakahangawaan sa karon sa pila ka mga residente especially sa mga punong barangay no ang ining mga serye sa pagpangawas sa tagsa-tags
0: dugay na
5: na
0: dugay na na dugay na na son eh
5: Wala, wala gani. Kung no kagati, sumundo madugaw sila sa nga barangay Tadon, ako sa magano magbubantay, magbantay sinisang kwan sa mga propiedad ni sa barangay at sa syudad. Kasi may bigwig from Robert, ang muling hamba ni Kapitan, Sir, gapangawat lang na sila sa kabalo ka, may mga ito'y pakaon na nila sila familiar. Ano, iba kalma lang niya po nila sa Brugan, asa kilalaman nila, kilalaman ni Kapitan no may personal interest sa mga tembalya, do, wala bala ko no pulos na pagpangawat, may kagindigin niya mo, kasi iba kalma lang niya po Brugan, na ibiso mo lang niya po, kung no, kasi wala kasi Robert. So, pe, amo na, nagapanugyan lang si Kapitan, if ever, ginagamit
3: mo na nga, kung makabisyo ka sa illegal na droga, halitan mo pamilya mo, mangawat ka para may bakal kasang sabo kung kuging ka na, dali pa, patay pa pamilya mo.
5: Si Edelisa kag si Evelyn no sa diri sa may Libertad Public Market lapit sa BDO ang ginakasihan naton. So ina balita ginadulo naman sa inyo sa kalwan sa may TC Disney Bayo kag Detective Valero po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Hotel ng Amasa Negros K5 Gisaka. K5 News
0: Balita. Madam okay, salamat kag K5 Wilson Villena mga kag K5 bagtubag sa kag K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Ini mga posting ni dugay na ni manay mga modus mga kaki five may na sa may circumferential road ni mga poste dang ara sa Center Island. Ah, ang iba niya why na niya nimo, ang iba niya siminto na lang ang ginaangtan na lang yamo nagnabilin ang poste, why na kay pinang kawat na niya sa mga kawatan mga kaki five nila pakilo to nila ang importante. Kung may magkaladula, dalito mo kadtoon sa mga kwan, sa mga scrapan, sa junk shop, mga kakifal. Kaya sigurado ko, ito na ginato. Pinapakilo na nila. Alas 5.38 na. Oy, si Sandra Dizon Haro, may nga ga, Bings Delphine, Jean Montesino Arroyo, mga kakifal, Delmar Delphine, Georgia, si Johnny May Retita, Toto Payang, si Rowena Villaran Erbito,
3: Milin Joy si Dayon, nag-force Cathy de Los Santos sa 27, Marilyn Caranza, kag si Miss Villarus dira sa San Roque Andumanan, George Pineda, and of course sa aton yung mga listeners dira sa Bangga Tutong, kay Ma'am Pelia Santiago, kay Ma'am Carmen Cita Albido, kay Jun Rosalorio sa Kipot, kag sa Tutong 4, Rani Villaran Erbito, Jen Parkon, dira sa Weber, sa Pilisa.
0: Si Nanay Irlinda Villapania, dira sa may Kabugwason, ligadun gin biktima man sa

0: Babes kay na Inday Bilyas sa Sabang Kabug, busay nagapangapi mga drivers. Okay?
1: Areglado, sige mga kakifay, ipang check tunnel, naka-standby lang atong sining mga sensor station ni Lolo Ruas Antiki kagkalibo. Diri na kita sa atong sining K5, kamustahan? Kamustahan na ito mga kakifay? Unahan na ito ng Antiki, Antiki, arakan Antiki, may nga ka.
2: Daddy Babes and Sir Robert, and good morning K5 Western Visayas sa mga friends naton. Kampiyon ang amon nga aga, kay kampiyon amon nga kape, DTX Coffee Mix. Kampiyon man ang signal, balik ka ninyo ba kolod?
1: Aha, sige. Salamat gid, tambalang ni Smart sa Antiki mga kaki-5. Katuan naton mga kaki-5 mga Iloilo. Sir Ray Espia, umala Iloilo.
3: Na uranon nga aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Western Visayas, nagbubo ang mamunog nga ulan diri no, samtang maramig ang aton tiempo, nagahigop kami aga pa sang kape nga Klinika DTX Coffee Mix. Why si Kakipab Jobet Lago kay napyo to kay piyesta sa Pilar kahapon, kita to makakadto, so kita anay ang ambabatian dira sa may bahin sang probinsya sang Kapis. Balik si Mudra Kakipab Babes Gantalaw.
1: Salamat ganda sa Ray Espia Umalay sa Iloilo, dala na ang Pilar Capiz. Katuan na to ng kalibo, kurara ng kalibo mga kakifayb, Sir Michael Silorio.
4: Sir Visayas, good morning Daddy Babes, Sir Robert, kag Sir ABP, Antiki, good morning. Kampiyon ng signal manayan ay ang tiyempo di sa amon. Nagtaliti gamay kagabi, pero so far subong daw nagbutlak naman siya ring adlaw. Naka-detect coffee mix na kita, balik sa imo Bacolod.
1: Salamat ganda Sir Michael, mga kakifad rin sa amon. Medyo ma-rutaliti kagina, pero subong daw okay naman na. Ang sitwasyon na moro babog na ugawa subong ang panahon, no? Sige, pizza uno subong mga kakibayb na nung mga dalagko kag imbukada ang mga balita na ito nila sa Iloilo, Sir Ray?
3: Ang mga nagpanguna rin ang mga balita sa Iloilo, kakibayb babe sa Western Visayas, kahapon personal ang nagkantong himata ni Nanay Virginia Haseldo. Si Nanay Virginia Haseldo mo isang tigulang 89 anyos gagin patay mismo sa sunod sang iya sa balay, ginkuga sang sospek nga si Jerry Lima nga anay katrabaho o trabahador sang sining tigulang. Nagsulod sa dito kumadumduman ninyo mga K5 gagin patay ang tigulang pinagi sa pagkuga kag nagpangawat no sang kwarta kag mga alahas sang tigulang sa ton sining mga K5. Natukibal ng inisang iya sini nga bata ang ara sa Amerika sa gin-review na ang CCTV kag nakitaan gid nila personal kung paano gin patay ang ila sini nga Iloy. That is why nga kahapon personal nga nagsaka diri ang iya sini nga mata kag personal kag una nga ginhambal diri sa K5 News FM Iloilo nga magahatag sila sang tunga ka milyon ka pesos o kon 500,000 pesos sa makatudlo kung sa diin ang ginaparaguan subong sang suspetsado nga si Jerry Lima mga K5. Instant half millionaire ang makatudlo kung sa diin si Jerry Lima. Kaya gani kung ikaw himata parienteya, pamilyaya, no, sa itong sini nga mga ka-K5, itudlo nyo na nga daan kaya nagahulat nga padya o kung reward money. So no, sa mata ni Nanay Virginia, this is the only option nga mas mapadasig nila ang hustisya o kung justice nga ginatawag, no, sa itong sini nga mga ka-K5. Kiti, hindi nila mabaton nga makitaan sa video mismo sa CCTV kung paano gin patay sang sining suspect kamakon muna nga tigin pamahawan pa sa kumadumduman ninyo gin papamahawan pa sa sang tigulang pagkatapos siya kaon sang animal gin kuga iya ang tigulang gin guyod sa kusina kag gin tapak-tapakan asta nga gin guyod pagin pagkadto sa kwarto niya kay abisang suspect wala sang CCTV sa sulod sang balay kay tuyo iya nga pagwaon nga natural death ang kinamatay sang sining 89 anyos. After yan ni ginubra, nagkadto pa sa sabar, pagkagabi, kag nangita babayi, kag nag-inom-inom. Amo nang mga balita na mon dire, kay K5 Babes Gantalaw, balik sa inyo dira sa may Bacolod.
1: Kampiyon ng suspect, no? Sige, salamat gid si Ray Espia Umalay, katuan na to niya ang Antike. Ang tambalang Nismar, Antike!
2: Mga talalupang doon nga balita namon dyan sa probinsya antes matapos ang bulan kang Mayo, Mayo man kay may mga nagkaladakpan. Sa bypass operation, una ang kapitan sa San Remeo, Mayo 29 na bulan kang 115 gramos nga sabu malanga. Masobra 7.

0: 300,000 nga balor kang ginaaligar sa Bunabuel sa diyang barangay kapitan rito sa May San Remigio. Pero hana nga mga kakilala kag pira ka mga constituents, patay comment anda sa post naton, balda planted. May baybas man pagka 30 pagid. Nadakpan man diyang street level individual sa may Piapidos Hamtik naman ang anak at diyang nga balor kang sabunga na bol, 34,000 pesos.
1: Nga mga balita sa may banwa kang lawaan, patay ang isara ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapahayag na lumas sa baybayon nga sakop kang barangay Mauno, K5S ng Visayas kag Negros Island Region kahapon Mayo 31. Suno sa report nga nabuel kang K5 News FM, nagasilibrar ang barangay kang Biray Festival. Amo jabla ang culminating activity kang pinakamalawid nga pagsilibrar kang Flores de Mayo. So nag inom-inom kag naglangoy ang diyang lalaki, gintingwaan pamanraan nga daraan sa ospital apang ginprononsyar nga dead on arrival.
0: Amora, so far mga balita na mo dyan. Santi, kibalik ka ninyo, Bacolod.
2: Salamat gin mga kakifive. Ang tambalang ni Smar sa Antique, ang duha ka mga katikista. Salamat gin. Katuan aton mga kakifive ang aton sininga Kalibo, Sir Michael Silorio Kalibo.
3: K5 Sir Visayas, Negros Island Region, isa ka babae ginbuno sa iya nobyo sa sulod sa isa ka pension house diri sa banwa sa anuman siya sa kahapon pasado 5 sa hapon. Umawid pa ini sa Mayo 31 mga ka K5 kay according sa investigation sa aton nga mga kapulisan nga naga-check in ang biktima kag ang suspect sa nasambitan nga pension house no kahapon sa hapon, samtang dito na sila sa sulod sa nasambitan nga pension house. Di mabalaan kung anong natabo kay nagabaisay ang duha mga ka K5. Agasang uli, may kutsilyo gali ang nobyo niya, agin buno niya sa tuong abaga ang babayi. Kaga posible nga nagapanagang man ang biktima kay may igo ni sa mga kamot kag may igo pag sa tuong hita mga ka K5. Nakapangayo ini sang bulig kag nagresponde ang aton MDR rin mo kag indala ini sa hospital para mabulong ang nasambitan nga biktima. Pero ang suspek hasta sa subong at large sa gihapon na K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Ginasugid nga sa mga nakuha dito ang mga informasyon nga daw hindi pa mag pero i-confirm pa ini kay daw ginapilit sa isang lalaki pero hindi siya magsugot. That's why nga ginbuno sa isang nasambitan niya nga nobyo mga ka K5. Kag sa dugo nato nga mga balita, ang stockroom sa isa ka eskwelahan ang naisod Central School diri sa banwa sang Ibahay nasunog no, naglabot sa 1.2 million ang kasamaan according sa investigation sang aton na kapulisan no kag na kag sang aton Bureau of Fire Protection no kag akong sa din gani nagaresponde man ang aton nga mga katapo sang Bureau of Fire dito kay nagabulig man ang aton nga mga pumuluyo mga K5 nagbakit brigade pagid no kag naglabot gid sa mga 1.2 million ang kasamaran K5 Sir Visayas, Negros Island Region. May gamay ding buy-bust kahapon. Isa ka siya na-recover kag 1,000 pesos nga buy-bust money. Isa ini ka cellphone technician hadakpan sa buy-bust operation. Balik sa imo, Bacolod.
2: Madam, okay nga salamat, Kalibo, sa kay K5 Sir Michael Silorio.
4: Kaning lalaki itong suspect sa nagbuno sa nobya niya. Medyo habol-habol lang ako chilyo tani ibla ginbuno niya no.
5: Abi ko gani aging buno siya kay sulod sa lodging house ginbuno gi sa sang tuntuod pero lapilas ba?
4: Oo. Habol gani nga kutsilyo.
2: Grabe ni.
4: Iya talunggit.
5: Iya sini nga dobla.
2: Sige. Sige, dire sa amo niya mga kakibay ko madumduman ta pa mga kakibay sa nagligad tong atuig to may ito to sa City Anyos nga babae nga galuaw bra to sa construction supply mga K5 ahay ining DC City Anyos nga si Friago damblag pa nga maning balita dato nga sa Pandria sa may bayan sang Bridco Port diri sa may reclamation area nga nakabaklid ginahigtan sang kwan mga packaging tape yang kamotya binaklid mga K5 kag inigin siling nga ginhimuslan kag ginpatay mga K5. Damblag ba may mga person of interest to gin siling nga to siling nga mga kapulisan anom ka mga suspitsado te pero subong duha na lang mga K5. Kaamo ne ining duha nga ginapatihan nga kilalagid sang biktima ni Freya Go, mga ka-K5. That's why nagapabilin subong ining duha nga mo ang prime suspect kagin pasakaan na sa kaso sa atong sining mga kapulisan.
4: Hamtang sa piyak nga bahin, kita sa CCTV ang duha ka mga lalaki nga nag-hold up sa isa ka doktora samtang nagapauli ni sa iya balay nga iya ginarkilahan sa barangay 19 diri sa Bacolod City. Apang sa follow-up operation sa Police Station 9 kung sa Police Station 1, mga kakipayip na tigayon nga marakpan ining duha ka mga suspect nga ginatudlo sang witness amuning si alias Tongtong kag ang isaya pagid kaupod na tigayon nga marakpan kag ini taga barangay barangay Sumag no barangay Sumag mga kakipayip sa Purok Progreso kay nagareklamo ang taga Purok Patimados nga hindi taga Ila kuno kundi taga Purok Progreso sa Sumag.
2: Aha. By the way, may nabilin pa ito nga mga ginotlo. Congratulations, Western Visayas. Istoryahan tamang batang gilas. Hindi kayo daw madalagid si kuhan kay may mga kuhan subong kuno-kuno kag may mga balita nga madalagid si Locros, si Ray sa batang gilas.
5: Arada ko ang tsansa no, madala sa Gilas, Pilipinas. Pero doon damo gid balda kapon sa Okisi, no? Damo gid balda sa kapon sa Oklahoma eh, kay tigin ng paso gid sang Spurs eh, no? Bantayan tagang day final special coverage naton sa Webes Ngadlaw, mga ka-K5, kay Western Visayas.
2: Sige, congratulations man sa amon sining volleyball team from NIR, ang representante sang Taytong. Ang Taytong mo nag-represent, mga ka-K5, balda gid si Kamabay gid ya.
5: Injured si Rosa.
2: Injured si Rosa.
5: Happy birthday sa ano tama si Malipataw. Happy birthday sa Vice President for Human and Resource and Sir JP. Jean Paul Generoso.
2: Sir JP, happy birthday sir JP.
4: Sige.
2: Walita panahon mga kakibay. May panahon pa pero hindi na aton.
6: Balita.
2: Salamat kini Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sininga mga sister station mga kaki 5. Ma'am Mary Rose Lingaya sang Totong Store dira sa Handumanan maayong aga lang kag kay George Lauzo sa tanan-tanan mga kakibay mga upod di sa aton standby na sa pala tuntunan sa aton sining DTX 500 Morning Newscast masunod na with kaki 5 Kulin Kobia in Servan Albay sa ngalan sa mga CEO Dr. Ameloy ako sa kaki 5 Babes Gatalaw
4: ako naman si kaki 5 Robert Pacardo
2: para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kakalingawan sa Negros K5 News FM
6: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. O baka sa makabuti. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. O baka sa makabuti. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Lunes, Hunyo 1, 2026.
4: Makita kagmamatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong dinalan. Kapitan sa Antique arestado sa ginapatingan, Shabu.
4: Pulaan sang tao na sapuan sa Mursha.
2: Duha ka trainees ang Philippine Army patay sa heat stroke.
4: Enrollment sa Pilipinas posibleng magdangat sa 28 million.
1: Balita international.
4: Ang lawason ni US President Trump nagapabilin nga mabasko.
1: Balita sports.
2: Almendra Leo kag Tequilio ginpasidunggan sa palarong pambansa 2026.
1: Balita entertainment.
4: Vinny Ganados napaslawan nga magkuha ang Miss Grand International All-Stars crown.
1: Balita negosyo.
2: Inflation rates ang Pilipinas posible nga magtaas sa bulan sang Mayo. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Kapitan sa Antique arestado sa ginapatingan, Shabu. Naaresto sa kapulisan sa kabarangay kapitan sa barangay Maragubdub sa San Remyo, Antique matapos nga magkuhaan sang 115 kagramo sa ginaaligar Shabu nga nagabalor sang 782,000 pesos Biyernes sa ngapon Mayo 29. Ginkilala lamang ang suspect nga si Alvin 38 anyos kag ginakabig nga high value individual. Sunod sa kapulisan sa kaanay drug surrendery ang suspect kag padayo nila ini nga ginamonitor antes ginpatigayon ang drug buy bust operation. Pasakaan sang kaso si Alvin matapos nga naglapas sa Republic Act o kan RA 9165 o kan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Ang sang tawo na sapuan sa Mursha. Nasipon sa isa ka restaurante ang ginapatihan tulaan sa tao sa katubuhan sa La Purisima Concepcion, Barangay Blooming Creek, Banwal sa Murcia, Sabado sang aga, Mayo 30. Gilayon man niya nagpadulong ang otoridad matapos ng makabaton sa report halin kay Ronilo Alisin nga mo naman ang nagatatap sa asyenda. Sunod naman kay Alisin, nagabutang sang abuno sa mga tanumang isa katrabador sa natukiban sini ang tulaan kag sa pag-usisa sa otoridad nagkumpirmar nga ini ang iya katawo. Nakigangot naman ang Murcia Police Station sa Soko agod mangayo sa dugang nga forensic examination kag imbestigasyon agod makilalaan ang biktima. DTX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagapanguwa sa Lobina, Kuryente, patay sa Samar. May balita si KK5 Roger Tilana. DTX 500
0: Morning Newscast. Patay ang isang 36 anyos na lalaki matapos makuryente habang nangunguha ng nyoga sa sityo Kansaliksik, Barangay sa Isa, Parana, Samar, pasado alas 7:30 ng umaga noong nakarang Sabado, Mayo 30. Kinilala ang biktima sa alias na Payek, isang helper at residente ng Barangay 5, Poblasyon na Parana, Samar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang biktima ng mahabang kawayan na may nakakabit na karet sa pag-aani ng nyog ng aksidenteng sumaya dito sa isang live primary power line ng Samil Kuto at dahil dito nakuryente ang biktima. Naisugod pa ang biktima sa Rural Health Unit ng Paranas para sa agarang medical na atensyon, subalit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-iingat sa pagsasagawa ng mga gawaing malapit sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ang kaparihong insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa bilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. DTX 500 Morning
4: Newscast. Hanggang ay nalakip sa mga na-recover sa narumpag na building sa Pampanga, may balita si KK5 Eileen Sanchez. DTX 500 Morning Newscast. Morning
2: Newscast. Samtang magpakaduha naglabanay bangod sa sinuyaay sa handheld radio. May balita si KK5 Eileen Magbanwa. DTX 500
3: Morning Newscast. Darwa kapila sa liag kag isara sa ulo ang naangkan kang biktima matapos nga ginlabo kang anang pakarwa kag bata kadya sa Barangay Osorio dos San Remeo. Ginabanta alas 11:58 sa gabi Mayo 30. Ginkilala ang biktima kay alias Wari, 48 anyos, samtang ang mga sospek amo si alias Dominador, 47 anyos, kag anang bata nga si alias Moises, 25 anyos, lunsay residente kang among barangay. Sa interview kay Police Captain Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeo MPS, ang naging pahayag nga marapit rin sang kabulan kang nagasuyaay ang darwa ka grupo sa handheld radio nga ginagamit sa pagkomunikar sa anda barangay. Ginhangkat kang sospek kag anang bata ang biktima nga magwa sa andang balay, kag sa wara nagbuhay, nagsurong ang mag-amay sa balay kang biktima. Naglabutanay ang magtimbang nga grupo kag naigo sa wala nga alim lima ang sospek, tuga kang pagsagang sa binangon, samtang tatlo naman ang nanginpilas kang biktima. Natigayon naman nga madakap ang mag-amay kahapon tiaga Mayo 31 sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kang kapulisan kag posible magapangatubang sa kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM. DTX 500
4: Morning Newscast. Samtang magamay na lakip sa mga na-recover sa narumpag na building sa Pampanga, may balita si K5 Eileen Sanchez. DTX
5: 500 Morning Newscast. Kabilang sa mga na-recover na bangkay mula sa mga gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga, ang isang 51 anyos na construction worker at anak niyang 26 anyos ayon sa update ng Angeles City Local Government Unit o LGU nitong Biyernes, Mayo 29.
6: Sa kasalukuyan, anim na ang kumpirmadong mga nasawi mula sa pagguho ayon sa Philippine Red Cross. Bukod dito, 14 na nanatiling nawawala at hinahanap habang 27 naman ang matagumpay nang nailigtas. tiniyak ng Angeles City LGU na nananatiling nakaantabay ang iba't ibang opisina at ahensya sa kanilang lungsod upang matiyak ang mabilis na search, rescue and retrieval operation sa pagguho. Samantala, humihiling ng panalangin at suporta si Angeles City Mayor John Lasutin para sa lahat ng responders at personnel na nasa operasyon. Balita mula sa Angeles City, Pampanga Central, Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Hulot sa isang kabuluthuan sa aklan na sunog. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Nabo ang home economics sa kon HE Building sa nga naisod Central School matapos nga ginlamon ni isang kalayo adlaw sang Sabado Mayo 30. Sunod sa mga saksi, madasig nga naglapta ang kalayo. Rason nga naugdaugid ang nasambit nga struktura. Madasig man nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection kon PFPE bahay kag namase para nga makontrol ang sunog kag para maligawan ang paglapta sa mga kalapit na mga struktura. Nagbulig man ang mga tawuhan sa Ibahay Municipal Police Station kagakelko matapos nga makontrol ang kalayo. Insigida nga nagpatigayon sa mapping operation ng mga otoridade. Sa karon, nagapadayon pa ang ginahimo ang investigasyon sa mga bombero para nga maibaluan kung sa diin nagumpisa ang kalayo kagkong pila ang nirecord nga danyos sa nagtuhaw nga sunog. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Pagkatapos pa nga balitang regional, estudyante na kuwad sa masobra 400,000 pesos nga balor sa ginaligar Shabu sa Sara Iloilo, arestado. May balita si K5 Reg Dimayo.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ang isa ka grade 12 student nga lalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Sara Municipal Police Station sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara Iloilo, last 2:50 sang hapon, Sabado, Mayo 30. Ang nadakpan mo si alias Julie, 21 anyos o kung mas kilala nga si Boy Boy sa ila barangay. Sa exclusive interview sa K5 News from Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopenios, officer in charge sa Sara MPS, ginpahayag sini nga nabakla ng subject sang isa ka sa share sang illegal nga droga sa balor nga 2100 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa iya ang duwa ka sa share sang illegal nga droga nga nagdangatanan sa 65 gramos kag may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpahayag pa ni Balopenios nga nagakuha ang subject sang illegal nga droga sa kaiping kabanwahanan kung sa diin halos isa kabulan ang ila monitoring sa akusado. Sa karon ang subject ang nakahunong na sa kustodiya sang Sara MPS kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: O ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa aga.
7: Balitang National.
12: Balitang National.
2: Sa balitang national, duha ka trainees ang Philippine Army patay sa heat stroke. Ginbawian sang kabuyang duha ka trainees ang Philippine Army samtang nagapaidalom sa training sa Capas, Tarlac. Sunod sa Philippine Army heat stroke ang rason sa kamatayon sang duha ka trainees gisanday John D. Lemons Niro kag Jonel Flores. Base sa medical certificate nga ginpagwa sa mga doktor nga nag-examine sa duha, napatay ang duha bangod sang epekto sang grabe nga kainit sang panahon sa ilalawas nga nagresulta sa seryoso nga health complications. Gitinguan pa nga gindala sa ospital sa Day Lemons Niro kag Flores apang ginbawian ini sang kabuhi.
9: Meteor shower masaksihan sa Pilipinas. Gintariyat sa International Meteor Organization nga masaksihan ang meteor shower sa Pilipinas sini nga bulan sang Hunyo. Sunod naman sa pag-asa nga manginaktibo ang meteor shower sumugod sa Hunyo 22 to Hulyo 2. Sapta masaksihan naman ang peak activity sa meteor shower sa Hunyo 27. Ginklasify sa mga eksperto ang June boated meteor shower bilang variable meteor shower kag makita ini sa oras sang kagabihon.
2: Samtang enrollment sa Pilipinas posible magdangat sa 28 million. Ginalauman nga magdangat tubtob 28 million ka mga estudyante ang magapa-enroll para sa school year 2026-2027 sunod sa Department of Education o kon DepEd. Base sa ahensya padayon sa gihapon ang enrollment, samtang naghahanda ang mga bulutuan para sa pagbukas ang klase sa Hunyo 8. Timprano naman nga ginsugdan sang DepEd ang enrollment sa tung Enero, agud matumod ang kahandaan sa mga bulutuan kag mahatagan sang tion ang mga estudyante nga wala pa nakaparehistro. Naibaluan nga mas mataas ang ginalauman nga enrollment sa mga school year kung ikumparar sa tinalikten nga tuig nga mayara lamang sang 24.9 million ka mga estudyante.
9: Kakadapusan nga balitang nasyonal, binilyon ka pesos nga balor sa expired nga bulong kag vaccine sa DOH, luyag imbestigaran ni Senator Tulfo. Nagpal na sa resolution sa Senator Erwin Tulfo, agod may imbestigaran ang ginaligar binilyon ka pesos nga balor sa expired kag malapit na lamang mag-expire nga medisina kag vaccine sa Department of Health o kung DOH. Ginbakal sa Health Department ang nasabit naman ng mga items pumalin sa tuig 2018 tuktog tuig 2024. Sunod naman kay Tulfo nga kinahanglan ang investigasyon, agud mapasiguro nga manabata ang mga opisyal nga responsable sa mismanagement ng stocks sa mga medisina kag vaccine.
7: Balita International. International.
9: Ang lawason ni US President Trump ay nagapabilin nga mabaskog. Nagapabilin sa karon nga maayo ang panglawason ni US President Donald Trump sunod sa resulta sa iyang tuigan nga medical examination. Ayag pa ni Captain Cian Barbabella, mayara na sa mapagsik nga cardiac, pulmonary, neurological kag overall physical functions ang 79 anyos nga presidente sa Estados Unidos. Dugang pa kung hanglan lamang ni Trump na mag-diet kag wala inis ang ibang ginabatsyag. Ininay katatlo kabeses nga nagpaidala sa medical exam si Trump umalin pa sa nagpungkoy iniliwat bilang presidente.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
7: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Almendra Leo kag Tikilio ginpasidunggan sa palarong pambansa 2026. Nakabaton sa nagkalain-lain nga mga awards sa Nairos Vian Almendra Leo kag Chris Tikilio sa palarong pambansa 2026 volleyball tournament sa Agusan del Sur sang Sabado, Mayo 30. Ginkilala sa Tikilio bilang best outside hitter sang secondary boys. Soocon samtang si Almendra Leo ang ginkilala naman bilang best server, best outside hitter kag most impressive players sa secondary girls. Nangin masubo naman ang bugos nga volleyball community matapos nga nakaangkon sang knee injury si Almendra Leo sa unang set Batok National Capital Region.
7: Balitang Entertainment.
9: Kazini Ganados, napaslawan na magkuha ang Miss Grand International All-Stars Crown. May balita si KK5 Ivy Cordova.
12: Napaslawan nga makuha ni Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados, ang Miss Grand International All-Stars Crown sa Miss Grand International Hall, Bangkok, Thailand, sang Sabado. Nagtakop lamang ang journey ni Gazini bilang top 5 finalist, kaupod si Mariana Bekova sang Czech Republic, nga nagpakigbahin sa tong Miss Grand International 2025. Ginkoronahan naman si Vanessa Pulgarin sang Colombia, samtang first runner-up si Faith Maria Porter sang Ghana, kag second runner-up si Hong Xiang sang Vietnam. Nagtapos bilang top 18 finalist ang lunsay Filipina beauty queen nga si Fuchsia Ann Ravina, samtang wala naman nakasunod sa masunod na round sang kompetisyon sanday Alexia Nunez, Imelda Schweithart kag Kaylin Trajano. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalinga Juan Sanegros, K5 News FM.
7: Balitang negosyo.
2: Sa ato naman nga balitang negosyo, inflation rates sa Pilipinas posible nga magtaas pa sa bulan sang Mayo. Posible nga magtaas o kon magsaka sa 7.1% tubtob 7.9% ang inflation rate sang Pilipinas sa bulan sang Mayo sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Mahimo man nga malabot ang pinakadasig nga pagsaka sang inflation sa sulod sang masobra tatlo ka tuig. Dugang pa sang ayan siya padayon nga nagaapekto ang mataas nga presyo sang pagkaon kag paghuyang sang balor sang peso sa nasambit nga pagsaka sang inflation. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
9: Padayon lang sa pagpapantay sa mga programa sa K5 News of Philippines.
2: Kagbantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa reka K5 L. John Castaño, kagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Venalbay.
9: Kagako naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
13: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagin ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
25: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pagising.

0: Aral, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: 101.5 K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:29 sa ngagang.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
11: Kaghimay-himayon!
12: Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
11: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
10: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
11: Sobra!
8: Objective and analytical.
10: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
10: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
11: Te, ano nang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang!
11: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos!
7: Hello, good morning everyone! Maayong aga sa mga pinalangga na itong natagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan. Ginahulat-hulat nga palatuntunan. Nangin kaupod sa tagsa kaaga. Lunes tub-tub Biyernes, still your reigning number one radio program sa K5 News FM, ang
10: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K5, ang aton nga pagpangalagad subong nga aga, in behalf sang aton regular nga partner K5 Eljan Castanyo, ari nang aton nga coverage team nga inamat na balik sa Bacolod from Agusan del Sur. Pero kapahuayway, ahay, mga reporters ta, paos! Sila ni K5L dyan, hindi nga mapawayway kami yan, hindi kin magwanta. Ang ubra maagwanta, ang change of climate, ang paos nila, hindi kin magwanta. So we would like to welcome K5L dyan Castanyo, pero sulo kita na yung subong. Pawayway sila na, kag ang mga reporters ng K5 News FM, welcome back to your home bases.
10: Foro de los Pueblos.
7: K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9, mga ka-K5. Bantay tiyanggita na isumungaga. Larga bola!
10: Foro de los Pueblos!
7: Kamusta ka mo? Kamusta ka mo, Bao? Ang taga-sur nga bahin sa Negros Occidental, nagabarangisi subong itan ang mga mangunguma. Nagayuhum-yuhum gid tungod siyang mabaskog nga ulan nga nagtinupa halin pa nagligad nga adlaw. Ang taga-norte nagayuhum-yuhum man kay may ulan man. Ang Bacolod gahapon, ay grabe. Ang ulan, ang mga tao pamatsyag ko doon na mag-os ang ulan. May ara nga nagapulupong ko nga nagatanaw lang sa pagtupa sang ulan. May ara nga nagalagaw-lagaw, gada medyo nagaalgo, nagasulay-sulay, kag nagakulukanta. pumapatak na naman ang ulan sa atop nga may buslot.
10: Foro de los Pueblos.
7: Grabe, grabe. So mga ka-K5, welcome sa aton pagpangalagad subong nga aga. Antes kita maghatag sa aton nga mga headlines, it's January or June 1 subong nga aga. Kanami no June 1 entrada Lunes pa. Brigada Eskwela, dugay-dugay na mo-damo na balita mga K5. Loaded ang inyo palatuntunan.
10: Foro de los Pueblos.
7: Pero katulad sang kinaanda na mo ni K5L Jan Castaño diri sa sining palatuntunan, nangin tradisyon na sang sining pagpangalagad, nga antes kita magsugod sang aton pagbalita ng paghatag sang headlines, naghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, this Monday morning, we come before you with grateful hearts. Madamo og salamat kay ginproteksyonan mo kami sa tanan nga kalautan, temptasyon, kag kalainan sang nagligad nga semana Ginoo. Salamat sa imo kamot nga nagatabon sa amon, sa imo kaluoy nga nagabantay sa tagsa-tagsa ka pamilya, kag sa imo grasya nga nagahatag sang kalinong kag kaluwasan Ginoo. As we start this week, Lord, guide our steps. Hatagi kami sang kusog sa amon pag-ubra, kaalam sa amon mga desisyon, kagkalinong sa amon mga tagipusoon. Bless our homes, our workplaces, and our communities, Lord. We offer this prayer to you with thanksgiving and hope. In Jesus' name, we all say, Amen.
10: Foro de los Pueblos.
7: Okay, mga ka-K5, let's go to work, subong aga, sa aton pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. Very exciting ang program ta, mga ka-K5. Siyado gid ka exciting sang program ta. Inabangod ang mga balita, grabe. Kadumdong kamo nagligad nga adlaw to itan atong Sabado to, no? Tong doktora or Biyernes ang gabi. Friday, Sabado. Nagpuli ang doktora. Alin sa duty niya sa provincial hospital. Ta nagpuli sa tansang gabi, mga 9 o'clock in the evening. Nagpuli di sa may Kuan Blan, di may barangay 19. Kakita ka mo ng mga balay, da nga daw mga barko ang itsura bla, sa Burgos area bla, barangay 19. Sa likod yun na da, may kalye na da, nga lakturan. Iyas yung mga bilyan weba na da, nga kuan nga mga pamilya. May isa na da kabalay, nga dako, nga building, mga K5. Damo daga arkila mga nagaulubra mga professional gig kalabanan kag kadamo ko na balaan nga doktora nga dra naga istar so nagpuli ang doktora ang gabang ya pagbukas siya sang gate ginhold up sing mga ano man mga ulo kanami paglumpatan ginhold up pagold up pagwa sang video nagviral ang video naghulag ang pulis karon mga ka K5 na dakpan nadakpan. But subong nga aga, dito mismo sa isina, gida, dito gid sa isina, bla. Si K5 Wilson Villena, dito siya ma-report. I-report ni Wilson para makita tayo magintang lugar kay nadakpan ang suspect. Tindi man taka-interview to si iya sa presuhan, kato to siya sa backup one, upon sila sa Migo, ya. So, Beatles sa lang guay day. Let it be. Tutusat ye. Anong tanda ka hindi tama interview? Ang ako lang gusto talang tanawon ang lugar mga K5. Nga sa amuni nga lugar, grabe ang mga hold up na. Sa unhan YMCA, sa piyak kalye na lapit sa PLDT, in between may kalye, dragin hold up ang doktora. Dugay-dugay mga K5, load na kamo. Kay pagkatapos ko alas 7, yung commercial, babumba na si K5 Wilson Villena. Kag ipakita tanita ng mga video da bla pag hold up yatan tani pang ready na tan ha ipang ready ng mga video ya kay i-plastar tani mga ka K5 subong aga ang report ni K5 Wilson Villena i back to back man ni K5 Michelle Patinyo grabe man si Michelle na interview niya kay nanugid mga ka K5 nagpiyait sa mga pulis dito sa Sumag kay taga Deca Homes gali ini at taga Sumag gali ini ang kwan. No, not deka. Ba't taga-sumag ang suspect nga isa? So, mga utod dyan, nanugid sa pulis. Yes, sir, nag-hold up to. Sir, utod na mo. Tutudak pa to. Adios, karoon kami 200 mil nga patong. Sino makakuha sini? Dugay-dugay. wala da ang pag-hold up tan? Wala tan? Ara tan sa ako na count tan? Kuha alang? Ara sa ako na count kuha alang? Okay, mga ka-K5. Ara da, mga ka-K5, makita, nagpiyait ang mag-utod. So, ginsugid sa pulis, gindakop sa pulis ang mga suspect. So, bantayan ta dugay-dugay kay leksyon ning makuha naton mga ka-K5. So, bantayan ha, that will be our story subong nga aga mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
7: May balita man kita nga sang nagligad nga Domingo o nagsigad kay Sabado sang gabi, dirabla sa punta gunsaga, blan ng laktura nalin sa Dunya Uliana going to downtown, going to mga Sineco area. May nag-live gasinggitan, ipabati ko man ang dugay-dugay sa inyo. May taytay dang taytay sa gunsaga lang kabangya ko, may mga posted. At tingala ko, naamo na tan. Sige na, relax lang, karoon na natan. Okay na siya, tanamugin na siya. Tapos itan, may ginpadala ko na sa imo, Toto. Ang mga pustino yung kanami-nami sa taytay sa gunsaga, galitan, ginapangkawat sa mga langgabang tan. So may nag-live, may nagsyagit. Nga mga pustide, ginapangkawat sa kawatan. Kaya lang alam makawat, tukuron ko na, no? Kundi naamo na siya. Siyempre makawat, kawatan, dugay-dugay mga K-5, istoryahan ta ina, kay very interesting story ini. Okay? Sige. Main event! Main event! Alas 8 mga K-5, main event!
0: Foro de los Pueblos.
7: Are! May na-aksidente, totoitan, sa nagligad niya adlaw, or kahapon, dira sa Sumag. Triple collision sa lakyan, motor, may napatay gani iguro to. But my story for this morning, hindi ko magsentro sa aksidente. Sentrohan ta ni mga ka-K5

0: aksidente sa Sumag, kinuha nilang pasyente mga ka-K5, kagin karga sa ilangan ng longboard lang akong tawagon nila sa mga rescuer. Nano man to kapagkarga nga kakaladagdag yung pasyente man. Maski patay pa to, abing kinuha, pero kalawo ay tanawon. So karon dugay dugay, kung ako sa inyo, bakal ka mo anay, kaya lasotso pa to, bakal na ka mo nga daan subong DTX 500 para hindi magsaka dugo nyo blind, hindi makamong mga akig. Kaya mga video nga ipakita ko subong sa inyo, mainit ang ulo mo mga kakipay. Mga akig ka. At the way ba lang maghando lang DRRM, abim mo DRRM, baldagig ka mo sa public kuan, public perception. Pero si K5, makadto kami na karoon sa inyo kay kuwaan ka mo namon side. Pero ipakita kong video. Okay? Para all is fair in love and in war mga K5 sa aton pagpangalagad subong aga. So, bantayan ha, loaded ni aton mga balita subong. Puro de los pueblos. Mabalita man si K5 Carla May Defensor Lunga. Nga subong adlaw mga K5, magasugod ang Brigada Eskwela. Kaya ang kick-off ceremony para sa bilog nga probinsya naton nga Brigada Eskwela, hiwaton dito sa siyudad sang Talisay. So bantayan tang report ni Carla karon kung ano ang matabo sa kick-off sang Brigada Eskwela. May balita man si K5ARF nga ma-Brigada Eskwela man to sa Kabangkalan. Ma-Brigada Eskwela sa Kabangkalan, tanantan nga talibong silhig daspan sa ako. Dalon kay ma-Brigada Eskwela. So may live karon mabalita si Arf karon kung paano mag-Brigada Eskwela to sa Kabangkalan. Kag, pamati, taga si Palay, may ginpadala diri sa akon nga mensahe ang si Palay City National High School. Diin ka mo dapit nga area ma-Brigada Eskwela, ano ang dalon nyo, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad, bantayan mga K5. Puro de los pueblos. Okay. Subong kay imbukada pa lang ni Itan, 128 katanaw sa aton tan. Itan, may video ko na inugpakita, subong ginatan pagwaon to natan, ang gadlagan lang sa lakyan, walang audio tan, kay may date ko datan, basi ma batian pati paghambal ko na I love you karon sa date ko, kag hindi takpuli, is balay bla. Mga ka-K5, kagabi, medyo halin kita sa isa ka simbahan, kanami ba, way nakaped. Ang ina o. Why na kapig ka nga yan sa akon. Oh, sige. Anyway, welcome si K5 El Janti. Why sa tingog? Ano mo na? Pahuway-huway. Ari akong partner o.
1: Si, huway tingog.
0: Si Dipulso kailangan na si El Jant.
2: No, no.
1: Miss you, Sir El Jant. Pante di o.
0: Nami, kung may kapid ba? Sir, grabe sa mga balita, Sir Eljan. I want you to listen. Balita, mainit ulo mo, sir mo. Do pakapihon mo ko di TX ko, Pimik. Makainom na ko, nakiari ka na nag-abot. Maw, salamat. Sir Eljan, welcome back sa atong delegation na welcome back. Anyway, mga K5, from church kagabi, nag-Sunday mass kita, gabi na, tapos. Uplo panyapon, pagpuli namon, yes, that's it, amo na siya. Pagpanyapon namon gabitan, wala lang udyutan ha, kay may date ko datan, masimbatian ka nun, kag nitakpuli, is blah, blah. Sa slakyan, nanotice ko ang highway ta. Inang highway ta bala halin dapit sa may Mega World bla to, no, sa babaw. Nang dito bala sa may highway ta going sa airport, kadulom-dulo mga K5. Eyes to the board, ha? Eyes to the board. May ipakita ko sa Forbes, yes. Halin sa Forbes, gapapuli na ko at after panyapon halin sa simbahan sa Talisay, no? Gapapuli na ko, nanotice ko siya, dugid ka dulom. What happened? Kasi nguna, sanag ning mga highway ta eh. So what happened right now, nga ang aton nga highway, siya dugid siya ka dulom mga ka-K5 ba? May ipakita ko subong sa inyo, eyes to the board, eyes to the board. Ari na, magambalgo ni ko, eyes to the board ang sa mitong meat shop da blang, ni mitong kag ni Bilma, ang panawag sa mga empleyado, ito sa akong nga, aran na si eyes to the board, no? Puro de los pueblos. Anyway, mga K5, I have to show this to you para nga klaro may resibo kita ha. Yari ang itsura sang aton nga highway, dulom-dulom, anong natabo sa mga solar lights ta? Abi itan ipakita tan kay maugtas ta agapatan.

0: Oh, go! Roll tape! Ara mga ka-K5, ako nakuha kagabi. Tanawan nyo blang highway. Except for, ati masanag-sanag lang gamay suga ko. Pero tanawan yung kilid sang dalan. Kunwa ay kundulom suga mo. Diga motor ka. Disgust siya. Tanawan nyo blang mga K5 mo. No. O, ara ng bagong simbahan na sa wala. Tapos sa unhans na bangga bata na nadadayon. Liko na. So, ang makita mo lang nga suga itan, kagsa itong tagpalamati, eyes to the board, suga sang salakyan. Pero tanawan yung mga posti sa kilid, huwag nagasiliga. What happened to our tourism lights? Kaina siya, singunagin ka nami, ginasang una mo. Subong tan, huwag na tan, huwag ka nasang makita. Huwag nagid, huwag na suga, kagpwerte na ina kadulom nga porsyon. And so, last nagsigas ang March pag April, why na? Ginatandaan pa ni Itan, do may scoreboard si Itan. Isang March, aras ng April, wala na. Liwata balatan. Apermi ka na agagi, din kagakadtotan nga agagi, kada tagaman silingan ka man. O liwata. Ari mga ka-K5, tanawa nyo, kadulom-dulom sang dalan, no? Di kadelikado sini. Kadelikado. Maayo lang kung kaisa, kay may mga pulis na da nga nag-parking, tan? Kag daw nagabantay sa unahan to may checkpoint na perme kay may ara na nga mobile checkpoint ang aton nga mga pulis sa bangga bata pero tanawan yung area ho kadulom-dulom mga K5 nagalibog ang ulo ko parte sa aton nga sige halantan replay tanang nagalibog ang ulo ko ginapakita ko ini one nga dulom ang highway dira from Forbes going to bangga bata. Number two, gusto ko inipakita mga K5 sa inyo, Ma'am Chule, Ma'am Sally Almension, gusto ko ipakita sa inyo ano ang natabo sa mga solar lights ta. Kay ini nga solar light nga wala nagasiga sa highway sang Bacolod, diri sa may halin sa Forbes pakadto gini sa may unhan lang sang Rockwell mga ka-K5. Amo maningga katabo sa mga solar lights sa iban nga mga highway. Singunay ning bago tang highway sa nagsanag da. Singunang dito pakadto sa amon guaan siguna talubangi sa nagsanag, subog do gadulom. Ang mga highway ta sa norte amo man na mga ka-K5. So what's happening to our solar lights? Sige alan tan hindi pag-stop. What's happening to our solar lights? I think it's high time mga ka-K5 ngang aton gobyerno should look into the purchases of solar lights. Kay tanawan nyo blaw, example na ning highway sang Bacolod. Pila lang katuig, why nag-aalandar ang mga solar lights? So basi bala ang solar light na ton, baldado mga ka-K5, no? Baldado. Nga ang kadulumgid because in many highways, nagakadula na, nagadululom na, nagadim, sometimes guba na ang aton nga mga solar lights. So diri mo ni makita with the aton nga live viewers subong tan kadamo gid nagatan-aw itan. Naga-warm up ni sila tan-aw subong eh. Ibalik to tan ang video tan nga nagadlagan ng salakyan kagabi itan. Naarao. Di nagadtong solar lights. Where have all the solar lights gone? Long time passing, di na nagkanto nga huwain ng solar lights ta. Ang suspicio ko mga ka-K5, para man siya eh, solar lights, kita mo na ako nadlaw ka, tindog mo na siya. Ang suspicio ko, ang solar lights siya ginapamakal, tapa matyag ko gin 1, 2, 3 naman sa supplier ni mo. Foro, Delos Pumas. Sa hinigaran siyang una, sanag ba nadatan, may kalye ng tadlong-tadlong na dalan pa kanto sa Binalbagan tan. Nami da sa nagdasuga sing una, subong gapiraw-piraw na. Suspicio ko lang ha. Ang solar lights mga ka-K5 nga ginagamit sa mga highways ta baldado gid. Amot ano depende sa inyo ha. Ginkawat or low quality. Hambal ni Kenneth Chungko. Hindi ko ka hambal ni Kenneth Chungko kung ginkawat or whatever. Ang ako lang ginaobra subong, gina-report ko lang anay sa inyo tanan. Agod nga at least makita nyo what's happening sa aton nga mga solar lights, no? Good morning, Sir Eric, from Hunasan, Ilog, si Loisa Gonzaga, Magbanua, Gapawara. Girespeto, daway na respeto mga kumatan, sir. Amuna na subong nga katabo sa aton eh. So, gusto ko lang mabalaan mga ka-K5, ang inyo lugar, kamusta ang mga solar lights nyo? See? Dulong na lang ang area, dira kami gamay lang nilis ka siya, Mercy Martisano, kita mo na. So mga ka-K5, damo, gid. Ididitsi mo, nag-monitor sa aton. Ginasuga, sir, sa mga buutan yung mga kamot. Tiyo ang iban ginakawat, pero iniya, why ni ginakawat, arang solar light. Nagakabit siya, pero why nagasiga. Kag hindi lang ni sa Bacolod, ang iban nga mga solar lights, sa iban nga mga banwa kag syudad, pariho man. So I think the election subungaga nga makuha ta, something is wrong with our lights and siguro dapat i-review ang procurement procedure sang pagpamakal sang mga solar lights for our highways. Kay daw agi lang ang kasaw niya ang maglawig gani nagakadula ang suga mga ka-K5. Ang guwaya, ligom dulom.
1: Foro de los Pueblos.
0: Makomersyal kita anay mga K5, komersyalan ko ni kay para makadirekta ta. Si Wilson Villena naka-ready na, grabe ning mga balita mga K5 ba. Mapulihan ni Wilson kag ni Michelle Patenyo ang balita dira sa may barangay 19. Pagkatapos sina ipakita ko man karon ang mga kawatin sang suga sa Gunsaga sa Gunsaga Bridge. Okay. Pagkatapos pagkalas 8 ipagwata ang balita parte sa rescuer nga daw saging lang yung hinalid niya sa longboard ang naksidente sa Sumag kag ma-interview si K5 Wilson sa DRRM para balansi kita kay very sensitive ini nga balita and we wants to give everyone a fair chance to answer especially ang DRRM mo kag Brigada Eskwela bantayan dugay-dugay. Ang aton sibong attack na makapiko DTX Coffee Mix kay ari na si K5 Beljan makapangapin ako. Ang sibong attack na alas 6 yung kintay 3 ng aga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw kagay inom? Kung kada 8 ka oras kagay inom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imo nga metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imo nga hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imo nga lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
5: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
6: Jutay no? Lang ginakaon.
5: Jutay lang ginakaon. Dok, sama no pa.
6: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa atong lawas into energy, sir boy. Mm-hmm. Oh, so hindi na pag-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy. Mm-hmm. No? So magtumar kita kadadlaw sa D3 Bio kadadlaw para mayara kita sa instant nga energy, sir boy.
7: Correct. Mm-hmm.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: May ara sang duwa, actually, ka-hormone, ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
8: Mm. D3 Bio.
10: Ang isa na, basi mo kabati, kamo ano ng T3? Anong T4? Ang T4, amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman, amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kung may problema ka, underactive imo thyroid, meaning wala sa maiga-produce, magka-hypothyroidism ka. Overactive, meaning magka-hyperthyroidism ka. Mm-hmm. Amo tambalin, Dr. Ramil, kung hyperthyroidism, overactive, ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imo pamatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
8: D3 Bio.
5: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually, ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
4: Mm-hmm.
5: No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
4: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
5: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
6: Cancer.
5: Inflammation.
8: D3 Bio.
5: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya yung dalay nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. No? True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
4: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Bayote, kadalhay ang pag-ariya. Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly. 101.5
1: K5 News FM. Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, back to the ball game sa atong pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Again, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, who is around, nakabalik na ang atong team, ang atong nga coverage team from Agusan del Sur. Galing ka. Masako-sako ang ibang mga kalaban, mga pa-osgid. Tiyan mo na. Pero ginabirahan na subong nila DTX Coffee Mix kag DTX 500. Dugay-dugay mo ang pawala ng mga tingog.
1: Foro de los
2: sa atong nga coverage team ha, from Agusan del Sur nga nag-cover sa Palarong Pampansa 2026. Welcome back to your home bases.
1: Foro de los Pueblos.
2: Romy Pasigabo, Mayong Agal, Leonardo Rilos, Sally Almension, Cecilia Hinesi. Naka-standby na sila mga ka-K5 kag nagapamati gid sa aton programa subong nga tinion. Si Ma'am Gina Borja naka-standby, nakagawad na ditibos, nakapwesto naman.
1: Foro de los Pueblos.
2: Nagligad nga adlaw mga ka-K5 at around 9 o'clock in the evening. While many of us are trying to panabor sang weekend. Isa ka doktora nga nag-obra as a resident doctor sang isa ka pampubliko nga ospital, nagpuli sa iya nga boarding house dira sa Barangay 19. Ining dalan ba lang nga ginatawag na ng mga Bilyan Weba Mansion, ng mga balay, di lang nga daw mga barko tanahon, kung gaagi ka sa Burgos Street. Ang sa Piyak kasi na, ang paralel nga dalan, ang daw tadlong niya sa Piyak, Burgos ni, ang Piyak na di, mga ka-K5 is Galo. Nga ara dira ang PLDT. Sa tunga is na may gamay na nga dalan mga K5. Ang panawag na mo sa bypass road eh. So ang bypass road, lakturan gina siya kay wala na da masyado traffic o galing masyado kakitid sang dalan. Hindi man na dadulong kay nga lugar, galing kay kung gabi, eh, laka lang ang gaagi. Kung adlaw, busy na da kayo. Gamay-gamay lang ang kalye, kitid lang kagnubo. Pero alagyan gina sang tanan. Pero sa nagligay nga gabi, samtang nagabukas ang gate, nagagulo sa iyang alyabi ang doktora, may naglabay nga duha ka tawag sa kaisa motor, kagin hold up ang doktora. Itan, ipakita na yung video, Itan. Ipakita namon sa inyo mga K5 with 140 live viewers right now. Itan, ipakita ang video kung paano gin hold up ang doktora sining duha ka tawo kag ang nagasa drive sang motor mga ka-K5, ara naka-standby. Ari ang doktora, makita nyo subong, why lang audio, tan wala lang audio. Kaya para ma-describe ko. Okay, stop! Stop! Mga ka-K5, ang doktora, itom ang bayo, itom ang pantalon, naka-backpack itom, daw may bag siyang leather that looks like orange or dark brown or tan ang kolor. Ginbuksan niya ang gate nga blue, nga dra siya nag-board. Nag-aisahanon siya mga K5. Nag-aisahanon siya. Makita naton, this is around mga 22, mga last 10, no? Almost 10 o'clock, 9 o'clock to 10 o'clock in the evening. Okay, hinay-hinay lang tan. Roll tape. Okay. Okay, tira. Hop! Pause! Mga K5, eyes to the board, tanawan nyo. Liwatan, ibalik anay tan. Ibalik anay, ipwesto anay. Ipwesto anay. Balik anay nga nag-aisahan nun pang doktora. Nagalakat ang doktora, roll tape, hinahinay. Opos! Kung makita ninyo, sang nagakapot sa sangliabi niya nga mabukas ang gate, may landong nga makita ka mo nga nagasunod na sa iya. Tanawan nyo mayo, may landong ha? Ang landong, amuna ng landong sang hold upper. Way pa tatlo kasigundo, way pa magulo ang liabi sa gate. Nagguwa na ang hold upper or ara ng hold upper sa likod niya. Roll tape. Tira. Pause. Mga ka-K5. Tanawan yung hold upper. Puti ang bayo. May tabon ng iyang ulo. Kag may ginakaptan siya nga daw putil. Daw pusil. Gali kay putil-putil kuno ni. Ara. Ginatayaan niyang doktora nga daw wala pag ipalapitan niya. O tanawan nyo. Tanawan nyo mga ka-K5. Ba, isa-isa hundan eh. Okay. Now, ginkaptan niyang doktora, hold on na itan, ginkaptan niyang doktora sa abaga, ang tuoy nga kamot nagataya sang iya nga putil, kag ang doktora nagatinguha nga magbukas ang gate. Roll tape. Up! Up! balikitan gamay, balik gamay, balik gamay. With 200 live viewers right now, sige, up, post. Mga ka-K5, gintiklod ya ang doktora palayo sa gate agod nga hindi makalyabe. Pagtiklod ya, dalataya ang tanawan yung brown nga bag, mga ka-K5. Sige, roll tape itan. Up, post. Nagpalag ang doktora, imbis nga kalo galito, daw hood nga ginasukmit niya lang sa ulo yung hood upper, puti ang bayo ya. Okay, sige itan, roll tape. Up, nagpalagyo ang doktora, mga K5, nagpalagyo ang doktora. Ginasunod siya sang naka-shorts nga tawo, nakabayo puti, may kalo, kag may ginatalukdong nga hood. At this point, makita nyo sa tuo, sa wala nga parte sang video, may landong na ina, mga K5, sang motor nga upod sining langgabang ni nga kapanghuldap nga puti bayo. Roll tape itan. Hop, pause! Kita nyo, ato ng motor sniper nga yellow, na sniper itan, may nagasakay na nga tawo, ginatayaan sang tawo ni nga holdapper ang doktora sang iya nga putel. Ang doktora ginapalayo ya pa ang iya nga bag. Araw ginapalayo ya pa ang iya nga bag. Roll tape, hitan, hinay lang. Up! Nagsandig ang doktora sa pader. 231 live viewers na itan. Nagsandig siya subong sa pader. Kag daw nag-kwanblanag daw nag-preparar. Kay kabalo siya, sakiton siya sang holdapper. Roll tape itan. Up! Ginapilit, up! Ginapilit nga agawon ang orange nga bag. Pero ang iyang backpack, why ginaagaw? Basi may laptop na. Anyway, why ginaagaw ang backpack? Kundi ang baggy lang itong nga daw orange nga daw leather, amog itong ginagarit-garit sang kawatan, mga ka-K5. 250 na live viewers na itan. Roll tape, hinay lang tan, hinay lang. Okay. Abaw, ara gido. Op, op, op, op, op, op, op. Katunto nga klase tao. Ginagusnit yang bag, mga ka-K5. Kaya agawon niya gidyang orange. Uy, ginpakdol niya sa ulong doktora. Ginpakdol niya sa ulong doktora. Roll tape itan, sige lang ginpakdol. Uy, katunto. Hop! Naglabog. May naglabogtan. May naglabogtan. Ano itong naglabog man? Grabe, no? Sige, roll tape. Roll tape. Oh! Ginabulya-bulya. Ay, kaluluo isang doktora, mga ka-K5. 24 hours ang duty ni nakapulaw, ginabulya-bulya sa turutunto. Sige, tan, go ahead, tan, ginit ulo ko, tan. Sige, o nadagdag, pause, alay, tan. Pause, tan, nadagdag ang bag, mga ka-K5. Nadagdag ang orange ka bag. Liwat, tabi, tan, dalit lang, gintan. Ano to nadagdag, tan? Nga, may na, ang orange ka bag. O, oh, gagaway, gagaway. Nagaway sila bag. Nadagdag ang orange ka bag. Pag nadagdag ang orange ka bag, ang napsak ara man, pero may ginkuha ang kawatan, ginlagas pa sang doktora, manog 300 live viewers na subungitan, ginlagas pa sang turutonto, yung ado, ang kwanang ginagpalagas pa sa doktora, kaluluoy sang doktora, naglagas man. Kay kwaon yang cellphone, kwaon yang tanan, ginkawat sang turutonto, ni nga klase kawatan, grabe nga isog sang doktora, no? Ano ang itsura sang lugar, mga ka-K5? Ano? Pizza 28, so Webes. At ito yung manog-enjoy sila sa weekend. Tan kay Webes mo. Anyway, Thursday, yes. Mag-enjoy sila sa weekend. Ang importante, diriitan ang krimen kag anong sitwasyon. Amo ni sentro sa report na subong. Mga ka-K5, ang mata sang K5, si K5 Wilson Villena. At tugid sa isina, tanawunta anong itsura sang lugar. K5 Wilson, go ahead, good morning, K5 Wilson. Kamusta ka, Modera?
0: K5 News FM, live report.
2: Wilson, ara ka na sa area, no?
3: K5 Eric, yes, Eric, kita din sa buong, no, sa area. Kung sila yung nagtunta, din ang pang-hold up, isa ka doktora, no? Diri mismo sa may barangay 19, siyudad sa Bacolod.
2: Wilson?
3: Pero, ta lang, K5 Eric, bale, ang dalan, kaya ibig K5 Eric, natungan, ini siya kay diri sa likod ko.
2: Yes, yes.
3: Ako ini ang galos.
2: PLDT na.
3: Tubang,
2: Galo.
3: Sa Tubang po naman niya, kay Sir Eric,
2: Burgos.
3: Mo naman niya ang Burgos Street.
2: Correct.
3: So, oh. Natungan ni siya, amon ni gamay nga dalan, ini sa tunga sa
2: Tubang. Amon ni siyang bypass Street. Road, panawag na amon si na Wilson, dira. So, kita mo.
3: Sa Tubang Street, diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Ang so, mga salakyan, dira, gage, diin ang gate son, gusto tatanaw na ng gate abison, pakita na sa amon ton.
3: Kay Sir Eric, ari ang gate, no, sang...
2: Uy, ara, gido.
3: Mismo naglugtad, kundiin na... Diri si ma'am nag-ano, si doctor nag-abre.
2: Yabe. Ara-ara, gino?
3: Tapos nag-abot ang mga hold-upper kay Frederick. No? Kag diri sila naman nag-ano, naginagaway naman kay Frederick ko sa iya nga bag. Ah. Ang duwayan ng cellphone kay Frederick nakuha, gino, sa mga hold-upper. Kag kay based ang CCTV, so ang CCTV kay Frederick, hariman diri sa ining area.
2: Amo nang so, nakakuha nga CCTV?
3: Yes, amo na nakakuha ang CCTV. Ang katalong gita sa babaw mismo sa nga git kung sa diin masulot ini si doktora. Tani,
2: Sean, inang likod mo, amo nang pader nga dra nagsandig si doktora, pwede ito mapokus ng pader kay Pai Vincent?
3: Dere.
2: Nang puti nga pader, dra sige pasandig, li. Inang likod mo. Ay, grabe. May kalog na da, Sean. May kalog, ay.
3: May gamay-gamay siya na kalog kay Frederick. Gamay na lang mga tatlo, mga 5 inches siguro ang lapad.
2: Sus kun amo, medyo ga tipalo-tipalo pa to si doktora. Kaya dra siya nag-agaway siyang bagson.
3: Hindi, si Frederick, makatipalo. Hindi si Dok. Kasi gamay sa space nga na. Ay, doon ko dako lang yung dalawas ko. So gamay
2: siya ang space niya siya. I like it.
3: Gamay ang space niya siyang gate kay Frederick. At may ano ka mo, may lintang ka pa din nga isa kay Frederick ko.
2: Oo.
3: So may lintang ka pa nga isa. Kung mag-ay nag-away ka mo, makasandag ka. Laban-laban, madulaan ka dito siyang
2: consider
3: kay Frederick. Tapos may mga lumot pa dito nga. Kung na malangalan ka man, ilaban ka man sa tatlo kay
2: Frederick. Susara, gigali ka mo da.
3: Kaya amo na kay Frederick no natabo ini sa nga Webes ni May 28 to sang alas 9 sang gabi kay Frederick. Kaya sa information mga nakuha naton ini ang first time kay Frederick nga natabo ang pagpanghold up sa ini mismo nga lugar kay Frederick.
2: Kaya
3: way back no sang pila ka mga binulan man may natabo man kay Frederick nga gipanghold up man pero nurse man niya kay Frederick. Nurse yang ginhold up man diri.
2: Kay ina so, sila ng mga borders na da, kay drasa sa provincial hospital na ga-duty. Wow, so, tinaso ang tabo.
3: So, first time kay Frederick kami natabo nga na-hold up dari. So, second time na ini si doktora, kagang una, amo to ang nurse nga nag-aubraman kay Frederick. Kabod, live is on the land, dari kay Frederick sa ining area. I don't know kung na sana, ginagari kay Dola, kita din may makita, man na street lights.
2: Dulong na da kong gabi, Wilson. So, dulom na da.
3: Lagi nga makita ang street lights, lagi nga makita naton isa mo lang yung isa kabilog di sa may poste mismo sa kuryente. Pero ano, gay patigpat pa kasi subong at laaga, kaaga. Kung siya ko subong kung may nagay patigpat siya. Daga mo lang yung kawalan yung kabilog sa Derek. So most probably, hindi nga dalan, dulom git. So, why git sa mayo.
2: So ang motor, Wilson, ang motor, dira halin sa likod mo, dira dapit sa may patrol, dira, Burgos Street halin ang motor.
3: Burgos Alen, pag-dulog ni Frederick, nanaog, lagas niya sa doktora, hitayaan sa armas, nag-agaway sila kay Frederick, ang dalagyo, pakanto sa Galo Street naman.
2: Pakanto sa Galo, okay. Now,
3: ang exit nila Galo Street kay Frederick.
2: Nag-viral ang video kay K5 Wilson, sang Webes, sang gabi, sang Biyernes na Wilson, nag-viral ang video, sang Biyernes. Pag viral sang Biyernes, nagkinagula, siyempre malukan man talagang nga mga marites sa internet na mag-Facebook, talagang nga expert na guluwa naman to, mga detective. Naguluwa mga detective. Nga, amo naman ni, ang talagang nga mga crime analyst na guluwa naman to, nga, kaya amo ni, talagang naman to, pwerte na. May ibang to mga sa politika naman, nga, ang bakulo, jubong, lay-lay na gid. Daw, damo, nabla. Talagang nga analyst na guluwa na to. Now, Wilson, halin sang pagkatabo sang Webes, pwede mo kami masugidan. Ano ang natabo, anong imbestigasyon sa pulis? Wilson, 200 mil ba lang pabuyas ni Wilson? Basi sumala ka, partidahe ko kuning kaso, makita mo.
3: Yes, sige, Frederick, pasalamat lang kita kay Kumiskid pa paano natutukan nato ng ining report ng ining insidente. So, thank you, Frederick, na matandaan nato sa 28 ining nagsugod. And the following days after na mag-viral sa social media ining video, nag-caught ini sa attention na hindi lamang locally sa aton sining mga otoridad kasi sa interview naton sa Kaiser Tapang sa Police Station 1 gani in-operate gini nila kay naglabot na event sa national kay Frederick ang ining issue. So they decided, that's why nag-offer sang 100,000 pesos na reward money ang aton sining kapulisan kagindugangan pag ininiyan naman sa local government unit under Mayor Greg Sataya sang 100,000 pesos in total 200,000 pesos sa pabuya nga makatudlo sining sang duha
2: pilang money son
3: 200,000 ka kay Frederick
2: ang 100,000 din halin
3: as in mail sa PNP mismo, as in mail sa kay Mayor Greg Sataya.
2: Kadalag ko. Okay. So nag-viral siyang Biyernes, may mga pabuya, 200 mail, natabo, webes ang gabi. Naging sa gamsaman tang weekend. Damo tuhan ba ko inang nga sa gamsam na kita sa weekend. Gakatakam-takam na takay mauway na ubra pagkaagala yun, Biyernes. Ano na tabo, Wilson? Halin siyang Biyernes, anong investigasyon?
3: Okay. Kaya pa meron, siyempre, ginatutukan sa Gyapon ang kwan, ang CCTV footage. And aside sa ni, may mga informants man na ito sa mga kapulisan, according kay Sir Tapang, na amo man na yung nakabulig, tudlo sinisang pagtakop sinisang kwan, sang suspeksado, kaya pa meron, no? Kagkaroon, sa bulig sang Police Station 9, Police Station 1, sa City Intelligence Unit, sa Bacolod City Police Office, no? Tigayon, nga nadakpan ini ang suspitsado. But prior sa operation nga ginapatigayon dito sa may barangay Sumakit, Frederick, ang pamilya mismo ni alias Tongtong nga amo ining nagtaya sang armas.
2: Sinungalan niya? Sinungalan niya?
3: Si alias Tongtong.
2: Kung among suspect, si Tongtong.
3: Kung Tongtong. Amo to nagtaya sang armas, Frederick.
2: Ang nagtaya si Tongtong. Ang driver, sino?
3: Si Tongtong. Si ang driver naman niya si Rem. Taga barangay 40 naman ini.
2: Dali lang, isa-isa hunta Wilson. Ang nagtutok to kay doktora si Tongtong.
3: Si Tongtong, alias Tongtong.
2: Ato, like, may nagwa bagolang Wells dito, dito na nagwa sa gateway tagin pamangkot. Basi may magwa na mangkot ta. Basi may magwa na. Bantay ba si may magwa kun mo? Oo. Okay. Si Tongtong kag si Rem ang gadala motor. Okay. Now. Nagbutang na pabuya 100,000 ang pulis sang Sabado kay nag-viral na mo. Nagbutang man si Mayor Greg 100,000 pabuya. Ano din ang natabo? Isa-isa hon tagin Wilson ha. Pagka Sabado what happened?
3: Kaya Eric, after si Tonga na hibaluan man sa pamilya na 200,000 na kasi Kaya Eric ang reward money, batok sinis ng suspitsado, ang utot, ang manghod niya babahi sa suspitsado, si alias Danny niya, ang manghod niya babahi, nagpabalo na sa atol siya kapulisan
2: ay
3: along
2: na
3: with sa ilang sining ang ginikanal, sa ilang sining mama, nga i-report na sa kapulisan. Nga kinahanglan mag-report sila kay Severi. Kaya according sa kay Danny sini, ang upot nila sa palay kay Severi, si mama nila, ang pamilya kay Severi. Very good morning. Ang iya sini niya.
2: May nagwa? May nagwa? May nagwa sa gate?
3: Wala, wala.
2: Oh, susa.
3: Wala kay Severi. No. Si Kwan ang iya sini niya asaba na pa kay Severi. Kaya ang bata niya, pinagkakahawa sila nga basi kunukunri doon sila sa palay kay Severi. Madalahin sila kung sino man ang upot sa sulod sa palay. That's why they opted to report nila sa kapulisan.
2: Susila.
3: Kaya kilala man nila kay Frederick na kaya nga man ang motor nga ginamit sa suspitsado
2: kay
3: Frederick, motor man sa ginikanan nila mismo.
2: Hoy! Kung amo ining motor nga ginamit ni Tongtong kag ni Rem, iya sang ginikanan ni Tongtong. Okay.
3: Iya sang ginikanan ni Tongtong kay Frederick.
2: Okay. Yes. So sang Sabado, sang 200 mil ng pabuya, sang Sabado mismo nanugid na ining mga utod diyan nga ara as ang nagbirada to utod na nga si Tongtong.
3: Yes, kadasig yung sa natabo ang kay Sir Eric.
2: Okay.
3: No, kasi muna na nagsulot ng investigation, nakapanugid ng aton sining pamilya, sinisang sang suspitsado nga si Tongtong kay Sir Eric. Kaka May 31 na muna ning Domingo kay Sir Eric, Sabado na matana natabo kay Sir Eric ang investigation, ang information, tagapoy sa information sa aton sining kapulisan. Pagka May 31 kay Sir Eric, dito na naglunta, dito na sinulod, sa may purok proga sa may purok progreso niya hindi na sa purok progreso gud sa purok Fatima ini siya ningkuha pero taga purok progreso gud dagala ini nga si alias Tongtong ginsulod nila kay Kay Five Eric no sa Puloyan sa tunga sa mahamuok na tulog so alauna nagkatulog ang suspect ni si Tongtong nga namin sa tulog niya ni sa natabo ni alauna sa kaagaon
2: katuro Tongtong ay katuro Tongtong nga tawag natulogan siya sa diin siya nagtulog.
3: Sa balay man kay Sir Eric, sa balay kay
2: buot mo sing ganon kay Five buot mo sing ganon kay Five Wilson nga pagtapos ni sang krimen nagpuli siya sa ilabalay tari ibutang sa kilid tangan mga picture ng iban may nagwa naman Wilson basi may magwa pa mangkuta
3: ma'am pwede kami ng mangkot ma'am ma'am ano ma'am kamusta ka mo kay ma'am ma'am kamusta
2: Sanag da, sanag, kung gabi.
3: Nakulbahan, mga isla ni Kefe Ferex, sa apresent ko sa natabot, eh, mag-abot sila Kefe Ferex, direkta na lang sila sunod na yun. Pwede na gamitugay,
2: oh. Oh, dali lang, Wilson, ha? Wilson, dali lang. Yes, Kefe Ferex. Ay, gisugat si ma'am. Kuha na sa number, ako lang at ako. Huwag naglita niya masugat. Ang kukulas mi, bigli kami duty pa ko, no? Hindi na lang, Wilson, ha? Baba mo! Baba mo, Wilson!
3: Masugat, masugat kay ma'am. Bala kayo, tikalo. Eh, makay ma'am din sa kikip at Eric.
2: Pero ako nami, ito nga ba, ha? Nga daw ginakulbaan man sila kung magsulod na kong gabi, ha? Diyan ay ka. Tan, ang iban nga picture, ibutang sa kilid. Tan, ibutang sa kilid, mintras ga report si Wilson. Sige, Wilson, ari na kita sa Sabado. San o na dakpan si Tongtong? Kay duwa ni sila, si Tongtong kag si Rem.
3: Si Rem kay si Pemberic, ya, Domingo sang, Sabado sang gabi. Indakop na yun siya, bata, wala ko pa ni mag-check kay Pemberic kung anong information nga nadakop yun siya kay Pemberic, si alias Rem.
2: Standby, Michelle.
3: Kasi, wala pa sa ato ni Mamba, sa ato ni Sir Tapang, kung ano git ang rason nga nadakpan ni si Rem. No? Pero sa iya, manipuloy yan kay Tita Derek.
2: Uy.
3: Sa may barangay 40, si alias Rem nadakpan.
2: Sa barangay 40, si Rem nadakpan, ginapagwa ko di subong ang motor, amugid Wilson, bag-o paglining nga sniper, ano, Noy?
3: Yes, sniper nga color yellow, kaya sa Derek, amugid ari, na yan.
2: Arigid. Mga kakifive ka na one nyo, close up gidyas ang picture ni ho, Arigid sniper, amo gining yellow, nakita ito sa video, Son?
3: Kada mo, ganit ka Ferberic, ang investigator sa comment section sa nga nagpasa, bala nga lain, kuno ng tao nga nanakpan, amo na nagani ang motor kay Ferberic. Hindi na naman ni guard kay Ferberic, kaya motor amo na gita, so klaro, sa mga nagsorati sa ato, nga amo na gita sa iya motorsiklo. Kasi ang pamilya na ganit mismo ang akto, ang giyo kay Ferberic, ang nitongtong, dire kung paano siya mag-giyo, kilalaan sa pamilya niya.
2: Okay. So ginsugid na siya, at ang motor ara na. So ginuna da cop si Rem, ginuna da cop si Rem.
3: Ah, sorry. So may parang kay 40 kay Sir Derek.
2: Okay. So gin da cop siya sa Sabado sang gabi si Rem.
3: Alas 9 na siya nadakpan kay
2: sang gabi. Ang mayor quarter gid si Tong Turongtong sang San-o gin da cop si Tong Turongtong.
3: Si Tong Turongtong nadakop May 31 Sunday alauna sa kagahon si Sir Derek.
2: Okay. So dali lang Wilson, ha. Mga ka-K5, ang krimen na tabo Huwebes, alas 9 ng gabi, more or less. Okay? Nag-viral sa Facebook, Biyernes, sang udto, hasta mag-gabi, nag-viral to siya, Wilson? Viral. Pagka-viral, tungod kay ka-grabing na tabo kag doktora, nagpagwa 100,000 ang pulis, nagpagwa 100,000 si Mayor Greg, 200,000 larga bula kita para sa pabuya. Larga bula na to. Pagka Sabado mismo, nagpanugid ang pamilya sa pulis nga sila nga kilala namon kung sino si Tongtong ato utod namon nanugid. Pagka alas 9 sang gabi or 48 hours after the crime, nadakop si Rem nga amo ini ang driver sang motor sa barangay 40. Klaro? Pagkakaagahon sang Domingo or few hours after nga nadakpan si Rem, nadakpan man si Tongtong dito na sa Sumag sa Purok, ano nga Purok Wilson, Pag-asa?
3: Purok Fatima.
2: Purok Fatima. Ting Purok Fatima sa may taytay ni Dapit Wilson?
3: Hindi lang ko pamilya sa geographic location niya kasi Derek, but
2: okay.
3: Purok Fatima Dos ang information.
2: Purok Fatima, base amuning sa may taytay dapit or sa likod sa Juan Blas ang merkado. But anyway, it's in Sumag. Alauna siya nadakpan. Now, Ari Wilson, ang tungod kay Brigada Eskwela, Subong Wilson, kang puro estudyante ang atong ginatubang Subong, tagaan ta ka exam sa kahanginan, Wilson. Diin nadakpan, Wilson, ang motor.
3: Dito man mismo sa Puluyan, ginilan sa may Purok Fatima Dos kay Ferric, no, sa pag-operate at umadikto motorsiklo.
2: Okay.
3: Kasi ginhold man ini sa kapulisan kay Ferric, kasi involved ini sa crime, so ginhold ito custody man ini nila motorsiklo.
2: Okay.
3: Wala nagalakat ang investigation kay Ferric. Ang duga pala kay Ferric, nagtuad na ini si alias Tongtong. Ready ka mo mga K-5, kasi amo tong rason kay Ferric na wala naglupok ang armas sa tunga, sa ngila, sinipang pinugusay ni doktora, kahit plastic ang armas ng indala niya kay Feberic, pilit gun.
2: Ha?
3: Pilip gan ang iya sining armas. So, purposely, amo lang niya, purpose ang armas niya kay Feberic, pamahog lang niya. So, given nga mo na itong pinugusay nila ni doktora, huwag ito malupo kay pilit gan galing kay Feberic o kung plastic.
2: Amo gani.
3: According pa ni sa kay Sir Tapang.
2: Amo gani na siling ko ang iya nga dala, imbis nga pusel, putil-putil. Dali lang. Putil-putil lang to. Dali lang. Isa-isa honta ni. So, yes, sa primero nga question kay Brigada Eskwela Subong, nasabat mo sang Husto Wilson nga ang motor nakuha sa balay ni Tungtong dito sa Sumag. Ari ang pamangkot. Isulat mo sa papel, Wilson, ilaragway mo paano gindakop si Rem dira sa Barangay 40. Kay siyang ginuna gindakop. Paano? Easy exam ta Subong.
3: Sa may details kay Feberic, doon dira ko wala sa ano pa-detalye sa kay Feberic. Doon kayong pukusan ta ang tugid ang gadman kay Feberic na may pusel. So
2: okay.
3: Si Rem niya, amo pa ni-check na pa niya sa kapulisan kung paano ini sa nadakpan.
2: Dali lang, Wilson. Sa, uy, may tao naman sa kilid mo, Wilson, nga nagwa. May nagwa naman isa. Ato na.
3: Sir, pwede ka pumangkot. Masa ka dali, sir.
2: Kung saan, nagkundulom lang. Amo na.
4: Ako daan ka na kung mangkano, sir. Doon sa incident, sir. Ito, cool back sa mga precautions sa yung ginombra na naman sa
5: ubal. Ay, gusto mo ito
4: after
5: mamlabot. Mag-rapid, sila lang rin, oh. Everyday, oh.
4: Doon kita nating area, sir. Kung pala ka, okay lang matrong gabi, dito doon kita rin.
2: Okay, kasalamatan tala siya. Okay. Thank you, sir. Amo na yung mga abdikay, balikay, blan. Sige lang, basta abdikay, balikay lang tas ang reaksyon nila, okay lang na. At least makita sa tagpalamati that we are on the scene, no? Now,
3: yes,
2: so, Wilson, mistake ka, may mistake ka sa exam subong nga aga, kay Rem.
3: Ayaw pa, may kay Rem, kay Federic.
2: Ah, Rem. One mistake si Wilson. Kay Brigada Eskwela ni Wilson mo. Dason nga pamangkot, Wilson. Para pang para pang moving up nga question. Pang moving up nga question, Wilson. Brigada Eskwela style nga reporting. Paano nadakpan sang pulis? Pwede mo isa-isahon nga daw pelikula gid, Wilson. Paano nadakpan sang pulis ining si Tungturungtong kagaano siya sang gindakop sang pulis? Go ahead, Wilson. May nagwa naman.
3: Kay Feberic, kabalo ka ko ano? Makol a friend ko sina. Kag ina ka detalye kay Feberic, ihatag na sa imo ni K5 Michelle.
2: Okay.
3: Kaya eksklusibo nga nakupod ang K5 News FM and the only media lang gayon sa operation na pagkuha kay Tungtong. Kag ina si Miss Michelle, si K5 Michelle Patinyo ang nakaupod sina sa operation.
2: So okay. Good.
3: Victor sa mga patima kay Feberic.
2: Ginapulihan nila ko mga ka-K5. Di pa call a friend na subong si K5 Wilson.
3: Ito na kay Feberic. Gusto mo i-dead si Miss Michelle.
2: Ari na. Sadya na ni. So, sa pagdakop sa kay Tungtong, nag-relax si Wilson, si Michelle ang nagupod. Tantawag si Michelle, yes. Tan-kwaon ta. Wilson, standby ka, hindi pagkwaad ang kamera sa imo, ha? Itan,
3: yes,
2: kwaon ta si Michelle. Nami ni Arina mga kakipay, very, very detailed nga balita ang ginadala namon subong sa inyo. Ginaplaster ni K5 Wilson ang overall news, ara siya sa scene of the crime, kag nagupod sa pulis mga ka-K5 sang pagdakop na gidya kay Tungturungtong is K5 Michelle ang may detalye, kag pati ang utod ginistorya ni Michelle, pati ang utod ang guwa nga ng mga detective sin K5 naguluwa naman ni sila kag ginkuha naton ang kumpleto nga detalye. Standby ka gid, Wilson, kay may exam ka subong nga aga.
0: K5 News FM Live Report.
2: Ari na kita sa Domingo mga ka-K5. Alauna sang kaagahon, ginsulod sang pulis, combined precinct number 1 kag precinct number 9 with si Colonel C sang Ator Investigation Division, ginsulod ang balay ni Tungturungtong dito sa Sumag. Yari sa linya, K5 Michelle. Good morning, Detective Michelle.
6: Good morning kay K5 Eric ti Domingo gitsang kagahon kay K5 Eric.
2: Ari, grabe na.
6: Yon nga nadakpan.
2: Oo.
6: Ining si alias Tungtong Dinaya sa may Purok Fatima, Barangay Sumag, K5 Eric. Kaupod no ang pwersa sa Police Station 9, of course, sa Police Station 1, kagang City Intelligence Unit. Muok ang tulog ni Tongtong, mga launa sa aga, gini K5 Eric. Kaga dito, tigayon nga nakuha sa iya. Ang motorman kay K5 Eric na isa ka Yamaha Sniper 150. Pero una si ni K5 Eric patpaton ta bala. Ano ang natabo?
2: Michelle?
6: Ang natul- yes sir.
2: Oh, itani open mic lang pati si Wilson para makaistorya kami ng tatlo ha. Okay. Michelle, ara gid subong ang bula na sa imo ang video mga ka K5 kung paano gindakop sang pulis ari gid kay K5 Michelle. Ayos to the board na kita kay pulihay ginapulihan ko ni Michelle. Kag ni Wilson Subong. Sige, Michelle, paano gid natabo ang pagdakop?
6: So, K5 Eric, nakabaton sang report ang aton mga operatiba dira sa Police Station 9 nga ang pamilya sining suspetsado ang nagpadulong dito sa ilang police station. K5 Eric, pag abot dito mismo sa station, nakita ko with my very own eye ang iloy ni Tongtong.
2: Nakita mo?
6: Iyang utod.
2: Nag-upod ka, Shiel? Pag-grade? Launa?
6: Yes, sir. Yes, K5 Eric.
2: Buko, grabe si Michelle ba? Do detective ka. So, nagsulod ka mo. Diin dapit ni Shiel ang balay niya. Nang pati maaari niya sa may taytay dapit. Likod tindahan.
6: Dali lang na siya ka K5 Eric sa may Bangga Tumaro. Sa Tubangan, sa Triumph Hardware. Diba bala sa...
2: pasulod?
6: Sumag.
2: Oo.
6: Boundary sa Pahanukoy, kag Sumag. Balikon magsulod ka da ka K5 Eric, ang wala nga bahin, balilas na siya sa Pahanukoy. And then ang right side, Sumag na na siya.
2: Tidag sulod ka mo, damo ng Purok Fatima, gali?
6: Yes, sir.
2: So, antes taytay.
6: Before sang Kabog, ka K5 Eric, may Bangga na da sa tuon.
2: Layo ning balaya siya, layo.
6: Hindi git masyado kay Kay Favorite, lapit lang siya.
2: Oo. Pero si Tongtong may asawa, why?
6: Wala.
2: Soltero.
6: Single kay Kay Favorite.
2: Single gid siya iya, 40 anyos na. Okay, sige Shell. So pag sulod nyo, tihipos ko mo tanan eh, kikagahon mo?
6: Yes, so actually kay Kay Favorite, ang aton nga mga operatiba ang nagplano gid ya before nagsulod kay gin kung gin describe sang ginikanan ang balay kag kung anong palibot sini din siya posible maglumpat in caso makibot do ka mga muna bala kay Favorite gin palibutan ang balay ni Tongtong pero nauna nasulod ang iyang manghod kag ang iloy kay Kay Favorite pero before na no kundi atuto sila sa Police Station 9 positibo nga gin saysay sang iyang manghod or actually kay Kay Favorite ang ina nga balay ang nag-star dira si Tongtong ang iyang manghod nga may bata kag may partner kag ang the rest sa mga kwarto ang ginaparentahan ang iya ginikanan niya kay Favorite dito na iya nag-i-star sa may Deca Home sa may Kabog ang iyang iloy kag ang amay.
2: So ang balay galit na sa kabalo ka subong gapamati din sa aton ang taga Purok Fatima 2 Fatima 1 Progreso sa Sumag. Damo-damo ta da listener Michelle mo. Ara gid sa pagsulod mo gid abla may ngal nga Purok Progreso Purok Fatima listener sa nada. Now. Pagsulod Wilson grabe ni Wilson ha. Pagsulod gid may mga renters gali. Gaano si Tongtong pagsulod gid?
6: Muok ang tulog si ni K5 Eric.
2: Ti ara ka gid Jessel gaupod, ara ka gid.
6: Yes, kay Favorite, ara ko, pero wala ko ginpasaka sa aton operatiba sa kwarto gin. Kay basi kong delikado, bala ko na kay Favorite. Yes, ara ko sa dalom, pero ang ilang pag-istorya sa akon, gakatulog na siya mo, o kay even ang manghod, pag-report niya sa Police Station 9, nagpahayag siya nga, gakatulog si Tongtong, nagwa lang siya, gintabo niya si mama niya sa guaan, dabi, para hindi siya mabatsyagan, kag nagpadulong sila sa Police Station 9. So, nabilin dito bali ang iya bata kagang iyang partner.
2: Okay.
6: So, kaya si Tongtong sa sulod sa balay. So, pagsaka sa ato mga operatiba, nakatulog na siya. Kag, although wala man siya gin-shock ba lang kay K5 Eric, gin-pukaw lang siya. Nga, muna sang manghod niya. Manghod niya actually ang nag-lead sang pagsaka sa ila balay.
2: So, manghod niya gigliya ang kwan, ang lead niya. Wilson, ba't yaan mo, Wilson? Manghod Wilson ang nag-lead, ha? Wa iban niya informant, Wilson? Manghod. So, 200 mil, drin yung makantog.

0: Douglas Suspense, Douglas Suspense, ha? Douglas Suspense. Michelle, ang hambal mo bagulang, ang pagdakop kay Tungtong, niya ano ni mo ko sa akin, kami mga tao, di? So, nabatian mo nga daw naganigar primero si Tungtong?
1: Yes, sir. Bation sa dalom, kag nag-singgit siyang anong ginubuhat mo sa akon, Dan, kaya titaguon, na sa pangalan niya, Danny, ang iyang manghod. Pero okay. Babae, ini kay Sir Derek na.
0: Okay.
1: Si Danny Girl.
0: Si Danny Girl. I like it. No? Okay. So, Wilson, si Wilson kay ina, may mga findings man si Wilson nga iya mo. Wilson, anong findings mo kay ina sa pusel, Wilson, ni Kwa, ni Tungtong?
2: Yung kay Fred Eric nagtuwa, di may sa atong sa nga kapulisan kay Fred Eric to. Ang iya sininga armas kay Fred Almas na lang kay iya nga armas kay Fred Eric, plastic o kon na pilit gun kay Fred Eric.
0: Plastic
2: armas.
0: O kon pilit gun, okay. K5 Michelle, si Lenny yes, Wilson, may ara kuno balita nga pilit gun plastic ang ginggamit. Pagkakuha gid sa kay Tungtong mga Michelle, may pusel?
1: Wala. Wala ka kay Fred Eric.
0: Wala.
2: Okon pilit.
0: Te ano na lang ni kay pilit gan kuno tong ginggamit nagwa na sa investigasyon Shell.
1: Actually ang manghod mismo ang nagpahayag nga ang ginggamit niya pellet gun kay kay Favorite ang iya sang iya bata o kunin na blus ni Tungtong.
0: Ang pusil-pusil nga ang panganan sang bata kinuha sang langgabang ni kamo tong ginggamit pang hold up.
1: Yes sir, kay kay Favorite.
0: Gainit ang ulo ko Michelle.
1: Pahayag nga ginggamit.
0: Oo. Oo.
1: Amo nang pahayag ng mangod. Aging kuwaya.
0: Ano
1: ang,
0: ano man yung man?
1: Pusil-pusil sa niyang hinablos.
0: Aging pusil-pusil aging kuha niya. Okay. Siya pagdakop kay Tungtong, ari na sa suspense at nga parte, mga K-5 ba? Sa pinaka-suspense na. Pagdakop kay Tungtong, gauba siya bayo, galakat sila, di ni siya gindalas ang pulis.
1: Sa K-5, Rick, pwede pagpanaog, daw na marasmasan na siya siguro, may gamay nga drama kasi nakita yang iya iloy kagutot nga mo ang nagpadakop sa iya. Wala naman siya nagduro pasang waras bi or maoy let's say ginkarga sa back to back na pala sang backup 9 or station 9 gindiretso dito sa may barangay Kabog sa may Teka Homes kay dito gintudlo sang iloy nga ara dito ang motorsiklo nga ginagamit nila o ginagamit.
0: Kung amo ang motor nga gingamit nga nakita dito sa video nga ginpakita ta dire nga ginahambal sang Ibanez nga hindi na amo sala na ang nambal na sa kay Wilson at tugid siya sa Dika Homes kag gin-confirm sang nanay nga amo nang gingamit.
1: Yes, kay gusto ko lang klaruhon sa mga balita bala nga gagwa nga si Tungtong ang nagdakop sa Deka. Deka is different from Purok Fatima Barangay Sumag. Sa Deka dito siya gindala kay para kuhaon ang motorsiklo. Pero ang actual arrest is Purok Fatima, Barangay Sumag.
0: Okay. Wilson, why na debate? Wilson, why na debate ha? Ang motor mo itong ginggamit, gingkwa sa Dika Homes. Confirm.
2: Confirm ganyan ang motor.
0: Oo.
2: Kay Severic, ikan na mo, nagambal niya. Hindi ko nun naamo, kailain ko no. So ang motor, amo ganyan kay Severic eh.
0: Okay.
2: So,
0: confirm. So, why na debate? Wilson, why na debate ha? Confirmado na ha? Okay. So, Wilson, ibuyan ta na ka, i-resist ta ka, anay Wilson, kimi plastaran ka pa sa alas 8. Kaya kami na lang ni Detective Michelle ang maplastar dire. Basta salamat, gid kay ara ka gida sa isina, kadto ta sa lain mo nga classroom, Wilson, i-resist ta ka, anay?
2: Sige, sige, kay Favelic, ma-proceed ka nito ni kay Favelic.
0: Pero pasaron mo, gid Wilson, ang dason, ha? Kay kuway kakpasar, may wrong ka diyo?
2: Ay, hindi. Ariya mi sin bakbakana ito diya sa Derek kaya ta niya.
0: Kaya mo ha kaya ang dason si ni Wilson kuana ni home economics ning ka klase ta dason brigada eskwela style ning reporting ta subong mo.
2: Gitabo mo gid sa opening sa brigada kay
0: Derek no. Okay, pasaron mo noy, pasaron mo noy ha kay subong si Michelle matyag ko ba cum laude subong aga.
2: Sige nga pa, Merrick. So, mo na natin. Ato siling update sa weekend dito no, sa crime scene. Musa na hindi na-hold up in yung doktora dito sa main barangay 19. So, po dato sa kaya patro si K5 Vincent Corral. Dito kagini nga palita kay Merrick nung ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Trebatic Detection Bandit. Dito naman si K5 Wilson Miliana para sa kampiyon ng balita sa Biso Publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News Affair.
3: Puro de los Pueblos.
0: I-dismiss na si Wilson kay failure siya subong aga dito sa dason niya nga classroom basi kung makapasar ni siya Michelle. So Michelle, ari na kita diri sa imo nga report. Grabe ka Michelle no, sang Domingo ya Michelle, mayo pang tulog ko alauna gali ga raid na kamo ya.

0: nag-abot, Shell, sa Deca Homes, ginanong motor, Shell?
1: Ang Iloy mismo, kay Feverick, ang nagdala sa mga kapulisan dito sa Ilabalay. Bali, ang Deca Homes, amuni ang ginaistaran sa iya mga ginikanan. Kay Feverick, ang motor dito na kay ginagamit na sa niya utod bilang service sa eskwela.
0: Okay.
1: Ito din sa college. Gakato da siya ginahulam niya. Kay may ginakantuan siya. Although nga tigi na balibaran siya sa Iloy, doon na urot ng balibad kaya hindi man magwanta ang bata. Doon ka mo na blaka kay Frederick. Tigayon nga nahulam sa amutong adlaw, May 28 kay kay Frederick sa istorya sa manghod.
0: Okay.
1: Around 8 p.m. Naglakat ni siya, nagwa siya bali sa balay, ito nila nga ginatineran sa Purok Fatima. Wala kabalo ang utod kundi in siya makato.
0: Okay.
1: Ulihin na lang kag nabalaan nga kung baga dugin taod-taod nila bilang storya kay Severic dito kag nahibaluan nga nagpadulong galing si Tungtong dito sa balay sang Iloy kag Amay sa Deca Homes agudto nga maghulam sang motor. So, wala man kabalo ang ginikanan nga amo tugaling gamiton niya pagpanghulda. Pero before sa naiya ka kay Frederick, ining motor nga Yamaha Sniper 150, color yellow, ini ka kay Frederick, damo na ni sang recorded CCTV nga mga screenshots nga amo ning ginagamit sa pagpanghulda pa. Diri sa tangop ka kay Frederick, base naman niya sa report sang aton police station 8, amo maning motor ang naghold up. I don't know kung madumduman mong asawa sang fiscal na ginhold up diri sa may Rossi barangay tangop. Yes, amo mani kay Frederick ang ginatudlo nga motorsiklo ang ginagamit pero di nakapamangkot tamano ang mga operatiba sang police station 8. Si Tungtong hindi na kuno kadumdum sang ginigo niya diri sa tangob sa kay Frederick. Hambal niya isama lang ang gigo ko di sir, diba si amo na ang sawa ni piskal, duka mo na bala.
0: Janay,
1: hindi na siya.
0: Kung maghambal gani nga ginigo, daw lingwahe ni siyang mga tirador bla.
1: Yes, kinalye.
0: Kinalye, bla daw mga slang ini na nga kung hit. But siguro may ginhold up or whatever, no? So, yes, may ginigo. So, so ini si Tungtong, ining motor, may record na nga may isa ka yellow sniper nga ginagamit sang mga sindikato, sang mga gapang hold up. Now, why pa ma-establish nga si Tungtong?
1: Yes, sir.
0: Pagkadakop kay Tungtong, nagwa ning yellow nga sniper, na-reflect sang pulis nga may mga muto, nga may mga previous cases, ginako ni Tungtong nga may isa siya ka igo.
1: Dari sa tangob. Pero hindi niya madumduman kung atawagid ni kuno ni Tescal. Di kung may aragid man kuno, base amo to, nalipat na siya.
0: Janay ka, Michelle. Janay ka. Total kitam lang. Di daw classroom ni subong Michelle nga itong style nga pag-report brigada is kuy last version ni mo. Michelle, nang mamangkot lang ko si imo, why record ang pulis sa Sumag kung may previous cases si Tungtong?
1: Nakaagi na niya siya preso kay Frederick.
0: May record.
1: 6 years nga na preso.
0: Okay.
1: Same man nga kaso. Actually, may ari pag ito siya A9165.
0: Aba, may drugs pa. Kung na mo video may pagka-addict-addict?
1: Confirmed kay Frederick. Kaya siya ng Iloy, naghahambal, nga nagagamit ng illegal na droga ang iyang anak. Kagang sabat, pagani ko na ni Tungtong kung hambalon siya sa Iloy nga di nagpangkuan ka naman, nag-operate ka naman sa pag-snatch dabi o pag-hold up. Di hambal niya, mayo na lang na ako nung kaysa magbaligya sa isang droga kay Frederick. Amo na niya.
0: Okay, okay. Okay lang ni mga watas yung sanga magbaligya ta. Daw mo nabing styling niya.
1: Yes.
0: Grabe nga bata. Shell, may interview ka? May interview ka sa kay nanay or sa utod?
1: Sa utod, kay Frederick, kating Iloy, do sa amuto nga kaagahon, do medyo sakit pa para sa iya, bisan pa paano anak niya ni.
0: Pamatian ta, Shell, I'm running out of time, kay manog second period na na, Shell. Second period, maring ng maestro subong, kabrigada, eskwila, kita mo. So, pwede ta may nga gawita ng interview ni kay Five Michelle sa utod. Shell, pamatian tang utod, ahay.
1: Yes, arada okay. Ka
0: kay
2: Tan. Danny girl. Around 8 lang.
0: Are. Matian ta ha. Matian.
2: Siya. Tapos. Tapos, suway ko balo kong din sa padto. Tigali kang yung kuwa eding motor sa deka.
3: Sa Ilabali ni Mama.
2: Oo.
3: Tapos.
2: Tapos, pagka ano, amo na ito eh. Huwag na kami kabalo kung alas ano sa nagpuli or ano. Pagka, ano de yon. nang nakita naman sa Facebook. Kambal ko nga motor man ni namon, kay kilala.
0: Ari na.
2: Tapos ambal din sa Facebook nga nangawat ko nun sa doktor muna.
3: Pero ano man lang ang iya background ni before, may mga amo naman siyang
2: may ara naman.
3: Siya so, ano ang nagtulod sa inyo, bimam nga makatuka mo sa police station?
2: Hindi naman, ano, amon nga utok eh, base, in kaso, di ba ginagdaga na sa 200K? Mm-hmm. Ting kaso, yari doon to yung balay, at di kami madalag eh, nga kaara ko da balan.
0: Mm-hmm. Okay, now, Michelle, claro. So may resibo ka, pasar ka din Michelle ha, pasar, sa thesis mo. Last question Michelle, kabay pa mapasar mo ni, last question. Pasaragid Michelle, para nga kumlaw, di kagid subong aga. Diin makadto ang 200 mil, panalagko na nga aton Michelle ha, diin makadto ang 200 mil dahing?
1: Kagisa Eric, sa mga comments online, ang hambal, gin-surrender si Tongtong para makuha sang pamilya. Do ka mo na be. Ginklaro ni Danny, ngayong 200,000 gusto nila kung tani ipa erase o ipakakas in kaso ara na sa presuhan bangod nga gusto nila nga magapabilin nga kumbaga buhi ang ila utod makita nila wala sila labot sa kwarta. Now the 200k kay Feverick wala ko kabalo ko din ini makad
0: pero hindi pagkwaon sa pamilya.
1: Hindi kay Feverick hindi nila
0: paklaklaho ang panawag ano, sina kon matuod ina Michelle. Pasado ikaw sa imo kurso subong nga aga nga good manners and right conduct Michelle. Good
1: GMRC
0: check si Michelle. Michelle, gusto na nga balita kay pasar ka na cum laude ka subong aga Michelle. Thank you gid. That's a good report Michelle. Cum laude ka. Okay, thank you so much. Nabatian si K5 Michelle Patiño.
4: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka K5, case closed. Nadakpan na si Tongtong, makomersyal kitaan na yung mga ka K5. Nautod kay Inday Michelle, ako nilang ma-extra para sa imo. Makomersyal kita, pagbalik ta, hindi ka mo maghalin, mainit ang ulo nyo, istorya ta DRRM mga K5, kung paano naging hakwat ang ang sumag naman gyapon nga aksidente, kahapon mga K5. Bantayan, this is a very, very exciting broadcast, subong aga. Ngaton, sibong atak na, alas 7:54, everybody, please stand by.
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
6: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
5: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas isang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang naga-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang naga-emit sang baho.
6: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
5: Uno, dobo,
6: ano, ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir GP ang to nominal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir GP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga una.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
5: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
6: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
9: Kung magtigulang
6: na. Tigali ka ato, edad yaga pa baba, yaga pa nubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
5: Yan,
6: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema. Ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga man. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis, ingayara sa DTX 500, kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
5: ay,
6: humin ka pa.
4: DTX 500!
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
10: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ganikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa sa Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mamakal sa mga butika.
9: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
12: Mamakal sa mga butika.
9: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
9: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.